0: Ziakala mo Sun City. Iwi le rabe. Ita wichine ka festival ya Moswana no shika di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kirbona di gate. Dibula ka irobe di matapama. Fuipsi no ke mapapa.
1: Sefaleng. Utlo thabishwa ke. Kulichana. Shandesh. Youngstana. Mafikizolo. Mthandeni SK. Le baba wa baba nyinchi.
0: Ticket ya kotagala ko ticket pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
1: Kiri, ka website ka festival ya Moswana Noshi. Sun City Super Bowl. Ziakala mo Sun City.
0: Rekopana gona.
2: Go Africa borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
2: Go tloga Congo go ya Namibia.
3: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
2: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
3: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
2: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Africa. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa
3: le lehumo la kontinente ya Africa.
2: Tobel FM.
3: Mushate wa tsebo le boithabiso.
0: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobel FM e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba Tobel FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tshoma ka ire le some tee mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tobel FM le ba rralo ke ba matlhakong. Ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go ipsina le lena. Lena na ola melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha twi ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga sha go tswa gona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarelo ya mokiteko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter, matena main course le dijo tsa go fološetsa dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Tobel FM ya le hlompha.
1: Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Boipsino bja mannete bo mo go Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Ireland ke setlhopha se e le gore se tlhomilwe ka ngwaga wa 1998 o ka ba gopola ka tse dingwe tse dikosa tsa bona tse e le gore di tlogile di emiša lefase ka bophara dikosa go yetsa bo Flying Without Wings ya ke kosa engwe e le gore e ratilwe lefaseng ka bophara ya ba bantšhi ke kosa e le gore go ka re West Life ba tla o botsa ka yona Flying Without Wings le Evergreen le le mapo go tswa gona fa West Life le e le gore le lona le ile la tuma ya le sa tumile le mapo go sha e re My Love ke tse dingwe tsa dikosa tsa bona tse e le gore ba di lokolotse botheletse o ka ipotsa gore nna setlhopha se man se tlhomilwe ke bomang man ya ba diragatsi ba maleloko a sona ke bomang man ya ke a bona fa go na le bo Nicky Byrne go na le bo Kian Egan go na le bo Shane Filan le Mark Fee Healy mo e le gore ba be ba sepetšana le monna show ba re ke Brian Mac Faden metsotso ga bjalo ya re masome pedi pedi ya metsotso go itswela gona fa e reng ya bobedi ya ke botšišitše fa ke nyaka go bolelela wena 086 000 2452 potšišo yaka nna ke eng se e le gore se ile sa direga bophelong ba gago se dirwa ke wena o se dira goba se a direga tšatšeng la lekgono ge o lebelela ko morago re wa tseba ge nke be e le gore ba re nako ya kgona go bušetswa morago ke be ke tla fetola se ka bophelo ba ka ke be ke tla fetola se ke ileng ka se dira ka ngwaga o o itseng ko morago 086 000 2452 nna le wena re boledišane ya o di mpotsa ba re extend nna wa tseba mo bophelong ba ka ko morago man go ile go a direga selese ge nke be e le gore nako e ya kgona go bušetswa morago ya ka seisimane ba re turn back the hands of time ya go bušetsa letsogo la nako morago nna ke be ke tlo fetola se e le gore se diragetse bolelele nna kgona mara ya 086 000 2452 re feta ka fa ge re boa re ya boledišana
1: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
2: bomma tlogelang dipitša tobel fm e mema bomma ka moka go tla go ipšhina le bagaši ba tobel fm ka santsha ga sa lesome mmei go thoma ka ire lesometi mo mesong ke re lefelong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mono polokwane yona yo bagaši ba tobel fm le bararaloki ba mahlakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go ipšhina le lena lenanao la melodi ya boiketlo le tlabe legašwa thui ke man of the match sandi le dikgari o tla ba legašwa go tswa gona uhuru eben matšila o tla ba le gona go go thabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse sekgoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course ke dijo tsa go fološetša desert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa tobel fm ya letlhompha
1: tobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke nnete ke mošate wa tsebo le boithabišo 086 000 2452 nna le wena ra boledišana metsotso ga bjalo ke masomepedi5 go e tswele gona fa e reng ya bobedi ya ke eng se e le gore se ile sa direga bophelong ba gago o re ge ba ka bušetša letsogo la nako morago wena o ka se fetola bophelong ba gago ke bophelo mo theletso mo yento fela re gona le kae
3: ka mapulane
0: aga ka mapulaneng ka Mpumalanga
3: yebo
0: aga
3: tshe ba nna mo ka dilo dia ja make a re gore ka boela morago
0: aga
3: ke ke go tshita ka ya sekolo
0: o le bele to fetula la ya sekolo
3: e re ke go fetula ka sekolo ene ka foka sa sura ka o re tsama nna
0: aga motlhomongwe ge le eletša baswa le ba e le gore ba theleditše sealemoya botlhokwa ba sekolo ke gona le bo bona ga bjalo
3: Aga
0: modimo o tla be ya letsogo go tla loka tle.
3: Thank you.
0: Ke lebogile go boledišana le lena 0600024522 go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa mošate kwa tsebo le boithabišo. Ya, ke eng se e le gore wena ge ba ka re nako e kgona go busetswa morago. Ba ra woman, a re ye mengwageng e lesome ya go feta goba mengwageng e masomepedi ya go feta o bo o tla fetola eng motheletso mo yenthobela. Ronald Kai.
4: Ronald lebolela le John mo maopane.
0: Joy.
4: Johnny.
0: O John.
4: Yeah.
0: Aga re go karla ne ya ke bophelo. Ke eng se le gore wena o bo o tla se fetola.
4: Eish. Ah, ke bona ta se na club wela sekolo.
0: O sekolo, sekolo. Ke gona ga bjalo le bona gore ge nke be kua morago mane ya ke ile ka šoma ka thata nke be tsatšin la lekgono ke ipona ke le mo a bono modimo o tla beya letsogo bophelo bo tla ba kaonetlhe ke go lebogile bra John. Go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa metsotso e le ye masomepedisesswai go itswela gona fa e reng ya bobedi gopola ge nna ke tswa ka fa ntlongkgatso ke mo e le gore ke tloba ke khutelela KV wa ga mashego a re go sele ya ke taugadi ke taugadi gomme le lena banna ba dintorontoro ya lena banna ba dilori le lena ka moka ba e le gore le sepetša merwalo mo nakong ye ya masa ke tlo boledišang le lena ka morago ga nako ye e sa fetsego pele o tsena baro 0600024522 o mpotse gore na e ka ba wena o go kae ga naga o lebile kae o tswa o le kae o sepetša eng.
1: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za ga mmogo le ka app ya SABC. Ke ke Tobel FM, bošate wa tsebo le boithabišo. Ga re boele morago, re tswela pele go go thabiša. O sedi mosha ga mmogo le go ruta Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: amaseng al tshelekhono ka gare ga meso ye mebotse ka boraga gore re bue ka gare ga mafelo beke a matelele e bile matelele ne right yeah timela nhle ka ile ka mo le ka bane le gona ke bolele jalo go bane go tlogala bahlano batho ba ikhuditse what's ba keng go tlilwe gae batho ba iketeka ke bone o ka re mafelo a beke ye go ba bangwe e be ile family weekend e be ile mafelo a beke a lelapa go ba bantshi ke kwisitse jalo gore letšatšilela la bašomi le e leng gore ka nnete le be le ketekwa ka gare ga meketeko ya go fapana-fapana ye e leng gore be isere bontšhi ba ešomišitše ka yona tsela yeo ba kwiša gore ke monyatla o mongwe wa gore re be le meloko le metswalle ya rena re be le balapa re re bone batswadi re re bone meloko ya rena bana ba borena ya ke ka mogoeleng gore ke bone bontšhi ka gare ga mafelelo a beke ye ba ešomiša ka tsela yeo a ke re ka gare ga letšatši le le botse ke no kwa letletše ka khutso ke no kwa letletše ka thabo ke no kwa letletše ka lerato ya letšatši le re leng ka gare go lona dumelang tlhe bašomi le sa le gona ke re kgwedi ka moka ga yona re keteka bašomi mošomi re ya go keteka goba wena iketeke ka gare ga letšatši le lekgono le re leng ka gare go lona ke gotamiša jale ebile ke go thabela gore re buile re mmogo gape ke dumela gore le lena ba e leng gore be letlhile gae go bona meleko le metswalle ba e leng gore be re le ka gare ga dikopano tša go fapana-fapana dithuto fatlhošo tša go fapana-fapana re ile dipapading tša go fapana-fapana meletlo ebile meletlo ka gare ga mafelelo a beke ye manyalo e sa le manyalo wa tseba re keng re a leboga lena batho ba e leng gore ka gare kore go sa kgathelege maemo a re leng ka gare go ona le sa re bontšha bohlokwa bja lerato gore wa tseba re keng lerato le fenya dilo ka moka lerato le fenya dilo ka moka go sa kgathalege gore go tswelela dipogo tša mohutamang dipolelo tša mohutamang re bona tša mohutamang empa le sa bontšha gore love conquers all. What do I say? Good morning. Dumela dumedišega dama o damišege re a lotšha lotšhegang le lotšhišegeng ka e le kae mo re ka bang le le gona Cape to Cairo taogadikega mašego wa go tamišang ka gare ga meso ye e mebotse ka montle ka mo le ge e le gore lena ba e leng gore le mo ditseleng gana jale le otlela wa tseba go na le kgodi engwe ge ke tse gore na e fela ka mo toropong kgolo ya Polokwane na empa ke ke tsamaileng ke tlhakana le yona e maatla ya ke maatla o ka feleletša ge go na le batho ba e leng gore goba ditsela tše e leng gore le na le go tlhakana ka mabone ge le ka fahlana kudu o mongwe a ka feleletša tšwile tseleng jale ke no ra gore a rele ke eno ba temoše gore a re tlhokomelaneng mo ditseleng a re otlheleng ka tlhokomelo tlhokomela motledi ka wena re tlhoka go tlhokomelana jale ka baotledi kudu-kudu ge re le mo ditseleng ge re le mo ditseleng o sa kgathalege gore motho o tswelela kae o tlhakana le yena gona fa o tseleng kgolo ke gore re santse re tlhokomelane re le baotledi a re tsweleng pele go dira jalo metsese ke masomepedi-tlhano re itšhele e ringela ya boraro ka gare ga mošhupologo wa gago o motse wena motho o motse ke leboga tsebo e botse mogatšamalo a tsa ke ne o bone molaetša wa mathomothomothomo yo bathong my favorite song gopo gopo koša yeo ke rata kudu-kudu temptations ya setlhopha se bogale se maatla ke ka mokgwa ba tsebegang ka gona ge re bolela ka the kings of soul re bolela ka the temptations mogatšamalo meflora nkwe re bolela ka bona bao a re yo ke a leboga ke leboga koša yeo re leboga moga wa modimo ka gare ga mošupologo gore le lekgono le o sa re lekane a gona nnete ya go feta yeo mogatša malome gone re re kgonne go tsoga le nna ke no leboga gore ke sa kgona modimo o sa re kgontšhitše le nna o sa nkgontšhitše gore ke tsoge ke kopane le lena gape ke ka moo ke lebogang le tsebetše re fanang tsona le mphileng tsona ba lešetšeng le tsogile ka ona mokgwao re re thank God it's Monday happy Monday o ka Gauteng province o Limpopo province o Mpumalanga province o Northwest of Free State o ka KZN o Eastern Cape molo molweni sanbonani sanbona ka ona mogo ka gare ga mshupone gore ya tsaba gore ye o re di rago ke go lebella gore re tsho ka gare ga mafelo beke go bolela ditiragalo rat go bolela ditiragalo ka gare ga mafelo beke re ya go dilebelela re sa lebala gore mshupone go o le ona wa di 4 tsa May kgwedi ya Afrika kgwedi ya baoki kgwedi ya bomma mothers bomma are le baletsa ba yeo ke be ke sa lebeletse gape gore ka kwa go la Japan le khono bo ketika ba ibija gore ke National Greenery Day ba kgwedi le bona ba hlompha tlhago ke ba hlompang ke dumela gore ke tse dintsi ka gare ga tlhago tse re ka bolelang ka tsona tse e leng gore re a tseba gore ei re tlhoka gore re itlhomphe re tlhoka gore re ele tlhoko ya nna le wena re tswela pele jale ka gare ga metsetso masempedisupa Exton Mowe o tlhile a re ditorong jaaka ke bolela ka more mogolo mafelo a beke a ebile a mangwe a mosana noshi ke duma go kwa go wena ya rena re be re le ka mola merupa casino mo e leng gore ke ratile taba ye ke ratile se o tlileng ka sona Dr Winnie Mashaba yo ka re lebogele music festival ke e le gore ba iswere ka gare a re ke night prayer ke mafelo a beke a re tswang ka re gona re le mošhato wa tsebo le boithabišo le bathiletse batho ba la FM le botlhe barati balatedi ba mmino wa sedumedi le badiragatse ba e leng gore ka nnetse o be ba be ba mo potapotile ka gare ga night prayer ye a bego a e diragatsa ka gare ga mafelo a beke re a leboga tlhe Dr Winnie Mashaba re a leboga ba ro matlhakoa manareng taba yeo e dirileng e botlhokwa ke dumela gore go na le se sengwe se se go kokilego le wena go šala o kweša gore re tlhoka thapelo kore bošego ka moka a re noyang re e tse re thapelo e ile ka mekhuta ya go fapana-fapana a ke re tafita gore moreteng ka mmino le motumiši ka dikopelo ka dikopelo re tsotlhe ke se re bone go se mo kokile gore a re mafelo a beke ye naga ya rena e tlhoka thapelo batho re tlhoka thapelo ke a e boletseng e kgolokgolokgolo ya go fetelelo ka mokare re tlhoka moya wa lerato e re utsweditswe a re buse moya wa lerato moya ola wa botho batho ba ba sana ona yo ya ke tshe tsheng ka ga tsana mafelo beke dipapading le gona re bone wa tseba go tupa le ro le ka gare ga di mapatlelo a go fapana fapana ke no tsebe gore na wena o bo o le kae ka gare ga mafelo beke ye a ke kwetse wena o tsang ka gare go tsona le ge ba le shetse le boetse morago le fihlile ga botse taba yo re ka e thabela e bile re a leboga re a e leboga 0860002452 ke mo re yang go tsena gona re go pona gore re tsatsa ka gare ga mafelo a beke mathelele ka iri ya bone ke mošupologo wo re leng ka re gona kwa thuto ke ra gore ka iri ya bone ke tloba ke šithelela waka masa waka dumele mo o leng gona le ena o tlaba e tla re triple s ke sedupe se sekolong a e tla a re makhura a ngwana ba gona baeng ba e leng gore o tla be yana le bona gore sedimoša ka tsona tse ka moka gomme ga jale ye reng go e lebelela re kgwatha reša barutiši tlhogo tsa dikolo dumelang ke kgwedi ya lena kgwedi ya May Principal's Month re kgwatha class of 2026 class of 2027 ka gare ga mošupologo wa thuto re matlafatsa batho ba ka gono ba ise moyeng fela gore re jokara mafela be ka matelle re a tseba gore go lena be le sa ikhutsa ba rutisha be le sire bana ba dikolo empa gona le taba yenwe ye leng gore re tle ba re lebeletse lena ba rutisha le hlogotsa dikolo tsa go fapana fapana gona le batsadi ba ba rego a o wa bana khane a re kwaneng bana ba o ka re ba sa khutsa gape ge ba re ba tsoga ke sekolo ge ba re ba robala ke sekolo na taba ye ka selega e hlolla bana gatello ya mogopolo kudu class of 2025 ke la 2026-27 taba ye ya gore ke mokibelo ba ya sekolo ke ka sontaga ba ya sekolo na bana ba lena ba khutsane gape o ka re ba tla lora sekolo ba ja ke sekolo ba nwa ke sekolo ba sepela thuto e nako ya bona ya go khutsa gane re sa ba gopolela gore ba hloka gore ba be le khutso ba tla re ba rutish ba tsadi ba la shiwe selo sa ba rutish ke ra selo sa ba tsadi go lena ba rutish ka bana ba bona ba ile gore mafelo be ke ngwe lengwe le ba nyaka dikolong
1: bomma tlogelang dipitsa tsobela fm e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatši ba tsobela fm ka santsha ga sa le some mmei go thoma ka ire le semete mo mesong ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mono Polokwane yona yo bagatši ba tsobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go ipsina le lena lenanao la melodi ya boiketlo le tlabe le gašwa thui ke man of the match sandi le dikgari o tla ba le gašwa go tswa gona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go go thabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose wo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa tobela fm ya letlhompha
2: tobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
3: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletse iri le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

What do I say? A kagare ga letsatsi le leswa. Kgwedi e leng gore ka nnete e tletse ka bophelo ke Afrika. Ke kgwedi ya rena jale ka ma Afrika. What do I say? A ke romele fela madume go wena.

0: asleep. She's coming back. Three songs, Karagam Shanti. Out of your side of bed. Kerofile Tevin Campbell Kwamrao. What do I say? The Temptations, Lady Soul. Three songs, Your Side of the Bed. Kenny G, Every Time I Close My Eyes. Nalo ena garo tshela pele jana e tsere re re bolela gore mafelo beke go ba bangwe be bonagela e kare ke mafelo beke a lelapa gore bo be go bonagela go le jalo go ba bangwe go bo go le jalo malapeng a mangwe go bo go le jwalo ke be ke sa bala sengwana se sengwe sa ditsebi tsa mogopolo di psychologist ba bontsha gore gantsi ka gare ga malapa go fapanang fapana bontsi bja batho ba e leng gore ka gare ga malapa a bo bona ba na le go tšea dipheto ya ba bona ba e leng gore ba tšea botlhoko bja motho o mongwe le bo o mongwe ya ba bona ba e leng gore ka mehla ge go na le se sengwe se se senyegileng ke bona ba kitimelang go lokiša ke bona ba e leng gore ge go ka ba le se sengwe se e leng gore ga se a loka ke bona ba emelelang go ya ka ditsebe tsa mogopolo ba re taba yeo lena batho ba o gantsi re dira go taba yeo re hloka gore re fokotse goba re netefatse gore re abelana le bana ba borena o se ka hoetse ile gore dilo ka moka ga tsona di ba magetleng a gago goba di bonagana o ka re ditshwenye wena o nnoshe ka gore gantsi mohlang e ba wena batho ba re kitimelang go ba thusa ke bolela ka bana ba beno a ke bolela ka batho ba ka ntle bona ba ileng gore ke wena o kitimelang go tšea dipheto go ba thusa go lokiša ge go robegile ge go senyegile ke wena ka mehla batho ba kwele bohloko o santse o fokotse a se gantsi ge e kare e le wena wa kgwetsa ka moka ga bona ba go kitimela a se gantsi ge wena o katla wa re o hlagetse ke mathata o le ka gare ga seemo ya ba bona ba tlang ba go kitimela gantsi ba lebala bona ba le o reng ge ba le ka gare ga bohloko ya ba wena o ba kitimelang bona ba le ba reng ge ba thoma ba bitsa ya ba wena ka mehla o kitimang mogala fela go no tsena ba re ka mo gape dilo di sharakane ya ba wena wa mathomo ka mehla go ya ka ditsebi tsa mogopolo the expect editor go thwe taba yo a re fukotseng rena ba ileng gore ka mehla ke rena re ikitimišang re yetišang pele go feta dilo ka moka kore o di feleletša le wena o tlogela tša gago o tlogela le tša bana ba gago o tlogela le tše e leng gore di ya go nyaka o kitimela go thuša ba bantši bao ba bileng ka gare ga taba ye ba feleletše ba e ba le bothata ba e ba le maemo a go se be bose a gopolo maemo a gopolo ka lebaka la gore batho ba be ba gopola gore e tla ba bona ba ba thušang ga senke ga senke ke na le go fela ke ipotšiša re a e bona ebile ya direga gore e hlola ke eng ke ka lebaka la eng ka gore gantši re e dira jwalo re gopola gore le rena ke bona ba batlo re kitimelang gane a go jalo le kwele ke le kwele taba yeo ke ditsebi tsa mogopolo di bolela jalo gore re itlhokomeleng ke rena le re feleletšang re amega megopolong ya ke rena re feleletšang re ba le bothata bja monagano ka gobane dilo tse re beng re di gopola gore re tla di hwetša ka morago go batho ba re ba thušang a senke ebile anke e ba bona ba ba re fang thušo and-e ke bona ba tsebang karabo ke bona ba rileng dikarabo ke bona ebile ba sireng dikarabo nna re tsebe gore ke ka lebaka la eng empa e gona e jalo ya phela tabai metsetse ke lesomesupa re lebile e reng ela ya bone ke kgopela gore ke nape ke tsene ka gare ga lešaši lela lekgono le ka gore ke a le bona le lona le roele le lengwe le roelego goba ke re tše dingwe tše lešaši le le di roelego go thwe ke National Greenery Day ke setse ke e bontšhitše gore ke letšatši lengwe le e leng gore ngwaga ka ngwaga ka kwa go la Japan letšatši le a ketekwa ba le keteka ka mokgwa wa bona ye kgole ba e lebeletšeng ka gare ga di four ke gore e ba letšatši ke tse gore go ba bangwe eta ba letšatši le ba ikhutšang ka gare go lona empa ke letšatši le e leng gore bona ka bo bona ba hlompha tlhago ba hlompha tlhago go feta dilo tše ka moka ebile ba le bitša kore go tloga le kgone go ba fitlhela ka labohlano go bona it's a golden week ke ba hlohleletša batho gore bonang a re hlompheng matsoba a ga borena ke bokgwebo ya rena ba ruta le go hlohleletša batho go hlokomela mafelo a boitapološo ke bolela ka di-park tše e leng gore le rena re a tseba gore nako le nako re lla ka tsona ka mokgwa e leng gore ga di sa tlhokomela ga di sa shetswa ke e leng gore ya e lebeletše morero mogolo ke ona o wa gore lena a re tlhokomeleng tlhago a re tlhompheng tlhago ke se sengwe se e leng gore se diriwa kudu-kudu gona ka kwa go la Japan Bohirohito e tswa morago taba ye gore go na le mafelo dithaba tše e leng gore di tlhoka go hlokomelwa ka ge e le gore re a tseba gore gana jale ebile taba ya hiking re tsentse fashioneng le bona go bona ba re hlomphela yona taba yeo go na le mehlare ya tlhago ye e melang kwa dithabeng ye imelang mafelong a go fapana-fapana ba hlohleletša bana ba rutwa gore dilo tše di tlhoka gore di tlhokomele mafelo a diphoofolo ke bolela ka di-zoo re bolela ka ona mafelo a go fapana-fapana a boitapološo a ditlhapi metse di-aquarium bjalo le bjalo ke dilo tše dingwe tše e leng gore ka gare gabe ke ye ba tlabe ba e tlhokomela go bona ke lekhumo la bona ke ka mao ba e bitšang golden week alright na le wena a re tšwele pele ka gare ga kotara re lebile e reng ela ya bone ke tše dingwe tše e leng gore di rwelwe ka gare ga letšatši le Greenery Day ebile gape-gape go thwe ke National Renewal a re mpsafatšeng marega tsena ke re mpsafatša dilo ka gare ga marega a ke tsebe gore na o duma go mpsafatša eng wena tikologong ya geno ka lapeng la gago bophelong ba gago mošomong wa gago ka seo leng ka gare go sona re a re lebale gore kgwedi gape-gape ka moka ga yona ke ya babegi ba tša boemo bja boso kgwedi ya May ya bomma ke ya beke ye go rena ke beke ya bomma ke kgwedi ya bomma 086-0002-452 ka gare ga mafelo a beke o tlhakaneleng o ratileng o kgatlhilwe ke eng o nyamešitswe ke eng ke eng o sa e thabelang ye nngwe ke e kweleng le nna ke bone sengwalo se sengwe sa gore Donald Trump o bea le bookelong o nyakile o thuntšhiwa gape a ke tsebe gorena ke fake news goba ke yona ga se yona taba e a retse a re kontša ka gare ga mafelo a beke ba re tswang ka gare ga mafelo a beke ba re tswang dikopanong tša go fapana-fapana nna le extin mokoka breadwin re lebe re le ka meropa casino mo e leng gore e be re le ka gare ga Dr. Winnie Mashaba's night prayer le batšheletše batho bala FM barati balatedi wa ba mmino go tloga ga seleka banna batho ba Bakersfort batho ba ga Skukune batho ba Waterberg be ba le gona ka moka go tswa dikhutlong tša go fapana-fapana re ipsenne ka bona le badiragatše ba be ba le gona bo Abraham Makua badiragatše re a leboga re sa fetse go lebogesa Dr. Khumalo a wa yena o tja le yona kgole Dr. Gabedi Dr. Gabete re sa tswela pele le ena go mo lebogisa ka ge a tlhomphilwe ke TUT Tshwane University of Technology ka gore bona wena o ngaka ya kgwele ya maoto ga se o dilo le yona ba re batho ba na le go ba selfish ge ba tseba gore ba na le bokgoni ba na le tsebo jale yena ga se a nya ke gore e felele go yena re ke tshwela go moloko wo o sa tlang re a leboga 086 000 2452 a ke ko wena tseo tswang ka re ga jana mafelo a beke re sa lebale go iša barutiši bana ba sekolo moye ka mošate o sele go sa galetse
1: ke o radio machine
0: re loch
1: na re tlhalosa re le ka mo masipaleng wa Maruleng what trade hawks
0: all right what's we got the ox re le taba le na batho ba ka Maruleng municipality ga bo Dr. NJ Rasakanye
1: ya re na re se re le ka le ke ke ke re live ke ba nna le ba sa di ya o ba se ka mola wa yo gore ba di ye di lwa bo tse ba hlompe se re tsaya yo
0: yo la tla sora taba ke
1: ya ya le re toga ma samaile bo sure le tse tsena mo gae flyer na ya RTDC ina le di khomoli di pogolo go tloga le nyenye go tlo fitla ka the oxer ho mang di go tse pedi mo nna mo e re ka re kumana kolo ya ga e wedi ka side ya right mo re tla before tsena oxer re kumana ga pe di go tse pedi di tshaisa ka di tlhogo
0: awu wa mana
1: ba ntse ba di rwala e tla ya rena e ba ba tlo ba shumisa ba tsoko mme ka di
0: perform
1: le di khomo
0: eh di phela di le motseleng
1: ya le ile ya go ya phala bra itloga mo oxi ba ile ina le ma traffic ba ithibila itsa a itsa maere di traka di finje kana go ela di pula ke le tlingi je
0: ke go pala ke bona ya ngwe pharugile mo gare ibile bo shaidi bo hloko
1: ya mara se se ding re thabela wini ma shaba ga dire taba ya ga ya ya go rapela khotlo
0: ka nne
1: ke mo hlala o motse go batho ba ba reng ba ke ba rapedi
0: ehe ke mo hlala o motse go rekotu
1: go ba rapedi ene nga no tla ka sefone go go tlosa mo go ba radio go na di mabua le msadi wa ga mashiki
0: re le bo
1: go phage ka kwa le o mo kwa ga tle ke re ke rena kwa le le mole
0: ene le hona ga botsa ke re re kgwatha ba rutish re kgwatha ba rutish
1: eh ke mo khoba ra yo ke re nge fotla se gone go go ya gape ka tla ka go dira ke magopa mo op
0: magopa o e ke go leboga ka gare ga mosete wa tsebele bo ithabisha le khone ka gare ga mosipelo ga e bile ke bona molaetse wa gago fa magopa o sa bolela jwale are ke ana kwena di maboya o re lengwa mogwata ka re galetsa le kono are morning says kv na re lebogile politician ya lena le Dr. Winnie Mafa ke ra Winnie Mashaba o tsebare matla fetsejwang re kwele re matlafala moyeng ka taba ileng gore ka nete o tle ka yona re a leboga mosate o kwa tsebole bo ithabisho 086 000 2452 re tshela pele go tsheme gala gona fao are le bale mushipologo are tlhompeng ba ritish mushipologo are matlafatseng re tsosheng bana ba dikolo ke mushipologo wa go matlafatsa class of 2026 2027 ke mushipologo wa go matlafatsa ba ritish ya a seng ke ba khutsa ke be ba le ka re ga mafelo beke empa ba sere bana ba rena ba ba ishitse dikolong a re ba gwatheng le bona ka gare ga mushupulo gore leng ka re gona kwatsa ke phogole le yena are KV ntumela go sele go sagaletse na ire ke go botse ke ratile go keteka ke ratile ka mogoleng gore ke ketikile menyanya ka gona go tlogela la bohlano ka setsepekele ka gare ga menyanya a o tla ba mogole monne ya leng ka bo moragaka ibile manyalo a mararo ke go botse la bobedi ibile lenyalo la ba ga go lele le ba ga senongo ba ga mamaro ya le go thopa 3 points ntlatse o tsa Mamelodi Sundowns re a leboga re a ile bogisa ibile ke kwa tsa phogolo monama ga bona ka mola moganya ka kwa a re lebogeng ka 90 086 000 2452 skanke ma kamera skanke ma kamera wa ka tumela
2: No, ora ma. Ora ma
0: wa. Tumela ngwaka.
2: Oh.
0: Wa ka le kae?
2: Ke sai tukisha.
0: Ah, tlhabirwa. Le ga botsa. Ke go pela gore ya, wa tsara ya kae? nna mihlolo wa tsore ya ka mola a ke mraleng wa rena ka kwa kitchen o fitlhe o gona le jeka kere a wa go ba gona mo ya mo faisa kere le go ka se kwa gona mo faisa o tshe le potlhele go ba jeka o no metsa a buruthu gana jwa pele re dire ke nna le disiri ka kwa koneng
2: a wa
0: ba e a ke rena rena le mihlare ya disiri ke a gopela ke re o kwa re le ntse diswa
2: ke
0: a e a o fetse o itukisha gona ka mo brago. All right, 086-000-2452 ke morileng gona ke setšhele pele go jeme gana ke a bona le rometše mafaratlhatlheng le rometše mo re matlafatsang bana ba dikolo le gone ke mosupologo re bolela thuto ka gare ga mosupologo etse o ke diswantšho tše dingwe di no re selaganye a ka di bona ga botse re na le mang le kgone go se dupe se sekolong le go makhura a ngwana
2: o we ra
0: ga o tlotsa ena gane jone
2: ke ro baeng
0: ke ra baeng
2: rena le nai irina la go le tshabela
0: le nna mo laetswa gona o no re tshabi
2: ma selmalanga
0: all right
2: yeah nna le ma selmalanga wa ka
0: go se ke se di best sekolo all right ke mo ka le sore tap
2: o ra o se dube
0: e
2: ba me kwa e me botse ya go ruta thuto ya mahlala
0: ke mpopota.
2: Barutwana.
0: Mpopota. Ha ke re taba tsa ga botsa. Wa
2: ga barutwana bana le go e tshaba tshaba.
0: Ya.
2: Lwalo. Re nya ka go batlela ka megwa. Ke rule barutishi.
0: Megwa e me ka one.
2: Ya gore ba gone go e ruta.
0: All right. Wa kwa. Taba tsa masa. Tsa mshupulo gore bolela tshito ka mshupulo. Ya. Na pile makhura ngwana ke re. Ya latela. E gore.
2: Mo lwalo re swere ma Hazel Sukuba.
0: Okay.
2: Ya.
0: Ke bone ne tsantsa tona di ntshabe di nore tshabi
2: eh
0: all right a re leboge
2: ala
0: se se ke vite me le masama botsa mo shipelo go mafelo be ke abile ga botse ka e be re le ka bo ka kai broka mo ba re go ke sedawa o ke go bona ka sedawa re be re putsa hlogo ya ba ga segobela pepeti anias e be e le moruti wa rena wa zcc awa o bolokegile re meile ka gotso awa a di lebogo tseo empa re leboga lerato le wena le thekgo eo a re bule sealemoya kere ka Phineas Thobejane ka gamametša Junius Matsoege ka leboeng ga mabelane ke Edwin Komane ka Phalaborwa Hanneville ke duma gore taba e re itlwaele ya gore ka mosupologo re kuketsa sealemoya go ba re dish ka mosupologo sealemoya re se kuketsa go bana ba dikolo a re itlwaeleng taba eo o smomo dumelang ka moe e bathong dumelang go sele go sagaletse ara wa tawagadi le rena rena le wena ka gare ga masa ke na le class of 2026 hle ke re bana bao aba momone puku aba momone puku nna ke ka mo lotus re leboga ka re ga mošhate wa tseba le bethabiše ba tsheba ka tshwane a re lebogeng o smomonk a mo amalaitsa ke o ke o smomo malope a ke bega botse o smomo monica o smonica malope re leboga taugadi o mo amalaitsa re ke bone ke bo go sire fa a wi okay a pasal project re dumela ngwa ka go sele go sagaletse re a leboga taba tse o re di emetse le khono le batshabaka ba masa ke na le lena le nna ka re ga mošate wa tsebo le boithabiša re re halala go ba re tiši ka moka le barutwana ba lenyaga ke na le molaetša so nke ke o bone ka ge e le gore re leetong la FIFA World Cup
3: provinceng ya Mpumalanga khumuleki iri le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: ka nete moshate shu wa tsebo le boithabiso Africa Borwa re bana machachi fela pele ga di papadi tsa FIFA World Cup 2026 go me SABC 3 go polekela ga ile gago ke re di papadi tsa masometharo ne tshi go SABC 3 ka streaming go SABC Plus le go dialemoya tsa gago tsa mamorata tsa SABC nageng ka bophara tse di thoma ka di 11 June go fihla ka di 19 July 2026 re tla ba re go tlisetsa tsona go tloga mathomong ge Mexico e tla ba ithulana le Africa Borwa ye ga se kgwele ya maoto fela eupia ke go feta fao all of us all in re ka fela se fete fela go SABC mogashe wa gago wa semmoisha wa dipapadi tsa mogopo wa lefase wa 2026
4: Mokgweding ya bašomi, Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Oke mošata wa tsebo le boithabišo, hashtag ke nako jale re kuketša barutiši le barutwana kere. Go sele go sa galetše. Re bana le kae?
5: Ba
0: gotlane re le kwa batho ba tse Ox batho ba R36.
5: Ah o nna go sekolo sa rena kwa di Put High School primary school.
0: Mm.
5: O ma major ke principal a sekolo sa rena kwa primary arena.
0: All right.
5: Le mo re di aka theletse go tshwane. Le ma ka tya o go raba tso ba sekolo.
0: Ka net re le boga.
5: Thank
0: you, Khotlani. Come shout it, Rosele. All right. Okay, the Immaculate are happy. Happy Pew White Monday. Now ring. Eke, Ish, banna. Africans kamas, ane.
2: Bari.
0: Kur mutanon talagayona. Eke leister hopsa.
2: Yeah.
0: KV Mashir. Tawadi yar Mashir malal. Yeah, right. Oh. O tsaka go tsena ke tsang ska go e gele sa go go petse jang o no re ba ke o feta seng go bona
2: wena ntse ntirile yona be ke o feta ba a ke rata
0: ka ho tsheke sa go no bolela ke sna le ntshu ke sena tsaban
2: a o tlo nnelela ka oka ga
0: ka sale ke swara mogala ke re ke a letse
2: eh
0: a ke tsore go direle ke re ke sale ke ke re ke sa tsheke le tshe wills di ke le tshe wa ke ba bontshe gore gape masagana
2: ne
0: sale ke robala ke se re so
2: Ora,
0: namelo palelwa.
2: Ke be ke na le DJ Oga ka mo.
0: Ke kwele Oga
2: mo. Ke mo pedi bo pela ka go.
0: A se ana taba yele. Ere ke bona dikolo tsa the Immaculate pantsa shay are bona KV dikolo shidi wa ka moe ke re go tsana le khutjane sine secondary school le matsebang secondary school ke tsene mo matsebang wena the Immaculate are le lengama Saint Max kolo tsa re shidi ba na ba ka ba tsene mo maratwa ka o tsene mo we Adolf ke gore ka moka ke tsaka ga ikole tseo are ke re go bona ke a dikuketse ke khopela go kuketsa sele moya go dikolo tseo ka makaga tsona re a leboga the Immaculate ke tsaba gore ke dikolo tsa gago le wena sa gago ke gona molele khutshwane wa mafelo felelo mpatong wa ka shi u fihlile ke re o re sedupe se sekolong e bo wa mafelelo
6: that's KB
0: arloche
6: o sele o se
0: go sele o sa galetse le na
6: a o sele o shuma
0: are lebogeng batong
6: o mpla buruna wa nalo maredi ga mo ile jere le thamo Ke ba tuma dikela ma khaba ga mo tsiba eng ga mo.
0: Ke a kwa madikane.
6: Madikela.
0: O a dikela tsarelo tsarelo ba ga madikela.
6: Eh jalo. Jalo se ke di iri ke re go thusa re mo wa re wa rutla bana ba rena ka mo tsiba eng ga mo. Wangwa.
0: Ke le tedi.
6: Eh ke re mo rutla ka mo sekolo primary ba re ga mo sekolo le dingwana.
0: Ah.
6: Mutati wa bana mandirile ga bana ba mmona le mogai ba tsagala go tsagala
0: a re lebogeng
6: e re ke re go bona ke re le ka mongwe le o mo re ke re mudimo jo uwe
0: Amen.
2: I want to move out with your FM.
7: Ziakala mo Sun City. I will rape. It will be a festival in Moswana Noshika, 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kirbona di Gaiti. Tulaga Irobe di Matapama. Fuipsinoke ma papa.
8: Sefaleng. Utota Bishwaki. Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mutandeni SK, Lebaba Weba Bainchi.
7: The ticket is a Kotarala, Ticket Broker, 350 Rand. The VIP, 1750.
8: Kiri, Kawips Nega Festival Yamswana Noshi, Sun City Super Bowl, Ziakala, Mo Sun City. Bosibe ka moshate bukogala le go feta ka moshupuluho to ya mampila le taogadi ya ga mashego mo go thobele FM moshate wa tsebolo boithabiso
9: SABC education enrich your mind enrich your life.

0: ye ke thobela FM ya le gotlagatsa la Africa borwa ke moshate. Go tsa bo le bo ithabisho. Ho. Metsetso nye se swai go itjela go iri ya bone ke bona ge go sele ka go ilalo. Ke go tamisha nna ke le tlhabirwa malopi a pagole tlo ya mampela mo ga wa ga maredi. Ka re palakata. Bana mai khutjwa be ke a matelele. A re jere le mantju. Kuri ei ba re bona le mai khutjwa be ke a ma massive. Ai go be go le ka mogowe. Go be go le ka mogowe dilo di direga lenyalong la Hlabirwa. Ish le boledi wa ga selala Hlabirwa selala a nyala boledi hey icon yeah go be go sa gona gale le ga squishish di garafo ya lo lo go ba di garafo bana hey ya o tsiba taba ya direga e fela a gona taba go ilalo na mme go bona gore go tamisha motheletsi wa thobela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa nna ke le Hlabirwa malopi a phagole tlo ya mampela ga ke noshe ke na le motheletsi mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mashila mothoki mashila ga tsaka le kopelo ya bele gere ile pala ka talena nyong le thuto la sedupe se sekolong hashtag triples wa ka sho wa mashigo wa malala KV wa ka ke noshe ke napogate taugadi ya ga mashigo ya rora wa diba go rwala go sile di tabadiwalo tabadiwalo go sile ka ona mogono go e kwa rora o fetse go fologa lena neo la go sile go sagaletse ka mochate wa tsebo le boithabiso na wena motheletsi wa thobela FM o ipitsinne jwang ka maikhutjo a beke awo rena le rena re dilo di apele dilo di motepa dilo di be di diragala ke gatlhile ke tiragatso ya Shandesh le
1: Sandy mama
0: yeah Sandy mama
1: bonele na ke ka re go bone
0: awwa a kere ke mone ka pita mo ka ba wa ka go papa dia magaola ganya Nedbank eh le makhadzi makhadzi wa burine
1: ka stadium di buile
0: e bana a tlogela Shandy tlogela Shandesh yeah kore bona tlogela le kompo ke lona
1: a re le tlogele le tshupile se foka
0: le kompo ke lona metro fm wangwijija e jalo sanyaka ka o dilo tshidi wedi a itshupa gore ke ile a gone ba jalo a ke na me ke die ka tsela ye a ke die ka tsela ye ke re tsatsi le khone motheletsi wa thobela fm rata gore nke re fane ka mekgwa ye mebotsi ye me kaone ya go thusa go ruta thuto ya mahlale go barutwana go ilalo re na le mmagorena mo ke Mathelma Langa go tswa ka gorong ya thuto ya motheo o ona ka sebelebele ka ke no papushi gashu Malanga ta le tsamisa le go lamogela na nyola CDPS sekolong go tsebela FM go sele jwa
2: tswela maredi le ba tsheletse re se tswela ga botse
0: ke kwa bose le ipsinne ka maikhutjo a beke a matelele
2: a wa re tla re ipsinne
0: e ban a ye Eh bare retire. No.
2: Ba shibika nna batse bo re re le dikolong.
0: Oh. A wa ke bona boipsina. Ke bona boipsina. E fela re a leboga Malanga re leboga kudu-kudu ge le gonne go tswa ka masa ka magube ke mokala gona go ba gona go balatla ka kenomi ya go nyagasho. Taba ye re kwa re hlomphegile. Re a leboga. Mama, lena ka gore shiba le dilutse gausi ka mogorong ya thuto ya motheo. Re a bona gore ba bangwe ba barutwana ba lakalela thuto ya mahlale kuru le ya dipalo motlhomongwe ke ka lebaka la gore re tlhoka barutisi ba go ba le mekgwa ye mengwe so ya go ikgetha ye ka go dira gore barutwana ba rate le go kwešiša bonolo thuto ye ya mahlale re tee kgopo ka yona
2: thuto ya science ka nnete e tloga e le tlhoba boroko especially ka gore bana ba bantšhi one jole ba e rata ka baka la di-carrier tse ba nyakang go di šala morago ke tla thoma ka gore sa mathomothomo sa botlhokwa jwale ka morutiši o ka dira segwera se se botse le bana gore ba seka lakalela go tla phaphošing ba botse gore wa ba rata o ba botse gore o na le taba le bokamoso ba bona ka mokgwa o mojalo o tle bo o tiišeletša segwera e re ke thome ka gore ntho ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ke peakanyo ya thutwana ka english ba re ke lesson plan
0: ke a lekwa
2: e tloga e le botlhokwa kudu-kudu
0: ya
2: now a re re lebeleleng tšeo di tlhokagalang ge o lokišetša thutwana e
0: ya
2: re na le dilo tše e le gore di a tlhokagala rena le ATP ba rutishi ba ikushisha annual teaching plan rena le CAPS document ke policy e lore re shala morago ka thutwana yenwe le yenwe rena le se reng ke exam guideline se a thusha gore bana ba be le ba tsebe gore na ka topic engwe lengwe lengwe ke tshwanetse ke emele dipotsiso tsa mokhuta mang ke tshwanetse ke tsebe eng ke tshwanetse ke tsebe go di araba jwang bona le se sengwe re se bitsa gore ke diagnostic report ge ba seno fetsa go ba makela matlakala le a mafelelo a ngwaga gona le tse ba dingwalang ka molao tse ba dingwalang ke diphoswana phoswana tse bana ba di dirang ge ba ngwala so morutisi o tlhokagala gore a fele a e bala tokomane ela gore e kgone go mothusa gore le ena bana ba gage ba seka tswela pele go dira diphoswana tse bana ba ngwaga o fetileng ba di dirileng
0: ande
2: se sengwe gape di-textbook di-textbook di botlhokwa jwale ka morutisi a o lebelele textbook ye tee fela ka baka la goreng go ya ka boitemogelo baka go na le textbook engwe e tlo tlhalosa thutswana e bokaone go feta textbook engwe so go botlhokwa gore o di šomišetša go fapana le tsona di-study guide so ke dilo tse e le goreng di a tlhokagala and-e o seka re ke na le boitemogelo fela o di lebelela o di tlhola gore o seka yo dira mašaedi mo pele ga bana ka baka la gore go ka dira phoso o na le bana ngwana o mongwe o tlo tsa nako e telele gore phoso ela e tloge mo go yena and-e le wena gore o tlo mo tlhalosetse o mo o montsho gore ntho ele a se yona ya nnete ke o tle bo o sentse nako ya ngwana ka nako ngwe ebile a kane o tlhakatlhakana
0: ke ya kwešiša wa tseba taba ye ya thuto ya mahlale e botlhokwa kudu ka ge e le gore ebile boati jwa barutwana ba tlhotlheletswa kudu go ka dira thuto ye ka ge go ya pele katlegong ya dithuto tša bona di ba kgona go ba bulela menyetla ye mentšhi ya go fapana le gona ke boletse fa malanga gore go na le taba ya gore thuto e ya mahlale e pele e mo magana le ya dipano goreng maths and science
2: lebolela nnete
0: a e gape ke monwana le lenala lojeng
2: tsona maths le science ke monwana le lenala ka re 70% ya science ke maths 30% ke theory
0: okay
2: ande jwale bothata ba science ke goreng ke mantšu ande a se mantšu a e le gore re a tlwaetse e re ke fe motlhala ba ka re ka gare ga statement ba re a car is moving with a constant speed ka ordinary english e tla no bare ke constant speed mara ge re e tla mo scienceng e re botsa gore acceleration is zero f net is zero network done is zero change in kinetic energy is zero so le ka bona gore ge o ntse o ruta bana o tshwantse o ba tlhalosetse le lelemi le la science language of science gore ba ikwešiše ge ba bala potsišo ba ikwešiše ka ka nako ngwana a kano ba tseba gore nka e dira so mara ka baka la gore a se a kwešiše potsišo wa gabotse nambile wa latlhega o ba ngwala karabo e e seng yona
0: nako nngwe nna ke na le go etsea gore motlhomongwe

0: tlhomong a sena le mengwaga e mekae gore a gole a le ka gare ga yona ge a ya pele e mele ebe mo mading a gagwe a rate thuto ya matlhale.
1: O bolela nnete thuto ya matlhale e thoma sekolong sa ka tlasana primary.
0: Ya, ya.
1: Re na le NS. Re na le technology.
0: Oh ya.
1: Re na le maths.
0: Mm.
1: So ngwana gore a ipona gore ka nnete dilo tse ka dikwešiša o tshwanetse a bona go tloga ko thutong ya primary. And se sengwe gape re ke fe motlhala ka maths.
0: Yeah.
1: Maths ke subject engwe e le goreng it's continuous mean gore we thoma botse ko fase ka primary ba o ruta ka ka o tlhakantsha di masikana from there o sa tlhakantsha masikana o no ba re 2 plus 3 it's 5 then from there ba thoma lokela di variables ba botsa ka dipudi di khomo ding dilo tsela ka moso a ba sa ile a sa le dipudi ke di x le di y.
0: Oh,
1: then ro tlo tla ka mo secondary rena ro thoma bolela ka nthela re reng ke equation thoma go idira ya tjola pele. So dilo tse ka moka tjona le ka kwa gare ga science di gona
0: dilo
1: tse re re equation ya o calculator this ro re ka mo the left hand side ke na le resistance ke na le leswao la equal
0: oh
1: e le ka na le voltage over current so le a bona gore taba ya equation e tswa morago a re ye la ke dipuditsela bo bolela ka tsona o sa tse bo rena ke eng v ye la le yona e emetse se sengwe so ke di variables gore di letters tse or di symbols tse re di bona jwale ka di variables tse lore a re di tsebe mo tsona ba ka o fatse pedi wa tshwanela gore o nyake ya boraro.
0: Tobela ya kwa gala Marcel Malanga go tswa ka kgorong ya thuto ya motheo tshedimotsheo le re abela go yona mabapi le mekgwa ye mekaone ya go ruta thuto ye ya mahlale go barutwana ka dikolong rata gore barutwana ba etsebe le go ikwešiša bonolo thuto ye ya mahlale ka gore e botlhokwa kudu mapelong a bona ebile kgona le go ba thusa go ka kgwetsa menyetla ye mentši ge re lebeletše bašhe ba tswetša pele dithuto tša bona e kano ba bona ka kua diyunibesiting di-collegeng bjalo le bjalo lesomesenyanna metsotso jwa le go itswela go iri ya bone ka mošhato wa tsebolo baithabi jwa thobela FM ya gago.
2: Sedikwa ga se pale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le mogao maredi iri ya bone ka masa go fitlha ka iri ya botlhano mesong nyanya mathuto a thuto le boithabišo mo thobela FM mošhato wa tsebolo baithabišo mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo.
0: A re eng barutwana re se ke ra latelwa bafana ba ka a ke nyake gore lešhalele a ke nyake morutwana a gore yena go tja khubaka mo ka mabelobelo ga ya ka sekolong le ba nametša go bona barutwana go ya dikolong ya lena banamedi banametši aga ka moka dikoloing tša go fapana netefatšang gore le gore o sa barutwana ka nako ka sekolong ka gore ntho ngwe ke e lemogileng ge barutwana ba lena le banametšago ge le ba iša dikolong ge ba latetse goba ba fitlhile ka nako ye sego yona ka kua sekolong ga go tle go sekišwa lena beng ba difatanaga beng ba di-transport a go tla go sekwa goba go sekišwa batswadi ba bitsa rena batswadi ka kua sekolong ba re aga tla motswadi bjalo tlhokomela a re tlo o bitswa dikolong ka baka la go lena lelateditsitswe bana ba rena e lokise ntabe uwe go lokile Malanga se go tswa ka kgore ya thuto ya motheo re tshwana le bona re bolela fa ka taba ya botlhokwa bja thuto ye ya mahlale go barutwana bjalo Malanga go fitlha ga bjalo mma gorena ke gopela gore lebelele taba ya dipalopalo tse e leng gore di laetša gore barutwana bao ba dira go thuto ye ya mahlale go ya le ka fao ba ikwešišago kudu ge re lebeletše dipoelo ebile e ka ba e le eng seo se tlholago gore barutwana ba tšhabe le go lakalela thuto ya mahlale ebile o bona tharolo e le eng ke nyaka batho ba bakwiši ba rate thuto ya mahlale e botlhokwa a kora bona gore ga bjalo mma gorena ge re tšhala re na le dilo tša thekenoloji goba thekenoloji ya maatlafala ka mo nageng goba mo lefatsheng ke ka lebaka la thuto ya mahlale re gane bjalo dinaga tse dingwe di tse di phela ka gare ga fifth industrial revolution le ge le gore aforika borwa re sale ka gare ga fourth industrial revolution ke supo sa gore kgatelopele ya mahlale e namelela tšatši ka tšatši ke ka fao go le go botlhokwa gore barutwana ba tsebe ba kwešiše le go rata thuto e aga
1: dipalopalo di bontšha gore bana ba bantšhi ba tswelelela

0: ka mushate wa tsebo le boithabiso se ya le moya saketa pele kwa nkwetla thoba dingwe melala seo se sa senye go mohlagase ke tsabela FM fela wa tseba gore tsedi mosho ya maleba le boithabiso jwa nnete bo khwetsagala ka mo mushate wa tsebo le boithabiso thoba FM ye khwetsagala go magareng 87.6 fihla 92.1 TSV channel 815 le go audio streaming gore www.fm.co.za mirwa tiragalo go wa re maleboga o re konkeditse tseo ka moka tsa tlhokola tsela re di letile ka morago ga ditaba tsa mathomo tsa letšatši ditaba tseo tsona di tlo tsena ka iri ya bohlano ge le ka bjalo e napile difeto tse maawa re ile palakata lenaneong la thuto la makhura a ngwana leo moraregolo wa lona e le go go maatlafatša tshedimošo gore ena bjalo ka batswadi le baledi gore thusa go godiša bana ba rena ga botse ka tsebo yeo e tseneletšego tšatši lna lekgono naneo la rena la makhura a ngwana ga ke noši ke letlhabirwa malopi a paolo ke sana le motsweletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašhile jalo ka ge madume a sa fele ka re bo matlala mokone ba fela a re madume ke makhura ka ona re a tlona re sa no ilalo le rena aga ka ke re phapise gašong re kwa re šogo fetse re tletse ka mafolofolo go a tsefa dilo di itiapele dilo di motepa kore dilo di ntofontofa re na le mmago rena fa yo e le go gore o tswa ka mogorong ya tša maphelo ke Masekuba Mohlatlego Hazel ya o gona ke ene e leng gore re re boletšhana le ena ka tlhogopoledišhano ya rena mo re lebeletšego taba ye ya taba ya mam
1: botlhokwa bja go tlhapa matsogo le go thibela go swara
0: bana ke rata gore o re o sa itebetsenyana
2: re go tsene
0: oya re a leboga ke nnete ke nnete tlhogopoledišano e beilwe ko wena taba ya botlhokwa bja go tlhapa diatla pele o ka swara ngwana o ka swara dibjana tša gagwe bjalo le bjalo le taba ye ya go swa banna mare ga šia a tsena ge re ka se tlhokomele goba boati bja bana ba swa kudu marega ka ge e le gore ke mo re nyakago dilo tša go ruthetša kgauswi tšeo di nago le phišo gomme re a se tlhokomele bana ba rena ngwana a re ke a bula goba a re ke leka gore ke a sepela-sepela yena a tsebe ntwe e ka montšha kotsi ke meetse o a tšhetše ka sekotlelong ke meetse a go fiša o beile ketlele mo o satse o ebidiša ngwana wa e obelela meetse a la gobelela ngwanola eutša go lokile mama re a go tamiša le go amogela lenaneong la makhura a ngwana go thomela FM le go sele ga botse
1: go sele ra leboga
0: ba lefelegedite
1: re lebogile eao re na le mašole
0: ke a bona ke a bona bodi re a leboga re leboga ge le mafelegeditše mongaka ntho e ke masae taba yeo le diang e bontšha lerato re leboga kudu-kudu bjalo mama a re nape re e tseele tlhogopoledišano e ya rena ke gopela gore re no nama re thome pele ka bohlhokwa bjo bja go tlhwekiša diatla di tloga fase
1: thobela batheletše ba thobela FM thobela mogao maredi re leboga go meme wa fa botlhokwa bja go tlhapa matsogo go botlhokwa kudu go tlhapa matsogo gobane re le batho jwale re na le ditwatši tše e le goreng ga re o kgone go di bona ka matlho a nama tše e le gore di mo mafelong a e le gore re phela go ona go tshwana le bo mabati ditafola tša rena ka ntlong gotlhe mo e le gore re ka ditšea ka matsogo a rena ra kgona go diša baneng re sa lemo gore re ka dira jwalo bjale go botlhokwa gore re tlhapa matsogo nako ye nngwe le engwe ye nngwe re khumana monyetla wa gore re ka ye re kguma ngwana
0: e le ge re tlhapa diatla tše ka eng mama re tlhokisa ka eng tsona diatla tša rena go thusa gore ngwana a se fetelwe ke ditwatši bjalo ka ge lešetše le tsopotše ebile go kotse bokakang gore re seke ra tlhapa diatla tsona ditwatši tše re motlhomongwe ge re a re ke no bolela ka lebotlolo la ngwana la go tšhela maswi tami o gotse kebe ke sa ka tlhokiša diatla ke swere tamiela ngwana o mo matamiela o ja ditwatši tšela di ka ba kotsi jwang wena
1: go botlhokwa gore re tlhape matsogo ka tsela ye ya gore ga o le gare o sa tlhape matsogo o ya o swara mabetlelo a ngwana mohlomongwe o swere lebati goba o swere felo tse ko mo e le gore goba o tswantlwaneng ya boithomelo then wa tsamaya wa sepela wa ya wa tshwara lebotlelo la ngwana ditwatši tše e le gore di phela mo go rena tse dingwe di phela ka gare ga mala a rena re re yantlwaneng ya boithomelo re di šia mo re ka ditšea ra diša lebotlelong la ngwana mo e le gore di ka tšhela ngwana kotsi ya go tshwana le ge ngwana a ka tsena ke malwetse a go tshwana le motšhologo cholera dysentery di-typhoid malwetse a go fapa-fapana a o re ka tseyang rena re le batho ba bagolo ra isha mashole mo go ngwana because ga re lebeletse bana mashole a bona mmile a fase aba gone o itonela malwetseng go tshwana le rena batho ba bagolo
0: ke
1: tswale re ka shumisha metse le sesepa bya le ka sebetsa sa mathomo se ile goreng se ka re gontsha gore re gone go fenya go phatlalala ga ditwatsi ka mogai.
0: Oh ya ya ya kwa oh le sa tswela pele tswela pele
1: gape re na le di sanitizer je re ka di berekisang ka mogae
0: bja
1: le ka tse di ka kgonang gore di bolae ditwatsi tse re ka kopana le tsona ka mogae. Se sengwe gape se re ka se dirang ke gore mabetlholo a lang ngwana re a tlhatswe ka sesepe le metsi ge re fetsa re a tšhele metsi a gobela re dira ntho e re bitsa gore ke sterilization gore mabetlholo a le a ngwana a kgone go kgwa ditwatsi tse re di bitsa gore ke di-spoforming tse e le gore go thata gore re ka di bolaya fela ka metsi le sesepa.
0: Ya kwagala motswadi waka le boga maskuba tsheli mushwele re abela go yona le nanong la makhura a ngwana mbuche ke eng ene gore ga botse se dira gore rena jwalo ka batswadi rena jwalo ka baledi re no hlokomollo ga taba ye ya go nete fatsa gore ka dina go tshohle re hlokisha diatla pele re ka swara bana ba le go ba direla dijo ape ba nao wa bana o go tserella ka ona mogofile motlhala gore ngwana sho so re ke le tshologo e le ka lebaka la rena re baketse ngwana o ka gore ngwana o feletse a ja ditwatsi mo e leng gore go be go sa go a tshwanela re no ya ntlwaneng ka te kgwapinya ke ke tengwaya ke no tlemarela ngwanola
1: lebaka le lengwe e ka ba go tlhoka shedi le lengwe gape lebaka e ka ba go tlhoka tsebo ya botlhokwa ba go tlhapa matsogo gantši ge re lebeletse le rena batswadi ba rena
0: kgwetsa
1: re ruile manala a matelele o tlhapile matsogo e fela ga o a tlhapa gabotse ka lebaka la gore ditwatsi tse dingwe di kgona go dula ka mofase ga manala ditwatsi di kgona go phela gabotse leswiswing mo e le gore go leswiswi motlho mongwe go na le metsana a šheletseng ka mogare ga manala ditwatsi di kgona go gola gabotse mo go leng gore go thapile di thrive well mo environment e go lere gore e na le metsi
0: ya kwagala bjalo ke gopela gore jalo re lebelele taba ye ya go swa re fela re bona boati jwa bana maskuba ba e swa ka mo magaeng jalo ka gare se re e bontšhitse ba fišwa ke mollo e ka noba mollo wa dikgomo a ke re ngwana eno ba ngwana a tsebe gore ntw e bogale jwang e ka mo go batla go fitlha kae bjalo e ka no ba ona mollo wa dikgomo metsi a go fiša dibjana tse e leng gore di a fiša go sa tse o entšha ka gare ga micro oven goba microwave o bo o rutetsa tse o di rutetsang ntwanele e sa fiša o no e bea mola ngwana ke moka wa e batamela bjalo bjalo ke dilo tse dintši tse e leng gore di ka bakela ngwana go swa bo dikerese re a kwešiša gore ge ngwana a bona seetsana sela o nyaka go se swara bo diprema ba bangwe re sa gotetsa diprema a re na mehlaga se kuduma gaeng ma go rena ke gopela gore re lebelele gorena e ka ba ke ka lebaka la eng go re tlhoka shedi jalo ka batswadi goba jalo ka baledi tabeng ye ya go thuša go šireletsa bana ba rena gore ba seke ba fetsa ba e swa bana ba swa mama
1: bana ba sa kutu
0: and
1: go botlhoko gore ngwana sa kgone o itwanela a feletse e le gore o šika le lona le ba dilela bophelo ka
0: moo kwa tleliniking le maokelong le a ba amogela bana ba tlišwa ba fišitswe ke melelo
1: ke sa tlo bušeletša gore go gongwe ke go tlhoka shedi nako e ntši go gongwe kotsi ya tlhaga akere go gongwe gape ke go tlhoka tsebo ga rena re le batswadi re le baledi ka gae re le batlhokomedi ba bana ee go botlhokwa gore ngwana o re mmitsa gore ke thotla ngwana o leka ka maatla go ba le maitemogelo a dilo tse dintši o tlo leka sela ga bona mollo o bona e le ntho e botsana ye e le goreng yena ke sebapadišwa go yena go botlhokwa rena re le batho ba le gore re tlhokometse bana go leka gore re e foše bana ka dintlong tsa boepoelo ke gantši mo e le gore re ka leka gore ngwana a se ka baka lefelong la boapeelo ife ngwana goba motlho mongwe wena o kaba o le matasatsa o le busy ka sesengwe ka boapeelong le ka gore ngwana a se ka ba le wena ka boapeelong ka gore motlho mongwe o tla kgwetsa gore o beile pitša stofo o busy wena bjale ka motswadi ngwana motlho mongwe o mopeputso o ipotsa gore ngwana o bolokegile ngwana ka letsogo la gage o ba
0: pitšaobelela ba bangwe ebile ga bjalo batswadi re lebelela kurudilela thekeng wa tlhokomologa le gore ngwana o kae wena o gare o bolela ka sellathekeng o swere ditaba le ba o tswerego goba motlho mongwe o gana mo dikgokanyong tselago ke di-facebook ke di-tiktok ngwana ka mo waswa
1: ke nnete sellathekeng ke se sengwe sa mana ba a rena se re thuša e fela sellathekeng se na le mokgaola re o bitsa gore o addictive
0: ke
1: o kgona go tlhokomelela sellathekeng le tsotlhe tse di utukologileng wa lebala ka tsona go akaretsa le ngwana o tla bang re
0: o motlhokometse ya
1: ka fa o hwetse le gore rena re le batswadi ba tlhokometse ba ledi re hwetse re le ka gare ga mathata a magolo ka gore bana le bona bana le melao ye ile gore ba shireletse le ka bana
0: wa ntongwe ke le mogileng maskuba ke gore le ba di la mollo ga le khwelele
1: ke nnete
0: bophelo jwa ngwana ka moka ge a fela a bona le ba di le a swile ka lebaka la ge wena motswadi wa gagwe wena mogolagwe go ba leloko la lapa o sa wa motlhokomela nto o etle mo go batla mo kgopolong bophelo ka moka go botlhokwa gore lebelele taba ye re e fešedi bagešong mare ga a thoma ke nnete ke nako e leng gore bana ba swaka boati ge re ka se tlhokomele ba bangwe go tle re re a ba ruthiletsa sa gore goba re ba diela ditee ngwana o ne ore a le mo pele ga komiki ya gago ba lebikirileo la gagwe la tee a leraga ka phoso ya mogapetsa goba ya tšhela o mongwe wa tseba re bolela ka tše ka lebaka la gore go thoma ka moswane e le la bobedi la tlhano kgwedi ya mophitlho lefatshe ka bophara maskuba re tlo ba re keteka letšatši la boditšhabatšhaba la botlhokwa bja go tlhwekiša diatla e le go World Hand Hygiene Day ke moka le re tlo ba gape re keteka le ka mo Aforika Borwa re keteka lesolo la go swa National Burns Awareness Week ka mogorong ya tsa maphelo motlho mongwe masolo a wena go ya ka wena o bona a le botlhokwa bjang ebile re ka keteka jwang go netefatsa gore tshedimoso ya mohuta o e a tsenelela mo setšhabeng ra ba le kwešitso ye e tseneletsego ka botlhokwa bjo bja go šireletsa bana ba rena gore ba seke ba swa le go ba šireletsa gore ba seke ba fetetswa ke ditwatši re ka keteka jwang
1: masolo a botlhokwa kudu
0: ya
1: re tlhoka go a keteka ka tsela yeo e le goreng ga a keteke ke rena fela re a tsebago
0: lefase ka mo
1: lefase ka bophara
0: tshwanetse
1: go keteka masolo a mabedi botlhokwatlhoko bo bogolo ba masolo a mabedi ga a kopane ke gore re thibela kelo ya ditwatše ebile re thibela le dikgobalo jale gore re keteke masolo a gore a fitlhelele batho ka moka ke bona gore re ka dira di-workshop tse e le goreng di ka re thuša tse di nang le thuto ra ya ditšhabeng ra se keteke rena re tseba rena re ba health re tseba ka masolo ra keteka re le tee re sa kgone go fitlhiša tshedimošo ko bathong re ka ya ra dira di-video tse e le gore di tla kgona go fitlha mafaratlhatlheng mo e le goreng motlhomongwe social media TikTok ra re ga re le bise re dirile di-workshop tsa rena ra kgona gore re streamele re be live batho ka moga ba kgona go fitlhelela re dire di-video tse di ka bang gona go bo YouTube mo e le gore batho ba tla kgona go ba le tsebo ye ya go thibela go swaga bana le go thibela ditwatši go elela moeno wa bona wa ngwaga o wa hand hygiene campaign ya rena
0: ere
1: action saves lives ke ra gore ditiro di thibela di pholosa maphelo
0: maphelo
1: I get and then mole e le gore wa go swa ga bana ore thibela go swa mo ralo ka ngona mo phelang ngona le moshomong wa gago
0: ya ya kwagala maskuba re le boga ke se se metso tsho le go ikela go ire ya botlhano ka mshato wa tsebolo beta bisho rena le maikutlo a mabedi a mararo motho mongwe ka no topa ba babedi mo mogaleng le mo kgokanyong tsa le ya go pelere le lokolla eh are kwe le fela se swa itsela le fela pedi ne tsano pedi eh mirwa u di anga mo wa gotla wena wa seleka ka mong tsebolo FM dumela a re mo sebo ka lebelobelo shiwe
2: a re mo lope a phogolo go go hloka kudu o be le maitemo go la a se o se dira go tlhabirwa motswadi a mwana ke ena a swantse re a be le maitemo wa go tlhabirwa malope a phogolo gore ngwana ga a setse a le ka ena mokgwa mokutu a setse a thoma go a bua a thoma go phetoga ke nnete o swantse gore o be shedi mo gedimo ga gagwe
0: ke a lekwa a re ba tlhokomeleng bana ba
2: I'm going to go to the weekend. Moshato
0: mogolo re lebogile tate re lebogile kudukudu ya ba lahletse maikutlo a ke bone fa ke bona mo letlaka la Facebook ya batsakeng a sana nako mama a re sana nako e fela ke bona bolotlhogono le molele a re tamama redi ka boripana ba dirwa ke go tlhoka shedi le go tlhoka tlhatlho ya maleba ka sewe o ile lwalaga malebo ka bosetlhane le siwe molepo a re thobela tlou ya mampela ba bangwe ba dirwa ke go tlhoka tsebo gore dijo ge di dirwa go botlhokwa go tlhapa matsogo ba bangwe ge ba tlhapa ba palelwa ke go tlosa ditšhila ka gare ga manala ba no tsentšha matsogo ka gare ga metsi ba fetsa ba ntšha ka pela yo o ga molepo ga goši molepo ga ilalo matlhatseng motla a re thobela magao maredi go bolela nnete batswadi le baledi gantši ba tlhapa diatla fela ge ba tlhatswa dibjana ke galemela taba yeo ka ge ba beya maphelo a bana kotseng a re sanitizer e tla šoma felo moo o ilalo a le ka kwa ZB ka seruleng a re tsentšwa mafelelo khutso koketswa a re thobela ka kgašong e ka ba e le lethabo le legolo le gona wa fetsa wa ya go solela ngwana dijo ke go tsere ba rata gore ka ba phoso ke phoso ye golo kudu go se tlhokomele go tlhwekisa matsogo pele o ka direla ngwana eng kapa eng ka boripana ba latlhetsejalo ma Aizal Sekuba mama ke nagana gore dikwagetse jalo re lebogile kudu ketelo ya gago lenaneong le la makhudu a ngwana mo go thobela FM re leboga le ge ba lefelegedi tlhele ka moso re banle re na le kgoneng gore fa tshedimotso re itsene ka godi etswa golo re tse e tlhwanga botse moshate o mogolo aga nnapele jalo motshebetso o thobela FM ke ka ona mogono tsa makhudu a ngwana ye nako ke nako gore jalo re tse matolo re abee fase re rotoše dithapelo di lebe o ye godimodimo waka sho waka masa waka ke nako ya gore rapele o dia ga mo KV o ka re gone le ntongo ya nkgakantšha a rapele
3: motsheletši lebitsong le lebotse le le phelang la keresete jesu tšatši nna le kgono ke go bušetša gape ka gare ga kgwedi ya mopitlo ke go dumediša ke le moruti Nthabiseng Ngwepe go tswa ka God's Word at Work Ministries tulong ya Mantheding ga dikgale a re re ka gare ga nako ye ya kgwedi ya bašomi re tloge re hwetša palo ya lentso la rena mo bukeng ya bakolosi ba boraro temana ya 23 go fitlha go 24 yona e balega ka tsela ye e re ka mokatše le di dirago le di dire ka pelo e ratago e ka le direla modimo e sego batho le dire le tseba gore moputso wa bokgwa le tlo o fiwa ke modimo gobane le tlhankela morena kreste ba enwa tšatši la lekgonong ke dumela gore lentswe le le a re challenger ka moka ga rena le re dira gore re ipotšiše gore a na ga botsebotseng ge re tlhankela batho ka gare ga dikantoro tše re dutseng go tsona ka gare ga ditulo tšeo re dutseng go tsona ka gare ga di-ofici tše dikgolo tšeo re di tswelago sekolong re nang le mangwalo a tsona a na re a ba tlhankela ka pelo tša rena ka moka na modimo a re tlhankelang batho ba ka pelo tša lena ka moka jwale ka ge le direla nna e seng jwale ka ge le tlhankela batho a re gobane moputso wa lena ga o tse go bona batho ba moputso wa lena o tša go nna modimo ke nna ya tla dirang bokgwa ba lena ke nna ya tla putsang boitapišo ba lena botsheletše re ke go botse ke nyaka gore tšatši la lekgone o gopole gore setulo seo o se dutseng sa mathomo o se duletše gore o impacte maphelo a batho a ke re lemogeng ba enwa gore ka gare ga dilo tšeo re di dirang ofici tšeo re di tshwereng diposo tšeo re di tshwereng ga se platformo ya gore re tephagamiše ke platformo ebile ke opportunity ke raka mantswe a mang ke monyetla a gore re impacte batho ge re be re ka lemoga gore ke monyetla wa gore re impacte batho re tlo amogela batho ka gare ga dikantoro tša rena e seng ka lenyenyefatše goba go fela pelo empa ka lerato re tlo ba le moya wa go nyaka go thuša ka nnete re tlo ba le moya wa go fišagelelwa gore batho ba re ge ba tsena ka dikantorong tša rena ba etswa ba boela morago e be maphelo a bona a fetogile e re ke go botse motheletše ga se phoso fela ye o e tshwereng ga se mošomo fela o e tshwereng ke monyetla goba ke opportunity ya go tlhankela modimo ke monyetla goba ke opportunity ya go ama maphelo a batho e re motho ga a kopana le wena a itswa ka gare ga kantoro ya gago o re a re le kgono katla ka bona modimo are le khono modimo a tlang thumela go mothola a mphalenye loila gore le nthuse le khono modimo theogile kanama a bona kotsi yo ke leng ka gare go yona ke gale ke nya ka thuso mara modimo a theoga a tla nthusa ka letsogola sesiola go bala butuola go bala ntate ola go bala papa ola ke a rapela bana ba gesho gore le khono le na re re lebella batho re ba lebella ka kwishisho ya gore batho bana ke batho ba o ba yemo a bona le bona a nya ka go letsogola modimo batho bana ga ba tle dikantorong tsa rena ne fela gore ba tle ba ropise hlogo ba tla ka lebaka la gore ba letlalelong mme mang le mang wa leng ka gare ga seemo sefe se kapa sefe sa matla sa position ya go ba le power o ka kgetha tšatšing la legono gore o kgetha go ba senelo go ba a vessel ye e tlo go šomiša ke modimo go fetola bophelo ba motho o kgetha go ba a vessel ye e tlo go šomiša ke modimo go ama bophelo ba motho e re motho ga e tswa ka kantorong ya gago a tswa maemo a gage a fetogile e re motho ga e tswa ka kantorong ya gago a tswa a rotse pelo uima bola bo motlogile tlalelo yela e motlogile ka lebaka la gore o amogetse ke motho o akushishang ga botsebotse gore maemo a le stulo se ke dutseng go sona ke dutse go sona as an opportunity ya go impacta maphelo a batho as an opportunity ke ba ba kae ba renya ka monyetla wa go fetola maphelo a batho ke ba ba kae ba re duma o ka re modimo a ka re fa platform ya go tshentsha maphelo a batho eh motheletsi ri ke go botse platform yeo e thoma ka dilo tse dinyane ye nngwe ya tsona ke yona yeo winya tshanga kantoro yona yeo e reng go batho ge ba tsena wa nyenyefala kantoro yeo e reng batho ga ba tsena sefatlhogo sa go sa fetola wa sa para bobifi ke yona monyetla wa gago wa gore o ka tlhankela batho ka ona jwale modimo a re dira ka pelo ya gago ka moka gobane moputso wa gago o tswa go nna bokgwa ba gago o bo direla ke nna moputso wa gago ga o tswe go yena motho o a tle go kokota moputso wa gago ga o tle go yena motho o a nyakang go botšiša moputso wa gago o tswa go nna ke le legodimong papa lebitsong la Kreste Jesu kwa Nazareta modimo a ka restora moya wa botho ka gare go rena restora moya wa lerato ka gare go rena restora busheletsa moya morena modimo wa ka wa go nyaka go thusa batho ka gare go rena e re ge re bona batho morena modimo wa ka re be le pelo le lerato la gore morena modimo wa ka re ka fetola bya maemo a bona re ka ba hlankela jwang ka tsela e ka tlisa mphapano ka gare ga maphelo a bona ka leina la Kreste Jesu modimo wa ka re dumela gore wena modimo wa ka o bona maitapišo a rena o bona dipelo tsa rena tsa lerato o bona dipelo tsa rena morena modimo wa ka tsa go nyaka go thusa leina le le phelang la Kreste Jesu amen
0: amen waka are ditabe eh shaleji

0: Pral rupita di 10 May. Resto questa salogona. Respatela. Bona li di pielo.
1: Ke maso pele metso tso go itjela iring yela ya botlhano lana we sala hlokola tselang tshebele motho o sebelwa kwa bo motho wa gago wa ditaba ba ga letswalo ke kwa fa le bolela gore go thwala ga nnuka itobi go tlisitswe ke re etona ya toka a dirile kgopelo go president e bile a boledishane le ba bangwe ba ka lekale la toka motho a ka botsisa gore ka gore ke nale go bona ba tlhudi ba bangwe le nale gore ka polelo ya lena ya tsa semolao le re ke bench bench ela e tletse gona ka kua kgorontsheko ya molao theo ba tlhudi ba bangwe bona ba kae
2: ba gona ipa kana go ira ke tsebe gore go ba gare tsebe gore na ke go bane a fetilwe ba ke ntsa o tsa se ba ka go ba go go dula madulong a o la a to la manka pa ma ka le tsa go dile le ke ba go tsiya na go ye o ya o tswala go fitla ka November ke ba ba ya o mo tloisa di tsho pushe le kholwe ka tsela la go ye ka makatsa go bo tle ka ba ta ba re ka re ga se mo ahludi e no ba senior council ke ka ba ka lang go sa phetwa o e ka ba go le mo ahludi ba ke sa go tsiya se ba ka seo ka ba bo ke a o re se ke Section 135, subsection 1. Ha e bomolele se le gore na motho o santse go ba ana le phihlelo efe e no bolela gore mopresident a ka kgetha mosadi goba monna bakeng sa madulo ao a moswa o shere ka constitutional court yale a re tsebe gore na go tšea sebaka sa mangoba e tlo ba fela gore a tlwaetswe and tla no ba le la mathomo gantši motho ga a tlwaetswa o ba šiše a kgethilwe kwa dikgorong tše kgolo goba high court a swaretše goma ele taba ya gore o no dula setulong seo sa motswa o shere ye e tla no ba e le ya mathomo kare ka ga le botsišitše mathomong gore na a re makale re no re a re makale ka baka la gore

0: sebopego sena se re dumediše batho ka moka mo ba leng gona ba re dumelang dumelang Spencerman a re dumelang dumelang mago le reng dumelang konkua lenyenye le kae phala borwa um batho ba tso batsitsogang tlhe bosele ga ba semolang le tsogile botse le gona um ka moletši thobela um ba bangwe ke kae ke kae ke kae le phalale le tsogile
1: Eh, ritsugile.
0: Ba tsoka mo ka mo ba ka ba le gona re re dumelang re la mogela. Tsheting le le botse tsheting le le swabe ke ye ntshwantshwantshwa. Ye ile go reng re le ka gape re gorometsa gape dilo di a tlhakana. Wa tsewa ke eng ke ka tumela le tshepo fela gore beke e tla ba ye kaone kaone kaone. Nna mpitse le thabo le joy la ga mathata. A ke te. O tsewa ga botse gore a ke te.
1: Aga aga aga nete ke gore ha o te o sepela fa go sese se jalo bisika foro go spedi ke le melaga shuke ba go ya bong kishe ka mpitsa jwalo e ga dumela go tlhogotlhe mo ile re ka botloga le gona mesong ye ya le gone go ditla le meso tsa thobela FM jwalo re tlo ba mmogo a kere wa itse wa itse ba kela lo aka wa se a le moya le joy o tlo ga le gore a tlhalo reka ke re me ga bona le ka botata mafelo a be ke a bile a makaone mara
0: ebile makaone kaone jo ba mushomo munchi a se ke ma yeme mafelo a be ke a ntse ke ya ntse ke lebeletse mošomo eupia ke tsona tse e le goreng di a nyakega ke bone taba ye nngwe ye e le goreng e ntshwentse moyeng ntse ke lebeletse Sky News mo e le goreng ba bolela gore ba kgoro ya tsa maphelo ka mono Aforika Borwa ka mo gae ka mo ba boletse gore monna wa mo Britani o ka bookelong ka Johannesburg mo e le goreng o lebeletswe morago ga gore a be le bolwetse bo ba bitsang hunter virus mo sekepeng se e le goreng batho ba bararo ba shetse ba tlhokagetse ba babedi le bona ba okwa yena o ke bolelang ka ene wa mo Britani o ka ICU ka gare ga sekepe se e le goreng e be se tswa St Helena se ya Action Island bjanong a hunter virus ye o tsore e tshwana le mokgotlhwaneng yana ya tshosa
1: jwale ke kwile man ba ya mantšha le magotlo so a ke tsebo ya motlho mongwe ke nngwe e le goreng e fapana kudu le yona goba motlho mongwe ke yona e le goreng o tloga o bolela ka yona ka gore šhetsentse e le gore e tsweletse re kwele gore batho ba bararo ba lobile maphelo gana mo bueng seketswana se o tloga o bolelang ka sona jwale ke nngwe e le goreng e tshwanetse o ka tlhokomelo motlho mongwe e ka tla keka nageng ya Aforika Borwa re tshwanetse motlho mongwe go ka esetsa kudu yona virus e le gore ke tloga e phataletse
0: ya tshosa ka lebaka la gore go ka gopola gore taba ya COVID e fitlhile jwang ka mo nageng ya rena ilo ba motho babedi ba bararo ba fitlhang ka mo nageng o tšhela ola o tšhela ola menong se e le goreng re a se tseba ka yona hunter virus ko gore ka nnete le yona mathomong a yona ge ba batho bangwe ba re dikae ka ba dife dikae ba o kare ke mogotlhwane le yona menong ka fao ke reng ya tshosa ka lebaka la gore e ka nako e le gore mogotlhwane o tsena batho ba bantši beno ka tsebo gore ke mogotlhwane wa nnete o ko o tsebang goba ke mogotlhwane o le goreng o tshwanela ko gore ke o shetse ka pelanyana na o nyaka dingaka benong ke dilo tse dingwe tse e le goreng ge di fela di direga ka sepego sona se o ne o tshwara tlhogo ka lebaka la gore le yanela e tlisitse ba re keng COVID ba re e tlisitse ke batho ba e tswa ka ntle ba do re tlisetsa bothata le bolwetse bole benong le yane re re Dr Aaron Motsoaledi netefatsang gore le tshwaragana ka mowe e a gwa e ya felela ebile a e tswe le ka bookelong a e tswe a e fetele motho o tee bo e le goreng o gona ka lebaka la gore Aforika Borwa re ka se kgone ko goba le bolwetse bo bongwe ikonomi ya rena e ka baka raga mathata a mantšhintšhintši ge re ka bona dilo tsa mohuto o gopola ga botse gore ka nakwanela ya COVID-19 re bone mathata a mantši dikgwebo tse dintšhi di tswaletse ikonomi ya rena ile ya tekateka morago ga gore dilo e se ka Aforika Borwa fela eupia lefase ka bophara di eme banong ke ngwe dilo tse e le goreng a re a di letela ka lebaka la gore re ka ba re boela morago ka nnete tshelo ja thobala FM o amogetse 16:06 ke lesomeselela metsotso jago e riela ya botshelela
2: Di scrum half, di tloka di fly half. Feinberg Mugomezulu, o tloka velemse. Tlopa sama bogo bogo, se tloka siya. Mestina se zmule se singwe, se tloka AfriSam cement. Rerona lo motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya samente. Re a thopa. Reka mekotla e mehlano goba go feta ya AfriSam cement. Mme o ka no ithupela boipshino le di Springbok bja batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba di voucher tša

0: Insurance ya bophelo. Hwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloelo.
1: Lethabo le Joy Mathato.
2: Lethabo. Inkapare tsiya ipusa ka hare bona.
3: Le khosi ya sese. Iga. Mushupulo go fitla la botlhano.

Wake me up before you go. Wem again, el orang ofa kosha yonaye. Robo jama Africa bo ragorika di four chakodi ya November. Kimo el orang eretla baria juale kanaga roya ro vote. Na wena ushetu kimwandi shiye. Gore tlo bo mongwa batho ba ile gore matla ba bia cross ya ga bona ka kua lentjula ga go le gona go kwagala re o botsa batheletse batho ba la FM gore go no bolela ka dilo mo go Facebook wa no bolela wa bolela ka mogho ile gore nga o nya ke mmusho wa eng a o nya ke eng o nya ka go bona eng o nya ka go bona diphetogo tse dife o bolela ka tsona mo matlakaleng ka moka le yago a wa tswana wa tsiba go ka sie ka chachilela wa yo hotla wa yo bontsha gore na lentjula ga go le sepela ka sebopego sepe batho ba modimo ba so ba rena nke re nete fatseng gore polelwe re bolelang se re sa sinyakeng se ya kwagala bile se ya bonagala ka kwa ba le ba gore go no tswana tshepa o bo tshepa gore ka nnete go tswane go fitlhela.

0: njula gago le kwagala gore le kwagale ke go kae wa netefatse gore wa vote tsa tshini la dikgetho ge letla a re netefatseng gore dikgetho tsetse ditlangje re ya ya rena ka borena re yo vote ingwa di she tseba ga botse gore na o ingwa di shaga se bopego sefe go ka tsena gana mo matlakaleng a di a di ntho mo ile gore ngo ya gona o ka lebelela IC bana le di link tse ile gore o ka gona go di shumisha gore netefatse gore o wa gona go yo vote batho ba modimo are en vote
1: aga
0: nagar re na ikare ga matsogo a rena a re yeng re yo vote tsa go balabala tsa chika chachi dika serutshe ka selo e re lebelle gore na re o tsaretseng e bisogi ya le gone di sa fisha re ka ba re seka seka molato wa go thupia ga mazwi a kubeka ke na le bone tsa go rocha re kwele u pia re tsaba eng re kwele eng ka taba yona ne o no no gore o ba thupilwe ke banna ba ile gore nge ke go lwela taba ye ya di spaza shop re tsaba ga botso di spaza shop tsaka monna re mbunchi di tshwere ke batho ba kantle le morao ga gore mmusho wa rena o femelao go diegeng go diegeng re le bona ka metlhale ka metlhale yo reka re ya tsebe e bile gore mo le reka ngona a se batho ba ka gae na putse gore batho ba le reka go bona ka nnete bana le di pampiri tsa nnete nka go ka ba le gonono gore ba abanya ke batho ba bangwe ka monona geng ya borena ba ile gore ke ba dudi ble ke ma Afrika borwa ba rekisha ba bula dispaza shop etla le rena re tle re bolele ka yona re tsebe gore na re koleng ka taba ya mazwi na e ka ba ile botshata bo boswa bo ile gore mbo gona ka mono Afrika borwa ba mthomongwe bentse bo le gona ba go nyaka go dira dispaza shop ba ba thibetse a re tsebe etla re kwe go tsenelela gore na taba e yeme ka sebopego sefe opela le yona ke mosupulo ka re le le gore nge ya ntsiki ditla yang kgatla wena eno e kemisetsa gore o tlo o letse ka lebaka la gore tla ba re kwa gore nyoko kwa gore o opela ka sebopego sefe tlatla o e kwa ya le khono gore na ko sha ye ke fe le gore o fa yona na o nwa metsa burutho mo o bolela le rena mesonya le khono gore tla ba re lebeletse temana ye re tla ba re beletse batswadi ba ile gore ba tlhokometse ngwana eupia ba semmogo ke dilo tse dintšhi tse re nyakang go di tseba gona mo tse dingwe tsa tsona ko gore na papa ga a tlhokomela ngwana eupia o ka rudiela wena na motho wa gago molekani wa gago yena o tla thabela se re ko fe motlhala motheletso thobela FM o no tseba gore tla ba re lebeletse dilo tsa mohutama gabiale papa o rekela mmago ngwana sefatana gore a kgone go iša ngwana sekolong gore ngwana ka ka senele ke dipula bjale bjale na wena o le motho wa gago gabiale le tlo gana gore sefatana gago seo se be gona molale le sena sefatana ga ka gae bobedi ba lena gore ke marega wa tonya ngwana o ya sekolong he re tlatla re kwa ke tlo e otlolla le go feta o se ka romela gone belo ke se dingtshitse le gore ke tlo tsana ka ga tsona ka e otlolla le go feta gwena gore o gone go e tshwara ga botse re tlo ba re lebeletse karolo ya rena ya bashumi ge re le iring ya mafelelo ya lenaneo mo ile gore re nya ka go tseba gore wa gone gore motho a shume ntle le gore a khumane matjati a go ikhutsa na ba re mushipulo of la morena of mushipulo wa khone e tla dule gana muwe o tlo uipsine ka tshele go rotsa re tshelo na mushati letavo
2: letavo le joy matato
3: no letavo ka ba re tsia e busa ka re bona
2: le go tshe sese iga mushipulo go fitla la botlhano Lemiso, Tovele FM, Moshato, what's the one to be Tabby Show?

Sofwa Bato Boy Tobele Family Arita 87.6 of the Ghana 2.1

0: Aga.
1: Lo gana.

0: Go ya sibella go ya le go tshebela FM ditlamiso ke ya kwa o re watse ba go lentswana le e ke le Tyler ke ene o mokwang o na le Zara lesson we di bo ba go fa go shae ba reng she did it again ke tshepedi je ke ke ene fela ye lo rofile yona ke bolela ka sepepe o sona se ka le bakala gore e be ke nyaka gore ke tsentshe yongwe eupia ka opola gore tabela ya go rofe tlhopole ditshano ya lekhono a se felelele ne benong ere Mutile jo thobela FM ro bujise ye nya ka wena le maitemogelo a gago le gore ge ile wena o le ka re ga maemo a mabialo ke eng se ile gore nge bo ka sidira re lebella taba ya go humana batho ba dira se ile gore ba speech a co-parenting re godisha ngwana mmogo ba bana mmogo eupia re se ka gare ga kamano se se ira gore wena o ka ba wena le motho wa gago kwa ile le thabo ola le yena ena le motho wa gago kwa ile go xie sese eupia bana ba ka le bagago re ba godisha mmogo go ira gore dinnya kwa tsa bona di lebeletse rena re le babedi re le ka gare ga kamano bjano mpotse mmo ba thieletse ge go ina le motho e le gore ke file motlhala pele mmo kere ge o setse o le ka gare ga kamano le nna papa go ngwana a direla ngwana dilo tse e le gore bo tse botsebile di thusha le nna botsebotse goba ebile ka lebaka la gore ngwana a ka se kgone go ketiela tsona di šomiša ke nna re ke fe motlhala nako ngwe papa o ngwana o kgona gore ae a ke le nyaa ke le dula kua ka gore ke kgole le sekolo se ke nyaka go iša ngwana ka go tsone ke tla lebea mo lefelong le mo e le goreng go lefela yena goba ebile ke ya gage ntlo ye nngwe ya gage gona moo a ka ba lefela goba e le ntlo ya gage a re ka lebaka la gore ke nyaka ngwana ka tsena sekolo se go o lebeletse wena o ka se sefo o kgone o se lefa wena sekolo seuwe go o se lebeletse ba fa ngwana thuto ya nnete ye e le goreng ngwana a ka e tlhoka nna go o setse o le kare ga kamano le motho motho o tshwanetse ke gore a dieng ka lebaka la gore o dula ka mo e le goreng a go lefele wena go lefela motho o mongwe o e le goreng e tla ba e le motho wa monna a ra wona ngwana ka kare ga diphefo tse di kaka o mo iša sekolong ke gane le re le ka a se monabo o motelele le ka sepela eupia wa tonya motoronyana o monyane goba sona nko o netefatse gore ngwana ka o kgona go fitlha sekolong ga le setse le ya ditleliniking le ya dipetlela le ya dishopong a ke nya ke ngwana ka sepela ka taxi goba a tsena ka ra di-bus ke go fa se gore o kgone go netefatsa gore ngwana ka o sepela ga wa se ka tlhega
1: Kore wa tswa ke ka o go ka mo go bolela ka gore re o ka re ya o gatla
0: so wa tswa nga ke bia ka le baka la gore ke bone mo iso mongwe ke motseba go jwa mo go di social a bolela re ga nyo tsona ke reketse baba bitse di baby mama ya baby mama ya ka sfatana ka le baka la ntwetse na ke ngwe na ka tatla a shashemadlo
1: ga e bonolo ka mole tlhakore la banna o ka dumela ra wa a re sepele re o dula ka mo ntlong e le gore motlho mongwe tšhelete ya gona goba thuso ya gona e tswa e le go baby daddy
0: a wa re ra o dule le nna eupia wa tseba ke re ge re thoma kamanong ka nong ye ko o botsa gore e sena maemo a ka jwalejale yanong goba ke se ka o botsa nke ba re botsa goba tse dingwa le boele le a fitlha re no gomola a re re di tswa go papa go ngwana
1: go bele magomo somewhere go bele magomo mo go aowa man tšatši le lengwe kore dilo se kgonege mana a ke tsebe rena motlho mo ke ebjaga botsena marai fela ga o bonolo gore monna a ka e dumela
0: a re re monna a setšhwa ba le mašheleng a gomfa gore ngwana o a be le sefatanaga goba ke ba le sefatanaga se e le gore sa thuša papa o ngwana gore aowa nna ke kgopela gore ngwana a tlhokomelwe ke o fe sefatanaga ka lebaka la gore ke a tseba le ge le ya kua sešego le o bona mama kokoa ngwana le tlo ba le namela di-taxi ya ke nyake dilo tseo bjanong ke nyaka go fa sefatanaga gore ngwana ka a be ka gare ga maemo a itseng ka gore nna nka se di o ja bose kua ke dulang ke le kare ga mafuthufuthu ngwana ka sokola a betha ke diphefo
1: ke bona yo mo wa batheletsi mare ya ka nnete le thabo ya mogatlha
0: a wa fresh. Ke a botsisa go ja no re diang ka re ga se bopego se. Na ile wa tsena ka re ga maemo a ile go reng motlhomongwe wena le molekani wa gago le lwa ka lebaka le ile go reng papa o ngwana go ba mma go ngwana o tlokometse ngwana ka gona. Go ba ka mogoka ba o thusa go tlokomelong ya ngwanola.
1: Ai tshedintse mongwe kwa khumana ya yololo a fetella jwale tlhokomelo ka raisa le ya ngwana jwale e fetela le ka bo mme ngwana wa e bona re jwale tlotlotla
0: iga bona le go sekolo se sengwe ka mo Gauteng ke sa maemo go di mosea se a bitsa
1: aga
0: beno batswadi ba bantsi re ka nyaka bana ba rena ba yekwa ka lebaka la rona lo tse dintsi tse e le gore ba di dira tsa go tlhabologa tse di botse tse a ne ga re ke a moisa mo
1: eo
0: nna gole le sekolo ke nyaka le batamele gauso le sekolo gore ngwana a se ka tsoga o khumana ngwana a tsoga ka pelapelapela ka lebaka la gore le nna gole
1: le nna yang ka matebe gore a gore motlho mo le nna tshwanetse ke tswe ke sepele le lena re e moo a le buketseng gone goba motlho mo a reng ledile
0: goneo
1: le bea gone le nna tshwanetse ke tlole le wena jale ka molekani waka re ye gona moo
0: a se re tshwereng yalana nna le wena motlho mo
1: ehe
0: o nyako tsamaya le nna jang
1: awa ke a botsiša ke re ka ara kamano
0: ee a se re nyalane
1: jale re tlo e bereka jwang taba e le ka mogo
0: ngwana ka
1: a dule le papa
0: Ho
1: a boeda tse di tsoba
0: tse o e foga tse di tsoba le ngwana ka lebaka la monna o mongwe hey ke tloga le hey ba tshele tshe tshusha wa tsiba e ke le kele fa yona tshushagi
1: a re fe ba tshele
0: re di shuma ka sepopa go sefe gona mo mo ile go reng ngwana a re lebelle ka difatana ga fela re lebelle ka taba madulo be ke fa motlhala
1: aga
0: ke bolela ka dilo tse di ntshitse ile gore mpapa go ngwana go ba mma go ngwana o di diela ngwana ke a tseba re gona le banna ba bangwe ba dula le bana beno mosadi o la le yena motho mongwe a ka ba diela ngwana wa gage o a dulang le wena o le monna goba wena o monna o diela ngwana o a dulang le mmaage o sa dule le yena ebile o sa le ka gare ga kamano le yena nna dilo tse di jwale di fela di lwesa batho ka gae goba ke kae mo e le goreng re re mo ke magomo ke kae mo re sa tseneng ra tswela pele ka temane ya ore ai wa tseba mo o ka re banti ya bari nna ebile ke ya mo tlogela mosadi ole a ke na taba gore ke mo rataga kaka eopia awa taba gore monna la motlhokomelo ka mokgontse a re o tlhokomela ngwana a ke e
1: tshepe
0: le gore ka nnete a sanka wa bona selo sa go badia gore o nagane gore ba sa le mmogo ka moka dilo tse a di diang ebile awa ebile batho ba ba ke ba bonala ba di o bolelela ka selelathekeng fela
1: Yeah.

0: Anati Makiu RND Kuleka. Kielo rungwa ikwa. Agabiyalo kutabela FM ditlale misongia Kuleka. Yeah. Di voice notes tshela di tshe di tseni re kwa maikutlo a batheletse re re do tsena go tsona twi ntle lo senyana ka tabela le gona
1: le thabule jo e mathata go sietse mo tjaji le mavix sa mo le batheletse ke re mo shato mo go
2: tobela
1: ya bolela mo ke te immaculate pantsusha mara mo house box e tshula o pela go shengware o se o fihla ka melao nyana ipi ya ora baki wena amogela re tsene ka baki ntate ntongwe lengwe ba e dirang ka mo tlhoka pela e o tsene ka baki mošato mogo
3: dumelang ka mo gashong
0: setlhopha
3: sa ditlale meso dumelang ka mogana ka lena go bala ko tlhoya nna ke nna jeffre lese ga ko ngwa re itse gore fontaine area ya nebo tabele bolelang eboima man eboima ka gobane nna o bala ke diala mosadi mosadi o ke mo kry-ele ka ngwana and then mosadi o bala ena a le pc le papa ngwana a reka koloi a re o tlisetsa ngwana a reka se ach nna e tlo ntshwara ga botse especially ya koloi e ya koloi bale ba re o rekela mosadi reka koloi o ratana metse ngwana gage monne ole ai
0: Asi
3: ba tuma mosona ba sa bona na mosaba sa ba sa tlhakana dikae kae mos mo di kone mos ba ri gine ho nyana tshe lorne na a ka se ntshwara ga botse
4: go tso se le thabo
0: a tobe go
4: le ka taba e golo taba e bima ke la nete taba e bima ape a kere ke na le ngwana papa e shuwa motlokomela mara motho nna ke neng le kamano le ena a di tsene tsa gae tsa mešomo a se ke di botse o tshwana kana le tsa papa o ngwane a ke re omphile le ka sefatanaga goba yona ntlo eo tswale motho o ke tshwanetse ke o dula le ena ka mo ntlong yapa na papa o ngwana o tlo o dumela tsatsi le a tlile nako ngwa re tlo o bona ngwana a khumana motho o ke nang le kamano le ena a le ka mongwe wa ko ngwe nna o ya ka nna tshwanetse a dumela ke re ena o diela ngwana a gae a se ka lebelela tsa kamano ya ka le motho waka a nore le ba dira tse se se tsala nna ke tlhokometse ngwanaka ke sene ke rielo ke mmapitse ka presidente ke molasetenoo
0: kumana ebile a sena taba le sefatsanaga se wa ra le ge se ka otlela ke motho e le go ruisa ngwanaka sekolong ga ona bothata taba ko gore ngwana a ye sekolong a se taba gore mang o diang ae ngwana a kgone go ya sekolong o khumana ba re a kano tlela a itshweng
2: napile ke molekane o tswa ka diatleng wa thoma lo re o otlela sefatana seo a
0: jwa ka go tla re tla ba uisha ngwana a ke re le ena ke ngwana gago o tla ba muisha sekolo
2: ke a bo
0: re sana le tse ding tshidi voice note re tlo ba re go fa tsona morao ga ditaba tsa area se swae I'm

0: boy le king mona da bora ro ba bona ba re no no a ke le gore ngwae kwa ya se bela go bela go tshabela fm ditla le meso ah wa tsiba king re sale mo boledishanong bana la bala nromela le melaija go selela thekeng saka gane re tshwere fe mamotla
1: e bo fagane ya mamotla yona
0: wa tsaki ba modimo gape mogala selela thekeng saka wa tsiba king
1: ke ngala ba ya taba e
0: ebile ke a ipuchor gane mo moyeng ke file nomoro efe
1: are Motlhobo ka bo file ya gago ka phoso.
0: Ai. O ka re ke file ya ka ka mogo. Re go gore ba thileje ba reng.
2: Tshobela ka mshate ka tam sha tshopa ka moka. Ai no ba go nwa moela. Ga ba rekela ngwana go lwe. Lwe no to bona mela o tla ya jwang. Ke na mali hungri ho ya rala. No du mela ka skia tso sha di ntwa ke re o tsene o tseba. O tsene o tseba. Ika skia ba di ntwa. No ba no du mela se o sitire ga gago. Andris mabela go tloga pentsi ka mamo go le kere mshat.
3: Le thabo le ika. Ape wa tsore ka fitha mo semo siwa lo. Wa feta malwetse a dipelo le malwetse a mangwa ile re ya se mo pelong ba o le monna. Yo tsa se pele.
0: E banna.
3: Ke nna ka baka la hore monna uwe. A sa tlhokometse ngwana fela. A tlhokometse ngwana le mmae le nna. Ore re tlhokometse ka mora ka moya.
1: Ya.
3: A se bona ka bo shoto re go ja mantswa mang. Ke a leboga.
0: Ke le tlhokometse ka ngwana.
4: Khosi yesese. Le jo.
0: Aga.
4: Si ja. Tabe ke kholo sesi. Mara fela. We know you're going to have to move on. We're going to have to jump around because if you're a rat, hello, Mama, what's going on? Ke rata mosadi le yena wa ntshana a ka tsama tshelo tlo tsa bro no wana tsanja tlo go me ke a le bo ga Samuel motho ka le fisi
1: thobe
0: ke le bo ga Samuel
5: nga ga show sisi le tshe mathato le de ikamen a mo le si ka mo le mo tsweletse mana tsona le tingwa a re di di pela se ro ba le ngwana le motho ra re the end of ntshongwe le ngwa ke mafelo a go pelwa ga ba tsana re o bona batho ba bang e le re mo ipena o na le matla re mo ipi bona re e a jula le ngwana a kgone ka fort a je ngwana a moshe go boarding school or a jule le yena a gore nka re ke na le motho le semeke ka re girlfriend ya ra ke se monyana ke mongwana a na le ngwana le some body kwa ba gore bautse ba le closed ba ya ba ya sekolong ba tsamaya le ngwana ba le two ba re ngwana o ula kae kae kore ba ile ba communicator nna ke tlo file jalo phela motho o nyaka tlo ba e tlo ba motho wa ka so re tloga lape so nka tla ka ga lape be le motho le re o sa bolele exe gago ba tlo bolela re ka taba ngwana nna e yone nka se kgone ke mosebo wa mametse a bolelang mmola
0: ge e le gore ka nnete ge ba bolela ka ngwana fela a gonna tšetše dingwe tšeetše e le go na le a dinagana ee wa kgonega a re se ka diang ka ra a kgonega
1: gorewa kgonega
0: badia ntho yane e re bitsang co-parenting gabotse
1: mo e le
0: goreng a gobe le ditshele he wena wa se die ka re setse re tlwaetse gore ge batho ba semmogo ba tlhokometse ngwana go ba le ditshele mo e le goreng ba bangwe ba setse ba kgonne gore ba fodile ka re ga tse ba tseneng ka re ga tsona ebile ba na le batho ba bona kua ba ipsina ene ya tsong ka lebaka la gore motho o ke mmago ngwanaka ke dio ba kenyaka a be ga botse le ena a iphine ka bophelo gore a tla kgone go tlhokomela ngwanaka ka pelo e botse ya lerato e seng motho la o tlhophela ya ke papao ke papao o di ya sone papao ntšhara
1: ya
0: go na le batho bangwe ba fodile go dilo tseowe ka moka a ba bolele ka nto nngwe ye e tswang ngwaneng ga nnetso mothers day yetla wena monna nko o re botse gore wena o le monna mmago ngwana gago ke mmago ngwana gago re a mme ya ra re happy mothers day kua statuseng goba re mmolele re ka boya bommane ya
1: renaba akaretsa
0: re ya motsentšha le ena
1: ba akaretsa badire bomme ka moka ba letšatši le
0: a o bedinepene
1: bomme
0: ka moka
1: ee re akaretsa bomme ka moka kagore ke letšatši la bona kere a se laya le teng
0: wa ka mogae le ena wa mmea a ke ga
1: ntšhonokumalaotsopatsopa
0: obeaobea Oh no bia molaetsa fela ke tla o
1: be nne. E wa bolela le bo mme ka moka na pile ke ka ka re. A wa ke dio chaba u bala ko tshwenya jwa le ke dio re ke le vie ka moka le lekane wa e bona tapa.
0: E re ke go chedingwe ga ile re di gona lolo
6: thobela ka gasho se se le tlhabo buti ika manifiki le mojoleji a ina o bolela nneta ke re if baby did you hona ene o na le motho mo swanger a woman ba ba thoba ba ke di baby did ba tshwenya kura ba nyaka go bona di baby mama di tjela pele ka ba ka maphelo a bona a ka nyu kwa ba re o happy ka ke kona e bila tjela o khumela no rena go yo motho na na si o na go ka mga mo bophelo ba ngwana wena just because you are married fo na ke le botsa nnete nna nka se dumela nna nka se dumela whether o rure ka kole o rudiang ke tlo e hana ka se dumela ke tlo mmotsa ka re wo ngwana ka mogananu a phelang ka ona o tshwantsa tsebo reng o phela so ane bole wena bo se bophelo wa ngwana ka moka o buile especially bo ba o boya mo sebaka bake ba o bona no unless a dula support ngwana from mathomong ya waena
0: botsa
6: ba tsho me ga nyo tsho buile ka re ba tsho mo le mokane mo tsho sa la ba ra auto ra nyo ko mmona e fanya o mmona ke a mo tsheke mo isha kwa bo mma o ta o mmona ko bo mma o seng ma rate ka ka wa mo ke dilang le molekane ya ka
7: dimela se se re thabo le e ga ka ha ra ai ai

0: Lelo.
1: Marai, ay sapo.
2: Ay sapo.
1: Ke bile hore ga o ana le baby batla re ke ba nna ka lokolo e fore ngwana a gona le clinic gore kae kae mara motho ke nna le ene e ka se mo tsare sapo. Cause le ena ha a e monna a ka ba a ka dula le bana ba era nang pleke wa and then a gona le mangwana. Mangwana re loko rekela tsa monna le bana ba ka kontong e because of mo lulang gona ha le na enough space le nna nka tsebe happy go yona wa mare yo yona ana ka bana sanga ka kopana le yona marai for certain la ka ke bona gore a ke taba e se fe o la le mo ka o mana gona ga mthembisa thank
0: you ora ore basadi ba bantsi ba tlo ganetsa banna ba bona ba yo tlokomela bana ba bona ka dilo tsa go tshwana le jeng.
2: Ei, wa tswa gore o bona ngwana se se mo. A re motho mo ngwana a dilotse, a o kone ngwana a dilotse ino di ka one mo bophelo.
0: Ke ipotsisang gore ga ni jwale dilo di a ntumelele. Ke ka gare ga ditšhelete. Nka se nne mo ngwana ka sa je bose kana gana gore ke a gatlhega. A wa.
2: E di go boelana le baby daddy gona re.
0: A re nya go boelana, dilo tsa rena di ka se boelane. O pia re tshapo man. A re a kwatelana, a re a ona wa lwanlo mo. Re tshapo.
2: Tsa mo dula ka moka he. Dula mo go ana ko le koloje we
0: o tsile jwa tlhola e favor le boga ba ikutlwa le na mochate
3: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Check the specialist you can catch at Mall Benkelela A1 1kg Delight Majorine Tab 29.99 200ml just 6 share oats Nectar Juice 21.99 1L Verox Body Lotion 29.99 1L just 6 share First Choice Milk 79.99 Eversoft Toilet Paper just 18 69.99 12.5kg Shire Maize Meal 74.99 Download our app Arena ya A1 online A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street Mopolokwane simply the best.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Boiphilo bja mannete bo mo go thobela FM. Mošate wa tsebone go ithabi.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le John le Ega a re lotšheng magareng ga tšeo di ka letelwago ireng ya senyane go thobela FM ke tša gore lepodisa la lekala la maphodisa la botlhodi le ya go tšwelela pele ga komišene ya dinyakišwa Madlanga ka Pretoria mesong ya lekgono. Go letetse gore monna yo a latofatswa o ka go itira o kare ke ena motlhankedi wa lekala la botlhodi a tšwelele pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Pretoria lekgono. Lekala la ditirelo tsa maphodisa la Aforika Borwa ka Gauteng le re le go tsofetse gore maphodisa a dirile tsotlhe go latišiša mo mong lebenkele potlana yo a timetšego a le gona. Ditaba ka botlano ke tša ira senyane go thobela FM sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: A ke rona mashilu ile ke a leboga motheletši madume. Aforika Borwa e dira palelanthago ya matšatši go SABC 3 legae la gago la dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA 2026. Ke nnete dipapadi ke tše 34 netwi go SABC 3, SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la 11 kgwedi ya June go fitlhela 19 kgwedi ya July. Go tloga letšatšing la mathomo la o bula diphadišano Mexico ge tlabe e ya godimo lefase le setlhopha sa Aforika Borwa Bafana Bafana ye ga e no ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re ka o fela. All of us, all in go SABC fela. SABC mogaši wa semuša wa diphadišano tša sebela sa lefase tša FIFA. Halagaša mošipologo mothetša thobela FM sefala ke sa dinkgwete ke mo e leng gore re re šaša. Motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates o re phenkgišano le go lwela sebena sa league ga sešo e fitlha bofelong le ga tee o re letšatši ke la mafelelo le e leng gore le lebeletswe gore ka nnete nako yeo tlabe e le gore kgwele e fitlhile dinong. Neletšana tša Soweto di maemong a bobedi ka dintlha tše 15 morago ga setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tše 64. Orlando Pirates ya go kopana le setlhopha sa Stellenbosch go sasa ka laboraro. The Brazilians ba buša ba kopana le setlhopha sa Kaizer Chiefs. Ka le lengwe go tša papadi ya tennis, Jannik Sinner wa maemo a pele lefaseng o thopa dipapadi tša Madrid Open la mathomo ka go fenya Alexander Zverev ka 6-1-6-2. Sinner o thopa papadi ya gagwe ya bo 23 go thopa sefoka sa botlhano sa Masters 1000 ka o latelelana. Senegal e fitlheletše go ya diphadišanong tša World Championship morago ga go tšea maemo a pele go matlhokolano mo lebelong la banna la Relay 4 400 meters ka kwa gaborono ka Botswana. Tše dingwe fa lena letšana ya Sudan e le go yena Mikael Lindberg o thupile sefoka sa DP sa lefase ka o thopa 2026 Turkish Airline Open. Yo Mikael ke le gore o fetša ka two shot pele ga Guido le Daniel Rodriguez go thopa sefoka sa papadi ya golf. Ka ona le ka le lengwe re lebeletše go tša papadi ya cricket setlhopha sa Kolkata Knight Riders se fentše setlhopha sa Sunrise Rises ka di wicket tše šupa papading ya IPL. Motheletši tše ke tšona tše e leng gore be ke go seretše tšona šaša mošipologo tše dingwe tša ditaba le theletše le Mkhonza mo mosegareng wa letšatši ke a leboga.
0: Boitšhelobedipapadi go tšobela FM le Viki Sija Moletša. Channel FM o re hwetša go 87.6 go fihla ka 92.1. DSTV 815 Open View 621 www.tobelfm.co.za.
3: I like to stay connected with
0: Tobel FM. Mushate what's about with Tabisho.
4: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 rand ya airtime. O akaretšwa maloko a 13 go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka First Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tše digolo go tšwa Polokwane ke sengphete ko fete ko Record Deco bona bjale Record Deco e buile ka ditlhopho tša fasfase ka di-tiles rinabo tše dikutu tše di sa tšhabo metsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong bebetša phatlho e radisitšwego ke CEstem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo go ditheko tšeo di sa gobotsego ke mafula a dipula. Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices.
6: Boom! tlogelang dipitsa tsobela feme mema boma ka moka go tla go tsina le bagatsi ba tsobela feme ka tsantsa ga sala some mei go tsoma ka ire le some timo mesong ke re le felong la dijola Uhuru Cafe and Wine Emporium mmono polokwane yona yo bagatsi ba tsobela feme le bararaloki ba mahlakung ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go tsina le lena lena no la melodi ya biketlo le tla belega sha tui ke man of the match sandi le dikhari o tla ba le ga sha go jwa gona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go go thabisa ka mmino gore o kgone go bakarelo ya moketeko wo mobosebose wo wena ekgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa tshobela fm ya letlhompha
0: tshobela fm moshate go tsebo le boithabiso
6: Ziakala mo Sun City e buile gape e tla witshine ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke bona di gate di bula ka ire obedi mathapama fu ipsine ke maphapha
0: sefaleng u tlo thabishwa ke Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mutandeni SK, le ba bangwe ba banyinji.
6: Ditikete tsa kwetsa gala ko ticket broker 350 rand. Tsa VIP 1750.
0: Kiri, tsa go ipsine ka festival ya Mosana Noshi, Sun City Super Bowl. Ziyakala mo Sun City.
6: Ka re mo tswa mo tshe

0: Kipa Panzula. How do you feel? Ke lor ngwe kwa ya swe la gbe ya lor tsabela FM di tlalemiso. Pele ga moko file miss levels are dear babo mtwana. Ke je pedi je le go rral ke se tsona di latellana ka sepope go sona se. Timmy.
1: Hello, Lejoy.
0: O tsogile botse?
1: Ke tsogile botse, ke tsogile botse ke ra wena. Mafela be ka bile byang.
0: Ba khatsa mo a tlhudi wa ile goreng le ga palela go sepela e upi a ina le tsebo ya dilo tse dingwe tse maitemogelo a dilo tse dingwe tse ile goreng di a diega ka ke ka fao le dipotsiso tseo ba fantsona ga ntshina ko ngwe ke a di tsamaishana le bommasebotsana e upi a di tsamaishana le tikologo le naga le Afrika borwa le lefase ka bophara
1: bjale mo a tlhudi shu mo a tlhudi o ba no mogetha ka bakala gore ke motsebelege mo motseng ke mo councilor a gone le go opela ba mogetile gore atla ba atle go atlhola di choir she di ya opela
0: ribile le di idols ba ba ntshintse ba sa gone go opela ba ile ba dula ditulong tsele ribile le di expert
2: ke ba tlhotlheletsi ba bophelo ba na le maitemogelo
1: ba tho nna ke re a re kgetheng batlhodi go ya leka seo ba se dirang seo ba se tsebang ka nnete o ka sebe moatlhodi wa dikhwaere le dinoto o sa di tsebe ke keng yone
0: wena o ka se atlhole opele ba ka o bitsa ba re Timmy re o nyaka kgwedinyana tse pedi o dule mo setulong se re tlo lefa 30,000 a tlhola batho ba ge ba opela gore oa ba kwanna
1: nna nka tlhola ka baka la gore ke opetse dikhwaere le tse dingwe tsa dikoša tse tsa mmasebotsana nka se di kgone
0: le ena o tshwana le wena o kwele
1: gore
0: mokhanselara ile a opela sekolo motlho mongwe ngwana mokhanselara o a opela
1: ke re a re kgetheng batlhodi go ya le ka tsebo go ka seo ba se tsebago ka nnete
0: a ke re nako ngwe ba ba tswaka go ba le ba e le goreng ka nnete ba tseba go opela go ba le bangwe ba e le goreng ba na le tsebe ya mmino jalo jale ba fapana lala ke motho e le goreng o dia dilo tseo dingwe eupia ene a kgone go opela a re bolele cake friendling ga a tsebe le go opela no tiaga ya pane eupia bona gore ko mogolo jwang ge re lebeletse mmino wa gospel wa
1: sedumoaobana
0: le tsebe le gore ba ka dia tsona ba dia eng eupia motho a gone a ka sebe le lentšu a ere gore a ka se kgone o atlhola watseba gore o tshwanetse sepele jwang
1: ke leboga motlhale o mphileng ona ke a leboga ke leboga motlhale o mphileng yona ke atamiša batheletse re atamiša go thoma ka dira senyana go fitlha ka dira somepedi ra lemema gore re ne metsi ya mogako mmogo re thomile kgwedi ya Afrika nna goba mo Afrika go ra goreng go wena re ya go kgwetsa tlhotlheletso go mongwe wa ba tlhotlheletse ba polelo e namile re ne le lesakanyana le re le swerego go ne le mma yo e le gore o ile a ba le bothata bo ya kankere ya letswele a ema le maokelo gona ka mo polokwane ka mo e upsha sa go je thuso ba le re tlo bolishana le yena ra be ra busha ra bolelle mo lekgota petiši di eketse mashego go tla gore fa sephetho gore na go diriwang go go le ka mogano we kape gape re ketika le tjatji la malatla tjatji la le khono le tjatji la botshaba la malatla ba le rata go ka kushisha gore na re ne le malatla makakang gona e ka ba ile gore rena re le Afrika borwa re tshumisana bjang le dinaga tja ka ntle go sheditswetso letso ya malatla le bile re sheditse gape le gore go tlotlwa ga motlhagase ba boletse gore malatla tshwantse re atla fedishwe go ya kwa pele kwa re tlo lebella gore na seemo se bjang re botsisa batheletse re botsisa ba balekane na o ile wa itemogela kgethollo molekane wa gago wa go tsea motlhomongwe le bolela pole re a fapana re merafe e fapanego ba go tsea ba go iša sekhukhune motlhomongwe ke fa motlhala o bolela sezulu wa gotsa ba sa go thabele goba o bolela tvenda o ba sa go thabele goba ba go tsea molekane wa gago wa go iša venda o bolela setswana wa gotsa o sa gotse kamogelo e tlang re tle re boleleng ka maitemogelo a lena nomoro ke 0600002452 go thoma ka iria senyane fotlha ka iria somepedi tele tse dingwe di tla latela re a leboga le joy re a leboga kgosie ke ne ke le gore ga dss kgosie ss re a leboga
2: a tla phata
1: re tla tlwaela
2: e tla wela
1: re a leboga ke ne ke le gore ga dss
3: Oh, Jesus.
4: Happy,
5: Tshabela tshapa sa di tale miswa be ke gopela go lakaletsa ngwana le tolo laka Tshepo Ledwaba a leka Oliven o dira 18 years o lakaletsa ke mani nine ditema le ka mozebedi la bolatla go mo ke le leboga batho baka
4: Tshabela
6: se sile tsho e ka le mo tsholetse ka mogashong le khone o ola gabo wa morwana kwa bogoma monyodi kwa bo moka u bere motho kire ole ngwane sho yana u tsheka France kobe ka motembi se tshelo PlayStation 8 ga ke mole tshile o kama
7: ho tshe ba ditlale meso magwa ga magwa mabane bo gola Joseph Maributse no nyana yana u dula ga thoka a gola tshukudi go yana be msimana o lakaletsa ka malume ya ge magwa ga magwa modimushu
8: Tobela tsimi di tale meso. Gopela go lakaletse each man le setse. Ke tswa ka mabo cha thabukhulwane. Ke motheletse mo go la tshwala FM aba go la ka ukente. Go la ke tsa ke tlemente mo go la ka ukente ka tswa le mafisa ka mokomitsana. Tobela
9: gopela go di sha mogonyana go kumulefe ro ja mawile. Yena o fetse mo re minchinchi al mashantana Bakersfoot. Ke raibs ne ka tsa tla go la mahaha. Mungu di shake sincerely, play the analogy about from Magozi Village next to my black house. Mushat.
10: Dumelan team di tlale meso ke rata gore happy belated birthday go morwa wa ka yena ke Hemi Mantjiu o be a gola mabane o lakaletswa ke mmago e le go Priscilla Mantjiu ka mo Pretoria ga e ke Karlspruit ga magongwa ke re hip hip hooray.
11: Tamin kamshape go shesa se go shempusha le thabo la ka la mesong gopela go lakaletsa mogara o ka kgomo e le go Edward Mabuse motimele wa gola a le ka mo go la Gauteng ke bushe ka lakaletse gape le Inos Mpelena wa gola a le Thembisa ba lakaletsa ke Frederick Ramaphuputla ga fane go tswa ka moga molepo Maripatheko extension 2 ga go shimolepo moshato mogolo
4: moshate dumela tle
2: Thobela FM Dumela.
3: Eh,
2: re gona.
3: El Pablo el moya, ke tsela ka la.
2: Askis.
3: El bolo pa le tsamarakala la go tla o la ka le ka Ismail Sefeli ke mo go tsara ka mo ga ba tsara ba go le ba go le.
2: A ga ba go le ba go le ba itsirela tsatsi. Dumela hle.
4: Eh, go xie ses.
2: Eh, le kae?
4: Re gona le kae le letlhabo. E reng ka ke leng ke pala wa ke la themza nkwati se shoka ke mo aishano a hola. Ke ra go la go le ke jina ke tshi a le ka mo ga mapontho
2: aga happy birthday ba go le ba go le ba tloga ba ipsira le tshatshila bona na ire topa bo felo a ma ba felelo wa mafelelo dumela tle
3: go felo ba wa mafelelo
2: a ile tshi ya wisho
3: ke nna go le ra mafalo ka mo dipsona
2: aha
3: go tloga ga wa go nna na sister ba re ke malo sela bo pa ape
2: aga
3: ke
2: be ke ya boyone le go di ha. Nna ga botsa go bona go di be ke tla
3: ba re ke
2: khare le le rata go la go di tsa bona. A go le ba go le ba ipsirega le tshatsi la bona ke a le bo ga Ramafalo. Re ke kolobetse. Aga, re le bogile le tshatsi la le gone o tloa ke sister. All right, ha gona le ka botata. Nnete ke gore re itlogela gona fa le tsa tshilala le gone go bile bo same shipolo go mo kaone. Tlangire kopane go sasa ka le la matjatji. Nnete ke re rithile ditlamiso ya Thobela FM ke la fa le joy. Hey, wesho. Puta rtoe.
0: Awa ka nnete re a sepela ka sepepe go sona se ke tsapa re mothile jwa Thobela FM o thomile le tjatji. Ka le thabo le lerato. Re go xiya gona mo o pia re go xiya ka diatleng tsa borutho tsa sidibe. Sona se go tswa go nna ga diega mathatso le setlhopha ka moka sa ditlalemeso re re tšatšhile le botsela go tlala ka dithabo go fitlhelela re

0: yeke a setlhopha form an act ba itla gore na ba re karabo go tswa ba mo ya go bitswa when I see you ke yona koša e le gore ke pula madubogo ya lenaneo le la sedibeng re a letamiša batheletse go tlhomo lekaba le le gona nnetse re a lebogarelebogo theletse wa lena sa le moya se ke sa lena nnetse re le kgwetse le theleditse ke ka fa we re kgopelago go amogelwa re kgopelang go theletswa go tloga ka bjale go fitlha ka iri ya lesomepedi nnana mpitseng baisala goga maašampitseng ka rata tshasa re sepela le motsweletse wa rena ke ena kaje gel ke mokgadi wa matlebjane ke morodi ya tau ke pharephare le ena wa letamiša o re madumeši ao nabile re leboge setlhopha sa ditlalemeso tsheng buše ba re fileng yona re be re buše re leboge ditaba tša ri ya senyane nnete mamodule re tla kopana le ena ka dira lesome leke le lengwe letšatši
1: nke o
0: re leboga a re be mmogo le ka setsho letlhele ke le lengwe letšatši ke letšatši la nne ke kgwedi ke a mmay re sepela mmogo a se kgwedi fela ke kgwedi ya Africa e ne letšela aga a re sepeleng leeto
1: ke nnete tlhabiro ga balametso se re ke le somete felang go tswa go yona e re yena e re ya senyane go sele dumelang go tlhoma lekaba le le gona lela ka leina ke nna mašupša wa ga monyamane nnano ke la gago le le bose la sedibeng dula le rena o se ke ba shuta le ga tete gopola gore maikemišetso a rena daka setsoge a fetogile re rata gore lena ba letheletša lenano le le le bose le le botse le lebe lena badudi ba e leng gore ba tloga ba maatla fetše e le ruri e re le botse magagešo kgwedi ye ya mei ke kgwedi e botlhokwa e le ruriruri ka baka la gore e ne le ditemoso tše mmalwa tše e leng gore re tlabe re dira tshedimoso ka ga tsona tše dintšhi tša tsona mo lenaneo la gago le le botse lenaneo la sedibeng kudu-kudu ka baka la gore ka mošupologo o mongwe le o mongwe goba lenaneo la rena taba ya maphelo ke taba e nngwe e botlhokwa e leng re rata gore batho ba tloge ba etseela tlhogong nako le nako ke ka fao mošupologo o mongwe le o mongwe re ba le karolo ye e leng re re šeditše tša maphelo bela re le botseng kgwedi ye ke kgwedi e leng gore re lebeletše taba ya go ba gabotse ga tlhaologanyo goba gabotse ga tlhaologanyo ke kgwedi e leng gore re ya lemoša ka botlhokwa ba gore wena tlhaologanyo ya gago e dule e dutse gabotse e sa tshwenye ke se
0: gape-gape kgwedi e ke kgwedi e le gore re fatlhosana ka taba ya go šetša go swa re a tseba gore marega a batamela marega a tsena bana ba swa ba no tshuma ke metsi ba tshuma ke mello bjalebjale re šeditse taba e gore fatlhogelang taba e
1: ke nnete tlhabirwa ebola gape-gape le go boleng magagešo go thoma le kgone go fitlha ka lela la lesome ke kgwedi e leng gore ke beke ye e leng gore rere ke beke ya hospice ke hospice week hospice magagešo re tloga re tseba gore ke lefelo le lela go ikgetha le motho mang le mang a ka le thabelang le motho mang le mang a le ratang mo e leng gore balwetse ba ga borena ba le ba go lwala ka kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu motlho mongwe le kgale a lwala re ba re moiša gona go humana o tlhokomelwa ga botse mane o tlhokomelwa ga botse motlho mongwe nakong ya ne uo ya nako e leng gore motho a ka re ke boima ga setse motlho mongwe motho a dula le batho ka molagae ka mola ka fao magagešo re tloga re ikgantšha ka di-hospice tše e leng gore di gona gopola gore ga se batho fela ba e leng gore ba dira di-hospice tsela ke batho ba e leng gore ba tloga ba ikwa eke ba na le mabokgoni ba e leng gore ba kgethilwa ba kgetha ke motho ba kgethile le ke ka re gore modimo ka baka la gore go tlhokomela molwetse ga se tabe e nngwe e bonwa lo ka baka la gore go ka tlhokomela molwetse go sa fiwa le wena o ka feleletsa go tlhokofala wena tlhabira ke sena wa etse banao o ka feleletsa go tlhokofala wena molwetse ya
0: šalaoebalekgatelelo ya monagano
1: ka fao re ya lethabela lena beng ba di-hospice re re modimo a ka letataiša go lefela jwale re tloga re ikgantšha ka lena modimo a le kgontšhe mošomo o mobotse o le o dirang
0: kgwedi e re le boditse gore ke kgwedi ya Africa bjale re ya go hwetša tlhotlheletso re bolele motlhotlheletse wa polelo a tla re botse gona e ka ba le gore go ba mo Africa go bolela eng go wena
1: age tlabe re ya go bona re kwa gore na e ka ba le rona ba rena ge gore ke mo Africa na bo Africa bo ne le eng le eng go ne le mo Africa a mantšhi re ka sa re ke ma Africa tlhabira re ka re ke ma Africana ka lebaka la gore ba kere se Africa ba se tlhakantšhitše le se bodikela ba se beilewale fela motho ona re mmona re sa tseba re re good morning ba re re thobela he a re sa tseba
0: ma Afrika wa ma Afrika go bolela
1: ma Afrika o ba ma Afrikana eh ile re na Monica yena re why I love you so much ke ka lebaka la re le fa sedimusha nna re a tseba
0: re
1: a le rata le le

0: ke re Dr. Victor ba re jang le money ba re ngwana o tsana le dina lady ndumela lena batho ba ile re sa tshonyelana mo mafellong a beke o sa tshwana le dina lady o ba o se tshe thomile o ponya
1: na batho
0: o se tshe thomile o ponya ka lebaka la go gwarinya mola le mola ra tsore makoti ga tle ka ga e re santse re bone dipetogo go bose gore tlhabirwa aba ile go nyeng
1: ya
0: abe ape
1: Ah,
0: mari jo ke tsa gale. Ke we ke tsa gale. Maka show me so iri ke ye mne sume senyane fela go ya gona iri ya iri ya le. So men dula le rena skela shutela ga team ra o nyana mola re tshe re go tshetsa go brand fasi yena are jaiva.
2: La re ena mile re tsene go tabeng ya rena e moshupulo go molomo se re dirang ke go tshetsa ba ile gore ba latlhile megwa mafelong a beke le ba ile gore ba dirile tsona re kgone go ba lebogisha re ba papate ka magetleng. Nomoro ke 086-000-2452 Now boneng mo fetlong a beke ke eng tseo ka dikgalemago ke eng tseo ka dilebogišago Nomoro a rena sa le yona ela 086-000-2452
0: ke mo loro tshe ya gona motheletsi wa mathomo sho yona re mo moshate thobela FM re a locha
3: Waka wa snete sa le botong le tshabirwa le ka.
0: Re bona le kae wa hata.
2: Re bona mphele.
3: Ha wa re bona.
2: Na re.
3: Tshabirwa le waka wa snete sa le botong ga re belle ma tshabisha di songo sia mo shimanyana ka ta ba shimanyana ba beri, mo shimanyana EPS le mo shimanyana 14 years.
0: Mm.
3: Ba ya go bala le bona ka tamore ba go pula gore ke bana ba motho a mphena go pula ke a phaku ba tswa o ka mokase ba sali ke bana ka mkana gona ke masogana. Mare na o fetse go putse go ba ria tsa phakwe.
0: Mm.
3: Go ira gore santse gore re ba shimanyana taba go ba re ba tsika tshelo go tere santse gore re lebele ka tsiang tshotshonono gore e mwa le mo santse o rapele ka maraga o ka gore ga ba re betse ka mogola e mo go kola ke nna re sa go kola go bile tsa go tsha ditlhono tsa masetla pelo.
2: Ao mphele.
0: Mm.
3: Ka ke re go lena ke re thabola mosadi ke bo ga shaga shaga ile ma tshankudi gore thobela go shwa ka impisha ta go tata.
2: Da gampele.
0: Wa ka re le boga mo shato tsa le FM radio cha.
4: Bread le Timitom.
0: Radio cha.
4: Le ka ba shuba o ratega.
2: Re bona
0: le
2: ka
0: e wishu.
4: A re bona ke Joseph Manana mo Thembisa.
2: A re re la mogetsi.
4: Mm, awa nna ke no ba ke lebeletse ke tsa o tlhabisha ditlong mo menyanyeng batho ba rata go dula metlhalading ba rata go no ya o ka reng bona ba ka o no feta ba bangwe.
2: Mm.
4: E ba tsabara ta uno re dilo tya bona dilo mo go bona di direge ka pela ba bangwe ba dule morago
2: aga
4: e mola ba tle morago
2: mm
4: langwa
2: ralekwa
4: e gore ba thonga ba ithute go gotselela mo metlhalading le re le mo di banking menyanyeng jwa le jwa
2: taga re le kwele
0: re le kwele
2: le kwagetse
0: a ge re le kwele mo shate thobela FM re a locha
5: le guys e si pretini le morare ka mo
0: re bona
2: ra lena
5: ai le bona gona nke re no roreta ya ka itsonne manta ga wa go feta
2: age
5: e gidi a ke lebelela ke bona mogala jo wa retile mpele wa president a khapa ke dikolo e tsentso ja o fapana fapana di a Bloemfontein pao ka gere ke a bona ke hey a ile a puputa le ba le gahla mrei wa lona
2: oh
5: e ke bona a ipolella le ditululi le MT kare tanki
2: ya o batlo
5: a bona le ditululi le MT ba no le ma Afrika borwa a bontsha le le reng ga o se re gware ke se re mollo
2: oh ya
5: go mo ka ke sa lebele jeo gara be ke shiva ke a bona bana ba modimo ba lukishanaga ye ipaletseng go dirwa ke government ya rena ya dilempele sina ngale karabo e kwa galang gore na botata jwa bona keng ba para go lukishana ga
2: eh go me bona mo tata tsikupa o buletseng o buletse mo president ya reng a re ba amogeleng le ge ba sine mangwalo ba amogeleng
5: bona ba re amogela
2: a
5: a a mo gape ka tlhona le ntho wa wena morare go botse re tsenya bana ba rena kwa teng ga gore ka tjile le ngwaga ngwane la ile o swara ke mo kana a sa tsiba pele morago metsi ke magi metsi magago ga o rala ngwana gore ngwana ke dipuli tselo ga ba mele puli tselo tsa ka next story sikita tsena ka mo ke wana ke ga di tla di fosha ka matlapa gore ba tshe sikita tsena ka mo ga di se tla di fosha ka matlapa wa bua gore ke tsa ba gela ba re bia posting ba re bia posting ba nang hey weekend ga ke likere ba nang le mphopo ba le sa shetse ka go le mphopo ga le na nnete ke tswa le mphopo le sa shetse ka go ga le na nnete sa bona gore ba complain ga ba fetse complaina ko mkana ba bua ba mrago ba ya gona kwa manabe la bona nna nga se swa re ke tsotsi ye iwane po ga bedi nne ke tse ba go ya makae
2: eh
5: au wa ga ba ke tsiba gore mo khoneng ye go ya matsotsi mo rore ka mo swane nga se tlhekana go e gore nga se ke feta mo
2: eh
5: au wa mara ke tla ba ke na ba ke fa tshiluking
2: rokwele
5: a ba ke a ba ke ba ri le ga bo tinge ba bo ntse ba kuba le bona ba ra ba ba tsile le mengwara ya go feta siata re be re ba kwela bo soko re ba re ba re tlwele go sa re tiela na motho sa seng o mo malo mo ya a di nna le moropa ba ga
2: aga le kwagetse
0: le kwagetse
2: re kwagetse te skupa
0: ke kiara tata skupa ke se thaga ona ga ke ba ba latlile mekgwa ya rena e ka nya ka o yelana mo se kwa kwa ditabana tsa mohuta o ke re tar re thabile bo shopologa wa rena ga motse ke re mo papathela re mo papatha
2: matso
0: ke boleng ba karolwane ka mogore bonyakang ka bona boleng ba kar ba karolwane tata skupa mamhla mola ke duwa mo ke mathomo ke kwa motho a etla ka boleng bo aga a re tse motho le tshi tshwana mo shata thobela fm
1: tobela
0: ralo cha re gona le kae
2: le kae
1: bona
0: eh eh
1: re a dingo tsa mbra dio ke mbra a se se bolo bolo ka se ba re
2: bareng
0: awa re theletseng papa re theletseng re a leboga ile hore le ne le rena ba bala tlhile mekgwa le nya ka bolela kae
1: ba o bona ka ka ka ka ka ma ba ne ele go mo na yenye
0: eh
1: ke se ba se na go tshi manyana a tsere le le le bo
0: a ga ram
1: ha go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
0: go Richa mutheletsi yo mongwa pe tshena re mo mushate re ya locha.
5: Thomela ka mushate.
0: Age.
5: Ba mushang one is go mo Timmy Thomas ka mo ka lkhajo mukhaya wa ga se spread mi le ga.
0: Re gona le ga.
2: Re gona le ga e khaya.
5: Awa go thata bo gona tsa mena ke antris ma bela ke.
2: Age.
5: Nga dira phoso ke ka serete mundo ba re ke fantastic in try dirilo. Kwa kwa respect ka mukibela wa tiba re rigile nama ya rapala mo ho matse mo khese le tsi ya ba be sha go e ba je ba hije ba nna ba na ke fantastic uri ye tse me solo na bala tse go tobele se
2: na ga
5: ya wa re mo le bua re modimo mo ke le tse a gona go tswela pele ka tabo pulo ba ga go la tse
2: re le bo ga moroka di tala
0: se di re le bo ga moroka le mohlase a gona go le rekela nama le yo morata le tswele pele se ka rata nama e la fela ngere ae pelo ke bophelo go kubela batho ba rata tsha go rena o gona o reka nama ba le bala gore ka tshe dilo lengwe ka tla palla ke o reka nama eh ke no ra hore a ke re hore o tla palelwa ke ra hore maime re a leboga mo netho fela o isha ma Afrika nama
2: re
0: nama Afrika ke rena batho le nama ke re mara re a rata ba cause ba re ke mo tseleng dilo le rena o se ba shuta la ga tile nna o kla ga go la sidibeng

0: tla le yona tsabe magago tshe re rena nkile wa ikhumana o ne le mogo wa go kgethollwa ka lebakala gore wena o ratela le motho wa go tswa Africa ke no re ga re Senegal, Cameroon, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Tanzania gore nkile wa ikhumana o kgethollwa dula le re
1: bo tshoko bya go tshokofallwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloelo
2: kopana le Ntombi o phela a le majatong sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosiding tse matla tse o di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši-ka-tšatši
3: ka prosiding ke e kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
2: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
3: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši-ka-tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
4: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go tlhola FM mo shato wa tsela
5: gore pele betso metso ke matsobe pele tse re tswa iri nya le so me nke re bolidi tshaneng na wi le wa ikotsa go kgethollwa o ratana le motho yo ile gore o tswa dinageng tsa kantle ibile re be re ina bishe le ge se dinageng tsa kantle fela wa go bolela leleme le wena o sale le kae ba sale bolelego motlhala o itswa go tsea mosadi venda wa kgwetsa e le gore ga ba moamogele ga botse ka baka la polelo a e bolelago goba ba re a se morafi wa gabo rena o na o ile wa mothega o ile wa mothega goba o ile wa tšea letlhakori la bona ge ba go botsa gore ae gape a o tlo go re nyalela motho mobjale ka o motho wa morafi o bjale ka o nke le roboteng o itswa go motsea o ne o isitse kwa ga sekhukhune manganeng ba re ai o bolela polela mohutama wa go itsa ba sa mothabele nomoro ke 086002452 086002452 a re boledišanetlhe
0: a ge re tšha motlheletšo wa mathomaso yona mošate re a lotšha
6: re gona le kae le bola letolo mo gamašešane
5: a ge tate tolo
6: ee gape e tshwana le ya rena e ke ya matebele go le motebele wa tšea motlhobo mongwe ba ne go makalela balemethabo
5: ee
6: he ba re he kgane he wy o sa bone bagae bageno o sa bone mo mama and-e rato ke lerato
5: ee ba re mašatšhane le e kaka e
6: ba rena wa tloga mo wane o tloga mo le ba gona kua kzn bana ba mokeabo ba bone na
5: ee
6: ba nkgatlha kare ke matebele ba bolela setebele ba rena betho bonao ba bone na
5: bathong bele o ile wa e leka
6: ileba le yona kwa morago yana ba ka fetse ebile re lwa re leoša lebaka gae ba sa morate kare o ba bolela polelo e nngwe e bona ba sa ikwešišeng edia le ke meyapeo o kumane a sa pe ka mokgwa o bona ba apeyang ka gona amele ba otlegane ba ruta maenya enya ee a otimotsotsino ba jalo ntabe o gona ya phela ke le boga bolale lena ke tolo mo tshwa ke na mašane ke le mošate
0: mošate thobela fm re alotšha
7: mahlako letlhabire madima mašhana šea go tlhoka seradi ka
5: kgasogo re leboga tate diala madumešao
7: awa go nna ka mamedi go sele le tlhabi
5: age
7: age wa tseba nna go ya ka nna ebe se rate tlhaba ka lerui o detebenee awa gannyele go swanele ge ke le monna ka mokgwa ko o ne gore ke o nyaka mosadi Nigeria o monyala kang o tlo ya Nigeria go boto
5: a tate diale o gape nigeria ke kae re a fitlha ba gona ba e le gore batho ba goroša ba itswa gona ka kua
7: aa o o detlhaba ka lerui
5: he
7: o santse o nyale morafo wa geno wa south africa
5: ko tate diale go ra lena ke lena ba le ka sethabeleng banwa ba lena ba itla le basadi a itswa go motsea kwa zulu natal go ba itswa go motsea ka kwa mo zimbabwe ka moo
7: gannyona ga ba re matswara timmy thomas ka nigeria o tlhokofete na re wa ka re go fagele
5: ka sefofane

0: fane ga ne le ntse le shitse magadi kang
1: e tabele bo e tabele bo kae
0: gona fao
1: wa bona bua ya re kosi e o tore go mare go thegerele family
0: eh
1: wa ngwa
0: eh
1: lo tsaka ga bona na mabaka nga mantsi wa bona go nyala mo mo mo South Africa a gona go thata
0: eh
1: eh eh nege gana o ke a go ya kwa ina ka ntse ntse
0: Oh, re le kwile.
1: Hai ya mo sagara mo kaona ka polokwa.
2: Le le na tsedi ya le le boga. Mo sha to thobela FM re a locha.
3: Thobela le kae?
2: Re bona
0: le
2: bona
0: le kae?
3: Na
0: Au.
2: Ise.
0: Au, nase. Eh.
2: O re ga nne mogalo la monno la mdi. Mo sha to thobela FM re a locha.
4: Thomas Lemon Bread.
0: Rana cha. Le ga.
4: Papa ma tshintse ke nna ga.
0: Ga la mogetse.
4: Ke thabela go lela le na thate.
0: Ei, ra le bo.
4: Ya go bore king.
0: Eh.
4: A re bo le leng ne. En ka re sa la tla se tso sa bo rena re nyalelana.
0: Mm.
4: O le ka mogola batho ba galana ba dia ka ona.
0: Mm.
4: Se le se mareng ke bolo eng ga bo se siwo.
0: Ngoria.
4: Ke bolela nnete malume Thinto.
0: Eh.
4: E re go botsa re boloi botumile kae?
0: Kae?
4: Eh wena o be le le gae jeri ja go bapa ba na le sa bona.
0: Mm.
4: Wena o le last born. Wa sala le le jeri ja go bapa o. Wa o nyala motho go KZN.
0: Eh.
4: Gae jeri ja o ja ja sokola le bana ba bona ba sena sa bona.
0: Mm.
4: O sa ba sebetse o sa ba rekele borotho ba sheba ka ka legae Thimthomo na ba thaba na wena o ya tshelja o papa bona le motho wa go KZN ari le bele na pele o tshika hore ba re bra khali ya ba o loya na bra khali ya ba go loya e le khala ba o di sitse ma a o ba malume Thimthomo ari nyale ma borina o ska ba toma ya kgole kgole
0: panna we
4: Malume Thimthomo re mani pret no ring a re mo a wa re tla tsoa re lukishitse mara ra boela na re le ma Afrika ra nyalelana
0: Nkomputse mo papa wa mathuntsana ge ngwana ga go ga katla le ngwetse ya go tsa re o utswa Nigeria go ba atla le ngwetse ya re o tswa Zimbabwe na o tlo ba amogela
4: wa tsore ke eng ka re ke akere ke tore mapelo ya zrati mara ba thata gore ke tlo mmotsa re ngwana ga o ele ka se bole di tsarna e mmatsala ya tlo go fetse re ratswala ke tlo ya kae go Nigeria nna
0: ah na go ne di fofane
4: Ao wa ga boka yo tlo nna me.
0: Kore bana le tla tloela go ya boga dika dikarikana tsa ditongi.
4: Ao wa re bolele nnete malume Thimthomo. A re die so malume. A kere a le se ona le moketeng yana ga mae. Family bo ragadi bo mmane ba ata ba supporta. Ba tlo mo supporta yang ba sena tshele. O tlo bana o tlo re gona ka moga.
0: Ah o tla le gona ba gona batho ba o ka se no tloga moya wa nyala kwa kgolegolo kwa.
4: No yena o khone o nyala mara kana ko ile ya mokiti a ga se re gone lebelere ko for example na bo mma batjwa masto ba nyetjwa malbo
0: eh
4: e re swanye re go masto
0: eh
4: hey ke matsapa bo tsho re ba na mejo ri wori e o kile wa e bona re ba yiwa
0: eh
4: are bo leng kwa sa bo rena ene ba ra e gone o tshilo tshe ile ri eng Papa bona go tswile malume Thimthomo.
0: Ari em papa ga matwins. Ari em.
2: Papa ba tswile re ubile. Operation jela lang hausi. Ke kwela ke.
0: Ye yo dai. Le ge. Re rutoi fere le fateng ka moraga iri ya le somete. Ge ile go ropaletse go tsena. Re tlo ba mmogo ka baka la gore motho moeng wa rena o rile a ka se kgone o tla o la moeng wa rena o bolela ka malatla. O rile o tla tla ka la botlhano la beke yone mafelo a beke yone re tla e fere.
2: Operation nyana lang gausi di dipoele di tsaba tsaka le futu di kwena le he do reason di riwa le di tsaba shitshi go mbare ke in level lang gausi e le kae kae le skalaya
0: la rulesha
2: ha mme se se re ke masema mararo fela ngo tsha go iria le sume ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: Freshly ground, dubi, dumela, ha go tle mo ka bo le gona, nna no kela ga go le botse nna no la sidibeng, nna no le le botse go mere ya thaba, ba ile ngore le iphile na go le tloga le tshele ditse, go me le a tsiba bile le a bona gore kana go ye ke na go rena ya ka rla neng ya rena ka rla na ya tsa maphelo, tsa tshile le khono re ne le saka go di mogatafola, magashu, tuna le rena. Gomme gore ke re kgone go matlafala.
1: E o ntheleja ke ka ke le bosokwa. E o nkgokara ke ka ke bolokegile. E o bolela le nna ke a ithuta.
2: Lerato le tlhokomelo ya gago di thusa ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo. Theletsa go motswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa, a kwewa gape a ratwa.
1: Etela holdmyhand.org.za.
3: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Planter Life ke FSP yo e dumeletsego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: metsotso ye lesomesenyane fela go ya gone riela e ria lesomete ke nako ya rena o tsena karolwana ya rena karolwana ya tša maphelo re shetse re tlhalositše magagešo re tšatšhile le kgono ga re tše re le fela re tla re ne le o mongwe wa badudi ba e leng gore go ne le ka tsela yeo a itemogelago ka gona mabapi le bophelo ba gage gomme seemo se se ka diragelela motho mang le mang dula le rena gomme re tla kgona go topa se sengwe gomme le ba e leng gore ba ka tla ba kgona go tla go mofa thušo mohlhomongwe ba ka ba gona ge ntse re theleditše kanagelo ya gage re ne lena ka mophaphošiweng ga šo re a leboga ke mma ba tla ipolela ke mma o mobotse ba tla tla ba itlhalosa re ne le bona male mohlabelo
5: re a lemogela ma re a lemogela go thobela FM
6: thobela ke Winnie Lebogang wa Gamalatši ke tšwa ka tšhego
5: a re se sweni le bogammalatši
6: yes
5: gomme motšweletši wa rena o bea ka ntšhitše le ba kgoro ya tša maphelo ka mo provinceng ya Limpopo o tlogile a bolela le bo molekgotlapetiši di eketseng mašego le ba boleleledi ba gagwe ba re netefaletša gore ba tla theeletša polelo ye ka baka la gore ba swaragane le tše dingwe tše e leng gore ke tša tšhoganetšo re tlabe re swere tsela re leba ka kwangwakongwa lekgotla tshane molao mo e le gore ba ya go bala ditekanetso ke ye nngwe ya tseo le gore ba di tshwere ba swaragana le tsona bele ba rile bolelang le sesewini e namile re tlatla re tlo fetola ka morago sesewini le re bothata ke ma
6: ke na le problem ya cancer ya breast cancer ke tsamaile chemo ka sepetlele sa provincial ke thomile ka sešego pele mara sešego ba ntšha di madi ke tla ka provincial since ke tsamaya chemo ke tsamaya chemo ke feditše chemo by last year ka September ka ba thoma go mpha dipilisi dingwe ba re repeat ka ya sepetlele ke ntse ke tša dipilisi ke ntse ke tša dipilisi go fitlhelela mo e leng goreng le tswelelaka ebile le ke phantšhitše ke ntse ke tsamaya chemo le ke phantšhitše e ke ba botse ke last ka re ke gamega ka ya ka sepetlele sa ka sešego ba ngadmit doctor ye nngwe ya ntate o mogolo fore o rile a fitlha a re wena o nwa medication o morong that medication you drinking is a wrong medication a ngwalela medication o moswa go e le goreng ke thomile go nwa a ke sa ke ngwaya that medication o ke o nwang gone jalo so nna ke gopela thušo ya goreng anyone wa e le goreng a ka kgona go nthuša cause ke a ke phetsa le tswelele le phantšhitše mo e le goreng kore ke a leaka ke phela boima ke phela boima mo e le goreng kore ke nyaka thuše cause ga nne yalo doctor mpoditse gore ke swantse ke boelele chemo gape next week ka di-12 tša May bo shireng ka eng cause letswele la ka already le phantšhitše ga re bo mpolaela ruri cause letswelele le phantšhitše mo e le goreng ke a lephetsa ke phela ka pets like ngwana a para leri so a ke tsebe ke gopela thušo anyone wa ka nthušang ke gopela thušo cause ke phela boima ke nwa dipilisi ke dirang ke tsamaya treatment mara a ke tsebe so e le gore ba kgatha a bankgathe ka re ke botsitše doctor ka re doctor
7: le ka gona go nkhathaletswe le doctor re gona re malatsi re ka sa gona go le khatha cause tshetse le senyegile ka re le senyegile mara ke ntse ke tsamaya treatment ya lena so nna go felela kae ka mogo ka re ke ya dutla
5: a re tse ka tselae botata bo botshomileneng o thomile o le moganeng go rone re kankere ya letswele
7: ke thomile o le maga 2024 ka ya ona spe ka thoma tsa my spetle
5: ina mile o phantsa ga lona le phantsitsene
7: le thomile o phantsa
5: last year
7: around boma August September kwa ke le thoma go change after ba sna ke fetse kimo gare kimo ke fetse ka September so le tsole la thoma la change la phantsa ke ba buša gore wae ba sang khat pano jika jiki until libile le ba ka mogoleleng ka gona go njwa
5: dipilisi tse ba ba re o na di nga kae go tsa gore dipilisi tsa go foshagala dikae
7: ke di tshwere ke di tshwere shidi tsona yes
5: ke tsona tse ba nna go tseka mo ka bontjo ina tsona
7: bentse ke ina tsona mengwa ga ka mo ka mme ya ke tsebere ke tsona di sentseng gore le tswele le nape le phiatere or jwang ka re ga nnyolo ba ntshentse tshe tsona ba mphatse dingwe ke phela boima bana gore ke ka go pala thuso ya gore at least bankate wa ba sankate kuri bankate ke gone o phelela bana baka
5: wo tseba go fileng tsona tse diswa tsona dikae la dinwa
7: ke a dinwa ke di tshwere ka mopekeng
5: pele ba sepetlele go ba lemoša gore gape ke nole dipilisi tse di fosagetseng go ya le ka ngaka ya lena e re di fosagetse ba iphetolela ka goreng
7: a sanka ba bolela selo ba ka se go fetole ka sepetlele ba tlone go lebelela bona ba tlone ngwala fela ba ka se go fetole ba ka se go responde
5: tseo di ya go thusa ditlhabi tseo itemogelang tsone
7: ee ke a dinwa le e legoreng pain ya chemo pain ya cancer e botlhoko mo e legoreng kore e botlhoko e botlhokotlhoko kore e botlhoko mo e legoreng o kwa se kgone o e handle mara ke a dinwa
5: wa leka
7: and ke sa kgona go sepela at least kore ke ba neng dira something gore ke kgone go diša bana bale
5: bele ya ke
7: phela ka o ke tresa every day in the morning ke a ke tresa ko robala le gona ke a ke tresa o ka phela mara o le motho ke phela ka mogananong
5: e namile provincial ba reng ka moo go iya
7: ba re sentse ke tle ke bolele chemo gape ka di 12 next week Monday ba re lesene ke tle ke bolele chemo after chemo ka di 26 ke tle ke ye radiation ba re le gona ba re ke tla gona go emisa letsogo leso gore ba kgone go mphisa na ke gona ba thoma go bolela gone jalo molela letsweletshetse le ke phela ka metsi ka mogananong
5: go thoma ka 2024
7: yes la bona re go tloga from
5: 2024
7: ke ntse ke nwa ditlhare
5: ya re 2025
7: ebile e fedile
5: letswelela phantsa
7: aga
5: le gone jale ke 2026
7: aga
5: ga swa tse go hwetsa thuso
7: a se ke kry-a thuso ba mpotsa gore ke boelele chemo gape ge nka se boelele chemo ke tlo gwa ee ba boletse so ba re go ka se boelele chemo ke tla gwa sentse ke boelele chemo
5: mo se se wene o gopela thuso batheletswe re gopela kore a se tabele gore re tla re ra re go letsa wa re ke mokwala botlhoko ke ile ka itemogela yona a re nya ke tsewe nne ke gopela thuso motho yo e le gore o tla kgona mo thusa dingaka tsa ga ba rena le re theleditse tabe e botlhoko ka mokgwa mma e tlhalosang ka gona e a tsenelela e botlhoko kudu-kudu ka mokgwa e tlhalosang kore le ga tlhalosa le wena o tla koka re kwa botlhoko e sa go ame le ga tete bjale go batheletse ba e le gore ba ka kgona go thusa e seng ba tlogo go kwela botlhoko nne ba batla go thusa ba go fa thuso se sewene ba ka gwetsa kae
7: le ke tloge phone ka kwa
5: ba bo ka no bolela dinomoro tsa gago
0: no se bo ka tlo
7: phone ile ya gale ba ihekile that number ke
5: no ye ke msa ye
7: ya se tshikitse
5: are direng gore re gwetseng pele ga go sepela
0: okay re bile re humane polelo go tswa gona kwa go batla maphelo tlhabire ba boletse gore ba batla theletsa ka ditsebe ka moka etla re ge re feditse go bolela le yena ka bakala gore ba tshwaregile magagešo ka dimabaka a botlhoko a kwagalang ba boletse gore ba tlatla ba tlo fetola mohlomong re no tshepa gore phetolo ya bona ke gore ba tla leka go khumana mo a leng gona gore ba tle ba leke go mothusa ka gore seemo se a bolelang ka sona ga se seemo se bontšhang e le se bonolo ke bile le meloko le metswalle ke bile le bagwera ba ka ba kgausi kgausi ba e leng gore ba phediše ka seemo sa go tshwana le se itaetse le seemo se e leng gore se tloga se le golenyana ka kudu eupia mara go ne le batsebi ba ba šomang ka tsona re no nagana gore o tla khumana thuso o tla ba mothusa re ba fe sebaka batheletse rena ka mogore ka thušang ka gona ke go beya sesi malatši dithapelong gore modimo a kgone go motataiša go ya le ka kgopelo ya gage o nyaka go bona go dišitše bana ba gage ka goreng ke rena se rena bongaka se rena a se rena ditsebi jwale re no kwa re mogopelela go mmušo wa province gore mohlomong ge be seemo se se a lafišega nke ba motlhaganele ge le tswele le thuntše ke seemo se sengwe ke bobone sa sese o mongwe ko Steve Biko a le seemong sona seue sa letswelela go thunya ke ne le sekae sa o tseba gore nao ka be a bolela ka eng eupia re no kgolofela le go tshepa gore sese wini o tlo khumana thušong mare a leboga mosadi wa sebete sho wena mosadi o tlhabira o ne le sebete o tloga a ne le maatla ka mogore kole ba e tlhalosa temana e ya kankere letla lokankere se sewini e di kgotlelela ngwana a bomma ba tlatla ba go thuša ka mokgwane o re boletse le wena ba boletse gore ba tlatla ba tlo boya mo go wena re a tshepa ebile re a golofela gore motlhomong tla re beke pele ga ge e fela goba motlhomong pele ga ge kgwedi e fela a re dumo re ka ba kgwedi mare re nyaka go e beela gona mo gore ba ne ba tlile ba boletse le wena ngwana a bomma modimo a o dire ka go loka o fole kere re a leboga
4: Ke tobele FM ka rangwa ga ke tobedi masumpedi tsela 2026 tobele FM mo

0: na tsena re landela ba re ngizo glandela fatelo jo ba ba re ba re ga re ka le shala morao le re le a jwa le a sepela a e dula ngwana mo ho mana o tebele FM a o ba le tuto ka moka ga ona
1: a
0: tla latela a ge
1: a ge re le bo re fegolla nka re be re fegine le fateng ba le ra re fegolla tlhogopole di tshano ya rena re re na o ile wa kgethollwa go ba motho wa gago a kgethollwa o monyetse a itswa dinageng tsa ka ntle re bolela ka continent ya Africa bo Nigeria a itswa Zimbabwe e le ngwetse ya tlile ka mo Africa borwa a itswa Nigeria e le ngwetse ya ka kwa moletse ape di a direga dutse pele re a botsiša le ge e ka ba morafe ofe kapa ofe ka mo nageng ya geswa Aforika Borwa a ka ba bolela seXhosa a bolela seZulu le mogorošitse a tlile kwa ga mogašwa kwa pele ba bangwe ba re a e direga kata mo matshwentse o reng gore aua a e direga e tlhola dintwanto e enolo nyala gona mo ya ga bolena mo oi kota
0: no pare je no ba nyela ke le lang khaus
1: pele le na le reng na nke le re boteng kana tabe nomoro ke 0600 02452 ya re ae ko ya Nigeria ke ya molatong wa ngwetse ya ka ya batung kore re anke ro bone kore o belwa ga mogaswa wa nyala ga mogaswa o ya bogwe o ya ka maoto ba ra wa go lukile ka mogogo
0: ya go rwa tsa re keng le fase le fetogile a re tsa batheletse shiba bona re mo mushate re ya locha
2: Brett le Timi Thomas
1: la re rata misha
2: ka samola go ga shayi monna di wa borola ka mafefe matsung
1: a re la mogetse
2: le sale gana malata bengela
0: ei
2: a bona le bobedi le be le tshwane ke le vire boramolao ga gore ke tsene ke tabeng la tseba gore go ria jwang batho ba bagolo ba fela ba re tlhoka ya kgole ga e bola ye mmutla
0: aowa
2: ke go botsa nnete ge o nyetse kgole se ka se re o seke wa nyala kgole mara o tsebe ga botse gore o wa te nyalela o nyalele rena magareng mpuje ge o tloga mo o ya go nyala KZN o tlo boragadi ya gago bo malome ya gago bo mamang bo ya jwang go gakele tsoka re o tshwanetse o hibe pase ke bokae
1: o pala kae ge e le gore ke ne lešheleng ke a kgona
2: le ge e le gore o ne lešheleng wa kgona mara tla ke go botse nnete Timi Thomas meragelo ya kua KZN le meragelo ya ka mola mafefe a e tshwane ka mafefe ba bea tshipi moo ba ya go ga metsi maamobe ba tla le ona ka gae ge ba KZN a baga metsi ka pompong ka mogae o tlo ore
1: aowa ke to moruta nke re kwaka
2: o ka moruta go ya nokeng o tlo go boja re aowa e tlhoko go ya moobona mo Timi Thomas re ne le dipoto tja kgoro basadi ba ya dipotong tja kgoro yena oo direwang re ba tata ditšaleana ba ya dipotong tja dikgoro ba rwala dikgonye mo baiša mo ba welego ka matlhoko
1: ape go etsa tate ka samola go etsa le ke ne dikgaitsedi a kere dikgaitsedi tsaka di ka samola tlhele matsogo
2: Timi Thomas a e kwa ba re tshele ya thoma ke gana moo batho kgaitsedi ja bone batho bao batla go botsa gore gantane wene o nyetse mosadi e gore re tle re go bereke na gabotse wa bona go aboetsa dilo tse ntsi no o nyala motho wa gana mogae ye o tsiba gore o tseba tselele o tseba le mothuku o tseba le lebipo ketakile le sene se le o no ga lebipo la jala robang
1: a tate ka samola re le kwele
2: halleluja ke re leswe re ga botse ke kole prete a botsiša motho yo mongwe a re jakile nama e fedile le tlo mo
0: ratanangolokile e sabotse mošate o thabela FM re a locha
3: mokanselara le mmeaba ka ba o rata ke nna
0: maotile tala o swabile mawe otile tala o swabile re a lebogamokanselara
1: banna
3: ka morao wa boikilelo le botsebang
1: enke
3: emma mothake boya bana ba bomma
1: re a leboga tlhema
3: le a tsere keng nna nna nke yako le botsa maaka nne a ke kgetholole ebile a se ke thoi motho ebile a kele le motho ka gore o lwa le motho ke mmereko o mogologolo wa o tlo iphangwana banna le a tsere keng nyalelano ele batho ba le ba gale kan nete he kri ke nna fase ke na ba mautu ke a inana ke a ithileja ah wa batho ba lentse ba tswa mathateng batho ba lentse ba iphina ka bophelo o nyara pa khole khole khole khole ho le buditse mogala ba rena Nigeria re tloya ka eng la le mo fa plan ya di fly machine mo tlo na fly machine ya na ruri ka nete batho ba 20 le ba patella bokae ba nne

0: naphilile hona bophelo ka moka nna nna go etsa ka
1: ke ne
2: mantselwe mo kanselara
1: kanselara
2: re le bo
0: wa kanselara ba ka le bo mme ara ba ka go zonna we ke rata rata rata
1: re re na re rata rata
2: le rata ke le
1: ai re thomile go khotlana wa ya ka nnete bo ikibile lo bona ra o le bo sha manselina go khonne go tshwara o fitla wana mo e bile o buile re a leboga mo shata thobela fm re a lo cha
3: se se
2: protsile malimi tumile ke re
3: rona ke raisiwe matlopela ka olifant
2: se raisiwe
3: na ke na le molamo wa mosahiri
1: o tswa kenya all right
3: ene re itina le yena wa a ga re itina le yena se se go lokela le gore bona ba khapana tsho rena re go ba khapa ba ba tsipa midiro ya mosadi mkhonyana ba rena gona midiro ya ga bo mkhonyana mosadi o tla tsamaya noshi re ga tsone ya sa yo
2: ke le le ba ka ke ne sa khodo go ya
3: ene le bona ba ne le pili ke u ba tsaba go tsu re se mo shuwa lo bona ba khapana o thusang se spread ke re le gona mogae re nyallane gona mogae re a palela go no khapana go buti re khapana go ila letho jale na ke bone botlhata felo motho eshu go tseba modimo ke ena a tsebang gore seeta sa gago sa ka left is ka se se nageng e feng na moshito o tswela pele
1: ka nnete ses
3: thank you
1: re alekoele ma re lekoele tlhabirwa ba re bane le ile ule ba ba rutile o mokule a re swahili
2: oh
1: alright
2: yeah
1: o shato thobela fm re a locha
4: a se se spread le timi thoma le kae
2: re gona le kae
4: a wa re gona la tsoba se spread ora re nete nete wa pala re na ke tloe ke yane ke tlo nyala kwa matlala kwa o le gona a o pala se
2: a o pala
1: ebe o ya go nyala nna we ra ka go go kwa
4: ra ka go ra ka go mara are bone sesi ke nae ke na le bothata are no bolela ka district yone ya Limpopo ena le merafi e meraro nna ke nyetse ke motsonga nna ke mochangane ke nyetse mopedi wa momoletse mara ke kirele oe ba le challenge sa mathomo ka leleme ene latsoba nto ke elemole kore ga ona movenda ore mochangane ke le o motsonga yo a palelang ke spedi spedi se dominatile o tloa kwa morago kwa ko tv but ke le ka ke ra re yena ka boyena o na le problem a o filwa ka re ga moeleke ka baka la ba sa tsebelelemo la gešo but ka mmontsha re ga ualo ethine le bona letatloetsana kudu dikgaitsedi boragadi a bana baka ke bona ka re be ba bontsha ka re ba na le problem mara ba sena problem so mara nna ke a e gana le nne a re ke name ke no tloga ke tshile ka South Africa ke e kwa ore even ke bolela o tloa mo ya mo Zimbabwe ana mo Bed Bridge sfuma 210 kilometers mara ya Natala sfuma 900 e sfuma 1000 something gole ke kae anyalo e ke rare gole ke kae molong no tla ruta ba le bothata ba re intacta le bona ana mo Bed Bridge o tea wona wa 30 minutes o ya gona mara kwa Natala o nyaka
2: Mosadi
4: Brato wena wa tseba gore mo Limpopo metlhobo e ka moka le a tseba le bothuthomo gore lego le phethiwa so mediro e phethiwa so ebile le a thentiwa ka nako e so ke fe motlhala venda a ba boloke mosegare go tshwana le rena mo Polokwane ka mase e re fa ba feditse ene le a tseba sese breta le na le gabore ebile a le makale o ye natala kona kona nebele ba esanyo kore re tlo ya legong bo tlo boloka ka tre ya thapa mala bona re ke bothata mosadi wa tlilemo
1: ai ora re ba benda ba bendeng o ya ka mpolelo e ke kwa
2: re le boga
1: mme se go pula re kgwedi ke rena ke kgwedi ya Afrika tlhabira kore ge monno a bolela le rena jwale o nkgopotsa tiraga le nngwe nago ye nngwe gona mo Limpopo go nyalela naina ka nnete go nyalelana ba ile ba oetsa muhu angwa
2: ke go ke teledi
1: nna ke lebela nkere ke se rutege ke ke shuba batho ba la FM kore ebile ba ka sente ke ebile ke bapaletse ba rile re ya ka mo ngae re ya re feta mo gape re re motho ke makoti ya rena ka gana ge ko robala ge batle go bolokang ke re ke wena wa bona ba o etsa pele ke tsena le tsebata ba buina.

0: mola ke khomotse bo nkwetsa go bolokwa ka tsoka le tsoko
1: bana we etse ya khona gala tabe
0: ai tse wena
1: ai shi se
0: mushato thobela fm ralocha
1: tare o
0: re tsa mthele tshe mongwe shwena re mo mushate re ralocha
2: dumela bana de
0: pa
1: pa
2: le ga tlhabiwe le mahlaba
1: ke rena ba ralena
2: mulimo tsare kere le di
0: a le
2: re bana de
0: papa
2: o nyala go le a go ne le malato
1: ga
2: malato wa ntsefu o go tla go gole ina mela bo motswala le bo go ra ke nore family a gae a tla ya fote go ya ntseng a go ka ba le tsedintse le gore ke ke botse ba ba laledi o tlo go tsa ba palela go fitlhantsi mara go kgetholla gona se gwanya a go nyakege a dimele ke bona o ka re dilo a re di lebella di fane le gale gale ba go botsa bo magolo gore ke se ka ba re fitla magwe la nyala motlhoba gore ke se ka ra le fitla kae kae la hanwe go batho ba go ga dimele dilo di lokile te rena ra bona re le menyanyo batho ba dilo di sana wa sega le go lore ba ba mpolelo bona ba e bolela re e go mara ba ba rotolokela go ba rotolokela
1: aga ka nete ankere pa ba re mo sa dikete kwa le rumo re fosha gole
2: kwa ya go
1: aga taba tshidi
2: we be ile ga botse papa ba thoba ba le di ba khanogane go banyalane ke bona re ba shala go mara go banyalane ba ratana a re tsantse o khere ba tlhoshala nya ga malume a rena re go are ya tsebe wo a mnye go ya na mogotso fala
1: na ge pa re le boga
0: ke le bo go lo shore le tsonga botse bana beu. Eh, ga botse. Re le boga. Re tlo tsho ye masepe di taba. Re boya le yone re e gane ke. Hura ba. Ba re na o tswa kae? Ke tswa patana taba. Mo la ka kwa. Ke nda o nya ka o mpona.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng a tšeo di ka boletelwa metsetsong ye masometharo go tloga bjalo go thobela FM o akaretswa tša gore Presidente Cyril Ramaphosa o dirile boipile tšeo dinaga tšeo di bego di beilwe dingwe ka tlase ya pušo ya bokolonia le bja gore di lefepe monameogo wa Afrika. Kemedi ya maemo wa godimo ya ANC e kgeregetše qabega ka Eastern Cape go ya go sekaseka kabo ya ditirelo tša motheo masepaleng wa Nelson Mandela Bay. Maphodisa a Limpopo a nyakana le bana ba babedi ba motho bao ba timeletšego motseng wa Moletlane go la Zebedi yela ka ntanyana polokwane gona ka Limpopo. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomepedi.
2: Thobela FM. Thobela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Leboga seni re tla tlhola ka dilo tsa mepedi nke re rumeng tlhogopoledishano ya rena ra iruma bjale ra iruma maikutlo a lena a botlhokwa kudu nomoro ke 086 000 2452 086 000 2452. Na o ile wa kgethollwa ka baka la gore o nyetse motlhobo o mongwe ikaba gona ka mo Afrika Borwa KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Kamo Venda, Kamo Giyane, wili wa khatulo. Goba a itswa dinageng tsa continent ya Afrika. Nomoro ke 0600002452.
4: Mutano tshishwe na rama mushate ra locha.
5: Le ga se sipret.
4: Ro na ra lena buti.
5: Ke tla ipushela tsa go ntshilo. Nalo a ke thome ka tsela e before ke tsena gone. Ke ile ka ra ke fitla mo Gauteng ka 1999. Ka hwetsa ke dula le maloma ke ka hwetsa ile gore ke motho e le gore a ba tsena mosadi mara batho ba falanga e tsusha bodutu le bona ba ka bokone bo phiring. Wa ya ke le nna jwa nke dula le yena mo. Ka hwetsa motho wa kwa bokone bo phiring. Yena malome a bua go nna a re mna Udirane le batho ba kuana. Udirane le batho ba o ka gore batho ba hloma ba rile. Jaanong ke ntse o mmaka tsa karna ka gore yena malome o dula le bona gane bothata ke. Mara ka gone go sha gore go ira gore o ipuditse gore wa e papalela le bona ga ba tshe siria. Jaanong ga ke seka. Ke motho e le gore le gone bua le o paletswe ka mo go tja manyalo I'm sorry go bolela sona. Jaanong ga ke seka go na le mo molimo a ka go fang motho mara ka baka la gore wena o lebeletse ke tswa kwa gari ba ntabang ke lebeletse wa kwa gari ba gane molimo ga mpeela selo kwa gari o mpeetse yena o ke kopanang le yena mo nna ka gore ke lebeletse di disadvantage tsa gore na re tlo ya jwang kwa gagabe go tlo diragalang ga ka lebelela bophelo jwa ka le yena ke lista ke ntšha bontšha maphaga mo le e le gore lenyalo le lerato ke laka le yena jaanong a ke e bjaka bokopana nna ke kopane le mosadi wa ka wa go tswa ka bokone bophirima a na le 20 years ke na le 25 years ka 2001 ngwaga o ke 50 years ke thaka ya Cat Matlala re na le 25 years. I'm sorry for them. Ke a tlo re nna bana ba ka gona le ba bang ba relative tsa bona ba sa batsebeng ba leng bo mabule bo mafikeng bo kae kae. I'm sorry for them. But nna re ke tli le modimo wa re a leboga morena.
3: Hallelujah. Re leboga.
4: Re kwa. Ara ene mla tuta bae. Motse le joma fellow shoe na mo shate Thobela FM. Ma.
3: Le kai ma.
6: Ro.
4: Ave.
6: Ke mpase du mo tsamo box deck.
4: La la mo la ma.
6: A wa na ke re bana la tsa o nyalwa. O ga no ya lo go le hae ke. Maro je jo go le hae o be le tshelete.
4: Yeah.
6: Yeah, o ska no nyalo go lenga e o itsena le ba ka la o rena le tshelete. Go go tsena tshelete ke botsana fela. Go tsena ke ya nana o na le family ya ke go nya na se bile ya ntse ya re ke nyalo go khole le hae. Ke sa ola go bile a thagana le dilo tse di go tsena re a seng ke di tshware bo ke tlhola le tsa se la gane. Le nna ke khale ke ka ra le nyalo mara me ke tla ke se ke re yo nga se nyalo go le hae. Kali baka lauri, kau itu nak cakap apa? Ini luar biasa advance je, anak kau, ujo kalau besar.
4: Walau apa, mula wajib.
3: Hey, le a go reka borotho
4: tlamela dipopopo dipopopo di bona popo ke wa ka popopo ke isa le gausi isa le gausi nka bua yo pe magagesho mkhabu re le maAfrika nna nka lo raone botlhata
3: tlhala le nna ke bone botlhata
4: le go sine masheleng e di hore kere batho ba di ba di a tlhatlha ka mogoba di bonang ka gona go ne le baga borena ba ile ngore ba nyetse go le ibile aone le mo bakwago aone le mo bakwago ba tloga ba ipsina ge le re o ka o tlhakishega kae kae go le rato sengile ba gona ke re bone batho ba ba nyalwa ba merafe rafe enyalana mo elong re go khumana le mmatswala a gona mokwela go thoko makotiwa ga ga moseketsa a moseketsa gore ke etla ba re o ne le nto mo motseng mohlomongwa ke no rong o jwa kae motho a gago tlhabirwa ke re o tswa kae ko nageng ja godimo America a etla ke eno barawa ape re khumane le gore ka kwa ga mashabare le kgone o ne taba ja bose morwa ka ka bo kae kae o ntsha magadi ene ke rena ba setlamo tle re bone bagekolo barawa ikhutse ngwana ka tsa mo ka se di kgone e re nna ke tlaya a fitla ka uwe gotlhetsa ata rape nna ke mogepolo ke a lapa a dula fase a tla ke di jema koti ya gage ka kua gae ka kwa o bontsha gore ba mo rata bo mogadi ba le bona ba le ba gore ba go rata bagatsa ba bo botsi ya bona fo ka bakhumana ba ba rata o ka se yo bo magadi ba gona ba re ba re le re kwa mangwe ne leng ba re a kwa mama ba re ba phasa ene ke ba setlamo a re mari wa ska tlhae ma ema ke tlhae a re ska tlhae ma ema ke tlamuela
3: o mo emela la gato
4: ya belo ena go ba rata bana ba ka mo bua kere ba bana ba bua bo ba ba ba ratho ba butia go ba rata go bua ba re le magadi wa o rothele fase belo go nyalana magagesho ga se bothata o ipe mara ge o idira o sa idira ka ditshele o idira o idira ga botso sa idira ka ditshele e ke botsi le ruma ra go idira ka ditshele gore ke mo timele gape ke motsonga ba re ke motsonga o tlo bona le ntwa bodutwana ile gore bo sa tshwana o e bone
3: o ba rese
4: le rena ho se go shutela ga tsi
7: o ka ba motho se hlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo tlele dingangishano dikhotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala la o tshe go thusa di ireng tsa masome pedi nne ka le judge sms a thobela go 45135 45135 clientele general get a speed moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
8: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: a rankeke re le bogatle re swetse re mme go phadi maka a re re le bogatle batletse le bogatle tswa le la re le bogatle tswa re ke na phara phara ke mogadi wa matlebe ya mo re dieta u re le bogare shutela taba kholo mo konotsi ya gore re ile le o ratile ke kana bya le ka motjoletsi se se lebza tsontu tshele dia matlakung ya re lokileng ka
4: pele
3: la pele
4: pele
3: la botlhano e ke la pele le hono ke la ne le tati ka moka ka mswane re kopana di saseng ke gona re le

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iria le sumpedi go fitlaka iria pele ka Dr. Maloko Mashamaite mushupulogo go fitlala botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re kitima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela rongwa le kgone wa sekgalela magagešo
1: mo thobele fela mošupologo go fitlhela botlhano
3: ee ke nnete bagešo re le rena re kokota re šedi re tsene dumelang ka moka ra le amogela re a le dumediša magagešo ke phela ke šetse o ratile morago ka baka la gore ke ena a bula mabati ka moka a tšhupetša re wena o kgota mo lebolobolobolobo ba tsare ga molegadi a seleseleele jale ka motsweletsi wa lenaneo magagešo re a leboga re a leboga ke kgadi ya matebela a go tswa kua moletlane ka nnete magagešo le ena gore madumetši ao le nna ke rialo magagešo ke le Dr. Maloko Mashamaite e ba le rena re leboga le bao ba tlilego pele ga rena duiša mananeo moyeng ka go šhalana morago ka tshwana sebopose pele ga ge le nna ke fela ke lebota kere le rena e ta fitha nako ya gore re tswe go tsene ba bangwe ka bo iria pele ge ditaba di boya le lenaneo la e ba le nna ntle le tshwenya nako magagešo e re name re le amogeleng ka moka lena re tla le amogela semmušo ka morago ga nako ya go se fetse pelo metsotso ke e tshela go tswa go iri ya lesomepedi batheleki te dimo ja ditaba šetšeng bekeng ya go feta ka labone batlhapetši ba go lwantšhana le bosenyi ka tikologong ya bona ba thuntšitšwe le go bolawa ka porobenseng ya KwaZulu-Natal tikologong ya Durban re sa le ditabeng tša bosenyi go tswa gona ka kua Mount Egenberg re kwele gore mokapteni wa maphodisa go tswa ka lekaleng ka lefapheng la tša botlhodi o thuntšitše a kukunetšwa le go bolawa ka ntlenyana ka Durban e nngwe taba ke ya gore rrakgwebo wa ka Vosloorus Matswi Kubeka yoo a ile go a tšhabišwa lebaka la go obelela kgwedi o buile gae ka mokibelo a phela mo a ileng a ikiša maphodiseng le go bega gore o be a tšhabišitšwe ke batšhabiši ba go tswa ka Ethiopia Malawi le ba bangwe ba go tswa gona ka mono Aforika Borwa e ditlhopha tše ka moka tsona ke ditlhopha tše di leng gona ka mono Aforika Borwa e le go bao go bonalago e le setlhopha sa go tšhabiša beng dikgwebo botana go ba tsona di-spaza shops taba ya Matswi bjale e tsenele ke setlhopha tšhomo goba setlhopha sa banyakišiši ba maphodisa maemong a bosetšhaba gore ba nyakišiše ka botlalo go tseneletše seo se tlhotšego gore Matswi a tšhabišwe kgoro ya tlhabollo ya tša leago e thakgotše kgwedi ya polokego ya bana maabane ka sontaga ka kua porobenseng ya KwaZulu-Natal ka lepatelong la Prince Mangosuthu gona ka porobenseng ya KwaZulu-Natal gomme ba re kgwekgwe ya beke le kgwedi ye ya taba ya gore bana ba rena a ba tlhokomele tlhe re a kgopela kudu go lebeletše taba ya setlwaedi seo se nyakago go ata sa go šomiša bana ba rena bošaedi le go ba tšhabiša le ba tšhabišitša mafaseng a mangwe goba gona go ba šomišitša merero ya tša bosenyi tona ya kgoro ya tša boeti Mepatricia de Lille o tlhole a thakgotše Africa Travel Indaba e le go indaba yeo e tshwaretšego ka Durban gore dinaga di tle di bontšhane gore go botse bjang go ratega bjang go šomišana leanong la gore diekonomi tša dinaga tšeo di tabago di etelwa goba di etela le yona e thome go gola ge a re gomele mo magagešo le sa theletše thobela FM beke ye goba kgwedi e ka moka yona ke kgwedi ya bašomi
4: kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo o theleditše tabakgolo mo thobela FM le Dr. Maloko Mashamaite
3: o wa molotsana mothiletsi kwa o gorosa lenaneong la rena la dipoledišano la tabakgolo lenaneo le le thoma mošupologo go feta ka la botlhano ei e ke nnete magagešo le kole ke re ke tlo ba re le dumedisa semmušo le tse le kgone go tsebana e foka e ya ka ena ke nnete madumeši ao magagešo re kgolofela gore ja mo mafelong a beke di le sepeletše gabotse magagešo ebile le sa bolokegile le gona re a leboga morago ga mafelelo a mabeke a matelele wa tsebaka la botlhano e be e le le emaema la letšatši la bašomi la bosetšhaba ebile e be le tshwaretse ka mono toropongkgolo ya rena ya polokwane ka peter mokaba stadium ya gale re sa bolela ka taba ya polokego magagešo aforika borwa e sa tswela pele go aparelwa ke bothata jo bogolo ei re sana le bothata jo bogologologolo ya polokego ya setšhaba go balwa le bosenyi ba gešo dintwa tjaaka bong tjaaka magae go phaya thetho ka kgang wa tseba ditaiso tja bana le basadi ei ga mmogo le dipolao dilo tse di sa tswela pele gore tshwenya ka lebaka la semagagešo bontsi ya batho ba bolela gore go tswa ka gae mesong ya e mengwe le e mengwe o ya mošomong kwa o yang ona wa tseba o ne o tshwara pele ka seata o phela ka letshogo la gorena a fa o ta felele ja o bolokegile na goba o tla ba karolo ya dipalopalo tja batho ba o bolawa na le ge go le bjalo dipalopalo tja morago tja kgoro ya maphodisa a bosetšhaba di laetša seswantšho se sengwe se se bontšha o kare se rarane kudumana dipalopalo tja kotara ya boraro ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 2026 di bontšha ga botse gore phokotsego yona ye nnyane ya melato ebile gona kudukudu melato ya go šiša go akaretswa le dipolao le go phaya thetho ka kgang o kare o ile le phokotsegonyana e nnyane kgwedi ya dibokwane ke bolela ka kgwedi ya feberware go begilwe gore dipolao ebile tšese dikete tše 4,350 ge go bapetsa le tše dikete tše 4,535 tša nako e tee ngwageng wa go feta e le go phokotsego ya diperesente tše seswai fegelwana šupa ke bolela ka dipalopalo tša go se timete tše e le gore di dirilwe ke bao ba togago ba di tseba gabotse le ge dipalopalo tše di ka bonala o kare di a kgothatša magagešo go na le tše dingwe tšeo di tswela go pele go tshwenya mane go swana le maiteko a polao a ba bolelang gore ai a sa oketsegile kudu mane moo go begilwego gore melato ye ya dikete tše šupa magolo seswai ka ngwaga wa 2025-2026 ge e bapetswa le mengwaga e le melato ye dikete tše šupa magolo tshela masometshela tshela ngwageng wa go feta se se laetša koketsegonyana ke koketsegonyana ya ka mokgwa o dipalopalo tse tša bosenyi di begago ka gona ka gore fela di lokololwa ke bakgoro ya maphodisa bontsi bja melato ye bobegilwe ka provenceng ya Freistata bontsi bja melato ye bobegilwe ka province ya Gauteng Northwest Northern Cape ga mmogo le Western Cape ke melato ye felang e be wa kgafetša-kgafetša ka nako e tee melato ya go phaya thetho ka kga magagešo le yone e theogile ga nnyane ka diperesente tše pedi eupja le ga go le bjale se ga se a seme se bolela gore bothata bo fedile ka mo nageng ya gešo se se boganagala kudu ge re lebelela maemo a diprovence mo bosenyi bo tswelago pele go ya godimo man kua KwaZulu-Natal Mpumalanga Western Cape dipalopalo di sa le godimo ba gešo mo le mafelong a mangwe a go tshwana le bo Inanda bo eThekwini Thohoyang Ndovembe le ka kua bo Plessisluier le ka kua Umgungu Ndlovu go tswela pele go begwa melato ye mentši ya go kata ei go ya ka maphodisa a rena a ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa bontsi bja melato ye ya go kata e direga magareng ga gantši mo motho a setlhabelo wa tseba a tlhokofatšago ke motho ya mo tsebago go swana le bo maloko a lapa bo moaišane bjalebjalo ke ka baka leo maemo a namile a tshwenya mmušo kudu ka baka la ke magato ao leka go tiša polokego go swana le ge presidente a boletše maloba magagešo gore mašole a tla romelwa diprovenceng tše dingwe moo go itemogela o kare bogolo polelong ya gagwe ya bosetšhaba ya gore ei o kare bosenyi jo bo namile bo nyako tswa tseleng empa o tla romela masole gore a thušane le maphodisa gore ba kgone go na le bosenyi jo mašole a šetše a rometse magagešo ke bolela lena ka seo sebaka gomme ba rometse mo kgweding ya feberware le ge go le bjalo putše kgolokgolo e sa le gorena banna na magato a setse a tlisitse diphetogo na gore go romelwa ga mapodisa go ba masole taba e setse thomile go ba le dipoelo na ke taba e kgolokgolokgolokgolo e re nyaka go ekwa batheledi bekeng e e fetilego mosimane wa mengwaga e lesomesupa o ile a golegwa mabapi le polao ya mosetsana ao bana wa mengwaga e lesometshela ka kua pharare ka seletseng sa mopane gona mo porobenseng ya rena ya Limpopo go ya ka dipego tsa mapodisa mosimane yo o tlhabile le go ga yano e tanyaka gore ba le madi a lena a tšhabang ka pele a le sekela ekwa ka baka la gore ee o dirile setlhogo sa go bolaya ngwane ka setlhogo sa go makatsa a molatlhela ka setlhogoeng mapodisa a re ka morago ga fa o tiragalo e ba ile ba dira dinyakiso tseo di tseneletsego tsa feleletsa di swara mo go onanela yo gomme ba kgwetsa ebile a e sa thore sebetsa sa sešomišitseng go bolaya mosetsana yono taba di tswela pele magagešo ke tse dintšhi go gatelela taba e bjale re nyaka go sekaseka taba e le kono ra e lata tlhogong kwa godimodimodimo makaleng a godimodimodimo ra e ta phaphin go sekaseka taba e magagešo ya bosenyi jo bo tswela go pele ka mono aforika borwa e re mo ke no netefatsa magagešo gore re ya go boledišana le motlatsatona wa kgoro ya maphodisa a rena a ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa maemong a bosetšhaba e le go Dr Pole Bošielo ngaka madumeša ore a le dumedisa re a le amogela thobela
5: thobela ke a le dumedisa dumedisa le batheletsi ba thobela FM
3: re no reta DM ge e le kgonne go bjanako re a tseba dikopano tsa lena ke tse dintšhintšhi wa tseba empalano re ge re kgopela gore re kgopela go ta gore re le boledise la le beya nakonyana e la re boledise nke lempotseng DM gore na e batheletse ke re DM ke deputy minister bolokile magagešo ke nyako ko mo doctor gore na maaforika borwa a re ga ba sa ikwa ba bolokegile ke nyako ka go na le lena ebela ka kgoro ya maphodisa maemong a bosetšhaba ka mononage ya rena le dira eng go netefatsa gore polokego ya setšhaba e ba gona
5: e re ke o leboge ke leboga le batheletse mara before ke thoma ke lebore se senata se sa rena sa sephodisa sa aforika borwa captain Johan Poti Potgieter ka mediro ya gago ya e dirileng kwa Mpumalanga mo a kgonneng go tshwara kotsi ko eng crocodile ba kgona go intšha ka mo metsing ka mo nokeng ya kwa Matiriva banapa o ile fatshe ka helicopter ya Sanparks a ite a ya mo fatshe a tshwara crocodile e a ba intšha godimoso le bone setshwantsho a e ya godimo le sona ge ba thutlha ba bula ka nnete ba kgona go kry-a diphatse tsa motho ka mogare so re a molebogisa le babereksane ka ena ka mokgwa e leng gore ba berekile ka ona e bontšha gore sepodisa sa rena se tloga se tseba emanka ka moka a tshwanetseng go ba ona o ka keletsa ba mphabolelang gore ba tsebile jang gore ke kwena e o tla bona gore noma ke expertise ke
3: botlhaaaaaa tona ke nyaka gore pele re ya pele kudu ke bona ba bangwe o sibakare ba tlo ntsena ka gane ere ke ba fetišeng yana gannyana
6: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
7: a na kgwebo ya gago e go aka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fihlelela dinkgwete tša tsweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
8: wa tseba go ile go ba le nako mo tsela ya go ya gae e be e no ba tsela ka leina fela sekolong re rutwa ka fase ga mehlare re sa kwe le go kwa gore ba reng o ga metse o tlatlha o letile letšatši ka moka
9: eupša ka setu ka bona seemo se fetoga tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ga ile metsi tshepeshi mo gausi
10: Radlenko re tega tswele pele go tle mo inyakegang go bane gatelo pele ya judge ka judge ke moko wa mishumo ya rena Glenco energizing today advancing tomorrow
11: Bomb my blowing bathroom special come to bathroom bizarre.
12: Una
11: bishitse go
12: lebella
11: toilet
12: yo ya khale. Na basin ya gago. E go tlhabisa ge go le bjalo. Etela bathroom bizarre. Re fana ka phukole ja 20%. Ya di toilet ka moka le di basin. Se sengwe le se sengwe jana se theogile. Ka phukole ja 20%. Etela bathroom bizarre ka le bankeleng go ba online le khono. O gomme o fe bathroom ya gago ka ona fa tshe yo e tshwane ji go.
13: That's BIZARRE.
14: Kheleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashama

0: Because
1: ke le pot a re tle mbele motata tso ke nya go go rena ka gore ke bone dipalo palo tsa lena ja 2025 2026 di laetsa gore go bile le phukutsego ya dipolao le go kata e fela gona le dipalo palo tse di bontshang gore maitekelo a polao a sa le godimo kudu ma a ke tsona le reng ka taba e ka gore batho ba lekile go bolaya batho ba no palelwa le reng ka taba e
0: ka di tsadi bulela kere tete na tsana ite very good thing very kishani ra ba di CPF ra ba tsena le lena le tsha ba la rfa information re ka se gone re le mapodi no mali le o ka go pula ga botsa mapodi a tla ka mora o ge se tshe ba ga le le
1: diregile ya
0: re a tla ka mora o mara ina le ka re thusa mara se ka se bulela ke go la na tlo mo di meda ke di bontsha gore ba shimisha firearm, situ. And then the king had a ballistic Adamala. But fight in leading information in Kamuka. It's either been teacher, Kaika, or the Kia Kaika. Lago Vedi. Very good to say, do not ke mo loreng di toro thuso e se mo gape ke ya di-drug trafficking tatemasamaitse batho ba tshwara ka mo o r tambo kampo re tshwere for just a month re tshwere batho ba more than 20 ba rele di-drugs ba etsiwa mo brancing le kwa
1: ke gopola tiragalo e mongwe e khumane ebile ba dimidi tse di ka marang mmele ya bona
0: Because, like, I'm not going to be able to do it. Di drug cartel itse ba tswa di drug cartel ba itse ba mo tsamanya ne o no re tsa pakete ya na itse ba ja mara ga ba itse ba bona gore o thoma o ba le botlhata wa dictate a o sa gona le ona ga ba bona papa o rwa di sa dimetse ka gore ge bana le doctor ba sa maitse o le ka mose ba tsumile o dumetse gore o di go hasa and then tsetsingwa ga pe ka gender based violence le tsho ba mphile mfumo gore go dire ba re file le budget ya wona so re dia di ntho di ka re se khotse ba re se ke re bolaya e re dira di consultation le ba nna ba wa o pula bile ra ri le no kung la bana ba le ba rna ba o tsika meeting mo free state mo ko kola o le rato e ba ntse ba na ko bulela ka re o ba nna ka re melela nka mo ka bana banna ba le ba emelela ka mafu a kere ba sa tsore ditlhore ba emelela ka mafulufulu ntate majang ba tere disutu tsa go tura anoja ba botsheke re botsen le re bolaelang re le basadi why le re nyaka re le ka mokgo ke supa le box la olorato why le sa kgone go dula le rena fatshe ge re sentse re kgone go lokisa ditapo why le re bolae
1: olokile dm nka e tshwarenyana ga nnyane ke nyako go rena ba ba kantoro ya rena ya gašwa ya ditaba ba re ka letela eng ka iri ya pele ka gore nako shi ya kitima nke re tshwarenyana ga nnyane re bako ba shibang.

0: Intobel FM. Mošaka wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Bino ke le thabo mo go ibaleng nna.
0: Mosupologo o fitlhela botlhano.

0: Motho le FM. O shata go tsebole boithabiso.
1: A re rena pere mi shego tshe pedi tseleng ro fetsa gore ke gone bile ke bakala gore go sana le ya boraro e leng ro tloe kwa ka morao ga ding tshatsa ditaba. E leng ro tla be dira gore nna le wena rena pere tse gore ga re kheletse mino ke le thabo. Dimela tletsebela re ya locha. Yo. A gona selo sa go ba le sa go gobiletsa nganyego ya gopolo go bona gore banna tsa tshilela la tshela le fitlhile go dinya memo e leng gore ba o tledi re tlo tshwanela go tsentsha letso go ka potleng go fete ka mogolong re be re nagana ka gona. Kore nganyego ya kgopolo e thomile kgatelelo ya monagano e thomile go no rengwa ke tlhogo fela go thomile go felafela dipelo go thomile a re felafedise ke dilo tse dingwe ne re felafedisa ke diesel e leng gore literate e tlabe namelela ka diranta tse tshela le disente tse lesomesenyane mona e le gore petrol e tlabe namelela ka diranta tse tharo le disente tse masomepedisupa banna rojaka ya mašheleng na tabela ya go tlhakanela senamelwa ge le gore re tswa felo go tee re ya moshumong re shoma felo go tee go ba mo ileng re ratse ba gore ka nnete mare folosana a isa le gona go ba ke ka bakala gore motlhomong a go sa a re sana pidishano a re sana la rato a re sana kolonelo botlhoko motlhomong bere ka no tlhakanela senamelwa hle bana rabedi di fatsana ga tsana ka thoko rena ileng re tla be re tlo bona re ya palelwa rena ri kwang o ka re tla be re tlo imelwa re ska ka re tsa babangwe ba ileng re ba gona go lukile fela rena ba ileng ruka re tlo imela bana re reng re sa boile go di lift club yo 6 rand 19 cent per liter ai doko di khopela ro tleka le yana la gore na le wena re felege tsane a ye yone itlo a ke tse bore tlo tsoša le malo tsa dipelo go ba itlo direng yo re kwele mbotlhoko lena ai a hone taba re bone gore re ka se go tsheya re tlela ka dinthla tsa ditaba ra kwa gore ka ira bere go tlabe go tshwaretse difena ge re boa re tlabe re felletse ka ya mafello go tswa go bongo mafin re go tshwaretse mafello le leng harare gone bele a re lebe go tshe
0: mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: I'm going to go to the house.
1: Ile ya pele o fela ka ira boraro.

0: I'm going to go to the house.
1: Iriapele o fela ka ira boraro.

0: A George Michael and le Mary J. Blige ba re sa ye masome pele hlano fela re tlo go irele ya bobedi nkere go wena gore ka bela gore ke sa se feng se leng gore wa se dira gina ba se tloere se seng se leng gore nya ka go ipona o sentshitse mo go wena o sentsha ka go bolitsana le rena go 0860002452 rena ra go theletsa ra sa go ahlole ka bakala re hey tse ding tshitsona di a dira gala batho ba go bolela batho ba dirang a rena re go theletsa re ska ahlola thobela ao re a locha Okay, ere re mo fete. Ere go gore wena o ka setsena wa gona go bolelana 0863002452 ere go gore ka bela gore ke feng e leng gore e go dutse le fatlhengwe ka go e bona e tshile ka bakala gore rena re go fasona sebaka se sa gore o bolele. Re ka se go ahlole, re go theletsa. Go e ba le nna ya Thobela FM. Ke se re se dira ke mo shipolo go molomo ka bakala gore re tswe mafelong a beke iyo dilo di a diragala 0863002452
1: Sarao sa o fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
0: Re lo cha thobela?
2: Sesimang kukule kae?
0: Re gona le kae?
2: O bolela le Jan Phala monna wa le phala le fasele ka kauletsi ya kere.
0: Jan Phala ke a go kwatle.
2: Sesimang tukeng mafatseng ke petrol a o thula ba narto ba magolo mo gauteng banna.
0: Awa. Are go shishane ke nya ka tse wena o di dira a ke nya ke selo se leng gore ke tlhoba boroko tsa gore petrol ke tlhoba boroko ba bang re ba ratse ba gore di megwantu e leng gore ba gona dintjo tse di bang gona ke tlhoba boroko ke nya ka se se dirwang ko wena e leng se phirisa ga go borileng eng ka se se bolele ke e leng gore ge re we listen we don't judge re a teleja a re go ahlole re bolela ka ya gago ya go ye jang wena yo tsebang gore ma ba na ke robala ka ga e go mo ke buritse mosadi wa ka gore ke tswa go robala ga morato gane ke tswa go robala ga mangkoko ke nyaka tsa mfuta ona o ke re bolelang ka yona tse leng gore a gona motho mongwe ka mmotsang tsona tse ding tse ka mokare ka bolela rara wa petrol o mongwe a ka bolela re yo mushumong re nyaka ye ye go jang o tsebang ga botsore batho ba ka etse ba ka re yo re locha thobela
3: o ya la ka ntse mangkoko
0: re bona le kae
3: bona ei nakena le botlhaba fetse
0: okay
3: a ke le tlankele tsa ba tla kholetsa motho lo re motho bua ka akantusa
0: wa tsiba ke eng ke nyaka ye ile gore yone ye o go tshwenyenye we re ko gore ge o e boletse wena wa fola a se ile gore tla re ronya ka ra molao ba ronya ka modirela le ya go ba ronya kang re nyaka wena go ka e bolela ware e hu

0: wa kwa gore o fodile e ska ba go sepelelana le molao o reng ne ke nune nya ka gore se ba ka se sa rena skhutlwana se sa rena re ska se senya ka go tsentsha dilwana le wana e fela re go fetse ba ka go theletse re a lotse
1: eh a be ke gore o na le taba engwe ya ntshwa ya mo pelong mo sadi na le meleng ke moka a lwala bolwetse bo itseng mara a re ha re a sebaka ke moka dingaka tsa motho a re a tloele medication o la wa gage ke moka a tshwanela kore a beleye ka pele jalo e motholetse bothata ntwe o setse o le bjalo mosadi a fetie lefatsheng la ka kebone ke seba re dingaka di mmoditse gore a tloele medication re e bereka bjang ke yone e le gore motsotse e nkosa botlhogo
0: okay ke go kwele re a lotsa thobela
2: mango go bele le kae
0: re gona le kae
2: o bona ba le pele ma tsile ka mo tseng ga e mo apa apa go tsile dire ka
0: okay
2: se go bele go le go le di sa nne se le ona ya di jama
0: okay ke go thedi
2: ya le go di sa ona ga bo tse di ga e tsile ke le tsanya go go nya lwa ka maga re e jwang ka tsone
0: Dogo go pela go itlogela ke go pela go e romela mo yo we ke bitse ba rutile ba profeta ke bitse dingaka tsa setso ke mohlomo go bona nka ba fa se ba ka sa re shalo seng ba tla kwagala ka re a ke kwagale nna Mujhe munga ke be ka mogoli le nyaka ngo e kwa ka gona ke tse. Yo! Ai, ke mujhe jona mushimo go tsweletse ke. Mohlomong ke gopela go batlaolo. Ke gopela matla gore ke go fe o ithlalo se mohlomong a ke kwa gale. Ge le khone ka botlhalosa go bona ya sekwagale. A be ke nyetla ga mushupulo ga ke dire. Ke gopetse ga botse re ska tsamelana le ya molao o reng. E ska tsamelana Go ba lwana hongwe. A kre wa khona gala gore bolelo ska kwagala.
3: Ka nnete.
0: Batho ba ska go kwa se phoso go sekwewe. Re ke kitimele go sthembiso maebela. Ge ke bo go sthembiso, wana mpotso re wa nkwana. E le re wa nkwa o bushile tsentjo ke ipoletseng motlhomo o tlang kwa. Se re botse gore ka ira bora re letela dife.

0: Shadows, Fear and Rain. Got a roast mail. Yo, a sanga katsiri wa so. Yo, Mama Alina ke a leboga. Mama Alina re le wa tseba keng?
1: Yeah.
0: Ba theletse ba bo ba kushisha gore go lena mo go e ba lena. Ke lena se go ba sa mafelelo mo ba ka gona go ntsha mathata a bona gona. Eh, ba no a se gore a ba go ngwanesho. Ba go kwa bana ba ba kushisha ga botse gore.
1: Oh, ga botse re santse re tlhakise ga botse.
0: Eh.
1: Karolwana ye ga se re imetse.
0: Aha.
1: Ke re a theletsa.
0: Gare
1: a tlhole. Go ya le ka mokgwa ke ba kwang ka ona, ke kwa bontsi bja bona ba tsweletsa mathata a re imetswe.
0: Ke ba e leng gore bontsi?
1: Re imetswe.
0: Wa tsa go imelwa re imetswe?
1: Ka bontsi, ka moka.
0: Oh, ke nagana gore mathata a bona re ka ba laetsa gore ba ye kwa go a lila mola le happiness go moremogolo ba gona go ba tlatsa ka baka la gore go moremogolo ba ka gona go fa mohlala ka motheletsi wa rena re moratang le re mohlompho wa gore digaetse di a dinyalwe ba ka gona go kushisa gore goreng ba sa nyalwe ba ba nyakela thuso ba nyalwe ke manana rena thobele femao le yela ya mosadi o leng gore dingaka di rile a tlogele meriana ya gago ya beng a itse ya gone belo lobile bophelo bja gago wa ko re image ba ka ya mola go moremogolo ka baka la gore ba ka kgona go ba thusa ka tsone mo ere ke go fe mohlala o ka ba o nyetse ke o ka ba o nyetse o nyaka gore taba e ya gago e tswe mo ke file motlhala ka re ba bangwe ba robala gae o boletse mmaka gore ke tse robala go kgaetsedi o itswa gore o robala go mangkoko o nyaka go imologa
1: le dimpho
0: ee
1: o rone dimpho tse di itseng o reketse kwa ka lekgwafeng
0: a re a tlole wa fitlha ka gae o tshwere sefatana gage o le mosadi ba o le monna motho wa gago a tse bona le masheleng a go reka sefatana ga seue o reketse ke mmane ya bana goba o reketse ke malome ya bana bolela gore yo a ke re bare ke palela ke go se gomisa ke ya ka tswana ka gae sese ke no re ke le botse yona gore e tswe mo go nna dilo tse a re le tlhotlholetse gore le di dire e fela re a tseba gore le a di dira ke ka fa o re nyakang go le fa sekhutlhwana se sa gore le imologe le re botse rena re ka se oatlhole o na le motho o mongwe a re wa tseba ke tlhoile bomogadi bo ke tlhoile boragadi ka baka la gore ge monna ka ka tlhokofala go tlo tswelela bana ba bangwe ba ba 100 bana ba boragadi ba be ba ba tseba ke ntse ke le gone re a theletsa rena re a se atlhole ye masupiriti re ke le go iriela e ya boraro go e ba le nna ya thobele fela
2: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetsego dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ikgantšhe ka moaparo wa Afrika Dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo

0: ba gore ba ka ba ba botse botse ka mo phaposing gaso re sa le balele ba rena ba tlhogo ya go mokuwa gae ba gwera
1: dimelang ba gwera
0: ke a bona ba gwera ba dumetse lena mpotapoteng gape ke nako ya gore re ipsine ka kanagelo ya rena ya lehono
1: yay.

0: bana ba mmatoka he ke a bona le ditetse kanegelo e tjompotse mo wena mogau na o rata dikosa tsa segageno
1: e mmatoka ke di rata guru mmatoka gape di bose e ke di rata guru mmatoka gape di bose kudu koko aka o phelang kopela tsona mantsiwa gere di tsa sebešong
0: o bolela nnete ngwanaka re tshwanetse go ikgantšha ka leleme la segaga borena le bose kudu-kudu-kudu pele re nke le botsege e aa ebile mpotseng a fa lena lefela le yanageng go ya go tsoma goba motlho mongwe yo diša
1: ee mmatoka ke fela ke ela ragolo o phelang bontshe dilo tse dintšhi tseo babego ba di diragale ka nako nngwe o ya le nna ra ya go ga mabilo ditoro marula le tse dingwe digwere tseo babego ba phela ba dija gale ebile o re gona gore ke ka fao ba sa tshwarego ke maletse
0: ra golo bolela thereso ngwanaka pelege o mongwe šio monna a napa a bitsa morwago gore a e le ena kua nageng ka nnete ba ile ba tlhwa gona fao napo ya ba mosegare ba le gona fao ke moka napile monna a kwa go lapa yena le morwagwe ba hwetsa moriti o mogolo o mobotse wa motlhare o mogolo wa morula ba batla mafao ba re le ge badutse ba batla mefao borokwana bjo bobose bjane ba ba tlela monna morwa yena o ile a nošala a sa lebeletse lefaufaung a gatlhwa ke lerata dima le bobotse bja le ona ka morago ga nakonyana monna yo le a thoma go gona go sa kgomotse bjalo napile morago kwa modumo wa dintšhe tseo di gobago a lena di be di kwagalenke di bolaya se sengwe a napa a emelela gore a theetse gabotse ka nnete o ile a kwa gore ke dintšha tsa bogalegalegale le gona modumo wa gona o lebile thoko ya bona o ile a napa a tšhikinya tatagwe a leka go
1: motsoša papa tsogarešhabe ke ka dintšha papa fitlha moke re tšhabe papa
2: ai mana wa man
3: o ka o le tšhaba di bjela wa la ke ke lo tšela re ya re feta ka mata ibile re feta la ka bogolo ba ah ke ga se ri dire solo wa la ke ri ka ta mo khausu bo o ka le ragala kwa kha ka lokwa o no go ike to ba
0: moro yena o be a gahlhoke ka fa o tatago a be go ana le sebete ka gona e fela ka yena go ba sa motshepe ka gore ka nnete matla a gagwe a ka se kgone go lebana le kotsi yeo e lebile go bona o ile a notšhoga a napa a thoma go tšhaba ka go tseba gore ga botse-botse go ka se kgonege gore a emele ye o tlago o le ge a dutse a ketime a gopola gore a eme a namele motlhare gore a kgone go bona ga botse gore koa morago go direga eng o le ge a buša matlho a bona tatagwe ka nnete a elwa le mpša ye nngwe a e ragela
4: kuagakala
0: ke bele mpša ela elela kele ya ba mpša ye gaedi ke tše tlhano o rile a sa lefa tsela tše dimo tše nne ya ba dimofitlhetse ka nako yeo ke a bona gore ga gona seo wa ka se dirago o thuša tatagwe ka gore le yena aowa ditlo mo gobatša goba gona go mmolaya di ile tša a rathagantšha tatagwe morwagwe a lebeletše a napa a bona gore ka nnete ga ana kgetho ge e se go fologa motlhare yola a tšhabele gae
5: gape dintsha tšela mmatoka di tla tša tatago tša mofetša mo le ena a tšhabile
0: ngwana mmatoka gape sona seo ke sona seo se dirilego gore monna yola a tšhabe gape ngwana mmatoka sona seo ke seo se dirilego gore mošimane yola a tšhabe ka gore o lemogile gore le yena o tla latela tatagwe o kwešišitše ga botse-botse gore go ka one motho wa tšhabe a phele a kgethe dintwa tšeo wa ka di fenyago tšatšing le lengwe mo bophelong go na le gore a itire goroto kudu ge o sa tsebe gore o tlolwa le eng le gona bjang e le ge a ile a kwa botlhoko bja gore o lobile bophelo bja tatago o ile a ithuta thuto ya botlhokwa-tlhokwa mo bophelong gore motho o tshwanetse gore a tsebe magolo ya gagwe ga mmogo le maatla a gagwe ke ka fao le lekgono le mošimanyana yo a sa phelago ebile e le monna sesewe sa mosele a seripa ke a tshepa gore lena le ipsinne ka kanagelo ya rena bana ba mmatoka bjale ge bojang nna na morwa le tatagwe ba be ba le kae gona morwa o kole modumo wa eng gona gona o ile a feletsa a dirile eng ena morwa awe ne ke le botsa lena ke le mmatoka ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepele batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo se se tla ba thusa gore ba tsebe gore go tlhagile eng pele bona ba tla belega ebile se tla thusa gore bana e be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re ka bona gape nakong ye o e tlago
6: bye bye
7: SABC Education enrich your mind enrich your life
8: kanegelo ya tsogang o tshiša ga mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokekisete ba leng dire Zakes Mogašwa Boiketlo Mmammila le Precious Molepo moanege ke Bodulansi Moloko wa Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke Rorisang Satege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives

0: di papadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: e ke le boga tempiso maibila batsetse batshwala fm dumelang di taba tselo le ka dilitelang ka tlipa gare go tjo iri ya boraro kitse radino was tlopa sa Durban City Darren Kit o ruwa itukulla di papadi ntsha kgole ya maoto moraga o raloka mengwaga ye le somesinyane motlatli wa tlopa sa Mamelodi Sundowns Mikel Cardoso o re le ge ba itile pele ka dintlha tse tlhano ga nya ke ba raloki ba itibala gore tlopa sa Orlando Pirates se ka moraga bona di tlopa tsa Africa borwa tsa relay di thupile metale wa silvere go kwa ditaba tse ka botlalo ka se ripagare go jo iria boraro
0: di papadi ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsone bo itabisho Mokgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

¡Mojoso! ¡Molo y vida!

0: le maila go file ngona.
1: Oh wow, incognito. Don't you worry about a thing. Yeah, Kumbuzo. Don't you worry about a thing. Sasugwele lang. Si, sepitala li. Soko bledi shadu ya rona. Hashtag wena o ring. Mitsitsi liye masumpedi. Nyo kutwa. Iri ya voraro. Nchirigele ya Tavala FM.
0: Wata di lo chedi mwenye di. Kheri ya moyeng. Ebe lo. Mutlo mwenye omu nga. Sisho ale mwenye kwa hui wa moyeng. Ino wanchaka tse lebe no. Rabal laga di lo chedi wholesome. Man.
1: Yeah, di wholesome.
0: Rabal laga di lo chedi. Ah, rabal moyeng.
1: No.
0: Lekwe la ke.
1: Ya,
0: na. Artekateke mo maikutlo
1: geen
0: ya
1: wena re go tlo go pledisha da rena ba teleji ke go feta skombuzo
0: ya bo nya ka go na le motho o tshepiseng gore a ka go tshaka tembise ka bona re le nya go ya tembise ya
1: a ka go
0: no o boletse le nna akere go mo araba o rileng pele re tlo bolela ka senna le wena re boletse go ka tsona go ba di go buditse le mo moyeng fela ra tshola pele le kamera gore fetse go bolela ka yona moyeng fela ge go fetse go ga fetse go botsa re tla go bontsha tembise o rileng
1: Umarabim.
0: Oh, sa yeme tsho ratla go bontshe tembisa motho. Okay, na kri leng wena.
1: Wena o ya kae? Wa mso motho.
0: Yeah.
1: Mm. U ile wa bulishana le yena. O ba di gatlha gore.
0: Yeah, o kile wa mona na.
1: Yes.
0: Eh, loko panela kae? Joang, kala bokae? Ana le mang, o na le mang?
1: Ke mo inbox e jaka just hold that thought.
0: Revolution. Yeah. Are you going to show her justice for Puelan?
1: No, I know. So the feeling we can not ask. Ask Kumbuzo Lwe na vana geokushi shabe.
0: Yeah. Bon. Look, how much revolution are you going to have? You zama live. Okay. Bon le ka kopana ka tsela tsa go fapana fapana fela re tlo bolela ka batho ba o ba kopane go di gokaganyo tsa leago gore le kopane joang ke manga thomeng pele ara re kopane polelo ya lena la mathome le kopana le boletse kaeng le kopane tse kae le bele bolela ka eng o kile kopana le motho
1: no asanga
0: okay yeah bible norm tlongwe ba kopane le batho ke go pole ke kopana le motho okay ke kopane le batho go di go kaganyo tsa leao ke a dumela nna yeah genka no kwa moya wa ka o dumela akena botata
1: ke le ka le nna
0: yeah akena botata fela re tla kopana la moebe norm batho ba tla re bona go bana motho a re wa tsiba ke ngskume ke no nyaka ona kofi lo wena ke se ke no duma go nwa kofi lo wena tshajile ke na le nna go re ka ya ra yona kofi eo
1: Okay.
0: O mo arkino duma go no bolela le wena. Go na le dilo tshe be le re motlhomo ra di bolela mo moyeng.
1: So.
0: Di swara batho ka tsela yeng a re wa tsi bakeng. Ka tsela e be le re o bolela ka gona dilo tshe o di bolela go radiong. Ke no duma go ba le mehlamo le wena. Ga gona a go bonagala gona le sengwe se be le se bonagala se le kotse ka seo. Ya. Ba ba di ba bararo kile ka kopana le bona. Go bolela nnete. Bontsi ba ba o ke kopana go le bona. Ba tlile ba bonagala o ka re ke batho ba go tsiaga botse ya. Ga gona molato ka seo.
1: Okay.
0: Fela re tlo kwa go wena gore ba bang ba kgona le go isha pele e be se go era sa go ya go ile ba tsebane ba ga ga

0: I was true.
1: Don't be out. What's about to start?

0: nthoela ke go lotsa stopa sa ntshirele ke le leboga thiletse ke nako yela ya gore o tle o kwe dinthagolo tsa mahlakung tsa beke ye na tla re sire
1: pele me bra re le tshantse le badlenga ka engwe e gona mo fatlhapa diba ya gona ga marantu e bolela gore ngaka e ka botsa molwetse wa yona gore ya go nyaka ngaka engwe
2: monika
1: ke se ka ntjo
2: mamela
1: a ke mamela selo mane
2: ndeke shoes ha ba tlo tla mona ho nna o re tshama mpendi re mpendi a ka tla ba tshwara ke fele le na tsamaya le di bona ke tla ra le paletso le tla gutla
1: e bya le ke nyaka o nko nkushisha a go ne moriya
3: mara la mathomo ke nagana gore insurance e sentse nthekele kolo yaka ke mo ka go toga mouwe ko maketa robert o phuthela ke
4: mogomeda grodmanne go
3: papatelaaumana
4: yes
3: bona etaro molae a ba tšhabalaga leka le le bipeng
1: ga ke re o bilang bathaka tlapa ke mokana ka dukologa ka thula raka
5: o tla ba wantshegisa wa tseba o tlo fola mokgonyane mara le latlha o bolela le basadi ba batho ka megala basadi ba lena ba tla le bolae
1: bisa o bolela taba ya gore robert o re ena o nyako o nyala re thabile jalo o nyaka o tsa rena magadi ke
4: bokaeaele man o nyako mpotsa gore mosimanyane o bolale seras ebela re kwane tiltium o bona gore mmetsheko kae 1 m
6: bona ke nyako ntekisitse da e transifan jo and then nna ke tla tswalela diele hutu ise ya
7: ditlhatsedithatse
6: tse di go boneng o tlhasela di fro
7: bisa re ke ebeso kolo ela ke e rekiša ka baka la gore ke tlo tswa ka mokgolegong e segale ke tlo sepela ka yone
6: ao ya o nagana gore o tlo tswe segale ka iso
7: ee ke tlo tswa
6: di think so
7: ee a ke re lwana bisa o ile wa baka mokgolegong and-e mafelelong o tswele le nna ke tlo tswa
6: bona exelvie lo mntu ise o bodele ka iso njanjase ya ba go fedele ka jele life
0: o ikwetse gore tse a setse o ka dumago gore di go fete wena motlhoya tsebe mosipologo go fitlha ka labotlhano ka kotara pele ga iri ya seswai pušeletso e letšatši le lelatelago ka metsotso e 20 pele ga iri ya 12 ge di go tlhaetse ka moka e gona omnibus o theletša lamorela le lengwe le le lengwe metsotso e metlhano go tswa ereng ya 10 ge di go tlhaetse di-podcast go tsena www.tobelfm.co.za nna le wena re tlhakane bošego bja lekgono ka kotara pele ga iri ya seswai setlhopha sa ntšhirokale ke a le leboga motheletše a re tlhakane bošego bja lekgono kotara pele ga iri ya seswai tada

0: Romaka jaba du di kakakarejo ga mmogo le lona lapa la bo umphile kudu ku kware yo a be gwa robetse le yena gona le thushu e leng gore le ya bela ba lapa go ba yena ko kwa umphile
1: e le ka lemo re tiraga le tshedi jwa le ga mole le gore ba mushumo wa rena re le ba gore ma kodisa go nya tshisa molato go tloga go ba botlhokwa kudu gore di mafapa a mangwa a megago lona thome go tsiya karolo ke bolela jalo go na le sengwalo se ke se boneng go tswa ka kgorong ya gagore ena ya tshireletso le dinamelwa ke re ke lebeletse kekusar dikgoro tse dingwe le tsona di sentse di thomile go tsenya dinana tse e leng gore di amega mo ditabeng.
0: Kenel, re ke thoma ke boletse gore re bekenyela ya tshireletso ya bana e fela ka manyami go direga tsona tse tsa go akaretsa bo umphile le ba e leng gore go na le bana ba bangwe ba e leng gore ke ba motho le bona ba timeletse le ka reng go setšhaba re lebeletse gore re yona bekenyela gore bana ba tshwanetse ba šireletswe.
1: Ke nnete e tloga e le maswabi ande ebile go bontšha re se re tsene botse mo kgwedigane ya tshireletso ya bana e fela se re se lebeletseng se segolo se sengwe le tse re se lebeletseng go tswa setšhabeng sa ga borena ke sa gore a re šišaneng jale ka ge e le gore bosenyi ka methale ka mabaka o tswelela ka ditsela tse di fapa-fapanego jale se ka ra dumelela gore dinokwane ka methale ka mabaka ba fele ba tsaya monyetla go fetapaofe o e leng gore ba ka o huma gore ba kgonne go fetsa ba dira bosenyi motlhomongwe maikemisetso ele ya go busa batho botoko jale le jale jale a re šomišaneng fa ke le modudi go na le se ke se tsebang se ka ka dula ka re a se bothata baka ke fane ka tshedimoso a o gapeletse gore o fane ka tshedimoso o fane ka maina a gago se segologolo se re se kgopelang fana ka tshedimoso e le ka fetsa e le thusitse setšhaba sesa thulaga.
0: Mmoleledi wa maphodisa ka Limpopo Kennel Malesela Ledwaba a re leboga tshedimoso e le go boledišana le lena le ge e le gore ditaba tša rena ka nnete ga di lebogwe. Nnano ke la tlhokwa la tsela motheletše a re kweng maikutlo a lena ao le a rometse go WhatsApp line ka gore laboraro ke laboraro ka boripana thobela.
2: Thobela tlhokwa la tsela mmogo le batheletše go timelela ga bana o ka re go thoma go ata bjelo gona mola le rena batho bagolo re timelela. Ga re tlhokomele gore na bana ba rena ba sepelela kae ba rolokela kae le bomang mola le rena batho ba bagolo re timelela majase le gono ga re bolokeng ka nako tsotlhe ke re be maboja mabolwete e selo sa ka gae moletša maboja dithabeng mosate.
3: Tshobela setlhopha sa tlhola tsela le batheetsi ba tlhola tsela ke rapela gore ngwane wa mosetsana wa o timela ka tikolo ya mauela nke ba mokgwetsi a sa buša moyana mentle ke moele mešotso wa batladi yo mosate.
4: Tobela setlhopha sa tlhokola tsela ke matsoše sergeant moela ke mo pinone ga ke phokwane mogoi taba ya go tlhatloswa ga makhura ka laboraro e tloga e le tlhoa boroko e le ruri mo nageng ya Aforika Borwa gobane dilo ka moka jwa tlhatloga go tshwana le bojijo le tsona jwa tlhatloga re le babui ba naga Aforika re hwile la pitšana senya ke rialo tangofo.
5: Kona tsela tameng ka mokgashong go tlhatloga ga makgura go tloga go tlo re bolaela sa ruri ka gore batho re se re imetswe re tshwere ke tlala bana ba modimo ga bana mešomo re tlhakile na goreng ba re dira ka tsela e tlhe nke ba re gaogele re imetswe re tshwere ke tlala ga re na mešomo ba tla nyolosa makgura ga oa yo ga se yona dinikolaisa maswanganyi ka mapretoria ga mamaile kolobetina kege mošat.
6: Go tsong ka mošate go tee le bana ba kekgalaka nnete gona go tlhatlhoga ga ditheko tša makhura a difatanaga go sa tlo re ama kudu re le badiriši kudu rena ba go sela ka la go dutla re ruri ga borena e tlo ba thabeng ke a leboga thobela ke matume Charles Monyela go tswa ka mehlareng sebidiele.
7: Go tsong setlhopha sa tlhopha la tsela nna ke lora re tloya mošomong ka maoto rena ba go tlhoka ka lebaka la kotiso ya makhura ka lebaka la gore baetapele ba rena bana taba ba tseba gore patnaga tša bona makhura ba tšhelela ke mmušo ka di-tax tša rena re sa godela pitšana mogale sepofatlha ke nna ke le ka Benina Park ga e ke tlhakina ga mogoboya maikutlo a ka ama lefelo le wena ausbaki mapitse botlhokwa ga botse ba tsweditše ka moka ba tlhokwa la tsela tanko
0: re ba tsweletse ka moka re le bra gwa tla ka nnete ba tsheletse ba re hwi hwi la pitjana ke maikutlo a lena.

ka nnete a go se ya manefelo le rena bagashi le batsweletsi upia tsebang gore ka metlha ga re a nyatse ga re a lebelele fatshe ka lebaka la gore a re laetsa thego yeo le re ne yago yona ke mosupologo a re kweng gore mebaraka ge re sa letile la boraro e go e baka sebopego sefe.

0: Rabele Shum Matsoko Malatsi ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Peggy Motheletsi Madume, re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Nigeria. Baetapele ba babedi ba diphathi tsa dipolotiki ba ngwegetse diphathing tse dingwe pele ga dikgetho tsa boporesidente tseo di tlago. Peter Obi le Rabu Kwankwaso ba ile ba kgona go fitlha legeng la bobedi le la boraro la dikgetho ngwageng wa 2023 ba ya go tsenela phathi ya Nigeria Democratic Congress go tlo phenkgišana le poresidente ya bjale Bola Tinubu. Basekaseki ba re kgato ye e tlo tliša diphetogo dikgethong tsa naga. Ge re lebelela ditaba jaaka nageng ya Kenya, batho ba lesome ba tlhokagetse go ralala le naga morago ga mafula ao a tlišitšego kgerego ya mmu ka dileteng tše mmalwa. Maphodisa a re maporogo a mabedi a senyegile ka seleteng sa Kwale. Mokgatlho wa tlhakodišo wa Red Cross ka Kenya o re go na le dipego tšeo di sa kgonthišwago tša go timela ga batho le mengwako yeo e nweletšego ka seleteng sa Mukuru kwa Njenga. E le go lefelo leo le nago le badudi ba bantši. Re tšwela pele ka ditaba jaaka nageng ya Eswatini. Presidente ya naga ya Taiwan Lai Ching-te o re ga gona naga yeo e nago le tokelo ya go ba thibela bjalo ka Taiwan go etela le go šomišana le dinaga tše dingwe. Presidente wa Taiwan o boletše se ge a be a etetše Eswatini a be a sa letelwa mo a kopanego le kgoši Moswati wa boraro. Naga ya China e kgatlhanong le ketelo ye. Re ruma ka ditaba jaaka nageng ya Mali. Balaodi ba re ba nyakišiša mašole ao go gononwago gore ba amega go ditlhaselo tša beke ya go feta ka nageng ye mo go tlhasetšwe go dikampa tša sešole dikarolong tšeo di fapanego tša naga. Sehlopha sa marabele sa Al-Qaeda le sa Tuareg di tšere maikarabelo a ditlhaselo. Ba gononelwa ba akaretša mašole a mararo ao a lego mošomong, yo tee yo a rutšego modiro le yo tee yo a bego a rakilwe mošomong. Motheletsi ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko Malatsi le rena re ya go leboga. Re boela go maikutlo a lena batheletsi, re thoma letlakaleng la Facebook. Motheletsi shwena re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela re hwilela pitjana ka taba ya go oketsa theko ya makhura di fataraga ka ge le dijo le tsona di tlo tswela pele go ya godimo empa bara mošomo le bo mma mošomo bona aowa ya gore okeletsa ga ba tsene felo. Ke Ramaisela Koma ore o ga mašašane mohlonong. Yo mongwe shwena motheletsi re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela. Nna ga ke sana molomo ka tlhatloga makhura di fataraga go ya swana. A tsone bona di fatanaga ja rena di sepela ke Franz Kobe ka moletsi lokama yo mongwe shwena motheletsi ke Allen Maboja o re thobela ka moka setlhopha sa tlhokwa la tsela. Go balela nnete re le ma Afrika Borwa ke gona re hwilela pitjana ka baka la petrol ke re tshokolo ke gona e golela godimo. Allen Maboja o kakatle go ntsholo section yo mongwe Shuki Beauty Mashita ka Lutuli Park o re thobela ka moshate. Taba ya gore re thege ditho ka taba tša twatši ya Hunter e ka se kgonege nne re batho re a tšhoga re nyaka go tseba ka botlalo ka twatši yeo. Ke Beauty Mathato yo mongwe shwena motheletsi o re tameng ka moshate gomme mašheleng ao ba berekišang for matlanka nkabe ba re nyakela makhura a difatanaga e be mmušo o be o tla be o šomile. O re ke maikutlo a ka ga amane felo le lenaneo la lena. Ke a ngwala le ka Thembisa Monneng ke mmina phiri lenkwe tša badi yo mongwe shwena o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela. Bjalo gona go thata fa go ya pele theko ya makhura e tlo tlatloša e tlo tlatloša e tlo tlatloga re tsebe re tšhabele kae go boima lefaseng re tlo ja nta ra šeba ka legae. Ke Evelyn Lebebe ka Stain City wa mafelo shwena o Facebook o re kgotsong ka mošato wa tlhokwa la tsela. O tlatloša ga ditefelo tša makhura ke go bolaela ruri ba hloke o re ke Unity Motene go tšwa ka Motene Habeng Village. Re boela go WhatsApp line ka boripana thobela.
2: Tlogela stopa sa thokela tsela ke bona thatana ke mapoto ka Blood River ke re bana nna ba re kwele botlhoko batho ba modimo a ba re kwele botlhoko ka petrol e wewe ya odimo e sa tlo ya ya odimo bana ka mo mefumo e se wa o berekiwe go le motho a lola tsentjo e shwe spetela o sokola pele ka lebaka la hore ni transport o di nyaka tshelete ya o tsebale na ro di tsheya kae batho ba sa berekiwe lo sina mefumo ro di tsheya kae mo shwa re kwele botlhoko batho beshu Maurex le mokoming amen.
3: Tlhobela ba ga shiba tlhokala tsela. Ei nna na o ka re petrol e impone ka ga kirekile se fatana ga se seso. O ka re ba eketsa ka go bona nna. Ke ra re sa tlo go bala. A ke ba e boledisha ba e pomenyana ga nyane at least. Ei ba le gone na ba ya ka kudu. Ke shimala mo go feta mo ga uteng ga e ka kwa kana na skororo re mo shate.
4: Tlhobela se se peteres go moloba ga se ba tlhokola tsela ga na e le gore ga otse mmuso ga one ka mokgwa o ke tlo go jira ka ona gore ditheko tse di fokotsega kore gabetsana re tlo ya ka re le mo Aforika Borwa ka mo ke motlhagase ka mo ke metsi ka mo ke makhure gabetsana re tlo bona re reng ke a leboga ke mo ke Vincent ka mo Springs ga ke fatlhamano Tobela ka tlhokaneng la tsela mogashi le batheeletši a yolo gona re khulela bijana ma ka makhura a re khulela bijana re khulela bijana nna ke sa tsoa ke tla rengwane ke ntshong ka ga masemola tango
5: dumelang ba thokala tsela ke dumedišayo a dumedišang ke setolo sa babira triple m martin wa sona mona dirokoroko moodi ya manthata mo re tswang gona a yo lona ke mathata a re sa tsa re ta tšhabela kae makhura ke ona a ya odimo ba pala ko fa setšhaba mebereko bjale batho ba tla tšhela makhura ka eng mebereko le yona e sa khumanae mošhato o mogolo
6: gotsong ba thokala tsela oa bolelang ke rengi matshoo ke re bana motho a ka no tsena ka ra ntlo ya motho a jea ngwana bana ngwana 2 years gape jalo ona a re sa le safe banne
7: ka mošate ke a tamiša bagaši le batswetsi ba tlhokela tsela ke tamiše batheletši ba thobela fm la tseba tabe ya go timela ga bana le batho mane e tlo ba e tlhobaetša ka re ke dinaga ka moka jalone kwa ba re motho timetše ngwana o timetše ga morago maa sa bonagala e tšee sebaka ge ba mokgwetse ba kgwetse a tlhokofetše awa ya makatša mane e ka ba batho ba ba tšeang batho ba ba iša kae ba ba šomiša eng ga ba ikuša bohloko ke ka tshwane ka mamelodi ke lucking wa tora mokontobiane mošate
0: ismael morofe re ya go leboša ga sona sefatanaga seo e fela o tlabe wa re rwadiša morwalo wa makhura a difatanaga ke maikutlo a lena batheeletše ga go seamane felo le rena bagaši le batsweletše ra gatela pele ka tsona taba tse tša makhura a difatanaga ka gore ba sekasekim ba sedimoša gore tlhatlošo e nngwe ya ditheko tša makhura e tla imetša badiriši go ba bona bareki bao ba šetšego ba goga ka gara se ka ge tlhatlošo e nngwe ya ditheko tša makhura e tla phethagatšwa ka labararo la beke yona ye go ya ka kgoro ya diminerale e rem makhura ka moka a tla tlhatloga ka diranta tše 3.27 ka litara mo la diesele e ya go tlhatloga ka diranta tše 6.19 ka litara mo la parafini yona e tla tlhatloga ka diranta tše 4.22 ka litara gomme re nyaka go kwa gore ba ba ditekisi ka gore ke ba dinamelwa tša botlheng bona maikutlo a bona ke afe ka temana e le gore se se ya go ba ama ka ditsela tše dife re amogela mo mogaleng moleledi wa santaco maemong a bosetšhaba ke mme rebecca phala mme phala re ela amogela thobela age mme phala le ba bangwe ba badiriši goba bareki bao ba sekaseke ba bolelago ka bona gore le tlo imelwa le go feta maikutlo a lena ke afe ka yona tlhatlogo yeo e tlago ka laboraro
8: re tshwenyegile kudu ebile re thomile go tshoga re tshosa ke gore mafelong a kgwedi ya matšhe ge go be go bolelwa gore go tlo ba le koketso ya tefelo ya makhura di-association tša rena di ile tša dula fase boetapele ba thoma go tsebiša banamedi ba ba fa nako ya go lekana kgwedi kamoka ya April gore ba itokisetse gore go tlo ba lift fa o le gore re tsone re nyo shethe go bya le mola re sa re ya thoma ka yona patela yo bo re kwa gore tefelo ye la makhura e supply ya go dimukudu re tshogile re tshwenyegile ka gore bontsi ba batho ba re mo gongwe bo ramishomo ba bo mongwe mo shomo ba santse ba dumelle batho gore ba shomele gae se go se tloga se bontsha ga botse gore re tlo go atlafala go ya pele be le ka industry ka gore mosomo wa rena o shuma ga botse ge fela e le gore maAfrika Borwa a kgona go tswa ka magaeng a e le mafelong a go fapana re tshwenyegile kudu.
0: Mme phala le lena le nameja badiriši ke bona ba namedi re ka bona bona ba angwa ke kgato e ya mmušo ka ditsela tse dife ka gore go a bonagala gore ga gone fa e leng gore re ka itšhabela gona
8: go ka pheletša maikutlo a batheletši ba fetsang go a tsweletša ka kgatiso tša bona tša mantlo ba bontšha gore theko ya dilo ka moka e thobile go ba godimo ke makhura ke motlagase ke metsi bophelo ka moka bo thomile go ba bothata e ra gore ka gore yalo banamedi ba rena ba setse ba thomile go swaraga thata seo se re provaetša kudu ka lebaka la gore re tlo thoma go bona batho ba thoma gore motlho mongwe ba tlilong yaka gore ba ye ba gopele batho ba dikoloi tsa di-private gore ba ba sepetse gona fa wenke kule le batheletse ba bontšha gore na le mathata gore batho ba atimela batho ba jiwa batho ba le ba digongwana ba go tshwenya ba kgona go bona monyetla wa go tia batho ba tlo bona monyetla wa gore ba supply ka dikoloi tsa di-private ba ua uwetse banamedi ba ba tla reng bona ga ba sa kgona go fitlhelela tšhelete eo nyakegago ka gore ga dikoloi tsa botlhe go ba tsona dinamelo tsa botlhe ba tsena ka moo rata ba feleletsa ba ba le mathata gore batho ba go ba le mebileng se se mora gore go raya gore banamedi ba rena ke bona ba bagologolo ba e le gore ba amegile ga mpe ga mmogo le bona beng ba mebotoro e re bolelang go tloga mola re boang nakong e le ya mathata ya COVID-19 bontšhi ba beng ba mebotoro ga ba sa kgona go lefela mebotoro ya bona kgwedi ka kgwedi ba buse ba lefele le baotledi jalo jalo ke gore ga botse ka moka ga rena re mo kotsing ka sebaka se
0: le setse le kgwathile ntlha ya go lefela difatanaga ka bona boraditekisi kgwedi ka kgwedi motlho mongwe ntle le yona eo go na le tse dingwe tse e leng gore le a di lebelela ge lešhalela le lena le tlhatlosetša banamedi ba lena ditefela
8: re lebelela bophelo bo le goreng bo tloga bo le ga botse mošomong goba kgwebong ya tekisi kgwebo ya tekisi mongwe wa yona o tshwanetse gore letseno la gage ka lona a kgone go lefela koloi ya gage kgwedi ka kgwedi ba boitsere ka sekoloto sa banka a lefele dilo tsa go tshwana le bo di-insurance le di-trackara a boya gape a kgone go netefatsa gore koloi ya gage e loketse tsela ke gore go be le mokgwa wa di-service a lefele gape le mootledi wa koloi ya gage a boye a kgone gore le ena ka boyena a beye borotho ka lelapeng la gage keo ke tse dingwe tsa dilo tse e leng goreng re a di lebelela di-association ka mola ka dikontorong go na le batho ba e le goreng ba thupilwe fao ba šoma ba šoma ka mo dikantorong batho bao e le bona ba tshwanetse gore ba lefelwe kgwedi ka kgwedi e le bona ba netefatsang gore dibuka tsa batho di beilwe ka mokgwa wa tshwanelo le go tlolo ka moka disepela ka tshwanelo ke a mangwe a mabaka ao re šomišang tšhelete ka ona mo industry-ng ya ditekisi ao re tlo o tshwanelang ke gore re a lekole go leka go kaonafatsa gape le go netefatsa gore ge e ba re nyoša ka mokgwa e le gore re tlo kgona gore re lefele dilo tse go fa tshwana le tseo
0: etse banamedi ba kwešiša mabaka a mme phala
8: banamedi ba kwešiša bele ka mang le mang e fela go kwešiša ga gore gore go a gotlelelega ka lebaka la gore le bona go na le fao ba tshwenyegileng gone ka nako nngwe o ka ba wa kwa ba ra wena ba re e fela boraditekisi motlhang tefelo ye ya makhura e ya fase gare ko ba re bona ba theoša tefelo ke ka lebaka la gore motlho mongwe re be re bontshe gore dipalopalo di a laetsa gore go ba go fitlha ga bjale tšhelete eo e le goreng banamedi ba e lefela go sepela ka ditekisi letšatši le lengwe le le lengwe ke tšhelete e le goreng le gale e godingwana ge re bapetsa motlho mongwe le bao ba sepelago ka dipese tsela di hwetsago thego ya mašheneng go tswa go mmušo ke ka fao gantši o hwetsang industry ya ditekisi be redumo o ka re maAforika Borwa nke be a re eme nokeng ge re gopela mmušo gore industry ya ditekisi e sepetša batho ba bantši kudu ge o e bapetsa le mekgwana e mengwe ya dinamelwa mokgwa ola wa subsidy goba thego ya mašheneng ge nke be ba seka mo industry-ng ya ga borena o be go tlo thusa gore banamedi ba kwešiše ba be ba bone go na le thego ye ba e hwetsang ka gore nnete ke gore bona ba kwešiša ka gore ke maAforika Borwa ba tseba mathata a re kopanang le bona e fela ge ba lebeletse seemo sa bona sa ditaba le bona ba hwetsa le gore go na le fa o ba tlielelang
0: age mme phala a ke nyaka re rume ka poledišano ya rena e fela pele ga fao a ke fetišeng ba papatšo
9: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase ebile ebile o hwetsa ditirelo go fitla go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Me phala ge re ruma lena le ba bangwe ba ba kgathatema ba botlhokwa-tlhokwa industry-ing ya ditekisi go ba dinamelwa ka kakaretso ka mononageng. Le ka reng go mmušo e tla le molla kimollo ya mmušo ya motšhelo wa makhura a difatanaga ka gore mmušo o bo o kgonthišitše gore o tla katološetšwa le gona kgweding ye re lego go yona ya May.
8: Ya phokotso ye itsego re na bele ka industry dikoloi tsa rena tse dintši di sepela ka makhura a diesel. Makhura a diesel ga bja le mo Aforika Borwa mmušo ga o na maatla kudu go botsa barekiši ba makhura a uwe gore ba tshwanetse gore ba lefedise batho bjang. Seo se dira gore ga e name e re gola kudunyana. 7 rand yela babe ba šetse ba e tlišitše e be e re imela bele ge batho le o tlaleletsa ka 6 rand ba fetsang gore botswa re tlabe e tla kala boraro. Seo se nora gore go raya gore go tlo nama go befa go ya pele. Re gopela mmušo dilo tše pedi. Sa mathomo ke gore kwa moragonyana ministera wa dinamelwa mme Barbara Crisse e kile a bontšhwa gore go na le ka fao ba ka bolelang le boradibanka ba dire seo ba se bitsang gore ke di-risk. Ga lebele ge ke bolela le lena koloi ya go dudiša batho ba go lekana ba 15 ko gore 15 mongwe wa yona o patela fela koloi tšhelete ya go lekana 20,000. Ge ba ka re bolelela le boradibanka gore nke ba theoše theko yeuwe e tlo re thuša lebakeng le re leng go lona ka gore re a tseba gore ela ye kgolo ya gore ba re fe thego ya mašheleng ba re tshepišitše gore dipolelo di sa le gona e sele sa le dipoledišano gomme e ka se phetlhagale go fitlha ga bjale. Se re se kgopelang ke gore ga ba re humanne kimollo ya go tshwana le uwe ga bjale gore re se ka imetsa banamedi ba rena ka go tswela pelengtse re oketsa ditefelo.
0: Moleledi wa bosetšhaba wa mokgatlho wa ditekisi wa Santaco mme Rebecca Phalam ka metlha re lebagana kwa lena re re le kamoso lano e sala tlhoko la tsela motsheletše re gatela pele ka tša gore tona ya maphelo Dr Aaron Motsoaledi o ipileditše go maAforika Borwa go thekga ditho moraga gore go tswelele dipego tša mabapi le twatši ya go bitšwa Hunter virus gona ka monageng. Go begwa monna wa mengwage 70 a tlhokagetše moraga go babja a lebile setlhakatlhakeng sa St Helena le molekane wa gagwe wa mengwage 69 yo e leng gore o ile a idibala ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo morago a tlhokagala ka manyami. Bobedi bjo e be e le banamedi ba sekepe sa boithabišo sa boditšhabatšhaba go tšwa ka borwa bja Argentina se lebile ka setlhakatlhakeng sa Canary ka tsela ya Cape Verde. Go begwa yo mongwe wa banamedi a tlhokageletše gona ka sekepeng seo. Seo sa tliša palomoka ya bao ba tlhokagetšego go tharo. Go begwa molwetši yo mongwe a amogetše bookelong bja ka Kempton Park gona ka mo Aforika Borwa. Go kwa kutšwana ka yona temana yem re amogela mo magaleng tona maphelo ke yena Dr Aaron Motsoaledi. Tona re ela magala thobela.
10: Ke a tamiša pheki le batheletši ba tlhokwala tsela ba thobela FM.
0: Age tona le ka thoma ka gore kgonthišeletša gore ka nnete go na le molwetši yo amogetše go bookelong ka mono Aforika Borwa ka yona twatši e ya Hunter.
10: Ee, ke a kgonthisa gonne motho a leng sepetlele ka lebaka le kua Santi.
0: Age tona napeng le re tlhalosetše gore le rena re kwešiše le go fatlhoga malebana le yona twatši e goreng ke twatši ya mohuta mang le gona e swara batho bafe.
10: Pheki a ke phošolole mo ke kwa mo ditabeng go bolelwa ka mafu a batho ba bararo nna re tseba ba babedi wa boraro go a re motsebe ge e le gore a ka ba a hlokafetse ka mo sekepeng re sepela pele a se ba re tsebiša mara ba re ba tsebang ba hlokafetse ke ba babedi
0: di a kwagala tona
10: yona e diregile ka mogo kepe se se tlogile beke tse tharo tsa go feta kua nageng ya Argentina ka ge o boletse se ya di staka sakeng tsa Canary mara ba ya go setana geng ya Cape Verde. So batho ba o ka re ke batho ba ka hore be le di tourist o ka re ba tsa ba khatla ke di tlhaka tlhaka ke go tletseng dinonyana. So ba tsene di tlhaka sakeng tsinji se ba tsena se tlhaka sakeng sa Saint Helena ke le o mong wa bona a thoma go fokola ka tsike bua se tlhaka sakeng ba re ba mo thusa a soka fala ke monna wa re masuma wa monna wa re masuma shupa wa tswa nna geng ya Netherlands. Ya le o ba ane mohumadi wa gagwe yena o ne mengwa ke masume senyane masume tshela le metso e senyane 69. So mosadi wa gagwe ke ga buisa gore ka ge monna a tlhokafetse mo setlakatlhakeng a ka sa tswela pele ka leeto le la sekepe ke ge ba mo fifisa gore a tswe mo Aforika Borwa a tsene o R Tambo a fofele nageng ya gabo e leng ya Netherlands. So ga a sa le mo line mo o R Tambo a ba collapsa e dibala ba mo tseya ba mo isa sepetlele mo Cape Town Park o tse o tlhokafalela moo. Ba le ba setseng ka sekepeng ba tloga tlhakatlhakeng sa Saint Helena ba ya tlhakatlhakeng sa Ascension ke re o mongwe wa bona a thoma go lwala ge ka a lebile Ascension ga a fitlhe Ascension ka ge ba setse ba bone motho a tlhokafala ba tshoga bana ba mo rwala ba mo fisela mo Aforika Borwa ke ena o a leng kua sepetlele a leng sepetleleng mo go la Sandton jale ge ba dira ditiko ba gotsa e le yona twatši ya Canta virus ke ge ba gopola go le wa Captain Parker gore gape be ba sa tsebe gore ke twatši ya mohuto ba kere madi go yena mara pele ba a testa a sokafala so ba boelela mo mading ao ba a testa go nyaka yona Canta virus ka nnete ba e hwetša so go ira gore batho ba babedi ba swere ke Canta virus o mongwe wa bona ke yena mme o a tlhokafetseng o mongwe o a leng sepetlele. So re deducea gore go raya gore le mogalajo monne wa go tlhokafala Saint Helena le yena go raya gore ke yona Canta virus but yena a kry o tlhokafetse a se a ka testiwa
0: age tona ka gore batho ba re bolela go ka bona lešetse le tlhalositse gore ke ba e leng gore ba etela dinaga tja go fapana ke baete a se badudi ba ka mo nageng ya gabo rena e ka ba go šetse go tsebega gore yona twatšie ya Canta e fetela ka mekgwa efe gona dika tša yona ke tša mohutama
10: gape a setwatšie emsa e a tsewa setereke a e tshwane le covid la gopola covid ge e fitlha re ile ra kakanaga e sa tsebe Canta virus e a tsewa kudu-kudu kua nageng tša South America le bo Argentina e wa gantši e tlhwa ewa a setabe emsa le kua nageng tša bo Asia e tlhwa ewa so ke twatše e le gore e a tsewa ke tatšwe e bitswang gore ke zoonotic e e leng gore ke twatše e tlhaga mo diphoofolong gomme ke motho a ka kgatana le tsona ya mo fetela jaanong e phoofolo e sepelang ka yona ke magotlo kore rotens rats and mice ke magotlo kudu-kudu ge motho a ka kgatana le matswantle a yona mohlapologo le matswantle a ona le mare a ona wa kgatana le yona ka mokgwa ofeng ore ofeng then o tsena ke twatšee jale ge tšee tsene mothong ge motho a ka kopana le o mongwe kore ntho e ba bitšang close contact ka spoa e ka tloga mo go motho o ya tsena go o mongwe mara seng sa yona e tloga go magotlo ya tsena go motho so go raya gore kua Argentina ka gore e tloetse tatso ya mohuto go raya gore e tsene go bona ba le kua nageng Argentina pele ga ge ba tsena ka sekepeng
0: age tona le ipiletša go maAforika Borwa gore re thege ditho re setšhoge go lebeletse tsona dipego tse tša yona twatšie ke ka lebaka la eng le bolela ka tsela yeo tona le gona ke phošo gore re le badudi re tšhoge
10: keke go ka se thege ditho wa setšhoge go tlo o diregang ke la wa tšhoga go ka se thege ditho wa be wa tšhoga go tlo o diregang nna a ke be go tšhoga le go thega ditho gago a go fodise bolwetse wa nkwiša gore ke rabjan
0: areto
10: yo yona re ka sera sera a wa ma Afrika bo ba tshogang nna re bolla dinthatsire di tsiba mmala go ka tshoga wa tshegeditho o sinya dilo ka bontsi but go botsa gore le tshegeditho ke ka bakala gore twa tshe go botsa gore go tloga motho mo go ya go mo ke nya ka close contact so batho ba re ba nya ka ba re di bitsang contact tracing ke ba re naganang gore ba bile le close contact gore ba bile le kopano ya gausi le gausi le batho ba so ya mathomo e re mo lebeletseng ka kudu e tlo ba mmeo wa go tloga sakatlhakeng sa Saint Helena a fofela o R Tambo aba ke na mo lining o ile le mo lining ya go tsena ka ka ka aeroplane ya go aga gabo so re tlo lebella batho ba benga mele bona mo go ba ga fufa sentelena gore o be a le bomang ka mo sofane se ya go tla ka sona a ke tsi gore a ka ba tlile ka sofane sa mo huta mang gore o bane batho ba feng ke ba feng ba ba dutse ga o file yena le yena then go tloga mo le baoki le dingaka tsa go mo gwata ka fitlha captain maka pela ga a tokafala le eno a leng sepetlele go sa santen go ne baoki le dingaka di-health workers tse ba mo gwatileng le bona ke bona re yang go lebelela bona maaforika borwa a mangwe a ka moka ao a ga re nyakane le bona ka gore a finke ba ba le close contact le motho ka ntle go mongwe a ka tlara oa nna e bekele o a re thambo ke beke eme gaufi le ena ke a mo gopola aa re tla go testa mara ba re ba nyakang ke bao ke ba boletseng re na le maaforika borwa a mangwe ka moka ba re be re se gaufi ke ka baka le re re thege ditho
0: age tona ka gore sefale re thege ditho ebile le re twatsee ke e leng gore e ya tsebega go era gore le lekgoro le le aforika borwa le tloga le itukišeditse ditlabela di gona gore le ka šogana le yona twatsee
10: wella mathomo ke gore ga ene kalafo latse gore twatse tsa di-virus ka moka a sanka tsa ba le kalafo le yona covid a senke a ba le kalafo ka ntle ka gore re ile ra ba le mahlatso go apetsa moyento jale twatse a se a tswe ba le moento ga ene kalafo go o shere ke malwetse a di-virus re go dira nto e ba reng ke management not treatment re ya go manetša ko re go thuša mo go palang go o palela ke go hema re ya go thuša go o palela ke go nwa metsi re ya go thuša ge ditshio di sa bereke ga botse re ya go thuša so re dira taba tsa mohutong ge e le gore go ne mo bleedang go felela ke madi ore go tšhela madi so ke ka baka le ke ka mokgore manetšang twatse e ka gona go tloga gale e manetsiwa ka mogoo ka gore malwetse a ditwatse tsa di-virus gantši ga nka e ba le kalafo
0: batheletše tona sure a re thegeng ditho tona maphelo dr aaron motswaledi re lebogile nako ya lena ba kwele re re le ka moso
10: age ke a leboga phedi ke leboga ka maatla
0: age lenano ke la tlhoko la tsela a re menyeletseng ka maikutlo a lena ke thoma go letlakela la facebook motsheletse o reng ke chester serunya gore kgotsong setlhopha ka moka sa tlhokwa ge e le theko ya makhura re sa tlile go lla kudu mengwaga ye e sa tlang chester serunya o roka pretoria ka soshangube phuthima botsa re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela le batheletse ba thobela fm ke sono ka rena ba dikobo magetleng eupša ga gona seo re ka se dirago phuthima botsa o ka moletse ga mabotsa dithabeng a re mošate yo mongwe šo re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela nnete gona tlhatlogo ya makhura e tloga e le tlhoba boroko setšhabeng sa thulare ke molatelo magato o roka botlhokwa ga magato a tshela ore ke ena wa leboga o re thobela maikutlo a ke a lena batheletše ka boripana go seamane feo le rena bagašing le ba tsweletše fela re a leboga ka metlha ka gore yalo rena re re le romile la mantši ba legonong nano la tlhoko la tsela la go tsweletšwa ke motsweletše ke peterus tšhilwane motsweletše metšhineng pontsho motlhola motsweletše mogolong matsheko malatšing le motsweletše petish mapitsi wa ga botlhoko ge ke tloga fa ke a mo šutelela ke ena mpho morase ka moka ka ditaba tša iri ya bošupa ga a fetša ena o tla ya ka mabaleng a dipapadi Clifford Mehala le Nathi Kubiana ba tla be ba moletile le wena ba go letile motheletše thobela
11: ditaba tša SABC yeo ikemego e setšile tlhakore go thobela FM ka mpho morwaswi
12: a re lotšhe tša iri ya bošupa ditaba ke tšena tona ya thuto ya godingwana le tlhatlhobotimanamela o re o na le kgolofelo ya gore go bea sekema sa NSFAS ka fase ga taolo go tla thuša kudu manamela o tsebagaditše gore o bea sekema se ka fase ga taolo morago wa go ithokolola ga maloko a mabedi a botong go akaretšwa le go ithokolola ga modulasetulo wa motšwa o swere wa botong a ka Mokwena Maluleke goba ke re manamela o tsebagaditše gape gore o thwetše professor Hlengane Mathebula bjalo ka mookamedi wa sekema se
13: I've taken the decision to place NSFAS under administration and appoint an administrator. This decision was not taken lightly. It follows a long process of engagement, legal assessment, governance intervention, and consideration of alternatives. When I assumed office as Minister of Higher Education and Training, concerns already existed regarding the constitution of the NSFAS board. Following legal assessment and advice, the department approached the courts through self-review proceedings concerning the processes through which the board had been constituted. We took this step because government cannot knowingly ignore potential legal irregularities.
12: Salvialo Democratic Alliance e pile tsa go tola ya thuto ya go dingwana le tlhahlo botimana mela go begela parliamente ka potlako ka ga seemo sa go hlobaetsa sa NSFAS le loko la Democratic Alliance le le shechaneng le merero ya thuto ya go dingwana le tlhahlo nga ka Delmain Christians wa tlalosa.
14: Even more concerning is the apparent breakdown in the relationship between the minister and the board, raising serious questions about accountability, due process and institutional independence. At a time when NSFAS is already struggling with weak financial controls, failing systems, and ongoing disruptions to student funding, this instability is unacceptable. Students cannot be caught in the crossfire of leadership failures. The minister must act, and he must account.
12: Theletso ya bohlatse go tsheko ya ka gare ga tsheko malebana le molato wa banna ba tshela bao ba latofatswang ka polao ya batho ba lesomeseswai ka losikisiki mo ngwageng wa 2024 e romilwe. Onele Jele o romile go fa bohlatse ka kgorongkgolo ya tsheko ya Mthatha yeo e bego e swaretswe ka losikisiki. Boramolao ba ba sekišwa ba re ba nyaka go tsweletsa bohlatse bja gore ba latofatswa ba bararo e le go Aphiwe Ndende, Siphosoxolo Myekethe le Bonga Hintsa ba gapeleditswe go dumela molato. Dingangišano tša mafelelo di tla theeletšwa ka kgorontsheko ka Moswane. Nomzwane Lengoma Wabira.
15: Jele was arrested in Port Shepstone with Ndende and Hintsa. He is currently in custody for a different case. During cross-examination, a state prosecutor, Mfundo Makubalo, pointed to Jele that he gave evidence that contradicted Ndende and Hintsa's versions. He also pointed to Jele that, according to Ndende's evidence, they were threatened to speak the truth or be thrown into the Umsinvubu Dam. While Jele had said they were threatened with being thrown off at the Ndamvuna Bridge. A ruling in the trial within a trial is expected this week.
12: Molokotla petition wa polokego ya sechaba ka Western Cape and Rooks Marais o re ba amogela go thutwa ga dithunya tseo di sego molaong tsa go balelwa go tse masometshela ka provinceng ye mogweding ya Moranang. Marais o re mapodisa a thupile gape bomo ya go foshwa ka letsogo le dikolo tse dintšhi.
16: We cannot allow individuals accused of multiple violent crimes to return to communities where they are able to continue orchestrating and committing deadly attacks.
12: Baetapele ba ka Europa ba kopane ka nageng ya Armenia fao ba gateletseng tlhokego ya tsela ye kaone ya go šireletsa goba ya šireletsego go lebeletswe dintwa tseo di aparetseng lefase mmogo le dikgotlhano tseo di leng gona ka Amerika. Mokomišenare wa European Union Ursula von der Leyen o re Europa e tla tshwanelwa ke go tsena ka bogare ka bokgoni bja yona bja sešole.
17: We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves. There's a vast amount of money available for the investment. We really have to step up and speed up the production process for military capabilities.
12: Tabakgolo e re tona ya thuto ya go dingwana le tlhahlo botimana mela o re o na le kgolofelo ya gore go bea sekema sa NSFAS ka fase ga taolo go tla thuša kudu. Motheletše ditaba re ka se di fetše a re kopaneng gape ka iria seswai go kwa tše dingwe.
11: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka mpho Morwaswi.

0: imetale papaneng tsa di Olympic
1: re le boga thobela FN le ba jolitse ka moka ba fela ba itlamo gore na re wa fedi taba re modimo wa tsaba sone aba direka go luka re a leboga
0: amen re a leboga mashato mo go re ba leboga metse ke sirpa gare fela re tshela irinyela ja bo shupa go thobela FM ya le khotla ga tsala Africa bora bona e bile ke nako gore na ke bile tshane le ba tshele ba thobela FM ba rati le ba latedi ba di papadi gona fa go mashato wa tsebole be thabetse di papadi dira logile mafelo ka be ke stopa sa mamedi di sana tsa thuba ntshapolo kwa ne city ka dino tsa tharo go le fela go me ara gore ba ile pele ka dintlhatse tlhano go liki e kgolo ya Betway Orlando Pirates, ah, get the word now. Di ragalang kopele. Hey, yeah, no ba bo file skolo kotwana. Tla bolela. Mr. Skolo kotwana. Le motse ba ga botse le bala komano boletse. Shuti we ditaba. Malaka go lelengwe Arsenal Leona. Ya dira se dira ke mamelo di Sundowns ka mono Africa Borwa. Re bone se tsapa sa Arsenal le bana ba gona go eta ka dinhlatse ka ba go tselela. Go English Premier League go me Manchester City morago. E fela bana le papadi tshepedi. Re tla bona le khore ba re lokale Everton. Are ko ma ikutlwa lana ka papadi tshepedi re lokama felong a beke. Kama shata rolo chen, tobe.
2: That's nice. Mr. Mihalase.
0: Arlo chen.
2: Samson, kwa hama tabata.
0: Kiko kwa wata Samson?
2: Eish, ah, Sundowns mo nageshu. Okar na bile kwa wana geshu veleji.
0: Nari, eri wole la gerle rkhanu mongwa le reaifei ba.
2: Ah, watu ba Sundowns mo nageshu. He kaba ya ba golimu kwa nchaji saadu wa golimu mo nageshu. Kwa wana geshu veleji, kwa stelo yukuma uesu eri.
0: Nakere khano tla bolla mantjwe ntjwe tla go bolela Samson. Akere ko wena o bolela mo. Apa so a wanga motlao ba motlao fetula go shana. Go shago ya petrogana.
2: E petukile mo go tsaka mo go bona Samson se ba pala ka bona monna ba shikare re tshala ka le role. Di bile nna re ke le bogetse Deepin City ge go nne go thopa mo go pana Bank Cup monna ga ishu ke le Samson mathaba thampane. Samson se ga ya tsema go po mogalajo.
0: Ke go goile monna wa Samson re a leboga.
2: Chap chap mo go.
0: E tara re na bile re tjola pele o bongwe sho. A re le loche thobe. Ei tara
3: ka polokwane flow dwara
0: a la ke ka mo polokwane ka mo nna re ipone molato ra lena ka mo go tswana ma melodi
3: a ona ba ke thoma go bona re ba le bagotsi ke thoma go e bona gore ba re reta ka mogotsi se ba palang ka gona ba nna ba pirates
0: he bana ka lo ba dirla moshumo
3: are ka ba ra re ire moshumo balo nna kere ro e papalela rena
0: lo e papalela o mo go le mo iperekele
3: agarrnya ka mo mabararo
0: eh
3: ora re tsara pan down tsabarle e ka ba e khompe ba re mabararo ho ne a tore sitane
0: e bile go na le ntongwa ba tsheba thobela fa ba santse go etse ba gore ge mmamelo di sanna ntse ka thopa CAF Champions League go ra gore ya go ba le ditlhopa tse tharo number 1 number 2 number 3 di ya gore lo ka CAF Champions League number 4 le number 4 ya gore lo ka CAF Confederations Cup mola Deben City tla e tla go ithutsa gona gore ba le tlhopa tse 5 tse 5
3: re ba ka fona se gore ga ka mantsi ka re betha amazulu ya wina a te ya tla ya re gatelela
0: e le tla thoma go kwa maotwa yona ka momorago
3: wa bona go tlo tsise ba nna ro thwa palla ra senya pa santown se gore pirates ba palla yona motswane na re tsene
0: ke go kwela ibile ke go lebara ticket ya di ticket ja gona dire gitse ka mo ka ja go lebaga lucky ere ke topo mongwe sho arlo chen thobela
3: eh le halatse
0: re alolocha awa na re ipone molato
3: gona le ba bang ba etela go shela makatere ere na re se are morao ere na re se e rao mela morao
0: ke ba fela ke ba fe
3: ba ba o se se ba le ba re ka go go toma re le tsire ba se ke ka tara ke ba bu ni tsho re go le le be ye na re ba bu ni re go tsene na ba re go tsere e tsara le di tshini ya bona e o ka re motshara marapa testa microphone number 1 2 1 2
0: nang go mpejeli na la droge ba go mmana ke ya go batsiwa
3: mme fe
0: go kwe
3: ba tsaka me tshe ba tshe ma khadi ba re na re tshe ke re ra o nna la morao ba tsone go amo go tedi ka bo bidiri ya ke mo le tsi ara mmobola
0: go kwe le ke ala mo
3: ala
0: e bana khalle re ka me fe arlo tshe tobe
4: Clifford.
0: Eh, Pirimbeko.
4: Tamishana Thaniel ka fauma.
0: Wa go kwa.
4: A ke re go ile Clifford ke re ga ke nna mphego wa go anega wa shena di tshila ga ile mosadi ke matolo ka mantsi a mangi ti a lopo la gore ke re thobela.
0: Bo shato mogolo Piri.
4: Clifford mona o nte go re shuri Pirimbeko mona mo profeta ma gonta go dia gogo mona o profetile gore Pepe ne fite o ja mo go po ite tlile mona.
0: Wa ba bolla re ka nne tshe peri go ete mona Piri.
4: Ke difota mana taba ye mona gore ke bone re profeta sa ga fahlala ka ba re mo profeta ka atumaga ga ba mara utuma mo se ya le moyeng. ena Clifford o ngore swa swa ka game ya ga borena mo
0: yeah
4: ga re ka lebella the game ya ga borena di ticket was not sold out stadium was not full house
0: ke botsitse ka kwa ga masipala gore na go ne se ba se dira gone te fatsa gore ba latse di ba tseba ka papadi ba rawa dilo ka mokadi di tsega botse di malala go yo fela go yo fela go no ba go setse fela gore lena ba la ka ba latse letle patlelo
4: wa tsa re go nyaka ntle le foto go re face mona nna le wena re bolla mo moyeng o nyaka makontho re mpe le mogala jwa ga maseko ba re ga re tla dipapadi ka mto ba re Clifford ga o ka lebelela ntho ba re tlisa go di cup final ke mpho e nngwe e kgolo go santse gore re e tlhomphe
0: e kgolo kudu
4: bagala jo ba santse gore ba tsebe gore mo R37 go tloga le 18 pack ba ntšha dipase te pele tse e le gore batho ba tlo namela free ba ntšha dipase ka maoto ya go tloga sebiphela ka epeke gore ba lebelela di-angle tse ka maotsona sepase ya go tloga kontle ka maotsona go sena kaga ANC ya dirali e ntšha dipase te e le gore batho ga ba patele
0: ke go kwa botse phere
4: ga re ka šhela taba eo morabane ra lebelela gore ga e le gore na di-cup final ke nto ngwe e le gore e godisa economy ya gabo rena re tseba gore batho ba gore mpitse ke tle ke go tšee re tsaya re batho ba gore abokgo ipotlana re tseba gore ka moa di-hotele di-restaurant le di-finistation tsona di o kgona go bereka go teke seatla ka baka la gore kuse kwa stadium go tlala
0: ke ra gore le gona ka gore o tsewa re ja nako e tla ga teka morago ga mengwaga
4: gore Clifford ga re šhela re bona nto ba re ke cup final o santse gore o botse makoro ke yone mpe o bitsele mogala jola ga maseko gore bana stadium e sa tlala tekole ore tela 10,000 apa tho wale tekole le re ke Andries o sebola le ntele le re ke ikonoma chipe ba re ga mo stadium go iša ditlhong ka re mathomo e be go le less than 5,000
0: a mathomo ngwana go sena batho
4: Clifford mona ke re mo go ene ke re went a little anti-teen chat costing it is because it had it from the adult base I think a good night my man had a line to like a good trip
0: ke go goela phiri ke la boga arre je trave
5: le guy
0: re mo dare ka ralera
5: le nna mo profeta ke ipet ba se ma go le tshe ka re tepen sitio feta
0: a ora ne tja go feta go go pala ga botse
5: ya wa wa tsare ke mpapa ya mo ya khola mo tetse fa ga eta ona mo ke thoma ka re ke le bo sha the pen city le ora tse ka se ho ne ho sana wele ke re mamelo re Sundowns ke le cause e Jerry League ke be ke le boge le ya yona se Jerry League ya one ga mkhomo ke be ke le boge le monno la ga shu wa ga gwa ma thabatha wa tsore ke bana ba sona ba ba hlokwa
0: we
5: bona ga mkhogo ke tsore ga ra wa league ya Sundowns yala re le bo isha in advance
0: ke go gola ga botse ke ya le bo
5: ele re na re sonto no khoramela ona mola go number 3
0: na ba go le mamile tsa tantse ge thupile CAF Champions League ha ba ba se ba ka se botse go di sa gore le ga gore le ka papadi ja CAF
5: and ke ga tlo ke pololo e bo le tshe gore ge e ka tja league ya ba tja Champions League gore ba le hlopa tshe ka tshe tlhano ga go be jwalo
0: ke nnete
5: ke ya le bo
0: mo sha tomo go le re le boga ar le lo tshe thobe
6: ntate megala madimešia wa matshwana o tlhoka selage
0: re a lelotšha
6: ke diela ka mmamelo ebeaeke ka matshwana le mafuitswane
0: tobe
6: a ke tsene go ya chiefside a santownsea ya mo bekeng
0: ke le kwa botse
6: ke re balatedi ka moka ba makgosi a re stadium ore obaka maema boraro are o berekela monno monna re ote berekela position a rena ya boraro re ele ka moka ke a mmela mo ka moka re stadium ore o bolaya moita re o kgotsa o le ka segolege
0: la ke tsela tse tharo dintlha la malae makgone
6: re tumile jalo re o thoma ka matoropi go tswa ka laboraro
0: ke le koile
6: aae o sego bo kaona mpatela
0: mošhato mo gole re lebogatlhe thabela
7: ole lebai
0: re bona le ka makua marathon
7: wa ke ene o le ka mogama tapang kwa letse ka mo
0: thabela
7: Sundown le Jerry League wa le mogalae
0: Sundown le Jerry League ba letsa metlholo ya kgole ya maoto ba
7: e ba nna rena bo le mola rena bo khosi ba le number 3 re dutse mo wa le mogalae
0: le dutse bo tse mola le ka bothata
7: ba re ba re wina gore re na mele ja pirate
0: ke le go botsi botse ga re ya le ja ke pirate tse wina league ra
7: a go a tsara magali go go re a lwana
0: ke go go ile ba gua
7: o ka ka tsane
0: ja to mo go le ga la boga ke ba gua ba rato a re le tshe tobe
8: o monate o ba nna mo profeta wa go ba le tsebo
0: ke go kwa botse le bala komano monna go fa sekolo kotwa
9: Lokolla maatla dipilisi tsa Prosaid in 4 in 1 formula. O ka ba o nyaka ditjone tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go ruma tsa fatse bo wena mengwa re nyotle. Dipilisi tsa Prosaid di tshegase ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosaid ni shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofala. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosaid ndo hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humanega di chemiseng ka moka. Re isa re Prosaid ga se Prosaid.
0: Ke dal le bala komane ka mo salogana ba magale monna go fa sekolo go twana ba re le sepipa moya se gona ka go babile di tsad down.
8: Sepipa moya bona ga ga mosi sepipa moya. A re go tsore ka ke o ka se phone o genne.
0: Ya le ka la bra ru.
8: Ere go go botsa mo ntate megala. Nna ke nya ka 3 point. Se tsa gore ba re ba bangwa ba re ba ile re tlogela re ba tie a nna re ri amereko a re ena ena re berekela mo nakong ga re nyake favor motho rena re tseba mmereko a rena re o thomile go mathomong
0: aa
8: matlhaka ka tsogile a goa bositse a stampa le mogosonne
0: ke rile ke botsišane nne mo le sa ile ka kwa aforika kere ba re beng ba Bengwa motse ba sa tjuile ba re ba
8: ba ba motse ba ne ba tjuile ba le ba buile re kreya batho ba le ba mapala roafo ba ba ntse ba bana mena metlaro wa bona mafara tlase re a mafulo tsa re fologa mowe a tsama mo a ga kwa mo go ke monne fologa o tle mo go tla e tlego ba le le namela metlare tinka ka tsana le tsona ke a tswa ke a kwa lu kwa ge ka se tshwenela ke tshabela ka mele 100 meters Vale, se se lo bona go bolela ka go go motho.
0: Yeah.
8: Ka go itshepo, na so pa sa ke su re tsaka ka sona.
0: Ke le go bo tsela ba go ba.
8: Ke kholo go tani se se we ka mo ka kana boraro ro se tla ma re ba pala re na nne.
0: O ja to bo.
8: Me favor to me favor to bolo to. Ke pala la go tsa rekela, o hore to me favor.
0: Arle leje tover.
10: Rena tsong.
0: Le roda la gai.
10: Ya bon.
0: Ah re.
10: Ke ntse tsoka mo zibbi ka mate.
0: Tover.
10: A e la polpa ne se tlile ne se.
0: E go nyamise ga o le pakane.
10: Ah polpa ne se tlile pa ya rae ba re.
0: O ga re tla paka gai.
10: Le ene we defend go go metsa mathomo. E tla ga botse at least 1.7 tso ba sharp.
0: A ya le e palile ba khoditse tse tharo.
10: Oh, e le mme le di sundown tse ola ile bale. Ka careful leaky a ka se dikhumane tse.
0: Elan, na ore.
10: A ka e ka se dikhumane.
0: Tabashiwe.
10: Ke le tshitse yona ka ka la boraro ya go defender. E bile ke swelele ba le khumula ba ba matshitse. Aba no khumula ba ba thile ke swele le 2-0. Aba gakhe.
0: Taba jiba makhosi le mapakane. Ke le goe.
10: A ke le.
0: Le bogile ke. Mapakane le makhosi a ba re sundown se tshiwe ba ra ga se tshile. Ke arlo che thobe.
11: Le ka itlo.
0: Eh Jimmy.
11: Eh thobe.
0: Na beng ba motse ba buile re le re bolela mo a tlhalenganyile. No
11: gore mapire re ka fela moya man. Why ba tshuile mapire?
0: Ah. Mujimaro monna go go ile le pakane ya monna go go ile khale thabile go di batho ba sa ile kef.
12: no. Hey, remekane le bona e ba pala.
0: Ah, ya ho kwile ke a lobo. A tjo tjo vela vela bile ke dite tripita ba felo ga lana la rena la mabaleng a di papa dire. Tsho re kopana ga pelja tshinna go latla. Ke go sasa ka metlhano fela metso tso re jola iri nyela. Ya bo shupa. Na le na thidais re tlo kopana lana go sasa. Re le bogile thilo jwa gao. Tsho ra pele go thela tsa manana ka moka. A mo shato go tsebole bithabisho. Hey, ya go thoma kae?

0: ke bo lo khutsa
1: a me monika marlana ke bo thusa ke be ke qeta hona jwale
0: a bona ho tsala tlhare yona mara ka le bale bile ga se leke e go rena go ntlo lo go tsala jwa ke iputsa rena ka ne o sa apare tshiba dingko le molo
1: maske mme go bana maske khanti mme
0: ke mo tshwa mo go tsama nyane mo putsa yona maloko ha nne le wa go tlhola
1: me u bua nnete ka baka la gore lerolela teng le le tla bala go senya mafatlha
0: ena o tla tsena ke bolwetse bola ba reng ke tb ke ya go botsa o tshwa ka gore na mase ba nne ga ba le thwasisi nkane a se a le rutwa go itshireletsa
1: a emme a re tlogele mme masebanya
0: a re motlogele
1: mme mara ke re ke itse o bua nnete na next time ke tla apara mask
0: aakokoele ngwanaka jale o kare jaaga mpedi ke di bone ngwanaka e re ke ipuelele gae
1: a mama mosenyane ka nkaka o ngamele ntone
0: kantikano
1: peile lebesena aya mme aa
0: wa bone nkebe ke apeile mmeleke a wa be ke tla humana o feleletse monnong mokgwa a kerile ke itswa ka molagae ka re go papa go ka re ke a mo mabenkeleng ke a boya mo a le gona o a emaema
1: mme ke lebala o botisa wa tseo
0: ke botisa
1: spoko sela sandata le fio sekae se tshale teng
0: wa bona ye o potiso ke potiso ye botse
1: okay
0: ka re matsatsi a o fokoditse gona jala a bone spoko se fokoditse
1: o
0: e fela ke loba le letswalo la gore tsatsi lengwe a ka boela jale na mme le sepoko le sona sa gakala
1: pele mme go ra gore le tshwanetse le batle ngaka e nngwe e kgone go mo fa tlhapadiba
0: ya kgonega marang to e bolela gore ngaka e ka botsa molwetse wa yona gore ya go nyaka ngaka e nngwe ke se kae
1: ntoa
0: ke mamele selo man
1: ntekelsos ga a batle go tla mona go nna o re tshwanang pedi ore mpedi a ka tla ba tshwara kege fele le nna tsamayang le di bona le tla ra lepaletso le tla gotla
0: ebjale ke nyaka onko onkosiša a gone mo riang

0: ye tshela metsotso magagešo o itsela gona kwa iring ela ya seswai ke gona mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotlagašo la Aforika Borwa le bošego mele kono gadi ye tsatlhana kate go morwane wa letamiša wa le amogela go la thuto lenanego la rena lantlhatlhe ke go tlhatlhe mo ile gore ka metlha rena re lebeletse go betla bokamoso bja gago bjelo ka morutwana ka metlha magagešo ga ke noši ke na fa le Isaac Mashila bjelo ka motsweletše mogolo wa maneno a thuto le gabjele re sa sološane mmogo ebile gape re tswela pele go thekgwa ke ba kgoro ya thuto ya dimo le hlahlo le gone magagešo re tsena kgaolong ya rena ya bolesometlhano malebo re ya lebogampho moraswi o kgonne gore fa kgašo ya ditaba tša iri ya senyane tša sesoi gabotse o tla boa ka tša iri yona ela ya senyane e le tša mafelelo tša letšatši bathelee ge le ka gopola gabotse mo dibekeng tša go feta re be re bolela fa ka taba ya lesolo la botlhokwa-tlhokwa la go ikgetha la ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho la go bitsa gore apply now mo e leng gore ga botse morero wa bona ke go tlhotlheletsa baithuti barutwana gore ka nnete magagešo ba thome go nyaka dikgoba gona kua dikolong tša godimo bao e le gore ga bjale bamphatong wa maremaatlou bao e le gore le bona motlhomongwe ba šetse ba bile le mahlatsi ya go tsena gona kua dikolong tša godimo eutsia ba kakantšhwa ke sela le sela ka dithuto tšeo e le gore baithuti tela tsona le bona ke mo ka bana me ile gore ga ba roba le letaba ye magagešo ba gona go sepela le mamaka bjale go shego pele kono re tsena ka mo lefapeng la tša maphelo ka mo lefapeng la tša maphelo magagešo go thwe go na le mešomo yeo ile gore barutwana ba ka ithutela yona mešomo yeo ebile gape go thwe ke ya mahlale health sciences ka go rialo re na fa le se se phošia laka legatong la ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho se se phošia ke lotšha ke ya go lotšha mogolo wa ka ke go amogela mafateng a matelele gona ka fa mošate wa tsebo le boithabišo ntlhatlhe ke go tlhatlhe thobela mogolo wa ka
1: thobela sesekate a ke ye ke go tamiše ebile ke tamiše batheletse ba rena ba thobela FM ke re mošate mošate mošate
0: ba dutse gabotse batheletše ba tlhwaile tsepe batheletše ka mehla ke ba tlhotlheletša gore swarang dipene swarang matlakala ka gore tšeo e le gore re lesolela tsona ka mehla ke tša go ikgetha e re ke go fetse baka mogolo wa ka fa o re botse ka mešomo ye ya ka lefapeng la tša maphelo yeo go thoga se mešomo fela bile gape ke mešomo ya tša mahlale
1: sesekate ge re bolela ka mešomo ya maphelo ore ya bohlale re bolela ka mešomo yeo batho ba ka yang ba ithutela yona ge ba boa ba tla ba kgona go alafa batswadi ba rena ba tla ba alafa batho ba rena mešomo eo ge re nagana ge re gopola gabotse ke mešomo eo be re etse ba gale ge bolela ka mešomo ya go tshwana le dingaka baoki ge batho bao ba berekang ka gare ga dichemisi ke bona batho ba re tsebang ka bona ore ke eo e tlwaelegileng jaanong mešomo eo sesekate e nabile go na le mešomo e re reng ke phekolo ya meno le botlhweki bja molomo yona re bitsang dental therapy and oral hygiene go na le mešomo e mentši e re bitsang thuso ya maemo a tshoganetso e leng emergency care go na le di-environmental health go na le medical and dental health go na le di-medical technology go na le tša matlho ba re tsebang gore ge o sa bone o tshwanetse gore o yo o lekola matlho a gago go na le bao ba go lekolago menagano e leng di-psychologist go na le di-radiography technologist go na le bao ba kgonang go lebelela gore na wa kgona go bolela gabotse na gagologo mo baneng o kgomana gore ngwana o na le bothata ba go bolela motswadi tshwanetse gore a ise ngwana go tsona ba di bitsang di-speech languages and hearing professions
0: a re se se phošia ke sa letsene ganong mogolo wa ka ema gona fao ke moka ke nyaka go tšea mabenkele ka morago mabenkele ke lefa sebaka la tswela pele la ditlhalosa gabotse mabenkele
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135. Clientele General, KFSP e dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
0: Aga re le boga mara gaisho ga bele metsotso ke le somete fela go itjela gona kwa iringelang ya bo seswai le bele sa bolela se se phoshi ya le ka tjola pele hle.
1: E re ke sa bolela ke re mishomo e inavile se se KT ge re bolela ka bo ka di physiotherapist re bolela mishomo ya go tshwana le yona ya di ke boletse ka di yona di profession tsa polelo le ntshu le kutlo ke di tsedi ntshi tse o re ka di bolelang ka tsona ba tsheletse ba sonela fela go lebelela mishomo ya go tshwana le bongaka mishomo ya go tshwana le gore holi o tlo ya fela o lo ithutela bongaka re boki ba lebelela le mishomo e mentsi e ileng gona ka gare ga tsa maphelo
0: le fapa le o ile gore ka nnete le tloga le nabile e bile gape re le boga tshedimoso ile gore le gonne go nama leifa ba thileje re le beletse taba tsa mishomo e ile gore e tloga e fapane e ile gore ka nnete ba ka nama ba e kgethela yona go ba ba engwa ditshetsa yona magage shelo ngwa dile le kwe le ba boletse gona fa le ka di radiography technologist ke mo ile gore gona fa we re tla be re thuswa ke lena ba rutwana a ke lebelele gore na e ka ba ile gore ga botse ka mogare ga mishomo yona ye le fetsang go e bolela mo ile gore gape re le beletse le ma ka tshoganetse ka mogare re lebeletse gape taba tsa go HD occupational therapy ke nya ka go tsiba gore na mishumo ye gore morutwana a be le maswanedi ya gore ke moka a gone go ithutela yona gona kwa dikolong tsa godimo na itse gona fa we ba tle ba lebelele eng se se poshia
1: mo ithuto sa ntse a ba a passitse mare matlo a passitse ka ribitsa bachelor endorsement go ba yona diploma mothuto santse gore ka gare ga yona marematlo ya gagwe a be a nna le math a nna le physical science a nna le life science ga o botse e ya ka gore na diyunibesithi tsone di nyaka eng mara moithuti seo se segola santseng gore go se dira ke gore a lebelele di-APS tsa gage a tsebe gore o berekela ko godimo ko a tshono go 40 APS ga re santse gore e be 40 go ya go dimo ka gore mothuto o tloba a se a le tse mo go dira dinyakisho tseo
0: go ba di gopelo
1: di gopelo tseo santse gore a tsebe gore ke ba bantsi ba ba dirang di gopelo tseo a se yana a le tse o tsametse gore a lebelele gore nna ka ge ke nyaka go dira tse tsa tsona tsa baphelo ke santse gore ke bereke ga golo tsong ga pe mothuto santse gore a lebelele gore grade 11 results di poele tsa gagwe tsa grade 11 tsa gagwe ke di godi mo gagolo ka gore ba tlo berekisa tsona ko ga dira dikgopelo gore ga tlo go dira dikgopelo a tlongwala marematlong a tsebe gore at least ba mo file ntho ba e bitsang provisional acceptance ko diyunibesithi a bereke gagolo ko grade 11 ka re baithuti ba bantsi ko grade 11 ba bapala ba tlo re bona ba tlo kgona go ithuta gagolo ba le ko grade 12 a lebala gore grade 11 results tsa gage o tlo di berekisa gona jaanong ba nyaka tsona ga ba nyake tsa grade 12 ka re ga so ngwale grade 12 grade 11 ya gage tshwantse gore e be ko godimo
0: ebile gape gona fa we re sa lebale go ba gopotsa gore ge ba tlhakantšha dipoelo tsela tsa bona APS la admission a point score ke moka ba gopole gore thutwana e la life orientation ke o ile gore ga re ba le ka mogare ga ditaba tse ka mokana ga tsona re ile go lebelela dithutwana tse dingwe ntle le ela ya life orientation bjale gona fa we ke nyaka go tseba gape go ya pele gore na ge setse re dira dikgopelo ka gore taba ya go dira dikgopelo ke taba e nngwe e le gore e botlhokwa re lebeletse go betla boka so bya morutwana bya le re nyaka go tsiba gore na re tlhoka go shetsa eng ke utswana se se phoshe gore o se khumane ile gore motlhomongwe re dirile di gopelo e upsa go na le di phosho phoshwana ka mogare ga moshomo wa rena go dira di gopelo tsa di goba e bile gape ke lebeletse gore le khono re ka mogare ga le facility technology ga ntse go khumana go thu go dirwa dilo go thu ke di online applications
1: Sophisticated go na le mekgwa e mebedi ya go dira dikgopelo go na le kgopelo ya pampiri e o kokisang gore batho ba gone jaanong ga ba sa e berekisa gagolo ka gore kgopelo ya pampiri ga o tsebe gore go dirile go pela pampiri e tla ba e fihlile ko university go ba jang go ntse nang ba berekisa yona go pele ya yona online online application mo mutshito santor sama thom a lebelele a tsebe gore na ditswalelaneng di gopelo tsa gagwe ditswaletsa ko university ditswalelaneng a gore a gone go tlo dira di-application tsa gagwe e sa le ka nako sa bobedi santse gore a lebelele or a tsebe gore na ditokumente tse ba di nyakang mapa dipampiri tse ba di nyakang ko university ke tse di feng di nepagetse na sa mathomo ge ba re ba nyaka certified copy ya ID or ya grade 12 result o santse gore a ye police station a ye lo certify a se ka dira copy a isa e le jalo a lebelele gore na mo a dirang dikgopelo gona na ba nyaka application fee na ge ba nyaka application fee moithuti a lebelele gore application fee ela ke bokae and le gona gape o ile go e patela jang kae o tlo submita document ya go bontsha or a tsware proof ya yona avite payment ya gage ya application fee gape a lebelele gore na mo ba sa nyakeng di-application fee a berekise monyetla o gagolo gore mo diyunibesithi di sa nyakeng di-application fee a dire dikgopelo gona gape application fee ya yunibesithi e itseng a ka se e berekise go diyunibesithi tse dingwe yunibesithi e nngwe le nngwe e na le application fee ya yona o tshwanetse gore e nngwe le nngwe a e patelele a se ka berekisa application fee ya gage go diyunibesithi tse ka moka sa boraro sa mafelelo ke gore pele a dira dikgopelo tse or a dira a submit application ya gage a lebelele gore dutse kao fela ba di nyakileng o na le tsona and o di dirile ka mokgwa o ba di nyakang se sengwe sa online application sese se re se boneng gore ba dira phoso gagolo baithuti ga e lo dira dicopy or ga e ya gore ba di beye ka gare ga memory stick o beya ditokomane tsa gage lefelong le le teng a di papantse go tshwana le ID copy ya gage go jare ID copy ya gage o e beile le di-statement of results tsa gage ga re ba re tshwanetse gore a attache ID copy ga godimo go tlhalela matric results or grade 11 results o gotsa go ba le bothata o tshwanetse gore a di papantse a di beye gabotse a ngwale gore ke ID copy a ngwale le leina la gage ke grade 11 results a ngwale le leina la gage gore a kgone go kgona go di attache gabotse
0: dikwagetse ebile gape ke be ke nyaka go tlaleletsa taba ya gore ge motho a seanama ke moka a amogetswe ke yunibesithi eteng le dio tseba gore tšhelete e la goba mašheleng a le ya go dira dikgopelo a se a o e le gore le ya kgwetsa morago magagešo bontsi ba diyunibesithi ga baname e le gore ba re botšhetša gona morago le name le etseba taba yo se ka dikhumana motho ke moka a bolela gore ae ke kgopetse kae le kae le kae le kae le kae be fela ga se bantšea nna ba tlangpha tšhelete elana gantsi ga se tšhelete e le gore ba le bošetša yona taba o botlhokwa ke dumela gore le tshwanetse go e tseba ke lesomesenyane la metsotso go itswela gone kwa ereng ela ya boseswai le ke la thuto lenaneo la rena la ntlhatlhe ke go tlhatlhe la go thegwa ke bagoro ya thuto ya godimo letlhatlho ebile gape bosegong bjale kgono re le ka mogare ga kgaolo ya bolesometlhano 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo yeo e le gore le a e šomiša bjale ka barutwana bjale ka barutiši batswadi re lebeletse go thuša bana ba rena fami mošomoše keo e le gore tloga e fapane re tseba gore kgale batho ba ba ditse ba gore mošomo ke borutiši bophodisa booki bjale go na le tse e le gore ditloga di nabile magagešo e tlange le nyakele bana ba lena tshedimošo ba kgone go nama e le gore ba tswetša dithuto tša bona pele taba ya go tswetša dithuto pele e botlhokwa bjang
3: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: ke gona moshate wa tsebole bo ithabisho mega re shuke be ke nyaka go lebelela gape le ba thiletse ba rena ba letlakala la Facebook la Thobela FM ya ka ba wile gore wa ke ya bona gore ba thomile go ngwala magage shore ba tlhompe re tie maikutlo a bona se se pushi ye ke tope ba bidi ba bararo ke bona mothiletse fa ke ena manjadi ana mogopo a re Thobela Kate nne na putshi ya ka ke gore na itse ga botse go nyakega dithutwana dife gore morutwana a gone go tsena ka mogare ga lefapalela tsa maphelo re lebeletse meshimo yone ya mahlale ke nagana gore fa o gona re tloga re fitile magagesho ba diboletse gore tshwanetse gore bana ba tswelele bjang ba tla boela morago go yona ke moka ba e tlhalosa gape a re boneng gape fa gona le Sophie Mashishi ke mogadi a re thobaela ga di tshatlhana nnete yona ke gore barutwana ba nyake dikgoba dikolong nako e sa le gona ga go bose re bona bana ba robala de khorona ntja dikolo ka ge batlabe ba nyaka di khoba mola ile gore gape le fasela ga borena le tloga le sela bolokega le ya tee re ya leboga wena mogadi Sophie Mashishi ka mola phake ka re bone yo mosho efia tefo o re thobela ga di ye tsatlana ke nnete ba rutwana ba sanetse go dira di gopelo tsa di goba e sa le ka pela ke tshe bona matshweni kwena selolo o ngwadile o re thobela ka moshate wa tsebo le boithabisho ba rutwana ba sanetse go dira di gopelo tsa di goba na go isa le gona gore ba FGM mathata mathata gona ka nnete re ya tseba a re tshe motheletse o gona fa le tlhole ga botse ka moshate re le amogela hle re gona le kae
4: a wa le bona le kha di tlo ka mntsi ga ga e di tsama ile se go
0: a re re le amogela ba ka mothembisa
4: kha je se sana ba ka nna re kwa re nyama ka ka ba menti e re se re nka wa ke ho ga jona bana ba ba re na so ba nya ka fa je se sana ba re ba di kreme ba ba so ba ya sekolong ba phasa ba phasa ga botse ha ba sa le tlo ba kreme ba re ga jona kha je se sana a gore motho o se ke so ke mes a se to kur uri le bone a ka nna le tsare o ke ke doctor a ka nna le tsare o go nora agree mme go go re ka nna go botsi a ba bona ke ra sala ka ba mente gore bana ba bona ba ile dikolo a ba nyake le bana ba bona me bere go re ba se jo tena ke pele ba tla me se ba me bere go ka tima ke ne ga nna le motho ke principal o ke sekolo ka mo go ke ta ka go e ka mo a ba ba tsamela ka tsara sa me ya nna ya sa
0: ke le kwile re leboga maikutlo a lena le ge ile gore tabe ya lena ga se di gore thika mogare ga tabe ya go dira digopelo gona kua dikolong tsa godimo re lebeletse meshomo ye ya ka mo lefapeng la tsa maphelo taba ya tlhokego ya meshomo ka metlha e ba tlhoba boroko se se pošia a re lebelele taba ya national benchmark test yeo e le gore gantsi ge o dirile dikgopelo ka pela ebile gape ba go amogetse gona kua dikolong tsa godimo ba tle ba re e tlang le engwale nke ke lefe sebaka le re botse ka mogola wa yona gore na e ile gore thusa bjang re le setšhaba goba e ile go thusa bjang barutwana ba o ile gore ba tlabe ba kgora ditsela tsa bona ba ye gona kua dikolong tsa godimo
5: national benchmark test ya arogantšhwe gabedi ya mathomo ke gore ba lekola ngwana gore na ngwana wa gona go bala ngwana wa gona gore o redi gore a ka gona go ya a fihla kwa university a gona go ngwala a gona go dira dintse kaofela re bitsa yona literacy HUL ya literacy go na le e nngwe gape ya yona dipalo ba gona bao ba nyakang go dira tsona tsa bongaka le tsa ditse kaofela tsa di health sciences ba gona go molekola gore ngwana o redi na o redi gore a ka gona go tsena ka mogona o gona go dira tsona dipalo o gona go ngwala o gona go calculator o gona go dira ditse kaofela seo di gona go mo thusa e ekeletsa gagolo le gona go APS ya gago ba lebelela gore na ngwana o redi for go ya gona ko university ka tsona di-maths tseo le tsona electricity.

0: yona a lebelele a di research a gone o lebelela gore seo tsikanya kwa ke eng a gone go ya kwa a le ready na test eo ka re test eo ga se test fela e bušang gore o tlo nore ke tlo fihla ka dira ka re ke di multiple choice gore ke di eng ke di maths ke eng ka fela ditse ka gone go ngwala ka feta
1: aga are timba tshilitse ba gona fa ba tshilitse ba rena ba leta mothilitse gona le ihlolega botse re le amogela hle thobela le ka se direbiela gape le ka se direbiela ka gare ga sia le moya sa go parara le gone ka moshate re le amogela hle
2: thobela ga di setlana
1: le kae ga itse diaka
2: re gona le kae
1: a wa re gona hle
2: re bona a botse nna ya tlhagisa ka system ya education mo South Africa bo ke sa lomo fase mme sa lomo fase
1: ka ba ma yele hle
2: ke ba thoma ntse ba di kolone ba phasa ba ba le di degree mara maselotseng a bona ba feletsela gore ba no phala ke batho ba ile gore nga ba ya dikolo ke tshego sha botho
1: moletse wa lena gona fa we be o le o feka gore rena re tlhotlheletsa bana gore ba e dikolong lena le be le reng bana ka gore mešomo ga e gona ba sa ya dikolong
2: no a ba e dikolong ausi
1: ee a ke rena re sore taba ya go tlhotlheletsa bana ba rena gore ba kgethe le mešomo e itseng re bona gore gona le dibaka tse e le gore di tloga di kaona fetse
2: no a ba e dikolong mara mmušo wa rena le ona a o leke gore o tshwane mešomo mo go baswa ba rena ba ba ileng dikolono o sa kry-a e le gore bana ba rena ba ba ileng dikolono ba palela ke go šoma ba feleletsa e le gore ba tsena ka gare ga setrata mola ba ile dikolong ba na le digarata tša dithuti tse ba nang le tsone
1: allright ke lekwele ga gona molato mothiletse wa bobedi o e le gore o tsene fa ba bolela ka taba ya tlhokego ya mešomo ga gona yo a bolele go ka taba ya dipazari di kae motlhomongwe di thuše bana ba rena ga gona molato megageso ga gona molato ke sore pene e kgwebito ke be ke tlo lefa di mafela letseba mafela ke kotsi kudu ka lefela se sepošia apply now re tlhotlheletsa barutwana gore nke ba dire dikgopelo tsa dikgoba kua dikolong ka gore taba ya gore mešomo ga e gona re a itse ba beele ka maaforika borwa gore ke tlhoa boroko fela re ka seke le ga tetetete ra re bana ba rena ba se sa tswetsa dithuto pele ke nyaka re bolele ka tabashe ke be ke re gane motlho mongwe e tla tswa go batswadi ba re re a lekwa na dibazari di kae ke tsebe ke di letetse go tswa go batswadi
0: Sesikhethi di bazari ke gona sesikhethi and di bazari ke tse dintsi seo ba fanang ka di bazari ba nyaka maikemisetso a bana re na le di bazari tseo kusang gore ke bazari ya rena e leng yona ya NSFAS re na le di bazari mafapha a mantsi department ya health e na le di bazari di company ba di na di bazari di masala di na di bazari di nyaka fela gore na mothuti santse gore a ikemisetse a lebelele gore na di bazari gone jaanong baithuti ba tshwanetse gagolo ba go grade 11 ba santse gore ba nyakisise gore di bazari tseo di tlo nyakegang di nyaka ba tse di bulelang di nyaka eng le eng gore ge mothuti a bala a tsebe gore ke balela go tlo humana bazari ke bazari e tlo nlatelelang e seng nna ke tlo nyakang
1: nako ga e sa le gona e tse dikgopelo tse tsa dikgoba di fela neng goba di tswelelaneng ke moka re feng dinomoro tsa mogala ka boripanaripana
0: sesekate dikgopelo tsa dikgoba di ya ka diyunibesithi tse dingwe di ya ka diyunibesithi gore di tswalela dingwe tse dingwe di ka tswalela gone jaanong ka mei ke dingwe ga tswalela ka June moithuti o tshwanetse gore a ye ko lepampiring la website ya university a lebelele gore di tswalela leng a dire dikgopele e sa le ka nako
1: nomoro ya rena ya mogala le ya malapa ga a lekane
0: malapa a re lekane ke 072-204-5056 nomoro ya rena ke 086-999-0123 then email address ke careerhealth@ghet.gov.za
1: se se phoshiela ka legatong la bagoro ya thuto ya go dimole tlhahlo ba o ile gore ba rekile le go thegelana le go la rena la nthlahle ke go tlhahle re leboga mogolo wa ka a ba dumelo ka moga.

0: masomo pedi supa metsotso re kela iri ya senyane ka mošate wa tsebo le baithabiso ke yona tobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa ke gona ge lesobetse bjalo re monyamaneng wa mošupologo wa la nne kgweding ye ya mopitlo ngwaga wa 2020 tshela kgwedi yeo re ketekago Aforika ee re keteka Aforika kgwedi ye ke ya Aforika bagešeng go lokile nna ke go lotšha jalo ke go tlamiša ke letlhabirwa malope a phago letlong ya mampela mogao kwa ga maredi ke na le motšheletše mogolo wa ka fa wa lepara Isaac Sele wa ga mašila ke mašila ga tšhaka lekopelo motho yo ke mmina tau kwa botšhitšhile a manyama ya bele ge re ile palakata lenaneong la thuto la kgwebo ke tšhelete go thobela FM ya gago ye e khwetšagala go magareng ga 87.6 go fihlanang le 2.1 DSTV channel 815 e gona le go audio streaming or www.thobelafm.co.za šitlane le dikgokaganyong ka moka tšale ya go thobela FM ya gago ya khwetšagala tlhere latele o kgone go ipsina le go kgatha tema mo mananeong a ka mošate wa tsebo le baithabišo ke moka ke ya go leboga tshehli kgadietsetlhana seo fetša go fologa lenaneo la ntlhatlhe ke go tlhatlhe a o a re tlhatlhegile re leboga kgadietsetlhana moka lempoga morwa se ditabeng tsa ira se swai go bala ke go hloya ke no re go ba shimi mo ka kakaretso kana halala go lena ba madi a tokotoko ke a le hlakelela ke le tiela dikati le tlhole le di sha se shat sanga tsa ja mabele le ba phala tsa pele ke le tseba le jalo tshela mpele go dira katela ye we ba shimi mo ka nna gele ga bialo lena ne la rena la kgwebo ke tšhelete rata gore tsatsi la le khone motheletsi wa tabela FM nke re bolele fa ka ditlamorago tsa go tsiya mokitlana ntle le maikarabelo le go hlokomela ditlamorago tsa go tšea mokitlana mo go sa tlhokege goba go sa nyakegego ka sejatlhapi gothe go na le reckless credits ya dilo tseo ba bangwe re se gore ke kgatelelo ya menagano beng phatlho tsa rena di rekišitse goba di tšerwe ka lebaka la mekitlana ye re ileng ra e tšea gomme ya re gamara palelwa ke go ka e lefela bjalo le bjalo gomme ke tlhopoletšhano ya rena tšatšing la lekgono o ka nonapa wa kgatha tema mabapi le yona ka go latlhela maikutlo a ga go letlakelela Facebook la thobela FM yaka le go x ya a thobela FM yaka monna yo bogale jalo ka le gare ke mašhila a ga tšheka le kopelo o e beile mo motšheletše mogolo wa ka wa lapara gomme ka keno phaposhigašong re kwa re tlhomphegile ka ge re etetswe rena le mmago rena fa goba ke re sese ee sese mpulana lamola yo e le go mofatlhoši mogolo mo go thuto ya financial accountant ka mo yunibesiting ya Limpopo sese ra o dumediša le go amogela go kgwebo ke tšhelete o gabotse
1: ke gabotse ke a dumediša le ba theletše
0: ya wa tshwanelo
1: Kelabo.
0: Ile botsana.
1: Kelabo.
0: O nkhabose.
1: Au.
0: Kelabo. Kelabo ga pe ba tshomba ne gore ga ke bushego ke bona ke ma. Go a sona bile tobele pe ma kira se SABC 1. A se televisione nga ba e go mpona. Lo la wena o tle o le ga botsike go bona gore dilo di eme ga botsi. O swerile le ponto. Kelabo. Ke le mo go wish re kwa re thabela ketelo ya gago ka gore o dira gore dilo ke gone go ba bonolo ke gopela gore nke re bolele se simpulana gore na o ka re hlaolosetsa yona byang taba ye ya di reckless credits gantši ka gore batho ba bangwe re no ikhwetsa re wetse ka gare ga tsona mo go sa kwešagaleng gore ei go diregile eng nke re hlaolosetse yona
1: Okay, so re bolela ka reckless credit re ke lebeleng ka le site la wa fanang ka mokitlana le wa o khumana mokitlana.
0: Yeah.
1: Reckless credit o wa fanang ka mokitlana ke shetse a sa dira tshekotsheko ya nnete a sa lebella gore na motho ke tlo ba ke mofang mokitlana o khutlo gona gore a mphe tshelete ke morago.
0: Yeah.
1: Nambile nna jo tse ka o ke khumana mokitlana o ke nna o le renga a ka lebelela gore na nambile ke sino khumana mokitlana o ke tlo gona go lefela tšhelete ke jwang
0: e le gore ge motho a tšea mokitlana o tshwanetse go shetsa eng kudu gomme le go efoga eng ge a shetse a tšea ona mokitlana ka gore batho ba bantši ba goba batho ba bangwe re na le go no hwetša motlho mongwe a re ke no gore ke no kwisa gore gape ba re ke maikhutso a beke ya matelele shee re tswa gona maikhutso a beke ya matelele ba re di a ntsha ya kore jalo o tla be bo lepaka ba re nampile o hwetsa gore gape ena ga ke ne selo ke a go sewa ke batho ee jalo o hwetsa gore tshwanetse gore o itshetšhe ke moka a one selo o fetse gore eh nka dimeng mo ke tla le bona nenne
1: eh awa nampile nampile pele ya o kana mawatse mo kitlano sa no o iputsho rena ka nete nete ke tlo gona go patela chelete ke na ene le bile for if ba rutlo ba patela fo kgwedi tse tharo tse ka mokana tsona ke tlo ba ke na le chelete o re ke patele mo kitlana wa mara le thatchitse o ba le tshwereta ba yengwe ya hore fo re ka o re ile le mai mai thabisho awa a re ska diang jwalo
0: ke o kwishisha go mmibalo ga bialo se simpulana re a bona gore go atile kudu batho ba go aba mekitlana ba o ba se go ba engwa disha
1: ehe
0: batho ba ga ba molaong
1: ka nnete
0: na sewe se ba litla morago dife ge motho yo a tshitse aba mekitlana ka ona mogono we nna kaya ka tshe mokitlana o ditla morago e ba tsa mohuta ma
1: so tsama thoma wena o jere mokitlana o bothata ko gore nampile gantsi ba ba seng registered le yona national credit regulator ba ba ditswalo tsa bona di letse godimo go di lebelela le ba loreng ba ke ngwadisitse le ba national credit regulator lebile gantsi ka mogolo reng ba nyaka tšhelete ya bona ko khumanele gore ba ka bea le bophelo ba gago kotsing so that is why re feletsa re rawa a re ska dirang jo le rata re tsamaeng re o tšea tšhelete mo batho ba loreng ba ke ngwadisitse le ba national credit regulator
0: ga botsa go ira gore go kotse gore ke go kgopela go ba go dira mokitlana go batho ba ileng gore ga ba molaong
1: ka nnete
0: ke a go kwa bjalo go na le molao ke a tseba ebile ke a dumela gore ge go shetse gore e tla mo tabeng ya dikoloto go na le molao o lebeletsego kudu batho bao ba le go molaong ba engwadisitsego National Credit Act
1: so ye when ambile act e nyaka go tshireletsa rena jotse ka batho ba lone re ke khumana mokitlana ire wena vele ka motho le rengwe tlo ba o fana ka mokitlana dira bonnete ba gore o lebeletse gore motho o tlo ba mo fa mokitlana ona o tlo gona go fana go patela chelete we ka morao abare ska no fana fela ka chelete a e dira bonnete ba gore motho o tlo ba mo fa mokitlana ona o tlo gona go fa chelete we ka morao
0: motho mongwe a ke tsebe wena shiba ka gore o le mofatlhoši mogolo go thuto ya financial accountant mpotse go ya ka wena motlhomongwe le dinyakiso tsa gago ke eng seo se fetsa go se tlhola gore boati jwa rena batho re ikhwetse re tsene dikolotong tse o di re gamago
1: gore ka sisimane ke la re bitsang peer pressure wa khumana le rena mbile gore jo ka gore nambile o ka re o na le mokito ke tsane ke gona kana mbile ka mokibelo nambile re ke yore ka speed nyana ke dilo tseno tsho reng ka nete di re feletsa di re khumana le re o ka ra tsebetsi we ya di ya dikoloto
0: gantsi ya no o lokile gona le ntongwe le yona she ka le mela sia hlapi ba re ke credit score
1: ehe
0: ntwe ke kgopela o ngore tlhalositse yona
1: okay
0: ka gore batho ba bangwe le ge e le gore ke a šoma ka ona mogono ge ke ya go dia sekoloto ke no se dira ke re a bona ke a šoma ke re tlatle ke kgona go se lefela bjalo ke sa lebelele letlhakori le la bo di-credit score gore ge o ka direga gore ke fetse ke palelwa ke go ya go lefela mašheleng a morago ke amega bjang gona mo godimo ga di-credit score
1: ehe nambile o ke khumana o le ka gara moloko uwe nambile credit score yao e ya fase credit score ke ele goreng ba e lebelela shetse ba nyako fana ka mokitlana ba lebelela gore na motho ke botsebotse ga le re lebelela history ya ye ke motho wa go patela ke motho wa go mesa dikoloto jalo le jalo so e shetse o ke khumana le gore nambile o tsere dikoloto tse dintšhi credit score yao nambile e ya fase ra gore tšatši le lengwe shetse o e na le tshwanetso o re re ke tšee mokitlana nambile go a palelwa ka baka la eng aowa nambile credit score ya gago e fas
0: rena le gore ke gopola ge re tlhalefa se simpulana ba re o na le re bitsa koloi ye nngwe so ya mo go di mabenkele a rekiša go diphatlho bo di-finishara re re ke mafaamoga re ra koloi ya gona a ke re o lefelwa ke o palelwa ke go lefela sekoloto seuwe goba phatlho o tlo goba o itsere ka sekoloto o palelwa ke go e lefela a re tlo bone penapena ya ema ya katakata bona ba tlo o laiša fridge
1: wasalejale
0: ba laiša mpete ba tsa mapai ya gago ba bea fase le bathong ke gopela gore nke re lebelele taba ye wešo gore na ge motho a ikhwetsa a gangwa ke dikoloto a ka thuswa bjang gona le ka fa ileng gore motho a ka thusa ka gona
1: ka nete o na le ka mogho motho a ka thusa jang ka ona le jeng re bitsa debt counseling ene batho ba ke son lo baneng ba registered le the national credit regulator batho ba gona mo databasing na mbile o e gokaganya le bona na mbile batla go thusa batla go boleledishana le batho le reng wa ba kolota na mbile ba ka gona go reduce o ba go fokotsa gona ka mogho bo patela ka gona ba arrange ka mogho reng na mbile wena o sa gamega so eng gona o ona ka mogho reng o ke khumana le re na mbile o ka gara botlhata o na le batho ba ka go thusa ka gona
0: a re foge krata o motheletsi a gone go khwetsa tshedimoso ya go a foga go tloba re lekerishana ka dilepe le dinama ka gore ge o ile go motho we elong gore ga molaong a sa engwadisa a re rena ke fa mekitlana motho a mokhutu o go ka palelwa ke go molefela bona we ile o ema goroneng ya ka gaga go ba ya ka geno a go emetse ka lepaka bona a swere spete a re ya ka o tlo mpa tšhalene
1: ke yona kotsi
0: bothata sebue jalo batho ba tlo fetsa ba bolana weso
1: ehe
0: ge motho goba motlhomongwe ebile re bolelele ka o a leng molaong ge re ge ba lemoga gore tlhabirwa sho o palelwa ke go ka re lefela emašheleng a le a rena re mo adimilego bona ba santse go tšea magato a fe a se molao
1: so bona le bona ba sone ba follow the National Credit Act ba bena mile ba go issue di bitang ke di notice gore ke tla re ke lengwalo ba go gopotse gore a wa samma wa kolota jwatse na mile le bona ba sone ba go encourage wa ba go tlotlhoetse gore ao tsamaya o lebella batho le ba debt counseling gore na ba ka go thusa jwang sa botlhoka go gore ba sone ba latele dilo tse di leng molagong ba shetse ba nyoko khumana tshelete ya bona morago
0: ke a gogo
1: ehe
0: se simpulana la mola o tsola na jwang le ali la mola
1: yo ke mo tsi o tsola a balana
0: ra sa tla puke motho mo go xa mosegare yo re shuma go le ene ka motho bana fm a go bana go tlo wa ragadi wa ma jwale le ya gone
1: a wa rata check
0: ka ke no go hlona go bu tsela tla puke gore bu dia gang le se motlhala metsotso o ikela go iria senyane ka moshato wa tsebo le baithabisho ke yona thobela fm ya gago ke tlo go pela re se simpulana re tle re tshe maikutlo go motheletse go le fela se swa itsela le fela le fela le fela pedi ne tlano pedi 0860002452 le mo dikgokanyo tsa le ya go tla ka facebook le go x ke a bona ba la tletse maikutlo fa we be ile silo mona yo bogale jwa lokala gago

0: go ya Congo.
1: O tloga Congo go ya Namibia.
0: O tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM,
0: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Boipshino bja mannete bo mo go Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Go no ba jalo, sealemoya sa kwankwe e tla thoba dingwemelala, sealemoya senoši sa go se senye motlhagase. Mo lefatsheng sealemoya ke Tobel FM fela le tše di nyakang go itia yona. A re mongwe šo ona mogaleng. Tobel FM, dumela. Re hlwele ga botse tate ra lena.
4: A re leboemo.
3: Taba she monna gešorono e khwetša re ile nanga-nanga ka gare ga dikoloto.
4: A nna molo wa ka monna re tsena ka e nngwe she monna ya go sere selo re ka mo dipaseng ka moastoria renote ba banye gore oišae ka ka gore okeletsae ka tšhelete ntšintšine.
3: O e fela rena tlhogo poledišano ya rena tate re lebeletse taba ya dikoloto. A gona taba ee nna eng go tseoeng a ke tseboro go diregang e fela eo a se re beng re e lebeletše. Dumela go Tobel FM. A re lotšhe
5: Tobel
3: tata gorena
5: moramarei
3: le hlwele ga botse
5: aowa mogau kwa morena
3: re a leboga
5: aowa ke a utlwa mma gorena ka moo tshwere ditaba ke nne le bothatanyana wa go tshwana kana le bo gore ge motho o ka kwetse le gore o palela ka go patela mare ka lebaka la gore e le gore mosomo ga o sa le gona and then ge o founela ba le o ba kolotang o kgopela gore mara wa leka senthusenyana ka gone mphokoletse gore ge ntse ke kgatlha-kgatlha maswika ke sa napile ka gomana ke ya kgona ka kudu napile batho ba le bano gana mara a go kgonagale re enyaka e feletse re feta jang ka go le
3: jalo o ekwele potšišo kere oh gorekile o tla tlo ya raba wa
6: karetse
3: e o tla tlo ya raba wa karetse go ishu a re go yo mongwe dumela go Tobel FM
7: ntate maredik ke go khotsa ke tsene
3: tata gore ene
7: e ke ra gatla pitse ka momoletse ya le go di nna ke nyaka go botšiša ntate maredik gore ge shetse o ina le sekoloto ka mo gae o be o shuma then mošomo ona wa gago wa fela ya ba le gore ga o na letseno le o ka bang le lona o na le lengwalo le o ka kgonang go le tšea ka mo mošomong ore wa le gopela wa leiša kua o kolotang ba ka henga dikoloto tša gago until o kgwetša mošomo o mongwe gore ba tlo leng botša gore tswela teng
3: gorekile ba tla le fetola motswadi yaka e kwagetše
7: ke a leboa ntate mare
3: tobela se simple yana mo o gare wa dithalathala lona re go amogela ka mošate go Tobel FM dumela
8: ba ga maredi
3: a ge mokopa letlwele
8: re khule ra lena
3: tobela
8: e tabe re koloto ma
3: ei
8: yana e re tamile wa tore ga nwa le ba khona go nore fa di koloto le ge re sa bere tu mar na tle e re ga o khotsele gore o ga ne tshepile gore motho mo tata o khumana le tsano nyana o mo khotsele gore khwedi tse tse tharo tse ga o khumane selo na tle re kerilo tsa batho nabile le phone tsa di komadi le na bile re tsaba le go di araba ba ga marele
3: ya go ba botlhata ka ba kala di koloto
8: ka ba kala di koloto
3: o kwele mkopa ra le boga
8: mure
3: tobe e ke nete le di di la tekeng e di la no lebelela o bo ko motho a tswiri ya ke ba le ba di koloto ba bona bona ba silikisha ya ba ga nako tse di re swere ka megolo tle ya a di gogogo bon ke tlo kopela gore o ba arabe dipotso tse ba di botsisitse go wešu ka morago ga se
2: ye ke Tobel FM ka gare ga ngwaga 2020 tsela 2026 Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
9: Gentle Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
6: bomma tlogelang dipitsa tsobela fm mema bomma ka moka go tla go tsena le bagatsi ba tsobela fm ka tsantsa ga sa lesome mmei go thoma ka ire lesometi mo mesong ke re lefelong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mono polokwane yona yo bagatsi ba tsobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go tsena le lena lenaneo la melodi ya boiketlo le tla be le gašwa thui ke man of the match sandi le digari o tla ba le gašwa go tswa gona uhuru eben matšila o tla ba le gona go go thabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course ke dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya letlhompha
10: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
3: rena bomma basadi ba belegi re aya mo rena bomma wa ya ke mpulana o ka ra o ne bonnete wa ya ke
11: ke tlo ya
3: ke ra o rena basadi rena basadi wa gana gore ke mosadi
11: awa ke ska hana
3: o tsiwa ka gore ke nna monne o tsi
11: putsha botlhokwa e we
3: arara le batho bao
11: ere ke re o go sha botlhoko re ka nnete mothele jwa mathomo o ila tsa gato ya gore ere ke leke go bledishana le batho ba ke ba kolotang go me ba senyake go bakwa so sa gato yengwe yelo re nka re mothele je itse ke gore a lebelele taba ya debt cancelling ka ga ke shetse ka bolela gore batho ba ke bona ba le goreng ka gore ba molaong ba ngwadishwe ba molaong ba ka tsama ba tsama ba yo go bledishana le batho ba o ba le goreng wa ba kolota if lore batho ba uwe ke ba lore mbangwa di tshe motho o mokolotang ba company we kolotang engwa di shitwe e molaong ehe
3: ke ya putse ke ela mathomo ba ke ya bobedi
11: ke ya mathomo ba ba lebelela ye ya bobedi e tshana le ke ya
3: mathomo ke ya go swana ya ke dipele
11: ka go boletse ka taba re le ke shetse ke mushumo o fedile ke dire jwang ke re gatsa mathomo be e ka ba gore o boledishane le bona batho ba le rongwa ba kolota na mile ba sanya ke go kwa ke yone ya debt cancelling le ka le bolelela batho ba molago ba gone go thushana mo rena nka bereka bereka jwang wa mafelelo motheletse ba boletse ka taba ya gore ba phone ba o botsa ra wa nka khumana di ketse di ka for mokitlana na bile bona wa ba hore wa o tsheya so ke kengwe lotse le reng di dira gore re be le taba ya ne ya ke ya reckless credit ka gore a se re ka ba ka lo re ba re wa gona o sa no tshe tsa tshilingwe le wena o sa no ye morawa le ka ba re eng ke ya gona ke nka khumana 100 rand ne ke lebeletse maemo a ka le bogoni ba ka nka se gone o ipatela 100 rand ye we
3: ehe What's ba go kwela ga botse kudu o kwa geetse se simpulana pelo ke nako ya gore re e dikgokaganyo ntsha le yago go kwa gore na ge ba lahlela maikutlo mabapile tlo operation ye ba reng taba ye ya dikoloto go ba dikoloto tse re di tsiya go mekitlane re tsiya go ntle le maikarabelo ba gešong ya fetsa e re gama mo ile go gore re fetsa re thoma re tla ishega ra re tlabitshile ga no perform gere re gona le batho ba mmalo ba e le go gore ka sebaka se ba bile le kgatello tsa menagano ka lebaka la gone o tsea mekitlana ya go se hlokege ba bangwe ba feleditse ba tlogela le mešomo motho a tlogela mošomo wa tsa re keng o kampane ke no tlogela mošomo gore batho ba se ka tla ba sa ntsheka se simpulana ba tsebe gore nna a ke sa šoma nka sa kgona go ba lefela ba bangwe re kgona go nogana gore a ka sente se o tlantia a nonte ba tlantia
11: credit score
3: epan a re na a kreditwa a re di gopole e fela gape yalo o file tshedimoso e botse ya taba ya credit score ke na le kholofelo gore goo a ba go a sa efficient o thoma go efficient bjalo mo dikgokanyong tsa le ya go wisho ge ba latlhela maikutlo ke bona letlhogonolo molele a re tamamaredi ka boripana seo se tlhotlheletswa ke go senyake go phalwa go tee le go se amogele gore o goga boima o ile lo lohlono lo ala ka kwa malabo ka ba sehla ka ba lontswane a latela re thobela mogau mare ditaba yewe e hlola gore motho a dire dikoloto ke gore ge ba swere chelete ba reka tshewe di sego mogola go swana le madila a latlhela jwa lware ke ka fawe ba ka setsoge go ba efugile dikoloto ka ba lontswane o latlhela le ka kua le setse ga mphahlele ka rapotela tshe mabapa a re thobela mogau mabaka ke a go latela a re la mathomo phadišano e sepela le mona la bobedi go se naganele go sasa la boraro go hloka thuto mabapi le tšhelete ke mme mabapa o ka mmamelodi ga ye ke bobirwa ga go shiphoko ga latlhelwa mmatshwene kwena selo lo a re thobela tate maredi gore motho a dire dikoloto tse dintšhi ka go hloka tša go hloka mogola ke taba ya go se nyake go fetwa lena selolo ga matlala ka selolo Evelyn Lebepi le ena show a ra nka se fetwe a re thobela maredi batho re tshwenywa ke go se nyake go phalwa re imetswe re le maAfrika Evelyn o ka Eastern City a re ga ke botlokwa ga phasha ga latlhela jwalo e se simpulana ka nnete tsa re imetswe ka bontšhinyana re imetswe shem bona re goga boima re goga gara Hlabirwa mamakwa McDonald a diga sentlhaele tsa ka mushate a latlhela le ena re go tsone Hlabirwa a malope ya phogolo na kwengwe Hlabirwa khatelelo ya monagano motho o ikhwetsa a dirile dikoloto tsa go senyakege go bane a se se monse se kaone sa monagano o latlhela le ga selala ka kwa R37 ke moka ke manyo mogale go atla re go tsong mogashi wa ka wa lapara rena batho re dira dikoloto ka lebaka la maemo a lefase le gore ga botse ga re nyake go phalwa ke bagishana na ke mogale sipho gwahla ka Penina Park ga ke hlabine ga mogoboya re tsa jo mafelo ka lebaka la nako Constance mama ke mama go molemo segathume a re thobela tate maredi ke bona e le taba ya go phadišana le mo go sa nyakegego go efoga sewe e no ba go lebelela moraba wa gago wa bona gore ke eng tsewe o di tlhokago tse bohlokwa e seng tsewe o di nyakago Constance segathume a re ke latlhela ke le ka mo Lotus Gardens ei ke mo ka Tshwane mo Pretoria bona wesh go lokile ke nalo go fela gore maikutlo shea wa kwele
11: ke akwele
3: mogaleng a tsene ba bangwe ba fetotse le mo dikgokaganyong tsa leago o reng re tshetse re ruma ka boripana taba ye ya go ikhwetsa re dirile dikoloto tsewe di sa tlhokegego
11: ee ke re ke dumelane le batheeledi ka moka a re lebeleleng meraba ya rena ehe ke prejeles ka re tshwara ka mogong ehe
3: akere
11: ke ruma ke le jwa
3: ka boripana
11: ehe
3: re a leboga se simpulana la mola re a leboga wešo ketelo ya gago tshedimoso yo re file go yona lenaneong la kgwebo ke tšhelete go thobela FM re lebogile kudu-kudu ke na le kholofelo ya gore peo ye re e bjalago ga e wele le gwareng e wela mong wa go nona ke ka fao boati jwa rena re tla go thoma go lebelela taba ye ga re gane ge motho a dira dikoloto eupša a re direng ka maikarabelo go tlhokega go nyakega go le botlhokwa ya kwešagala wešo re a leboga akere sepele ga botse ee wena wa tsefa nke nka be re sa fetse man ee nke nka be re no o tswela pele wa kwešiša kere ee bokhunadi the host le laelo mahlo mo e le ge ba re fa nako ya bone ya lenaneo la moswa le bokamose ke bona ba latelago ka moraga ditaba tša mafelelo tša letšatši di a latela ga bjalo ka iria senyane tshona ditlakampho wa ga morwa senna ke moga wa ga mare ditlhabiro wa malope ya phogolo re lebogile theletso le kgatho ya gago ya tema katitše tša ka ga dinoši di na le tša motsweletše mogolo waka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila ke monna yo bogale jalo ka lagare motho o ke mašila a ga tšeka lekopelo ka go lelo bagešong ke gona ge leile madi ke letla bola pholo le thomile go sela ka botaditetša ba bangwe re lagatlile ka ntaka ye tla na tswa morwaswe mošate

re bolela ka batsholetsi ba ba kaone kaone kudu ka matla ka mona Africa borwa gona gore re tlogele Mr. Brown a go tswa ka mona go la Zimbabwe kgwedi re leng ka gare gona ke kgwedi ya Africa motsheletso tswela fa re tswela pele re mme re ya keteka re keteka ma Africa among a le gore a ka baletse botse re no ba re sa kgatlhekese le gore di a direga ka mona Africa gona bjale re lebeletse dintwa magareng ga ma Africa borwa a mangwe le ma Zimbabwe a mangwe Ghana le ma Africa borwa Nigeria le ma Africa borwa Nigeria le ka Ghana ke bone jeri motse re gatiso mo badudi ba ka Ghana ba bontshang gore ga re sa nyaka ma Nigeria ka a re sena ka Nigeria ka mo Ghana ka mo ke bone gape yengwe ya ke Germany uri ke kae wena havi le gona ba bontsha gore ba sena ka ma Nigeria ke Germany uri ke yenge mo Twitter ka spitsing ke tlo ikhwetsa ba bontsha gore re sena ka ma Nigeria go kusa botlhoko kudu ka matla ka lebaka la gore pudi ya jalo tsa difitse ka mokana ga tsona go tswelela lukhunelo itswa Nigeria o rekisa doko batsi ba re ma Nigeria ka mokana rekisa doko batsi bjale dilo tse di tlhakang ka kgwedi re leng ka gare go yona di tlo re nokisa botlhoko kudu ka matla motshele tswa tsebela FM ga gona le ga ikaba bothata re no kholofela gore ka lengwe le matjatji go tlhaloka ka mona Africa re tlatla re koana havi ke mo ke ramlao re na le ena ka fa motshele tswa tsebela FM re tlo ba re boledishana le ena kudu re lebeletseng nka re motlhomo di tokelo tsa rena gore le kgone go tseba bja le ka baswa ba o e leng gore ba ithaopi le bone ke nyaka re robolele ka bona di-content creators re bolele ka baswa ba e leng gore ba ka ba ba šoma ka dikonteraka go na le ba gore šoma ka dikonteraka tse pedi

0: o tlile ga botse
1: ah o ke tlhile se
0: gape wa glowana ke tobele fe mona
1: ke vaseli
0: e ke ba e tla le fe mona tama ona ruko ko ona tsena ka munyakola mo wa glow wa glow o tlile ga botse ke ngwana mma
1: ke tlhile se se ya ka a ke le boge sebaka se ke be ke dumedise le batheletse ba rena
0: na bo re le boga go ruka matla la botlhano bo go ke tsikole tshe tshile ba shumi ka mona Afrika borwa wena o ramalao o le kitikile le tshile o bona o bona mo khona go le kitika go ba
1: o khona go le kitika go ba o bona le mpaletse ka hore re ba ba go re rate bereka
0: eh
1: ya matla tshile le bohlokwa kudu for for ba bereki
0: gore
1: le bona ba le kitike ba dule fase ba reflect ka mogolo ba nngo ba bereka boima ka ona ba reflect ka lo go bana go le di policy tsa di company tsone di amendiwe ka gona gore di gone go ba go ba favor ba lebella gape le gore di tokelo tsa bona e ka ba di sale intact ka mogare ga di company na e ka ba sa ba hlokometse ka mogolo bana go molao gore ba hlokomelwe ka gona
0: ya wa ne bile ka moswa e bile o le moipereki ehe o le moipereki ngwana mma mushumo wa gago a re tsama pele re go botsa batsheletse mushumo wa gago maikarabelo a gago ke eng mo mushumo wa gago
1: maikarabelo a ka sa mathomotho le ge le go bane wa ka mushumo ga ntshuno ba re ka ka pene le pampiri mara ke health ya ba bereki ya ke health ya ba bereki gape lo gore ke make sure gore sewe ke kwane go le ba bereki ka sona in terms of contract ya rena kwana rena gore a wa ka tshile le so le tlogo la ka tšatši le le so physically fa lena di ka mogo seo se phethagale gore o tshwanetse le go bane go kwane le nego le yona le bona eno phethagala its kaba ye le go bane go a sa phetha ka mogolo bane go le kwane ka gona le taba ya gore re lebelela ga botse gore re na le tsela tshepidišo e botse le ge le go bane re bereka re le mmogo se se kgonadi re a kwana mara ge ke sentse goba le sentse go ba le tsela tshepidišo le go banego e tshwanetse gore e latelwe ke molaorialo ka ntle le ka mogolo tlo hwetsa re ne le di-case tse dintšhi diwa bo CCMA o lebelela gore na dismissa le tlo jaana mohutwanong
0: a re lebelele baswa ba bo e leng a re thome pele ka baswa ba e le gore ke ba ipereki go tshwana le wena mo di-companing tsa bona na re kana mmele re a re baswa ba bo e leng gore ke ba ipereki ba ka ba ba na le ditokelo tsa mohutamang kudu re lebeletse yona ditaba tsana tse tsa di-workers day le ditaba tsa masheleng motlhomongwe mo e le gore ba ipereka gona ba ka ba sadi masheleng ka lebaka la gore wena beele ka ramolao rena re le ba ipereki re le bokhunadi re na le baswa ba e le gore re soma le bona and dikgobo tsa rena o kgetse e le gore ga dina mme di dira masheleng a di dire masheleng a ona profit a ona selo o nreke setokonyana sa ice cream wa tla dia di-ice cream wa tsa tšhelete la reka di-ice cream gape a gona masheleng mo e le gore feleletsa re fapana re sa kwane nna lono and-e go sena dikontraka go sena dilo tse ka mokana ga tsona gona fa gore lebeletse gona mo re ka namehile ra re ka reng ka maemo a rena
1: ya se segolo ke gore re tshwanetse re pele ke tlo tsena mo potšišo ya lena setse yaka tshwanetse re kwešie gore re ne le batho ba bantšhi bao ba sa kgwetsego ba sa tse gore na ga botse ba wela ka kae ga botse hwetsa sa tse gorena ke nna employee goba ke nna independent contractor le ena a ke gore a sho ka taba eo jale mara re ka lebelela molao wa rena section 200 a capital letter a ke yone le banego e ne le go hwetsa e fa guide gore na e ka ba wena o wela ka kae o bereka mmereko le go banego mong mushumo o laola dinako goba mong mushumo o laola tšhelete bane go tsotsa go fe yona monthly ke gore bane go kgona go bona gore ga botse nna ke nna employer se nna independent contractor jale ge o le independent contractor oba freelancer gore ke no akaretsa the gig economy go ne le melawalawane le bane go o ka tethega ka yona for example re ka lebelela the constitution section 23 in ore everyone has a right to fair labor practice I name lebelela gore na e ka ba ko ene employee go ba ko ene independent contractor na ya fetsa gape yeo melao e tlogo go šireletša ke no ba the common law le the constitution in terms of section 22 gore ke tselo bane go di akaretsa baolo ba no go ba ria mošomo.

0: mara the employee bona ba tloga ba ba ba protective le kudu ka ba the basic conditions of employment act e bolla ka di sick leave bolla ka di le di medical aid di ba gona
1: mo
0: ya jwale ga re ka gantsi ke rata go touch the ba ba dira go di gig di gig ba ba
1: ke rena ba
0: ya ke le nalo go no go re ka polelo strata re le ra di piece job
1: part time job
0: e le swara mola le mola jwale ke lena ga ntshi re tlo go nyaka gore molao o le shireletsa ke no ba kwano elo bana go le ba le yona le ba o le ba thushago that's why go le
1: mo batamelele mo miking yeah
0: sorry that's why go le bohlokwa gore pele le ka dira mushumo go be le kwano elo bana go le tsenela ka gare ga yona e ka no ba le ge ka no ba le tlakala e ka le tee e le contractor go
1: le botsa
0: le ge ka no ba le WhatsApp ba no re na are you available on this day wari yes ke screenshot tjantwe jwale ka madi mabe ke lena lo bana o sontse le tloga le tsitsinkela dilo kudu ka gore lena melao ya go swana le bo the basic conditions of employment act a ina me ile tshireletsa kana mogwano gore lena litlono le tono tshireletsa ke ge leno center mangwalo ra bitsa the letter of demand ge lo gore dipatelwa di gona
1: a re bolele pele gore ge re bolela ka gig economy re bolela ka eng
0: gig economy gore gig economy ke mmaraka o hlaloswago ke mishumo ya nako e nyane gore ke re ke leka go simplify kana mo go ke bjang ka gona gore mishumo anewe ke minyane a ina me le mushumo mo tello tswana le an employee ya ka gara ga company ra batse ba gore ke ene permanent employee kana mogwano the gig economy ka di freelancer ka di ra di bona mo social media
1: tsona di
0: content creators ra tse ba bangwe ba bona ka musiki khone bo di normal boy ra ba bona bo ja ba advertiser dilo
1: di fatana
0: ga tlo tsana mokhutwano
1: o kura re bo ba thau tsha di nepe batho ba di catering
0: di photographer di lo tsana mokhutwano
1: bo moswara marapo tswala bo ambassador
0: ke bona bana ba o di di
1: o nyogo le nna ke nna gig economy ke wala ka rata sa a gig economy
0: wa ke to go araba e ka mtshone tla office o se fa tele consultation ke to go araba
1: ke le ngwana mme magalba ka la hore wena o shuma kudu ga o feel ba swa mo re ka re go ba swa ge ba ene le mathata ba tla ka ntorong ya gago motho mongwe re tlalosetse mathata a leng gore ba ka ba kopana le ona ka gare ga di gig economy ba leng gore ba kopana le ona mo mishumong go ba di company tse leng gore ba ka ba shuma le tsona ke mathata a mokhutla mangwe
0: ga ntshi ke bothata jo bogologolo jo ba swa ba kopana go le jona ke taba tsa di payment ke yona tabe ke re go a go be le kwano ga ntshi bo khotsa kwana ona e be le ka molomo e le ga a bolela taba gore aowa motho e nna ke a mo tshepa ebe ke kwešare o tlatla apatela nna marashe dikirile mmereko a ile kana mogwano jwale le go lobana molao o recognize that verbal agreement mara jwale re tlolwa re lwa go le boimanyana ka baka la gore sentse re bone kwa le kua gore na e ka ba kwanwe ka nnete ebile gona na jwale ba bantšhi ba o lobane go ba ne le mathata a di patela ga ntshi patela ntse ge e le below di 20,000 re khotsa advisor gore a go iwe small claims court mara ge e thoma go ba ka godimo ke mo lebana gore ba thoma go ba thusa ka di letter of demand ge di ignoriwa then ra thoma process e rena ka go tlisa di-summons ba go fitlhela ba o lobane go renyaka tšhelete go bona ba šhikinyega
1: a ga mtheletse tsobele FM re namele re tswela pele re bolesana fa ke le era ramolao ye e le gore namele re lebeletse kudu ditokelo tsa bašomi ba e le gore ka ba e le baipereki bašomi ba e le gore ba ka ba šoma ka dikontraka or bašomi ba e le gore ba ka bano ba le mešongwana ye e leng gore motlhomongwe re ka re ga se ya permanent dicompanyng tse di itsego na le rena re tshwanetse ke gore re ketseke letšatši le la bašomi na le gona rena na ditokelo tsa renana e ka ba e le tse difeng o boletse ntlha e nngwe e botlhokwa kudu ka maatla havi ya gore motlhomo o beele ka di-contractors re tshwanetse go tloga re bala kudu ka maatla re tsetsengkela motlhomong ke diphošana tse difeng tse e le gore di ka ba di dirwa ke rena batho ba e leng gore re sina dikontraka e ka ba contraka ya kgwedi tse tharo e ka ba contraka ya dibeke tse tharo e ka ba contraka ya ngwaga goba mengwaga e mebedi diphošana tse pedi tse tharo tse e le gore fela re di diragantšhe ke dife
0: phošo ya mathomo ke go ne e sina pele o gopela leihlo le lengwe gore le itsetseng kela ke phoso ya mathomo yaneo ka baka la gore ge contracta se se a ka e tlaga ga go gan jwana lena le ketimela ka excitement mara ge o itliša mo ore ngwana gešo gabe o ko e lebelele o re bone gorena mo goreng nna ko itsetseng kela ka leihlo la molao ke mo tlhomo ke kgonang go bona gore aa mo ba bolela ka termination clause mara wa e ba e beile ka mokgwa gono re le go go kano rega ntw a ona mohutswano nako e nngwe go tsa ba latlhela mantso a mangwe a magolo a lobane go a kgone gono gore le ka kwešiša gabotse bone gore force menu gore a sa kwiša gorena botse gorena go riegang gana moo so sa mathomo ke gore ge go ne le contract a re lekeng go efa boramolao gore ba itsetseng kele ba kgone go le advicea ga botse gore a e le ka mokgo awa e lokile a e le ka mokgo a re boele morago re negotiate re boledišane le bone gore na se re ka se se change ra se bja ka tsele le gobanego e tla re gola re le mmogona
1: ya ke kgolofela gore baswa ba ka ba tsheleditse kudu baswa ba e le gore ba ka ba ele ba le ka mo tlase ga gig economy o ka re re na le ba bantšhinyana ka mono aforika borwa baswa ba e le gore ba ka tlase ga gig economy ka lebaka la gore tlhokego ya mošhimo e gorela godimo letsatsi ka letsatsi ka mono aforika borwa ke bone batho ba šetse ba thomile go dira metla e ka taba ya tlhokego ya mošhimo ka rawa ba bona ba namile tswa tseleng bele ga re ke diabia le ngwana mma re tlo ba re tswela pele morago ga se nna le wena
2: Ziakala mo Sun City. Iwe ile gape. Etla o itshile ka festival ya Motswana no shika di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di gate di bula ka ire be di mathapama. O itshile ke maphapha.
3: Sefaleng o tlo thabishwa ke. Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mthandeni SK, le ba bangwe ba bantši.
2: Ticket ya kwa tsagala ko ticket broker 350 rand. Ta VIP 1750.
3: Kiri, ka website ka festival ya Motswana Noshi. Sun City Super Bowl. Ziakala mo Sun City.
2: Rekopana gona. Bomma, tlogelang dipitsa. Tshobela FM e mema bomma ka moka go tla go tshina le bagatsi ba Tshobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tshoma ka ire le some di mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yona yo. Bagatsi ba Tshobela FM le bagaraloki ba Mahlakung ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go tshina le lena. Lena nna la melodi ya biketlo le tla be le ga shwa thwi ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga shwa go tswa gona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tshobela FM ya letlhompha
3: Tshobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: E quality change ga Shoprite Liquor Shop. Ke ding tshwele ka tsa go sona le 750 ml Old Bag Dry Gin ka 164.99. O bo humane 1 gig ya data ya Connect mahala. Le di 6 picture pedi tsa di 500 ml. Tse di kentsha Brutal Fruit Spritzer e fi go ba e ka 195 rand. Di go tshela go tlhaka di 10 tsa May 2026. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ba bo rekisho tshwe mangwa ka fasela 80. E nwa ka maikarabelo.
5: Eo ntiele ja kika ke le bohlokwa. Eo nkgokara kika ke bolokegile. Eo bolela le nna ke a ithuta.
6: Lerato le tlhokomelo ya gago di thusa ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo. Theletša go mo tswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa, a kwewa gape a ratwa.
5: Etela holdmyhand.org.za
1: re na mmile re tswela pele motsheletso Tshobela FM ke e masome mabedi metsotsogo ya ereng e le rena ya bolesome Tshobela FM ke re go tlagašela Aforika Borwa a go nanola mosa le bokamoso mo supologo mo botsebotse re tsene ka gare ga thuto re lebeletse ditokelo tsa bashumi ba e ka ba wa di ba di geek a re no re ba di geek er na fa ke le havi havi ke nga ka ke yo ke ramola ke tla tshola linga
0: ke tla tshola linga ha e tla ine ta
1: wa jiya
0: ke tsha tsheka mo le ka mo
1: tsatsa zonge bele ngwana mama a re lebelele batho ba di geek ba batho ba di geek ba ka itshireletsa bya ngwana mama
0: sama thomo se e ka go sebolala sesiaka ke gore go a go be le contract le ga ka no ba le tlakala le te mara ka moka batho ba bontsha maikemisetso tsa bona mo pampiri ke nagana gore e ka ba one of the things tsa bona go ba ka ishumisha sa bobedi a re jeng 50% deposit upfront e pele o ka thoma je dintsi go pela deposit and o bolele gore no deposit a ketle at least o nya ke 50% ya gore go no bona le maikemisho tsa motho wa re o fa gigi o ka nnete gore ka ba motho e wa nya ka nnete na and then one lengwe ba swa ke tlo ke ke bona go nka ra ba iri ga botse taba ya invoice are invoicing ga botse invoice are na itlo ge ntsha company logo registration number vet if I registered le di banking details tsa rena ga botse those banking details di feature ga pedi tsa maele bank confirmation letter di lo tsana mohutwana company ya rena re register le CIPC a go ture ke 125 rand ga nako eh lae bona jwale di designer tsa rena ba ba ntsho ja ba designer di logo ba bangwe ba designer di board di lo tsana mohutwana I can paske ba hand over the final product ba se ba jo ba patela ba se jo ba go ja patela ka moo ke mo lo bana go mathata mantse re kopana le yone go tsa re motho
1: o dirile mushumo
0: o dirile mushumo e go tsa ba rile a drawing eng go ba designing eng ya no fediche e bile we handle o
1: asaba
0: mo patela ka moka
1: o go je ba batsa go tsa di swantsho le bona motho a itswa monyanyeng and ga rena di kontraka batho ba
0: jo monyanyeng o tsere di video e be di le bo se re theleditse tsa manyalo o ba file le video ela ka mo
1: yo aba sa tlo patela
0: sa tlo patela gre ba bone ba bone ba go tsa ba rile le di copy ga nna moki so dilo tsana mkhutwana o ke tlo ba nogo bo se se le bo buti ba ka di tsela hlogong ge ba ntse ba tswela pele e ka gwebo ya bona and ba tloge ba bolela gore gore they must know their away rate if motho a thoma kwa bolla taba tsa gore a wa ke tla patela neng a wa ga mba le dilo tsa ka ditjewe setse e le seswantsho sa go no bontsha gore mong ka re ke tlo ba le mathata a di patela so lo tidingwe re tsonjelo ba no re no le ka gono di avoid e nngwe gape ke gore ge o le te na ko eng o ka tlhoka matla mara ge le lengatana e te le ka ria impact so the freelancer tsa borena di ka joina association rena le South African Freelancer Association yo lo bana go ga nka tswela pele go bolla ka yona ke tla feletse ke sa bolle nnete but e gona ba ka re research ka yona ya ba group mo lo bana go di tokelo tsa bona gantsi di gona go fenywa e le group kana mogwano mara ba bangwe tsonje ba tse re bo ramola le ona ba gona for bona
1: gore ba ka gona go ka batshusha
0: gona ba ka batshusha
1: ha bi arna mere lebelele ge ke tshuma maybe arna re ke se ba gona mo company ya gago o mphile kontraka ya ngwaga kontraka ya ngwaga ge ya go fela ke sone tshe go tsebisa kana go ikakang
0: ke position e botse ka baka la gore rene le ba bangwe o khwetse bano bano re e ka moswane tloga kontraka gantsi e tla bolela gore o tla fiwa notice na go ngwe go ba 30 days notice like na go ngwe kontraka e gona go se bolele selo ya homola mara ya no ya ka kwa ga termination clause ya ba specific gore ka tjatji le leso kontraki namile e fedile ke mafellong a yona mara ganchi kontraka tshwanetse be le notice gore a wa re mo fa 30 days notice ya gore mmereko wa gagwe o a fela jwale go ne nngwe she e tlo e riagala e le go bane go re tlhore kopana le yona ganchi mo bane go bo mong mushumo bane le go tlisha a confusion a kere lena le le kana mogose siaka kontraka le nakere e fela go di etla a kere mara uno kwa bare ka September organizer plan ya ingenging e ka September itlabelweni swara morapo e kae kae kae ka e le mong mushumo mara ga o lebeletse kontraka ya gago
1: e fela go di etsa
0: e fela go di etla mara bo ene ba re ka September go ne le molobano go tloya sewe sewe ka leihlo la molao le serious ntwe re bitsa go there's a reasonable expectation ya gore lena le satlo ba gona mo mmereko gore ke tsone le bana go gantsi ge motho a le tlo re ba mile tlo re kontraka gagwe e fedile a thote le thuto tsa gagwe a tloga o ne le go sekwise gore na wy ka mabaka a mafe and bala ga a tlota di-officing tša rena re tlo e lebelela ka mokgwa molao gore awa mara mo there was a reasonable expectation that was created by the employer gore motho setša filwe le di-task tše le banego di ka morago ga date ya gago ya termination
1: go na le batho bangwe ba e le gore kgwetse ba ke tlo tsenela kudu ka mo gare ga dikonteraka ka re bontsi ba rena bele ka baso re ikgwetsele ka ra dikonteraka matsena ke di-internship ke di ba re keng ke di-internship e lengwe keng ke di-internship le di-whatsapp leading bontsi ba rena re ikgwetsele gona ka fao bjalege o kgwetse e le gore motho o kgona go tshana konteraka a se bereke
0: motho
1: ba mo fe kontraka gore aowa ore motlhomongwe ke ya go swara marapo ke kwane le bona motlhomongwe o dikgodi tse ka bang ke nne pele gore oky ke tlo somela ke tlotla ke tlo soma le tlompatela boka re signe dikontraka tse ke di sware ba fete ba fetole mogopolo wa bona mare ba se kampotsa
0: aowa
1: ee ba se kampotsa go bampotse ka motsotso o mafelelo gore a re ka sa kgona go ba le wena gona mo ke nna le matshwane di reng ka ba sua
0: ee a ke lebotse re na le ka kgona go ba sua ge go ka reegang jwa gantši ge o fiwa kontraka kana mokgwano o e ba le ditshenyagalelo ke lo banego lena le ba le tsona e le ge le itukišetša go fulfila kontraka yanewe a kere mafelelong ba le botsa kana mokgwao gore aowa a e sa tlo kgone le ka kgona go ba suo ga jwa le kolofa motlhala kua Cape Town ba lefa kontraka company itse a kere aowa lena ba le la tja dithoto tja lena la nyaka le di-accommodation kua la tja le di-transport tja mafelelo la namela dikamelalo tše ka moka ge le ya kua ke tshenyagalelo ke di-cost ge ba fetsa ba tliša dilo tjana mohutswanowe mafelelong ba le botsa gore aowa re ka tlholosa kgona go ba le lena lena setse le ne le ditshenyagalelo ke molobane o le ka kgona go swaona mara ke dingwe dikontraka gantši gantši ke e ba ge o hwetsa gone le service e le banego e ba ona re ba le nto engwe re ebitsa cooling period o hwetsa motho a signe kontraka a kere a fetse gape ka morago o ba le nakwananyane e le go banego e sa mo dumelela gore ga a nyaka a ka e cancela ee nako nngwe ge e le gona ba ka exercisea ntlwana mohutso o noo mara gantši ge e se gona ke molobana o le lena le ka kgona go sua ge le ne le ditshenyagalelo
1: a remelele motlhomong ka motsotsona fela motsotso fela o ntlhalosetse gore ge re bolela ka bridge of contract re bolela ka eng ka re bontši ba rena bele ka baso o boletse gore ga re ba le dikonteraka re no thoma le ka go no saena ka lebaka la gore re thabile ge re bolela ka bridge of contract re bolela ka eng
0: bridge of contract gore ke tlo leka go e simplify nna le lena re ba le kwano ya gore aowa re tlo dira diro ka tsela ye a e le taba ya patela ke tlo le patela ka di 25 ge eno thomeno re 26 e shetse ba bridge gore bale a re sa ema ka kwano ela ya rena re kwanego ka yona ke yona bridge of contract gore and bale batho ba bantši ye ke tlhoko ke e bona gantši batho ba nagana gore bridge of contract e ria ke bo mong mošomo fela aowa le babereki ba iria bridge of contract
1: a re tle ya babereki
0: ba iria bridge of contract o hwetse kwano motho mohlomongwe wa gage mmereko ke driver a kere ba mmotsa bare wene wa gage mmereko ke go tloga mo from point A to point B aowa wena o fetsa go tloga from point A to point B and contract ya gago e ba gabotse e boletse gore
1: o se ko a fetang mo
0: a o ye go gongwe aowa wena o tloga from point A to point and tse dingwe di-bridge reno di ria re le ka gore re batho le botho re nogore a re boneng ka re tla ba bothatanyana from point A to point B o feditša kere ke contract ya gago e rialo aowa wena o tswela pele gape o kwa mmolong sa le ba go roma gore o patele account ya acamets wa bona bale yo out of scope sa gago
1: e re ke dimetse re tlo ba re tswela pele
7: a ona le kgobalo ye hlotse go tikoloi mpia go betshwa go alafia bošaedi o thuntshwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoswa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
8: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
1: Agam tsile tshe tswele FM ke seng metsotso ya iringela rena ya bo le seng tswele FM ke go tlhagatsela Afrika borwa ke nala le havi ke mo yeng wa rena bo se gompio rena mme re tsene kuduka gare ga ditaba tsa mishumo la botlhano be le tsatsi la ba shumi ka bona Afrika borwa re le ba shumi na re tukela tsa rena re di tsebana ntweni lo re bule tsika mo ile re ke kwa e inkisa tlhoko ka hore le nna ka motho mo sa rata go ba batho a tsama toganya ka mishumo ga sane ga ka noko ba re e o khoditse mishumo Mushumo kweditse sho bana re sa bala dikontraka are sa bala dikontraka re no itsa maila fela re kwa re thabile signe kontraka mmalokono o iring iri ke tlogala buka ke re tseba go yo fela iri tlogala buka pele ngwana mama gona le ba soba bantsi ba ileng gore ba shoma bontsi ba bona ba rata go bolelisana le rena ba ka ba ba itse di internshiping ba rona le internship ka mo ba learnership ke ngwe yo re ke be ke le betse and then gona le ba leta di goro ba ba ntse le gore ke fela ke bolela le bona ba mpotsa gore khona di rena le di kgoditse ka ba go tshetsaro go ya go tsenne re sa gole mara rena re ya moshumong ke maemo a tshetsa le kwana mgono ga botse go sentse re go diriwe eng batho ba ka tshega biang go sentse go be le production ya mohuta mang
0: ga ntse a go be kaone ge go be le poledišano pele ka gae pele re ka ka ntle le re tla kwa ka mabaka gore na mabaka ke mabaka a mohuta mang a lobane go jale a tlo re dia gore re ka ntle jale ba e le go di-employee ge ba ne le mathata mohuto wa dipatela di se gona ba leka go boledišana le mongwe mošomo mara mabaka gage a sa kwale ba ka ya CCMA wa CCMA go ne le referral form 711 ba e fila ba bontšha gore a wannam ke mathata ka ke a lealealealea le mongwe mošomo ke mama le mama le mamang ge ba fitlha kua and then go ba le commissioner commissioner ya leka gore go be le process ya conciliation gore ra ba bone gorena ba ka re pele ba ya go ngangana tabe ba ka se fediše bonolo na mmele ke molobanego go tla ya ka bona gorena e ba kwana jwang ge ba sa kwane ke molobanego e tlo ya gona arbitration ya molobanego jwale ke taba e ba ntwa jwale ba bangwe ba nyaka di-lawyera go thoma go tsenyiwa ka gare mara for ba le ba rena ba ka gare ga the gig economy ba o bona claim ya bona ge e re less than 20,000 ba ka ya small claims court le lawyera moo ga ena me e tlhokagala ba ka ya small claims court ya ba gore ba bitsa the other party ba dula fase ba boledišana gore na e ka ba patela mothoe e ka kgonega neng jwang emanda ge that amount e feta then ba ka tšhete civil claim whereby ba kgona go bitsa ba kgona go kgopela lawyera ya ba ngwalela di letter of demand ya ba ngwalela di summons kore ya tšea the legal road ka gare gana pampiri jana jeo le lawyera e tla ba e bolela gore ditshenyagalelo tše re di tšea go tsona tša legal di tlo patela ko eng go se go ye yaka client gore ka mokgono ba gore le ena a be le that security ya gore ramolao ke amo ke kgopela di-service ja gage mara mafelelong di tlo patela ke ele e mongwe ya go no bakana mokgwano se seo
1: wa tsa re go tlo go ne kisa botlhoko bjang ka lebaka la gore bontsi ba rena bele ka basa re a šoma o kgwetse mmago bana goba papa go bana a ya mošomong motlhomong a re bolele bo mong mosomo ke nyaka gore ge re tswalela ka lebaka la gore mathata ke mantši kudu ka matlha bo mong mosomo goba bora konteraka bao e leng gore kgwetse le gore ba palela ko go ka patela bašomi ba bona a ba bolele selo ba nore tu kgwedi ya mathomo ya feta kgwedi ya bedi ya feta kgwedi ya boraro ya feta bašomi ba feleletsa ba leka go ka itseela molao matsogong motlhomongwe ka go ka senyeletsa mo kgobeng ya gago ba ya dikgokaganyong tse le ya go ba bolela gampe ka mogolo gore ga o sa gore batho ga botse ka gona motlhomongwe bo mongwe mosomo ba bora konteraka le bo mma konteraka ba ka dira eng gore ba kgone go ba le kwano le poledišano e kaone kudu mo e tla mo ditabeng tsa mašheleng le bašomi ba bone ge kudu go sene
0: tšheletee and it la be ya ka gore na a ke nore it la ya ka the industry gore na ke efe
1: gantši ke ba leta digoro ba ile gore ba ba patele
0: ba leta digoro ba le bana ba ba patele gantši o ka hwetša gore o ka kera nako e ntši go riagala gore o hwetše bao ba bagolo mong mošomi le yena a sa hwetša patela go ba bagolo gore a tla kgone go patela bašomi ba gage a kere gantši ke ke situation le bana gore tlhoro kopana le yona gantši mara ye nngwe o hwetša gore ba bangwe ba e hweditše mašheleng awe
1: bano
0: se ba fino ba botlolegpiloe and batho swantse ba leke go naganela ba bangwe ka baka la gore batho ba le bona ba ba le mabaka mašheleng ana ba hwetšago mara makga a mantši o bo o hwetša ge re bitša mong mošomi a re kgona go re botsa gore aowa le nna a se bampha mašheleng ao gore ke kgone go patela babereki baka
1: ona ma ke tshe dintshi tshe le gore ka tshwara pele ra bolela ka tsona go ruta baso ba ka mona Africa bora ke ya bona ba tshe ba tshimile go letse ke nana re bana le dipotsi tshe dintshi bya lena kwa rena ina milele nyane go duka matle ke nana re tlo no ya ka nya gape re kgone go itse tsa pele taba e ka lebaka la gore bontsi ba rena re ka gare ga maemo a o eleng gore a re be ile ka tlasa gatello ya monagano go dulebele tshe ditaba tsa mashomo le ditaba tsa masheleng bontsi ba rena re shumile ga ra gola go ne le monno mongwe o eleng gore moya wa ga gore ba le ka khutso o tlokofetse o lebile bophelo ba gagwe morago ga gore koloi ya gage e wele ka metsing a ja ke kwena monnola go na le kgatisiwa gago e tantse go shedi moe pele gage a ya go tlhokofala o be a rogana le bašomi ba gagwe a ba botsa ka mokgwa e leng gore le dimpia ntle le nna se lena selo ba rena re nyaka tšhalete ya rena re nyaka tšhalete ya rena re patele re šomile wa e bana bele go na le bašomi ba bantsi ba e leng gore ga ba kgotsofale mo moyeng ba lla ngwana ehe wona bele ka ramolao le a ba thuse bašomi ba le gona go ka ba tswela mogola motlhomongwe re namele ko gorena go ba e le gore ba ka tshebela gore ya kopantse le wena re go hwetsa bja ngwana
0: nna seseaka di-office tša rena di mo Polokwane 18 Hans van Rensburg ke 18 Hans van Rensburg mo Polokwane mogala ba ka no re founela ge le gore ba khujana mogala wa rena ke yona 015 880 0550 ke molo ba no ba ka re founela gona bao ba le go ba ne go le di-email ba ka re romela email go info@muhubapartners.co.za
1: aha ona mmaare ke tshe sebaka se ke go leboga mošomo ko mobotse o le gore le o dira o ka re company ya gago e ka gola e gole o botlo ba patše ka mothobela FM
0: mona
1: re ko go fa advert mahala
0: ompe invoice
1: ke nyaka go tlaba ka invoice wena ke nyaka gore o tle ka mothobela FM o gole lenano le le moso le bokamoso le re le tsene ba re moso le bokamoso le go tlisetswa ke wena ke Muhuba and Partners.
0: Yeah. Ah. Modimo ke mogolo
1: le tlhare. Modimo ke mogolo ngwana mama. Re gola ka letsa matlatsa le matlhogono le ka gare ga kgobe ya gago. A bole o bo tlo ba patse ka monthobela FM.
0: Le bogana se se.
1: Nna re tlo re go lebogile ke. Aga, motšhele tšo tšobela FM ka gore yalo. Na mme nna nna ke a kataka.
9: Banna.
1: Mara nna ke go le tiragalo go monna ba re ba katakata. Go ba nne ke
9: katakata. O sa katakata huna
1: Sem batho ba ba katakata
9: batho re a segiwa ka montle ka forsa ga ke batho ba re bagashi ba thobela FM ba go katakata aw wa huna di wena Oscar thobela Oscar wa katakata laela botsi huna di tlhaka
1: okay
9: laela botsi laela botsi o sa ga ke batho ba re ai happiness le sa katakata Ah, wa bona ro bele.
1: O go bona le ba tsane ba bo jara
9: ba
1: ka.
9: Ba re botsa re na re ya kataka. And when a khuna ke na ka ro mpotse ya bile ke le bo akudu ka ro moeng o tswile. Khuna di wa tseba ke nya go mothele jang kwa gabotse tabe kgale kere ke nya go ntsha mo moyeng wa ka nke ke bolelelo wena setlile wa tswa gona le nako ngwe ge ke o lebelela wena ne
1: o bona ke bo motho kudu ka matla
9: a theletsa o bana nka nka gona le nako ngwe ke o lebelela ne ke kwa ke betha ke letswalo gore ke re o ko lebelela le re ke ke be ke ipotsa gore a fa o ke tshireletsegile le ena ke o botsa nnete wa tseba gore rena ka mo Aforika Borwa re tšhaba Rwanda bjang
1: he banna
9: lebelo le la para re tšhaba Rwanda kudu wena banna le basadi ba ka South Africa a gore re ka ya kwa botšiša re ka ya mar o tsaka ka Rwanda o star botša ka Rwanda o pja wena ngwana ya nao tšwa mathabatha banna wa sebete wa tloga ka mo wa ya Rwanda wa tshela dinoka le dinokana le dinoka tše ditala tša go ba le bommamagašwa tše dingwe tša go ba le dinoga tša ditlhotse pedi wa fitlha Rwanda wa ba fitlha Rwanda wa re o fitlha Rwanda wa bo a boa le monna ka ao mara banna go na di wa fitlha Rwanda wa bo a boa le monna wa nyana
1: gona happiness
9: ama pele go na di gore ke a ipotsa gore o kgona bjang go na di wa fitlha Rwanda wa tsa gore Rwanda re itšhaba bjang mona ka bo South Africa
1: happiness
9: wena o kgonne bjang o fitlha Rwanda rena bona o bona gore ke o mokaakan opša o kampotsa ka Rwanda nka tšhaba ka baka o tsena le ka fatshe kampele wena wa ya Rwanda wa tshela dinoka le dinokana ebile o boa wa boa le monna apa ngwanenyano wa boa boa le monna le bana mara go na di sebete se se kakakakakakakakakakaka ngwanenyana kore ka ipotsa o se yaka e wena
1: happiness
9: ke a go tshaba
1: o ka sempotse re ke tsea ka sebete sa go ya go kgwetsa monna Rwanda mola le rile lena le banna lare ene ke bolela ka banna ba bapedi leile nonyana nonyana ya gae a
9: re bolela ka banna
1: lera gore rena re le bana ba go tswa gae le ka serenyale le tswa mashuana a borena
9: ke le
1: re tsamaya re ya ka
9: saga matabata hey
1: gore re renyala ka ntle le ba le bothata
9: gona di wa fitla Rwanda dinoka tse o di tshelang go ya kwa tse di dirole dianaconda ka gane wena ya wa tseba ke kwa ke tšhaba ga mathabatha ebile nka seo ke ile go le moo o sorosorosorosoro wa fitlha wa obile Rwanda ke re wa boa le monna le bana ba mafatlha banna gonadi e le gore gonadi o ratang mo bophelong
1: lena leitše
9: e
1: nonyana
9: gona bjale ke kgole taba tsa ngwanenyana ba re wena o butse tselana butswa ka mogamakanye ka mogamakanye ke ikwele ke tseba tsa gago ape ditaba ke di tseba ka moka ke kwele o butse tselana butswa ka mogamakanye gamakanye bjale o nyakang bonadi yo mara banna ngwanenyana mara gabotse ne batheletse go na le ka mokgoba ka re thusang bothata bja gago keng
1: gona happiness go oke go oke
9: o ga makanye o nyakang sesi ko ena ga makanye ha be nna fita ga makanye go ya rena ke rena ke tswana ka ha ke ha makanye ke fita ma who na do bale cha makanye video who na do bale mo cha makanye who na do ba who na do nyakang ga mathabatha ka ora mathabatha ke malapa ba nna le basadi fela he who na di
1: happiness wa rompi bra willy happiness ga mpe se ba ka sa go araba ke tlo go araba ka moswane bona happiness
9: ai
1: go ne le monna ka kua ga makanye
9: ka ne go sena mosadi go ba le mosadi neng ga botse tšatši le leng
1: ka re okay happiness gape o se ka lebelela gore ke nna
9: mosadikekenkakenka go ne o tswa go bile le mosadi neng ngwane gore happiness go ne le mosadi go na di fokotsa ngwanenyana fokotsa
1: happiness o sone tshudulo go pula ka dinako ka moka gore hunadi ke mosadi ene mosadi o mmotsi wa go gahla banna
9: fukutsa
1: ke gahla banna ga no ga rone botata gore ke gahla banna gape ke no mmotsi happiness ha gape happiness o ka rone mona wena
9: ah aretse Rwanda nair pale tibili ke kaka ngwani ya na di turuturu ga mathamatha aba bua le monna mathaba Rwanda yo are tsi tsoka mo radio no se pela
1: happiness eh
9: mo kgwa go thwala mo thobele FM sa tshe ro ro lebedi tshisa gape o re go le dipoledishanong re re ro butse ngwani ya ga botse o rata mo pelo re kwe o re
1: Happiness comes like a sour nutty pulele. Is okay. Happiness. Okay. Kikopelo or give me the shiva naba. Kikopani limushita mama bolo utuara talk. Arili nano lago galen kai hunati. Kikopani le Daniel Rasakana. Daniel Rasakana utuara magani.
9: Oh, ah,
1: eh,
9: utuara magani. Kore nna ka mo re mogolo ke a lukisa wena wa lukushulla
1: ai nna ya tsa ma happiness a mpetse ba ka sa hore ke ikarabele
9: wa tshele ai tsaka mo radio ngwana
1: nna ya tsa Daniel ra sakana go tswaga makanye ke monna o be reka kwa di trolli o pusetsa di trolli ke gopela hore mo thegeng mo noki e mohle motlo nyala
9: yo Ah, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Yo yo, slow ka magagamalawa Jays. You don't know what it's like to love somebody. Roberto Fleck, go to FMR to love somebody. Yeah, ra fitla mola motsetsong wa bolosome seswae ka mara oga iri ya lesome yo nanka re ke ratile ko sha yewe ala la ke ga ntagadi je kudu pejana ka fao shining star Manhattan's go tabela FM mo shato what's about the tabi show happiness tawo ma kiki na yo go di aga metse chamre bogolo ke sete mo challenge bya le ka mogashi wa lana no le ke sepela mmogo le motsweletši wa lona ke alila mola tlhatlha phukeng re mmogo gona bjale ge ke bolela ebile re go tshepiša gore re tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo motheletši mošupulogo mo botse o tlhole ga botse ke kgolwa go fitlha ebile re tlo fitlha go ba ke re thobela FM e fitlha mananeong a bošego re a leboga theletšo ya gago ka dinako tše ka moka re tloga re leboga e tse re ka ipitša gore ge re sealemoya ra ba gore re ra bomangese ka lebaka la gago bjale re a leboga motheletši laelo le who nee the host babile le wena ka lenano le le botse la baso le tlhokopoledi ane yo be go ba iswere ka nnete tloga e fatlosa kudu tloga re leboga thobela FM e tumile ka sona seo manane wa o tjaga botse kudu gashi ba o ba le bokgone bjo bongwe bja go selekantšwe le ba tsweletše ba gona e ba gona fao ke boya
1: e mongko o phethagetšego wa rice le stew o tsena ka dinkong tša rena re se lebale go leboga re lebogele gore dijotše di tlo dula jwang ka maleng a rena e sego yoyo mongwe a phela wa dutše ka tlhong ya tafola motho wa gona a tseba gabotse gore merero a senke a e phetiša le ge go le bjalo re sa leboga re lebogela dijotše tše di apeilweng ka mogae maana ke eng gane ke a go bora
2: abelane le thabo ge o reka rice mayonnaise le makhura a rena a go apea ka gore mo go nago le excela go abelana le thabo
3: Napishitwe go lebella toilet yo e gale.
4: Na base ne ya gago.
3: E go tlhafishetsa meso ya mengwe le mengwe.
4: Ge go le bjalo.
3: Etela bathroom bizarre.
4: Re fana ka phukole ja 20%.
3: Ya di toilet ka moka le di basin.
4: Se sengwe le se sengwe jwa le se theogile.
3: Ka phukole ja 20%.
4: Etela bathroom bizarre ka lebenkeleng go ba online
3: le gono.
4: O gomme
3: o fe bathroom ya gago ka ona fatshe yo e tshwanetsego.
5: That's BIZARRE. Come to bathroom bizarre. Come to bathroom bizarre.
1: Bomma, tlogelang dipitsa. Tsobela FM mema bomma ka moka go tla go ipitsina le bagatsi ba Tsobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go thoma ka ire le some tee mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo Monopolokwane. Yona yo, bagatsi ba Tsobela FM le bararaloki ba mahlakung ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipitsina le lena. Lena nna la melodi ya biketlo le tla belega shwa thui ke man of the match. Sandi le dikhari o tla ba le ga sa go tswa gona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course ke dijo tsa go folosetsa dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Thobela FM ya letlhompha
6: Thobela FM mošhato go tsebo le boithabišo
0: Megobo sa tsebe e tsebega fela ka tše bjalo Thobela FM setiši sa gago sa mmamoratwa ka dinako tše ka moka e tla phela e tliša mmeemeelo sefatlhegong sa gago o tšheletše re ke go botša re tsena go di agametse tšamore mogolo mo nakong e se feditše go pelo re ile go boledišana le lapa le lengwešeleng re tlo ba re boledišana le mosadi wa ka lapeng le ya re tlo ba re boledišana le mosadi wa ka lapeng le a ratile go gore o ka re re ka boledišana le yena le mogatšagwe bjale botheletši wa tseba ditaba tša malapa di ka mokgwa o mongwe monna o khona go lla a tla lenane onle a ena le taba ya re go nkagisheng le mogatsaka ya tlhalose ditaba ka moka bjale le bjale ere ge ro ya go mogatsagwe mogatsagwe a ra wa ke a le kwa moyeng ga ke a o ye leng ka lebaka la gore mogatsago o kgopela go tla moyeng go tla o hwetša maele go tswa go batheeletše ka ge re le lenaneo la malapa le gona la go phegelela gore ka malapeng go be ga botse gore re age setšhaba se se kaone a motho a di ogana re bile le tsona diemo tše di bjale gore di tlwaetše tše dingwe re re go ba le tsona ya ba gona ka nnete taba e padile gore e ka tla moyeng tše dingwe di re go ba gona a re kgone go loga leano le lengwe go thuša motho yena o tee a llago ge e ba go a kgonega bjale le bjalo go ne go swana le taba a le gono mosadi shu o a lla mosadi o na le selelo se segolo kudu bjale o ratile gore re boledišane le mogatšagwe re mo kgopelele go mogatšagwe gore ba tle fano moyeng ba tle ba agwe ke setšhaba ka lebaka la gore wa bona taba ge ile ya ba ya dulelwa fase ke malapa a mabedi a bo monna le mosadi ke tšeo rena re di rata go kudu go thobela FM ge di padile legatong lewe re di amogela bonolo gore aowa e re thobela FM e tle e tsene thuše ke ka lebaka le makga a mantšhi re tle re leletše gore aowa ge e sa tlhwa e feta ka gae le sa tlhwa le ririšana ka yona a e se ka a phakišetša go tla gore e nanke le e sotlha-sotlheng ka fawe gae ka kgola ba bantši le a tseba gore go more mogolo re šomašoma bjalo bjale ye nngwe šitaba mosadi o rile gore llela le gore bontšha ka fao e leng gore go diragetše ka gona go leka go rarolola mathata a lapa le ranama ra ikopantšha le monna ra mo kgopela gore ao mogatša go kgopela go tla moyeng monna o ga nne motheletši wa thobela FM ke tshwanetse go le botsa o ga nne a o ne lebaka la go no tia gore a gane e no ba go no senya ke go tla moyeng gore ae moyeng gona moyeng gona a ketle eupša bothata bo agetše mathata a getše ka gae ra loga leano le lengwe šele monna wa re ogana ra bona se se kaone e le gore nna re ka ikopantšha le bomang gape wa bona go nyetše mosadi segagešo se ra wa e nyalelane dikeletšo tša segagešo ke tle ke diko ba re a se gore ramile mosadi oe o inyaletše

0: Farm. Re boledishana le ditsebi tsa go fapana tseo di kgona go thusa malapa ka mathata ao ba lebane go le ona.
1: Thobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Thobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Tshwarelo ka seo motheletše noba phošwana ye o e diragetšego. Ee, nnete gona happiness tša bomake go diaga metse tša moremogolo ke na le Alile Molatlhatlha Phokeng. Re tsena ditabeng tša diaga metse ka sepego se se bjale. Motheletše e re ke ba le mabalankwe gannyane fela gannyane o noo kwa gore e fokae ya kae mme ka morago ga fa gore tlete re tsentšhebeng ditaba ditabeng ka mo lapeng le ga go se gabotse motheletše ka lebaka la go ya ka ditaba tša molli ka lebaka la moga tšagwe e le go monna yo e le go gore go ya ka polelo ya gagwe mosadi yo o re monna o make o re senyeditse lapa ngwako wa rena o boole gabotse o agilwe o ruletswe gabotse monna o ka malapeng ka fa a thoma go ba le mokgwa o mongwe ebile mosadi o ga bolela gore monna wa thoma go ba le mokgwa o mongwe wa gore a itlwaetse go gaša ka mo gae ka fa ka letswai letswai le e re ga a gaša ka lona a la gaša mo godimo ga ntlo ka masenke a go tlwaelega a le shatana a go phadima corrugated irons ya king pare king corrugated zinc ya masenke onao ke moka monna o ana ke taelo ana ke utswa kae mokgwa o monna o ano a thoma go no gaša letswai le bothata le la dithoro le a la gaša mo godimo ga ntlo a la gaša godimo ga ntlo bjale mosadi o re make gape letswai le a ja nagana go thoma ka ngwaga wa 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 he bannawe mengwaga e ka moka kgafetsa mo godimo ga ntlo go gašwa letswai le la dithoro le gašwa e sego go raloka go fihla mosadi o re le mathomong ke ile ka e bolela kare aowa gape o tsebo gore letswai mo lewelago wena le a ja mo godimo ga masenke a mohuta o le tlo senya masenke ke nnete ge nako e ditše ya yaba ngwako wa senyega masenke ntloela ya thoma go nnela tloela ya thoma go nnela monna seeme a dutse a botswa ntlo ya thoma go nnela mo e leng gore gona bjale ge re bolela yo ke matlorotloro ka ngwakong owe ka lebaka la letswai leo le sentšego masenke le bodišitšego masenke mme monna a senago leano ebile sa go kweša botlhoko kore yena monna yenao o tswile o iphelela ka gabe o tswile ka motseng ka lapeng a ya ka gae mo a phela go gona mathata a felele fao ke nyaka o tlo ikwele gore a mangwe ke a fe ka gore o a kwa le wena gore ga go se gabotse ka fawe bjale mo mogaleng re na le ena mosadi yo o a reile go a re taba tse make ile ra di dudela le rakgadi ya bana ba ka o a di tseba re na le ena mo mogaleng rakgadi ya bana re ke thome pele ka molli mma madumeši ao ke a letama molli le go le amogela mo go Thobel FM go diaga metse le kae mma go rena re tloga re le gona ke rata go tšea sebaka se ke dumediša gape le rakgadi ya bana rakgadi madimeši ya otlhe le lego kgaetšedi ya mogatša mosadi o re fetša go dumedišana le ena ke a letamiša le go le amogela go diaga metse tša Thobel FM bošegong bja lekgono a ga mama le gona
3: mathata ga gona
2: a ska ba gona mama motheletše ebile gape mo mogaleng re na le mane ya monna yo mosadi yo yena le mmago monna yo ke bana ba motho bjale mmago monna yo o e thobaletše boroko bjo bogolo mane wa ge yena o sa le gona le yena wa ditseba ditaba tše ke rata go motamiša mane madumeši ao tlhe ke a letama le go le amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono Le gona.
3: Ke gona.
2: Re gona. Aga e tshware mfela byalo nke ke boledishaneng le mulli mogatsa monnao. Mma gore na le gona kere.
3: A gore gona.
2: Mama ino mpotsang la tseba nna ke be thetse mothele ke ba letse mothele tse mabalangwe a se o se diragalago ka faola peng nke le no re anegela go diagalang ka mowe la peng phapano e kgolo ya taba ye e thomile byang king re a leleng yona
3: phapano ya taba ye he thoma e no ba motho ha thoma he wa ntoya e le ditshelela dilo
2: la ntoya le ntshelela dilo gane o bone ge go tlhagang ka lapeng go ba ka ga yena
3: na o se ke ke bona tlhaimeselo le yena e dibitsa batho bantse a sa bolele ro tlhaga
2: o go lokile re anegeleng go lokile
3: naneng yana mowe oa di oa hatsa ile ha thoma ha thoma ka o hasha jalo ba hasha le ka mogare a re dijwana ke ore ke metsi a se ke leke ore ba thagantshe le mmele ke a hashe le dijwana ke ke ke mmoja ke rena mara ha go tsebe tse di a hashe le mafastere a hashe ha hashe le monte o khotsa ore tshou o ke ke le mofase mo le ko go dima ba shashe ke ke dingwe ore ke di tshare ke di jwa re ha ta re go ke tsela ke la bo le di tshipo mo ere le bele ke ke ke mo tshe morao na wena ka re wa hasha sifa le bana ba robetse o mo bula menyako na re o tsenela bana ba robetse o dilo tse di tsare ke ka haka
2: ga tsenela bana ba robetse o di wa hasha le gona ka mong o tsena ka di papushing tsa bana tsa borobalelo e le ge a diang
3: wa ha se ke ba wa tsoma ba hasha le ka gare ka mo a se di white drop tse di wa le mo sa se mo kwetse ha se re tshole na le ka le tswa ke le bereka
2: ya
3: na me ke mo di gere mara wa se na bana ba re se ka ntlo are ke ka haka
2: a o ga sa bo se go ba mosegare
3: e se na go tsena na go ile le mara tele ka bo 12 wa ha sa le 11 wa ha na se ke wa se ka ka ntse ma faster na le re lo a le sa ma faster motso o tletse o tlala metsi e kula ena ke motse e tletse lefishi e kula e ka namo a re
2: robaleamampele mamampele go lokile a gasa taba ye ya go thoma go gasa e thomile ngwaga mang
3: dilo tseo di thoma ka 2020
2: o ya a thoma go gasa ka 2020 ngwaga 2020 o fedile a gasa le dutse le botsisa gore kgane go reng ka metlha ge le mmotsisa gore nagale wena o gasetsang karabo e ba goreng
3: karabo aka no ere ke ka haka a rate a o gomolele ke montšhe ke re bona katasore ja metsi a tsena ka mafasetere
2: ya go lokile mma ebile 2020 a dutse a gasa le mmotsisa potsiso eo 2021, 2022, 2023. Ngwako thomile go nela neng. O bosa ne ngwako a lena. Mme o thomile go le thomile go senya masenke. Le gona, ge le be le mmotsa le re, gape letswai le le tlo senya masenke. O ile a ikarabela ka gore mmowe?
3: O tsebang ka motho wena.
2: O tsebang ka lapa wena go lokile a tswela pele ka gogasa pele o thomile neng go ba le bothata ngwako go nela
3: le ke a hasha matswai a hasha matswai namile o thoma o tuta masenke a yeine ke a matshou le ka mara ka mo pele a matshou e ke ba dikere ke ba supele kere di bona gore masenke a jwa bonang ka morare katasiwa ene a ne o lebelela jwane a lebele o bone ka ke go tlileng ke re gagane ka anata bane ya ntsho a nyaka konte bolela a ketima gore kele dipente o pentile mara a ipentšha e sanetšha pule re gona e khulang ka April
2: ke nyaka gore pele le fitlha fao mma ke hlake ga botse go lokile masenke a thoma go nela ke nagana gore go etile go e ba le dipoledišana ga a thoma go nela o rileng o bone le yena ka sebele gore bjalo go anela go be go sanele a reng ga araba
3: a ile wena ntso sokala nya ka dilo tsa wele tsa ke ke go tlhantsa le ke dipakete ga di be di molang re wana ka imetsi a tsena o shota tsa wele tsa tsone di tsewa wele tsa
2: ge ge ngwa go bjalo o setse o thomile go nela o ba sa tswela pele le go gasha letswaelewe
3: e
2: o ba sa tswela pele le go gasha ke ke nya ka ngwa go ntlo ye thomile go gonnela ka yona king 2024 2023 2024 u tsa tswela pele le go gasha ngwa go ba sa tswela pele le go gasha
3: a tsike a ye
2: Ao asa ka e mane.
3: Tsinga e mane le le khudi tse ke a tshile.
2: Eh le ngwa go ba sa tswela pele le go gasha.
3: Eh.
2: Kore ngwa go re ka no re u e meaning kgwedi a go feta go ba kgwedi go ba tse pedi tsa go feta.
3: Kgwedi wa ka no ya ma a re ya la go ya ma tsinga e na re no ro ye ne ha tshile ka re. Le re re dutse fatshe.
2: Anti le ditse batho re ntse a tswela pele a gasha ka December papa o ba re tshwara
3: mme
2: le ngwa ga o ba sa tswela pele ka go gasha mm pele mama kenya ka le mpotsa o ba sa tswela pele ka go gasha monna yo botata bya lapa le wela lena lile buile ba le tlala dimpa go fitla le dira eng ka byona
3: o ri le ntla la dimpa ka re mo ke kolo ba sa phela ka ditse mo ke kolo ka bitsa ka ba bitsa ka re ka le bone se nna ke se bona na ko
2: mo ke kolo ke bo mmage go ba ke bo mmago lena
3: ke bo mmai
2: o ke bo e be le ka ngwa ga mang
3: 2023.
2: Oh, go hona gore 2023 o be setse o thomile go nela ntlo yewe.
3: Be setse thomile nela ka mona ka moreng ka mola re robala yona. He ke tswa ka ka moreng.
2: Mm.
3: Ke a tsisha di tsare ngere wala na kwa ne di ushina go ngoro go tsena wa robala.
2: Eh.
3: Na kwa tanto. O tsisha di tsare a tsetsa o tsisha di tsare kela. Ana o tshatsha mo fatshe mo diela o ka se tsebo ka re ke skoon spirit o wa tshatsha ka bo mo molomo ba tshatsha nna ka re a nna teng ga skotlele dilo tse di dia o thakantsha le policy na mme ya tswalele o kgwe o tla mo se ka re nna ke tla tswa ka
2: o ke bo ka ke le tswa ka mo phapushing ya bo robalelo ye le bege lo robala le yena ka go yona
3: eh
2: bia le ke nyaka gore le mputse gore na magato a le a tserego le dileng ke kwa le re le boditse bommage go diagetseng kwane mowe
3: ba ba mokgala
2: a ba mputseng le rile go botsa bomma ke moka bomma ba diang
3: ba tla le bona le boragadi ra nna fatshe ra bontšhana le ka morela ka ba bontšha ka re tsena nna nke tsebe motho o mongwe nna dilo tse yang ke ditsego motlhomo ke tlhao ya go lena
2: ba kgona go bona le masenke go senyega
3: ba kgona ntle ngwe le ngwe ba e bona le kamora ka e bula ka re tsena le bone gore kamore ijwa nna o babala motho ana ka mona ba e bona mokekolo a re ae jana ke jana se a di diantse ema ra rara ga di a bana a re mo feletsetse le di-social worker
2: lo
3: tla ka tabaya
2: Ya.
3: Hai. El fitla kwa. Ba ra no tlhalosa ka mogore tlhalosa le social worker le re khumana ra wa mma. Le batho ba baholo, ha le bole le taba ya gale. Re bole le ntjana jwale, ba rena ka gale ke di dife ka ba la re. Re ya nna.
2: Mm.
3: Mara ne re bole na wa mma, o bole le taba ya gale. O thele ke na no bolela. Mara Rabuya, ya fela rabuya, arhalanyane. E so fetse beke. E ba no sa tsela pele ke le tsitla go ka mmotsa ga re. Ke ndo le lo re gadile. Ke tlo go tsaka re mamotsa re tsiki mola o re gadile. A ke re so re gale. Mamotsa wa ntshwa re monnoe. O ntshela ka maro o ntse ya ntia. mamtlhake a fetsa ke ya maphodiseng e le gore tabe ya go kgotsa motho ka melana wa morwa o ntshela ka mare ba e dumela ko maphodise ba tla mpotse yabe le yone a diša o mogala
2: lebolela ka mang ka rakgadi goba ka mma
3: gobalela ka social work
2: o ke a lekwa
3: borakgadi bona ba ba ikena le bona ba ekgadile
2: ge lebelele go mo direla leago le ena o ba tloga a le gona monnao eupša o ile a ka ipona diphoso tsa gagwe godimo ga yona taba ewe
3: aowa ka itsone phoso are aowa ile ba re fa 500 ke ra o naya 500 ke tšhelete na
2: o ka mapele a mapeleng kore mathata lena ge lebe le moisa go mo direla leago e be le bothata bja go gaša masenke ka letswai akere
3: eh
2: e be le taba ya go le ra re le moloi akere
3: e
2: be le ka re kwa taba ya na tshedi ntshi be le taba ya gore ga a le fepe ga botse
3: eh
2: o le be le isi tshedi taba tshe u ri leng go ya letswai
3: ha o ha nna ke ba a ba mogadileng ya a ifishisha
2: o wa sa a mapela ba dirila le ya go ba rile ba boledishane le yena ba re a imishe go ba rileng
3: ba rile yena ba re ke nnete nao ana maino bolela jae a bolela jae le ke na le ragadi ana mongwe makokware samaya nga re
2: naa a bolela jagagwe o rileng nka seletswaele sa gore le gore go ba o rileng no re botsa gore o rileng
3: Okay,
2: go luki. Artletabenyam ya go fepa bana. Go taba ya go fepa bana o ba reng?
3: Ere fepa mo rena re fepa.
2: E ke ra lena ge le ka hore e be le sello se sengwe sa lena. O ri leng go ba direla le yago, o ri lo tla ba fepa o iphetile tshe ka gore?
3: A wa o nga se mo fetchelete. Nga se mo fetchelete. Ke tlo mo fa na e ba le kae. Ene le one he le ro thale ke di 20 tsantsi a ya na go lebela price gore ke bokae ke go mo fa price ya le.
2: He ke ena bo le tshego ka mogogo ba direla le yago. A gana gore a ka se go fetchelete o tla tshwanela ke go mmotsa dilo ke moka yena o tlatla o tla di reka ka mantsho a mang ke se wa sefetsotse
3: aowa o tlo mphakhelete o tshwana ke reka dipenti ya ka a mphetlhelete o rile o bolela jalo
2: bjale ya bana ya dijo
3: ya bana ya dijo a ke re jalo o ja dijo ke gae o ya a goletse a re let's thole sampaselo le a pele a le ntsholele a kese selo nto engwe le nngwe na le yena o tshwere wa re rekela le nna ka mogopela kare ae ka re a use le rena ape a re o tshepe ga re itshekele le rena o re fe o re rekelang mare yona benke le gore o ne o re fane uye bo 500 600
2: kolokile a re ketabeng ya go golatofatsa ka boloi go yeo o iphetoletse ka goreng go ba direla le yago
3: a wa yo bulela yona no bulela a bulela jwale angiri yena o kule monate kwa se a gale botse
2: a ke ra o go ba direla le ya go urileng go motlale ya ka yona o iphetoletse a reng
3: a o bulela go ra wa nna ke bua a e lona motsadi o dilo di be le mo dia ge la di sepa di a wa he gore o a potela tlo ka re wa itshaba mara o mo kwa rena ena o ithethela o ya kae
2: o dilo di be ile modino wa di sepa o be ile modino timelela eng bia le gore o ka re o nya ka gore boloi ba gona ke seo e utla swane le bantsha ga botse
3: mara a sa ile ba ntshu botse
2: tale ka kakaretso go dilotse ka gore o ka re ge ke theleditse a one ya e amogelago monna yo e reng ke ko impele tabai e tse re bolela ka monna wa mengwa ga eme kae lena gona lena le mengwa ga eme kae
3: go bolela ka monna wa na le mengwa e
2: 65
3: na ke na le 63
2: lena lena le 63 o na le 65 lena lena le 63 pele ge le bolela ka bana le reale fe ya dijo go rekela bana le bolela ka bana ba mengwa ge ka kang ke ba lena gona bana bawe
3: ke ba re se ba ke re ke dula le bona ka gae
2: a mapele ke ba lena go ba ke ditlogolo
3: ke baka
2: ngwana lena wa mafelelo o na le mengwa ge mekae le monna o
3: Kwa 97.
2: Kwa 97. Mm-hmm. Motwa 97 ona le 29 years.
3: Mm.
2: Baba nwe kwa mafelelo ya kere?
3: Yo kwa mafelelo.
2: Ba le gele le bolela le monno le re go reka dijo go fepa bana. Le rao wa 29 years le mang le bo mang gape
3: angere e re dutse ka area ya ya e tere le bona ba le bona
2: akikwe
3: ile bana ba ke dilan le bona ba bang
2: pa bangwe ke bo mang mama
3: u dula le se se ya bona
2: o na le mo age mekae
3: kwa 82
2: wa 82
3: Idula lomo kwa 193.
2: Eh. Pia lehele re monna o le belaela chalete ya go fepa le bolela ga swane tshe go fepa batho bawe.
3: Awa mo fepeng ye ne lo ranya go ba fepa. A ke hani. Mara motse o lo ngani e le chalete tsa manyalo
2: a wa ke be ke no butsisha mama ba thoba o ka moka ga se banyalwe ga se banyale ba sale ka gae
3: e o mongwe na ba mosupeletse
2: e upja ba sa dula ka gae ke ba ba raro a kere
3: e
2: ga bane bana a bone ditlogolo ka moe
3: di
2: hona o ditlogolo tse le bona bawe le lebeletse gwena mogala bo gore ke ra hore ke yena mofepi wa ka fawe dijo di swanetse go tswa go yena le tseka moka le lebeletse yena
3: ke di ba itirela bona bana
2: ba shoma
3: bana ba tsara matso le tshelete tse tsa bana ke ba itirela ke re entse shota bana ba bana ba ba rakela
2: o ba ba itlokomeletse bana go ba lebeletse tate
3: Ba itlokomeletse.
2: Ba le ge le re a le fetshelete ya go reka dijo bjale. E upya le lebeletse gore le bona ba o batle ba holege. Ba reka dijo bona ka gae.
3: Bo ha ba reka, nge ba ne bjale a re file tshelete. Ena ka no reka bupe a rapatela society. Ba reka dijo. Ke dingwe ba tsentsha matso bana.
2: Ke a lekwa. Le go nore tshwarang ka mogokudu lena ka gele le mogatsa go le lebeletse taba yewe
3: le a ka tsere tshwarang ka mogo mara ka bona gore motho o mongwe motse wa utiya na ke na taba a ke re ke go tswa re le haile hona
2: aha pia la re boleleng ka legae mama e le go taba kgolo fa mas ngwako wa nela ngwako o bo sanele e utswa wa nela gona byale ke nyaka gore bjale nke re bolele le ibile ditse sekgobokano se ile sa reng ge lebe le biditse malapa a mabedi a gabo le gabo lena le tlo bolela ka taba ngwako mantsi ebile a goreng go thuleng fao
3: o re yena ka swanisitso hasha
2: are yena
3: ga e tsanya ke a hasha nna ke tsama ke a
2: e u tsata ba ya gore nwa ko wa nela ka le bakala seo yeo yona bo ira rolla byang a reng
3: ba monitsa bona ba ke ba di tsore nwa ko tsoka re ga bona wa nela le nna ke re ke khale ke mmotsa
2: eh
3: ba re le ka o ntsha masenke o ntsha masenke a mangwa ka le te ga bona tshe a fedile o tsinye hi e ba mmotsa
2: a ga re dinela ga ne e o tsa pelo
3: ya hae gore nna e le tsoge a wa u tla na ko o fetotse a reng o ya fetola re eng ke a bona mara ke tla ke tla bona ke tla ntsha wa ka se teo lukisha
2: o go abogela o rile yena wa bona u tla lesa na ka mara o ga se kgobokane sewa a lesa
3: ao
2: o pia no tswela pele a se a lukishi o pia no tswela pele ka letswae a saka ba mmutsisha sekgobokaneng sa lena sa lapa gore ga botse letswae le ore o rarolla e feta ba go ba o diang ka lona morero wa lona keng
3: ba mmutsisha ba re wa bona rena mara o sentse
2: na e ke ra gore o diela eng morero keng yo o putsisha se ba mmutsisha
3: le la ka mmutsisha o lego mola
2: aba ba mmutsishitse na ka hore lena le re le ge ba ka mmutsisha ke nya ka e le gore e bile gona putsisho yewe
3: eh ba mmutsishitse ba re na ha o tswene o ntse o hatsa pele mo ka re motso wa senyeha a re mo selisane o tswa nna ke tlo lukisha motso
2: e u tla le ba ka la gore o ga setjang ga sa le bolele
3: o kere ena la mathomo a ka me re go lele dikolo nna ga ne jalo na re tsore na wa shetsa ka lo mutisha a o go tsore na o ha shetsa
2: o go re ke ke kwisisa gore ga sa ka botsa motho gore o ga shetsa eng a ke ha ya a go ne taba sa gasha
3: ka le ba le sa le ke dikelela
2: eh
3: ke di mo di sa le hona
2: le rang
3: ya o tsana le o pija moloi ba lo ba go le tlhile ke ke marogo le tshipa
2: o re lo tlhile ke ke marogo le dikhipa ke moka
3: dikhipa ke se le borogo a re ke di beye ja ke di bona a mputi sha le thapa marna borogo bona le borogo ba ka le tshipa so di bona la
2: maloba ke neng maloba le raneng
3: maloba ke ra fo bo di matsela kgwedi ya December
2: go lokile ke mokalana malareng
3: ara ena ke di bone di lebelele botse ona mo na khantse ke bulela jwale le thaba foro ke ke mantle tsa batho he ya ntle tsa batho o di dine tso re tenya ka di jo le nna ka ba tlhalosetsa ka mogokere a e
2: batho bo di tsebo mang batho bo di tsebo mang
3: ra ga di mane le sesi ya elo mo wa masetlane sesi ya
2: eh ke moka
3: na ba ba re di na ke ba botsa ke a wa e ka re e ke ba re limpile di tsetsa ba nna ke ke re gane ke go bulela ka ntwe ya o ne shay ba le ka le nna ke le ke se le di ba e nna ke tsa tsena ke re tsa ba se ba so ya mile re go lela jwalo kare na itompalela ka baka la horeng ke tse a re ile se nna ke tla thusa ke ba thoba ke ka ba di tsedi mo le ba di TV kare nna e go re ke ke mo phela ke re se ke ditile ka so le tshepile
2: e fedile ba ntaba ya di aparo tsa ga go tse ba go a dinyaka
3: nna ke hore ke ditse ka tsa se ja re mo go di aparo ke la dikgwe mana ya re di khumane di be ile ke nna na a re aowa mokgwa bona o kwishishi ke re ke di khumane a ke re o fele ke re ke tlo gata mahato
2: o ya gona fa o ga sa go latofatse ka selo go timeleng ga diaparo tseo tsa gagwe go fitlha tlo di hwetsa
3: ba nnete fa ka ga re ka ke le go o rile o timele di se di ya ke di se go ngere ba leng ke se ke ba mogadile le bitso le la go le wa le tshaba mara ke ya kwa re di tshethela kwa ndi ya ke are ke ke o di sha na kwa le halosi se tsana ke le le ba re di bushi ke o ke re ke di sha na kwa ka rena ke a di apara da a re bishe ya le le bona ba le ba dutse ba botsa ka re a timele le se tshipa le boroko fela le di ya di ya mutimelela le nna ke tlo tseba re motho o ha she tsare ka letsoe re to khumana dinga ka ka re botsa
2: Mama mogalabo le rona le 65 le nalo na le 63 wa shuma
3: o pentshele
2: o gola mphiwa fela go ba o gola di chelete tsa gagwe tsa go ba ile a shuma
3: o gola di chelete tsa go pentshele
2: oh yeah ga gona ditshele tsa ditshelete ka mowe le upja tshelete ga ga a lefe le goba le no bona e hola ena le te
3: nna e nna ke no tse hore nke tsene wa ye ke tlile o tlile pentshele so yena ka moloma ya re ke tlile pentshele gore tshelete she a ke di tsebe
2: a saka idea tabe gore mogatsa ka ke tlile pentshele ebile mashelenshi a ke boka a le tsebe upya le tseba ba gore wa hola le no bona ga go ga tshwere tshelete e go ba go diagala le ye o le mogile bjang
3: ke se gore wa hola ga re ke re ke bile mo ma e pitla ke go hatisha go tsasa ba tla ba mphatshele teng yana ba re motlhatsi wa pension o boe o ke o fetse 3 months o tlo o buye re bone la nne ka ya ekwo ya ya ba hore ana mo la banya ka di dilo tsa hae dilo tse ba tlile
2: tsana tse we di nya kwa ho
3: tsana ke la ba di nya ka na mo le di re se ga di bona di tshelete di tshila na mo la ke a di bona
2: o ya ba le mpotse mama kya kwa arbole le ka taba pente ore wila ra ka pente morago nyana o re dipoledishane di be gona e gena go idutsi ya a ra ka pente pente ye we idileng
3: o re ke le di 5 liter ke di ntshane di ka tsitla go 12 or go kae ana mela mo ho di mo a go hotela ga ka ka mo tsaka o tsana mela mo ho di mo ka re bona mela ma se ka go di tsheke le tswae o tswa bua a la mela a tsenka mo ho di ma tsenka o ya ka tsenka ka re mara pulena o sa o ile o sa o fitisha mola o wa ne
2: o sa di onela ka hore ke kwile ke bole di tsana le ena wana fala repente yewe ebe ile ya go le ya go thiba ke mohuta wa pente wa go thiba a se a thiba pente ewe
3: a o ya ni tshile o no bo ntshwara senta ye ile a tshii tshia modi ma di pente e wa ni ke le ana wa tshiba maloba mo kuleri lo hona go di ya ne ya itrele a ne ya ni dipi a ke ke ka ofeta ke
2: mm
3: ndi a se la o tene froku o re le fro ya bo 8 so a tsena go tsa lo tsana rena le go di ja ke re ka ro bala ja ke re na re a thata mpe ke se tsha le di go se tsiki di ane ke di ane ke ka tsong ka dilo ya e
2: a wa bana we u rileng
3: o go mo se sa mpete le ga re jo ntshola o ya ke le go bare ke go di ja ka tsi ke tsha di le tsiki a se ke mpete
2: go itshwara gana fa mo magorena rakhadiwe
4: tshwela
2: le gona
4: e a go bona ka
2: rakhadi mputseng lena le tseba eng ka taba ya ngwana bo lena shuwe ya go gasa ka letswae go fitla letswae le tlo senya le masenke o bo mputseng ka dipoledishano tsa lena ge le be le biditswe gore go boletswe e feta
4: yawa ditaba tsa ga butswa rena re di tseba ga botse ka re mogadi wa rena o ba re bitsa tlhakana le bothata ka lapeng bothata ke letswae nke le nneng le buti le mogaleng Mm. Nambile rana fa rana mola tuke le mkhala bela a jere go gasha go male di tlhatsa gona go re gasha me di selimo ba marega tshe la ja le ya ka mchamela tuke ana marawa nna ke di a tsaka ka mo lepeng wa ka
2: eh
4: a o wa rane ka o o bulela le ya le mpetsi ya le ka o bulela le ya ke le mmaka yana di ba sa nya ke le ka mo tshedi
2: eh
4: Yawa, so now the people have a civic picture, Mama Gadu, Bulela, Bulela, and Nathan. Who is ready? Jacob Maram, Mutu Allah, and a little Maria, and three of the Massanger, which is your Narawa. You can't even name Massanger, the one who did that. Our Jerry Lingina, Massanga, specifically, and Chicho Brown. Rare Matumina, they are one or Nalia, Singa, and Alapalia, where ya ga u na khanya ga re a no bolela le rena ka mogwanya ka mfitlhele ke mketsela re a e ina tsiang 2200 le rate magatse me di bokopile ba tla gona go mogala eh a u wana ndile gona mowe le bo mana ka ka bo dipemba mola ba di di tshega tsa ga tsara go mothole o sa tshela pele gape ka le tshwaile la ra na motho a gadile le ko ma social waiting a gadile le ko police station ka rena Kerupuk lain nak cina mukjizat ini, buat cina mukjizat ini, ini, ini, ini. A mukul balik cara cara ni, anak bila cakap ni, nang wanita urban cakap dia ni mukul cara mana kalau rulet cikal itu kuku. Awan ambil, cakap ni mana dah. Aku kuku atau Allah, malu mesu ini aku cakap kuku ini aku mulai. Orang kepala utara balik kuku ni, nak wakar ni tu amukisha mukul ni mukul fro. Kalau cakap la police station, jangan bater awak bicara. O tshenya mgeke di bile le tsa re be tshe go nna ba re ba motswalelela ka ra wa skala motswalelela mo khaleng ka ba ka la go di tshwere ba mkhala o no bolela re nna ke a gasha ke ka ga ga mo mthomi ya ka tsantsaula ene ke nnete ke ka ga ga ke rena be re le ka gore re mo khale la pala ga go le go le skala wena
2: mmm
4: a re ba se tsapala go re na le wena
2: wena ka ka ka re le ngwana mma go a sa ka ne go tshepagalela tshetle lengwa go botsa gore ke ka lebaka lang a ga sa ka letswae a no ntsha tabe o ka gore mosadi yena o mopaletse ga a bolele ne
4: ditaka a gana nako ya go bolela le motho ditaka le ke dintsi o tikela tshetho ke mme le ngwe le rena o re botsa mola le gore yena o tikela ke tshetho le ke nna ke le nna ke le ile ka mogala ka re reng go gona le tswaba le le ke go nna le motho fa le monche di 1 2 3 gore ke di le batla le so ke di di sha ke taba e so e tshile le ka rona le kgang a re yei a tina ke motho mong a mpotsa dilo tsona ke go raganya go kwa selo pa le tshile motswadi wa gagwe dithia ka pa le tshile motswadi wa pa ka du le dikuka yena le ka bana wa ba betha ona le ba o ba le ka gae bana le di college wa cha o tsatsa dilo ke dingwe tsa o shisha le nna le di are maka ke mpe kulu ntila re di tsare a ke tlo re di tsema khatlo mo ka ma ka e mpe kulu a re di tsare ka le boneng ntla mo ntlo le le bene le ngape gape le le ma senke sia ba tla mo dimo ke a ne ba le rena ile ya nna ntse re le gona ka kwa le tloro tloro le tloro tloro sana mmao ke ka mmao le nna ke kwa botlhoko ka re lapa la botila wela
2: a o bana
4: ke
2: go tlhoko go di ka tlhoko tsa ka tsa ke ya e tsara gana fa ngwana ge se tsara gana fa mane re ke tle go wena mane le gona ke re
4: e gona
2: tabele tse ba go fitla ka etlhe le iboletse biang le gona ka nnete le tse ba go fitla kae
4: tsa tsewa
2: e
4: re re bitswa
2: le be le bitswa
4: o ntare bo ntshwa mo hao
2: a re
4: o le mona ba di dije mo le nna le ke le gona e ri le ga e tsela ka re tlo la nge ntla le a re mo
2: a re
4: ntla ya lua e a tsheta ba na le letla mantlo e sa shile e nya ka masenge le yona a ba ile ka re o ntle go khona le le ntse e ntle ke kgolo le di taba taba na.
2: Eh.
4: Eh, ka mo go anetha ka mo le ne ding ke se se ntseng ira le maseng. A le reshi, a le reng le metsi tsena tsa matswai.
2: Ya, le
4: tsaeng ke la tshwara e ngile la thagafa tsaeng
2: ke a lekwa le na le bia le ka motswadi mo go yena ka ge le le mmane a sanka la a sanka la no dula fase le yena la bo le di tsana molomo molomo le no mo fa mile
4: le go ka ja wa khora
2: ah
4: le go ka ja wa khora ke ile ka re mo yena ka ke le ka re o mo di pentshele o ile kwa le kwa mo we yo ya ka re ile re ne e sa sheki sa le gona ba rumele ntwe e sa yi
2: mm
4: le gore a o tsala nya ka mara ba ya ge le ntwe a dire mo nna ya ga motho
2: Eh
4: wa tsadi ba tsentsha di garde.
2: Aha.
4: Eh. A re ga seke.
2: O kokore ga botsile na o le buditse rawa. Ya go irulule a irulele leswa a ye wa ka CD.
4: Eh, ibe ma di sa bulele nda he ya khang. Ba ya rile. Eh, rile ko ye. Sa ke bulela ka ye. Ke re rile ya ntwe sa.
2: Mm.
4: Eh. ba rile le le ntwe sa e bona ba ka bona re ga dine ke bukai ding ke bukai wena tsolang ka o ka ya pesha go dine ke e sa ena ke bolela mpa yo ya khale yena ya dutla le yo
2: kwa go na le ngwa ko mo swa wo a o agilego
4: o ne ntwe sa e rile ngwana ya no monganya ba aba foromela a bona gore ba tla di ya tla nya le ba ka mo go khatshishana ya ba di tsena sa dikgobetse di lijwatse That's very difficult to see. So let us look another sneer. Baba was a little one, Musa Duliba, Naba, Babia, Lichon, Alicama, Lina, that I would do.
2: That
4: I would do Musa Duara, the rich.
2: Eh.
4: And I would go back and I can get an appointment at your own little lady. Let us go have another Madame Crew and I in bed.
2: Yeah. Eh, Ranafa or Rakushishini.
4: A tshutisha le botsa mara ka khomola ngire le nna a nga tshone ke dikudu
2: ke tloga ke le kwa nka le tshwara ngana fa mma mma gore na le le go mongongoregi ke kwele le mpotsa taba ye nngwe na ko nngwe ge re be re dutse re boledišana mosegare a ka ke kwele e bolela le re monna yo o hweditse ditsha tse pedi go ba sete e bile o ka re wa aga ka mowe le ka ntlhalosetsa se sengwe ka tabe
4: a
2: thele jang ke bolela ke botsiša mogatša monna yo ke yena ke nyaka e tshwareng gana fao mmale ka nkaraba godimo ga tabewe go di agalang
5: o rekile setsebe se sengwe a re reka setsebe se sengwe a e fametse o moile o rekile se sengwe e ntšhekile dikgaišhele nna jale ntho e ke e kgopelang mo yena
2: a mapele woo ke nyaka o kwesa gore o di agetseng o rekile setsha se sengwe a ba epa metsi a ke re a busa o reka setsha se sengwe gape a se a re ka mogare ga ditshatse o ya bjale a se le kweta ba ya ditshatse gore o ikemiseditse go dirang ka tsone
5: o ve ana le una ba nyetse motsadi
2: A mapela. A nyetse mosadi o fika gore lena le gona. A nyetse mosadi o mong le dutjile le gona.
5: A. Ke se
2: yo. Ba le o a monyalaneng.
5: Ana o la mo banyalaneng nna ke sa di tsebe. Ke re o tshakana le motho a o botse re yena nkile a nyala.
2: O lera gore o monyetse pele ga lena le ka kopana le yena. Ba tshe wa di le seng mma. O utla re botseng ka setsha se le re setsha se se diang.
5: Se kene se. O rekela ngwana mosadi.
2: Ngwana mosadi o we. Ba be ba setse ba ena le ngwana pele a tlo kopana le lena. Oh, ke a lekwa. Le botsa ke yena.
5: And now we do not want to reduce our water to go over the handshake. Nale Banja to Matava Chicha, the Kingdom Mutab is just the little Marahora Samo Vanding. Why was Sarela to be for so and talk about the Wabula with the Rafa Dita? What a kicker hack. And that's hunting up one night, Argo Hane.
2: Oh, yeah. Bjale mama a re tleng ntleng ya mafelelo ke nyaka go tlo le butsisa ka monna yo go tswa ka lapeng tshwarang gana fawe ke nyaka go tlo le butsisa ka monna yo go tswa ka lapeng ke letle le re bontshe gore go tlile bjang gore a tswe ka lapeng ke ka lebaka lang a sadula ka lapeng bjale le bjale o tele se tshobela FM ya le go tlhagisa South Africa bo re mteletse re ke kitimele ka fa ke a boya
0: We're going to talk about family happiness to mama.
6: We are family. I know it.
0: Mushupulugo, Lila Bubedi, Rotli Shetadiara Mizi, Morarula, Oma Tatama Laba, Lawarama Laba, Awa Otama.
6: We gotta keep this family. We gotta keep this family.
0: Fa. Re boledisha na le ditsebi tsa go fapana tseo di kgona go thusa malapa ka mathata ao ba lebane go le ona.
1: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Ya ba shumi Tobele FM e tlotlile jabeng meshumo go thusa go thola bao ba sa shumego go thusa ba shume bao ba shumago ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka Tobele FM moshata wa tsebo le boithabiso
7: Hello South Africa na o ne le mathata ka gamoreng o tshwenya ke sefola sukiri high blood le mathata a mangwe a semoya mo profeta le duka o gona o thusa o ka mogotsa mafilong a alatelang
8: Jenfes Polokwane Pretoria
7: lo mo leletsa o ka mo leletsa mo dinomorong tse
8: 0661 667 945 or 076 116 0218
7: ke magona tsohle
2: e Tobela FM ya le khotla khaso la Africa borwa dia ga message amre me go lokitsana tshe happiness tsho ba make wa go gashetsa alila mola o tshele tshe le nare ole me motheletsi re bo le di tsana ka tsona tsona tshe tsa mala pa tsho di kwa go ma gore na nke le re botse mogatsa lena ga sa dula ka gae byale o tshwileneng a tswela eng a re go tswa a ya kae o tshwileneng a tswela eng me a re go tswa thoma go dula kae
5: e maya sno robala
2: mage o bo mage ba robetseneng
5: 2024
2: mm
5: la nge re o thoma mo ba dia melato kwa o no re awa ma mchako ro ba lela
2: e o ama peleng ke khopela hore ba emba bang ba ka ba ska bolela mo bogaleng ka hore ba kwala moyeng ke no khopela ino ba nsitu gore le tleng le khone go bolela ga botse ka ka ka go share di shana aga mma ke be ke tshele di tshele re go di agalang
5: se mo ke go la se ro bala thank you ya ntunya la nne o thoma ke tlo tla tsware go robalela kwa
2: o ka morao ga ge bommage ba tlokofetse wa thoma go tsoga mokgwa wa go fela re ke ya go robalela gae o
5: la nne ya nna mo go o noti ya na ba wa na go lona o nna re go bona ke ile sengeli
2: au le no bona di tsa ile ile sengeli
5: I don't know. Le
2: mara rwa ke. Yupja o tla fela etlanyana a tlo no tlhola. Go robala ona ka se robale.
3: mo
2: eh
3: a o go tsa robala
2: o go tlhoko re sale no ba mokgekolo a robala 2024 o fitla le gone le a wa ro
3: o le a ya pitana pitana mara la ya le spirito bona kwa
2: o wa o gana kwa ka mo le na le setse le ngwa ko wa nela ga a lukise selo
3: ke ntse ke mo tsa kere ke go tshotsa mang ke go mo ntsa ni ya ni le ntse ya ni sa bona ke re ha o na bana ba o batho ba o kitima o le teng
2: nna
3: le go dira a thapa ka
2: mama ere ke le botsisheng le na le 63 years le nyalo la lena ke la le baka le le kaka le nyalane ngwa ga mang
3: ke yana le ka Nali ene retivane ka 1985-86.
2: La nyalana ngwaga mang?
3: 90.
2: Ka 2000, le nyalo la lena le be lena le mwaga e le 10. 2010, ye masoma a mabedi. 2020, ye masoma a mararo. Kore lenyalo la lena lena le 36 years gape le ka gare ga lenyalo la masome tharo tshela 36 years lenyalane a lutse mo le mone 36 years lenyalane tseo di diagalago re lebalela go ba batho ba e leng gore Papa Swanechi Mohlomong le lena le thusa go tlhaletsa ditlogolo le go thusa go godisa fale le fale le tloaelane ka ge le tloaelane le ipsina ka bophelo bya lena bya le ka nnete le sabaka tshe ga sakala mmutsisa hore bya le otswetseng ka ga eng ka no se sa robala ka ga e
3: mokgwa
2: wa gagwe wa go sesadula ka gae ntsha dula ka ga bolena a sakala no mo makalela gore monna o mo ka ruri phele wena ba na le ditlogolo le mosadi wena go le mo ile kgona go fetsa matsetse a mabedi a mararo we ya fela wa dula mesitso e mebedi wa boela ga a sakala no montsha ra kha dira bo wena na khane go sabyang go diagalang
4: Na go le botsa nnete tsaba ya gore o dula gae nka rona ke dula kgolenyana le yena a ke e tsebe botse ke meo kwa ngwana ka re mama malomo wa mmakatsa o robala mo ga koko ka re aowa a re lebeleleng ke re ka ba ra bona e tsheya re mebaka le dikeleng tshwanetse ke dite ka bagolo re bule dišaneng gore na gane jale go diagala eng ka malomo ka mo gae go bolela nnete a re e tsenye botsenyana ga botsenyana ka re ke kgolenyana le bona mara mosimane o ne a ipetsanyana a re mara le nna ke a makala ka rona bona shetse malemo a re ketlile le bona ga tete shetse a re nthedikhie jaaka kamoreng ya koko nabile ngwane ona o a tlabegang ke re ko monyane a ga se gore a ka ereng selo se gore ba bangwe ebile a ba tsebišana goba o ne go tsa nna ke le mmage na ka re e re ke tla e bona papa ge le ka bona a tsea lebaka le ditelele ke tla dia gore nna ka bogolo ke bitse ba bagolo le yena re mmitse ka gore somara se o ka sene molata o le dimo thola ke tlao ya mafelelo
2: mmane mputseng ka gore rakgadišiwe yena wa itseba lena le a itseba le lena tabee ile la kala mmoledisa ka yona
4: ao ga se ke dumedisan le ena ka yona ke itseba ke utsa ke mosadio
2: o le itseba le e botsa ke mogatsagwe
4: leao e

0: ki le nna ke maka le tshitabe ya re masenke a o ke a pentile masenke ka rena ga ge le a pentile ape a nya ko pentwa nya ka go thibya
1: gona
0: e bjala na mowe le ya bona e tshwaranga na fa o ke a bua ka morago ga se ke re feleletse se sengwe fa ke a bua
2: Mo mo go thobela FM le happiness to mama ke. Mo shupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metsi mo rarulla go mathata malapa le go aga malapa ao a go tlamago. Fa re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebane go le ona.
3: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke seo re se dirago lenaneo le la moremogolo lee re a ile ka motheletše re nyaka go ihweletša tharollo re nyaka go ihweletša tharollo re nyaka go ihweletša tharollo mane le gona kere
1: ke gona
0: ya rakgadi le gona kere
1: ke gona
0: ka gae go dula mang ka gae mo a dula go gona go dula mang ntle le yena
1: go dula mshimanyana wa ka o le tshona ka kwa le tsa dula le kokwa ga a mo ya ga a mo borela le metsi a mo diela le defend e ni ya le tshimkwa shetse ba re o ya ka kwa o dula ngwanaka wa go kutumela
0: o ke yena a borile go me a epile go metse a lukisetsa mokgekolo magora ba moagela pjalo no makala o no makala rangwane a tswelela kerekera malume a tswelela o lukile ke nyaka gore lena rakgadi le mmane le mpotseng gore ge taba e le ka mokgwao bjale le hlakile gore monnao o dula ka gabo e le yo mokaa ka mengwage e masometshelatlhano le nagana gore lo o dira eng
1: nna ke le rakgadi e ke nagane gore motho a buele ka lapeng la gage ka gore mongwaneng gona a ka se buele ke batho ba bagolo ba boye lapa le tswele pele
0: ya taba eo mane le gona
1: ke gona
0: le nagana gore lo reng ka taba e
1: nagana gore a boele ga gage are benke o le mesegore se se nnang le sesaka a tlogele ngwanola ka mola yena a ye motseng wa gagwe
0: yena a ye motseng wa gagwe
1: ee e re ge pula ithapisa ka gae oba le yena o gona
0: eupša a ke nagane gore taba ye ka gore ke a lekwa go ya ka fao le setse go le tlhalositse semelo sa gagwe ka gona ke sa go se boledišege ya o na le semelo sa go se boledišege sa go se tsenege ya eupša le šomišane le badirela leago a kere mogatšakera mma le tlisitše go bothata fa le le go mogatša monnao le šomišane le badirela leago a kere le kgona le go boledišana le bona ke raya gore le na le motlhomong megala ya bona le kgona go boledišana le bona
1: ebile ke gopola le goreng ebile ka ya ka December ka be sale ke ya koka ka ba tlhalosetsa bangwala ba re ke tlo le founela mare ke ba tlhalosetsa ba re tabe ya lene re a e tseba e ke ba tlhalosele ba re ba tla re founela le mma motlhalo
0: oho bjale ke nyaka re tseye kgato ya bobedi yo re tlo le thusa go tharollo ya tabeng

0: di aga metse tsa go sasa tabe ri tlisha go moyeng e tla be e sale ye rikwele sollo sale na le se agila ke re mma le ka se kgone taba ye go itsiela magato ntle le ba direla le yago ba o bana go le matla ba file go matla a itsego a go ka kgona go ka ntsha mangwalo le go fa ditaelo tseo di tla ba go di hueditswe ke molao le ka se kgone tabe ke kgopela gore lena molli mane mane le rakgadi go sasa ka diagametse re ile go bua le badirela leago lenane only le tlo re tsebiša go kaone kudu goba re itsebile go sasa re tlhwa godimo ga tabe ke tlo kgopela re tlo kgopela gore le tle le re fe badiri badirela leago ba o le šomišane go le bona le rena re tla hwetsa ba bangwe ka fano a ka re nyaka go rarolola tabe le ang kwa kere ke tlo kgopela badirisa re tlo kgopela badirela leago ba o le šomišane go le bona le rena re nyake badirela leago ba o re ka ba šomiša go tabeng ye re tle re kweng gore na taba ye ka tshepidišo ya sedirela leago ga e šita le ya molao e ka rarollwa ka mokgwamang gona bjale ge ko o le lokolla roba re theleditse motheletši wa rena le yena a re fa maele a gore taba ge e le ka mokgwa wo e ka rarollwa ka mokgwamang monna o re boledišane le yena go tla moyeng o apala mme ga a na maikarabelo a re ke ka lebaka lang a sa nyake go tla moyeng aana le le tee lebaka a nalo e no ba gore moyeng a ketle ga a nyaka go tla o tlatla le tee bjale ro le nyakela tharollo ye bjalo ka tšhomišano le lena ya badirela leago ba o le šomišane go le bona le rena re nyake badirela leago bao re tlo ba nyakago go leka go tlo rarolla taba ye kore ke ra gore ka diaga metse tsa go sasa ke kgopela gore le tle le be gona lenanong le mane le rakgadi re ke bone fa mane le rakgadi le lena mama a ke no re ka moka ga lena re tle re kweng gore na magato a nnete a maleba ao a ka tsewago ke afe eupša ke swere gape ke taba e nngwe e ke nyakang gore nke re tloge re e lebelela gabotse mma lena le mengwaga ye masometshela tharo monna o na le mengwaga ye masometshela hlano ke nyaka go botsiša potsišwe go sane le lerato magareng ga lena le monna owe a re bolele ka lena go mo rata le yena go le rata le bonang
1: a le fedile
0: ke ka mokgo lena le bonago ka gona
1: ee ka re a nebelela ka bolela le forotsene mo a tsoa nakong ya tsaka go khumana ke khulletse gate ya tsena fela wa tsena wa itukisa le ka ena wa tlhatsa gore nna ke ka naipo mo kae ka le fedile le a na le tla mpherišang yona
0: ga gona nto a le ririšago yona ge le fedile le fedile ka mahlakoreng ka moka
1: nna monna le fedile ka reng ke re a bantlherise selo le dilo tse a bonkutia go setlho e tla melatong ya eso dilo tse a tso katlanke le nna
0: a re bolele ka go ba gona ga lerato le go fela ga lena le fedile ka mahlakoreng ka moka go o lebeletše lerato go lena le fedile go yena le go yena le fedile go lena
1: ka re le lentse la nna re ke ta go tlage tsamaya lebela ka otsentšha divorce ke re tsamaya mara ya mopalela ra e tsentšhe
0: o le tswile lentswi leo go yena ke raore ke botse sa putsiso ye mma gore e re tharollo ye o itla go go sasa e be tharollo ya maleba ya seemo sa ditaba magareng ga lena le yena a fa le mogisa ga botse ape a re nyaka o tlo rarorlela taba godimo ga motheo o se go ona ge ke ke putsiwe ke e botsiša gore e re go sasa ge re tlo kopana re tsebe nto e re diago ka gore lenaneole re le bitsa gore ke diaga metse eupša a le age malapa fela goba a le lokiši mathata fela re thusa le batho go tseya dipheto tsa maleba le na le mongwaga e masometshela tharo o na le mongwaga e masometshela hlano 63-65 lena le re botsa gore ge le lebeletse lerato le fedile monna o ga a sa lerata ka tseo le di bolelago ya wa ipontšha gore ka nnete le ka ba le fedile ka go lena le re ae nna nna le mpheletse le nna ka tseowanti ya go tsona le lena le le feletse bjale go ra gore go sasa ge rotla fano moyeng re tshwanetse re tle ka tharollo yeo e theile go godimo ga seo le re go seemo se ka gona rakgadi ke a kwala mane ke a kwala ee kore a re nyaka o tlo aga ntw a go sebe gona re nyaka o tlo go dira selo seo se tshwanetsego ditaba tseo re di bolelago re nyaka o tlo o dira taba ye bjalo taba ye bjalo go na le taba nngwe she tabeng ya lenyalo ge monna a tsere sephetho sa go phela kwa mosadi le ena a phela mo a phelago gona taba e tshwanetse e bolele le rena mme batho ba ka moka ba nyalane a kere lenyalo le go thwe a le a nyalana fela ebile le šireletšane na ge o ka šala go diagala se sengwe ka lapeng la mosadi o le bana le ditlogolo monna a sego o tla re ga a boa hwetša motlhomong batho ba tlhokofetse ba letse ba tlhasetse goba go diagetseng putsišwa mathomo itlo wa gore wena bjale ka tlhogo a lapa le boo le kae o sepela o sepeletseng re be re bone le gore na re ka ba e le gore motlho mongwe re tabeng e e leng gore o mongwe o nyaka go tlhala eupša gone o pala o a e rarela taba ye o a e rarela taba re be re iputsiše le ka diputso tse dingwe monno o hweditse ditshatse pedi se sengwe o se epetse metsi se sengwe se ile go ba setsha a sa ka boledišana le mosadi gore ke ra gore go be le dilo tse dingwe di re boledišwe re kgone go di bona gabotse motho a se ka khuta ka lebjae a le a rerišwa ka ditshatsewe o re setsha sewe ke sa ngwana wa mogatšagwe wa pele lenyalane ka lenyalo la mohuta mang wena le monna o mama ka la o tlhakanelela dithoto go lokile a le a tseba selo ka ditšhelete o nyaka ditsha o epa metsi o dira dilo tse ka moka a le tsebe selo a sa ka le rediša selo bjale taba e tshwanetse go bolela le rena e reng ke ka lebaka leo ke rego lerato le sa le gona gona fa gape ke botsa gore lerato le sa le gona kore ka mantswe mo kry-a gore ga botse lenyalo le sa le gona gona mo bjale mane le rakgadi ke nyaka re fetse lenaneo le re bone ga botse seemo sa ditaba gore seo re o se dirago go sase e se ka ba e le gore re a ikaketsa re ikgapeletsa go dira taba e ka se kgonegego re le o lebantšha seemo sa ditaba ga botse thui re lefe tharollo ya maleba
1: ebile a re bitsa le ena mogadimo a re botsa gore gape motho o rekile setsha motekolo a sa phela motekolo a re eselenya se ke sa phela o ka se tsoge o bitse le ngwane o a ka se tsoge a bitsa ke re o na le ka ga bona ebile o na le mosadi le bana
0: ya ke ra gore go sasa re tla le ba direla leago go ba fata ba ye le setsebi sa molao ke bona hore re tle re akaretsa gape le setsebi sa molao ba tle ba re botse ya nnete nnete nnete yo e swanetse go gore e direge ge seemo sa ditaba se le ka mokgwa wo seemo sa ditaba sa nnete seo re kgona go se tlhalosa ra se se fitlhe ra no se bolela ka mokgwa o se lego ka gona go na le tatofatsano tsa boloi gore mosadi wa lawyer go na le taba tsa gore ya ebile ga botse ke nagana le go tsentšha tlhalo se sengwe le se sengwe le se sengwe seo se dirago ga a rerešwe go hweditse ditshwa ditsha pjalo go bolela ka ngwana wa mosadi wa mathomo yowe a sa mo nyalago ka gare ga lenyalo la kopanelo a dithoto a re botsaneng nnete gape lenaneong le la diagametse
1: yaa
0: a re botsaneng nnete ke kgopela re go sasa re tswatsa pele lenaneo le mma rakgadi le lena mongongoregi re tla ba re sale lenanego le ro le tlala le batho bao ka moka re ke boletse go ka bona le lena ke tlo boledišana le lena mosegare re bone gore re fetsa bjang ga botse go ya ka dikgopolo tsa ditsebi go ya le ka fao di tla re sekasekela go yona ke rata go tsaya sebaka se ke leboge kudu go boledišana le lena ka moka o fitlha re kopana gape go sasa ya di aga metse tsa mre bo ke leboga kudu gore re ba kwele ke leboga kudu gore re ba kwele re sakasekile seemo se me re shale tshifela ka gore taba ye re a iruma o sasa re a iruma o sasa ke ba gana fao
2: Ziakala mo Sun City iwe ile gape etla o itshene ka festival ya Mosona no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama o itshene ke maphapha
3: se faleng o tlo thabishwa ke Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mthandeni SK, le ba bangwe ba banyinchi.
2: Ditikete tsa kwa tsagala ko ticket broker 350 rand. Tsa VIP 1750.
3: Kiri, tsa Wipsneka Festival ya Mosana Noshi, Sun City Super Bowl. Ziyakala mo Sun City.
2: Rekopana gona

0: Moshate, Chate Chante, Watsebon le Boitabisho, Rodi Aramitsi, Rita Milekam, Sepeto Sama Felelo Sa, Rosan Sam Teleji, Morto Ruma, Holenanole, Ra, Hueleja Tabaye, Sepeto San Niti Niti Niti Niti Niti. Go ya ka seemo sa ditaba ka fa o se le go ka gona go ka se thuse selo go gapeletsa seo se ka seo sa kgonega mtheletše a re no kopanang gape go sasa le bona re hweditse ba maleba ba direla le yago eupša go lebogega kudu ge re kgonne go e bolela go fitlha fao re e bolelago re e boletse gona taba ye bjale go na le a re tsweleng pele ka se sengwe seo re tshwanetse go bolela ka sona godimo ga seo re bego re boledišana ka sona gona bjalo wa tseba manyalo re a bona banna le basadi ba nyalana ba tlhalana eupša ditlhalo tše go di lebeletše ditlhalano tše go di lebeletše ga go tlhalane batho ke raka boati taba ya seore ke enya ke šišitše ke no bolela taba e ke e bona go fela go ka lebelela ditlhalano gantši ga setša batho ba bagolo golo ba go swana le ba go tšea mengwaga ye meka ye masometharo tshela ba le ka gare ga lenyalo aowa a eman gantši wa tseba go ne go tlhalana banyalane ba ba baswa ba banyalane ba ba baswa ba banyalane ba ba baswa ke tšhaba go lekanetša ka mengwaga eupša e sego batho ba bagologologologologolo ba go swana le bo mengwaga ya bo masometshela gana fale masomešupa yo nna masomeseswae aowa banna we ditlhalano tša batho ge setse ba godile go go kalo a kere a di gona motheletše ka nnete a kere a di gona di gona eupša go no ya ka pono yaka ke sa dira dinyakišišo nka ba ke le phošo mo gongwe le ke tlankgala eupša go no ya ka pono yaka le ge motho a ile go ya ka fao ke ile go ka bona fale dikgorotsheko a se gantši kopana le batho ba bagologologologologologologolo ebile go tletle go be le polelo ya gore wa tseba tlhalano ya batho ba šetše ba godile le ba baka e tlhabiša dikgala kudu e tlhabiša ditlhong go tle go bolelwe ka tabae e tle e bolelwe wa hwetša taba gona wa tseba e sa lebeledišege ya isa lebeledišege ga botse gore ka nnete batho ba ka re ba godišitše bana setše le banna le basadi ba nyetše ebile ba ne le ditlogolo mma le tate ka nnete ba tlo tlhalana ba tlo tlhalana aowa banna e bonala e sa lebeledišege taba ye e ješa dihlong bjale e ntliša tabeng ya gore motheletše ke rate go boledišana le wena ka tabaši lerato la go fela la tseba putšhi wa ka ke eng motheletše ge o nyetše mosadi ge o nyalane le mosadi o le monna o nyalane le mosadi o le mosadi o nyalane le monna nna kgane go dula mo ga lena lebaka le le telele le be le re mengwaga e masome a mararo masome tharo tshela masome a mane bokgale ba goba mmogo fa bokgale bjo bja goba mmogo nna kgane ga bo tiše dikamano tše tša lenyalo ge go dutše mengwaga eya wa tseba le phela mmogo le dudishane mmogo ga nke ke rata go shumisa lentjula le kgotlelelane a ke le rata lentjule o aua le dudishane mmogo na khane bokgale byo ga bo le rata ntshe le go feta na ga bo le kopantshe le go feta na ga bo le momagantshe le go feta na ke eng ga botse seo se diragalago ka bokgale bjo bja lenyalo go na le gore le tule mengwagangwaga ye mentšhintši e be e le gore gannyane gannyane le a katologana le a ilana gannyane gannyane ga le sa nyakana le a tswana go fihla ka morago ga mengwaga e masome a mane a wa go tlo feleletsa e le gore bja le gona ga le sa nyakana le khorane a le sa nyakana mme ka go le lengwe go na le gore bokgale bjo bja lena bo le kopantshe bo le momagantshe e be gona wa tseba bo letswa ka boledianto bo le tiša mo e leng gore le ka morago ga mengwaga e masome a mane le sa le ngata ete le sa le nto ete ebile le be le kgaogantshe ke lehu magareng ga diemo tse tse pedi tseo ke di tlhalositsego motheletše tšaaka fa o bokgale bo ka bo dirago lenyalong la lena e ba ka fase ga mabaka afe gore le momagane le go feta e re ngwaga ka ngwaga e re ngwaga ka ngwaga e be e le gore wa tseba ngwaga o ke re kerang e ngwaga o bjale wa tseba le kopane le go momagana le go kgotlagana go feta ngwaga ola le ngwaga o tlang bjale le kgotlagane le go kopana le go ba nto e tee go feta ola le ola bjale le bjale bjale le bjale go fitlha le tlo kgaogantšha ke lehu mo hwetse ka go le lengwe ngwaga ka ngwaga kona le katologana le tswana le ilana le sa nyakane ngwaga ka ngwaga kore you are gradually drifting apart as years go by ka go le lengwe you are more getting united and your marriage getting so invigorated year by year and getting strengthened and so on and so forth ke di mo tshepedi tse o ke di tlhalosa di tswa go di mogatabe ya bokgale ka mo go diagala se ka lebaka la bokgale ka mo go diagala se ka lebaka la bokgale tseo di tlholwa go tseka mokakeng nka le ka mo letia le go feta ge mengwaga e ditšea ka mo letswana letswane le ilana gannyane gannyane ge mengwaga e ditšea mo e leng gore mafelelong ka morago ga mengwaga e masome4ne5 45 years of marriage le tlhalane mola ba bangwe ka morago ga mengwaga e masome4ne5 ya lenyalo ba re nka se phele ntle le mokgekolo ga a ka tlhokofala le nna o ka re nka tlhokofala mengwaga e masometharo tshela o tšea gore lenyalo lewe aowa a o ne ka mokgwa o mongwe a o ne ka mokgwa o mongwe eupša e kwang gore re kweleng le gono e kwang gore re kweleng le gono bonang gore go diagalang motheletše monna le mosadi ba tswile ka phapošing ya borobalelo ke sa mathomo ba tswile ka bo betrok ba tswile ka bo phapošing ya borobalelo a re baleng ya bobedi go diagalang re ka bala ka tšhelete ya di-pension tšhelete ya ka morago ga mošomo so re ke monna le tee ka gare ga lenyalo la mohutamang la kopano la dithoto monna o tswile ka phapošing ya borobalelo monna ga se a tsebiša le mosadi le gore a boang bošomo o fedile tšaaka šidi a re baleng ya boraro monna o tswile ka lapeng monna o tswile ka lapeng monna o diang o tshosetsa ka tlhalo monna o tshosetsa ka tlhalo monna o diang o reka diphahlo a rekela bana ba ka ntle ga lenyalo ke tseo di diragalago ka gare ga lenyalo le monna o reka diphahlo reka ditsha o rekela bana ba ka ntle ga lenyalo re bolela ka lenyalo la kopanelo ya dithoto go lefa re tshwanetse go tlo gore taba e tlile go di agametse re tshwanetse gore re e lokise a re tleng re e lokiseng ka tshwanelo ye nyaka ditsebie monna o reka phahlo o rekela bana bao ba lego ka ntle ga lenyalo one monna o tshosetsa ka tlhalo monna o diang o tswile ka lapeng monna o tswile ka lapeng monna o diang ditšhelete tsa gagwe di tswile tsa mošomong mosadi o re o di bone o di šomiša le tee monna o tswile ka phapošing ya borobalelo potšišo wa kaše ke lenyalo selo se ko dula kopanelo ya dithoto ke lenyalo selo se ke lenyalo selo se na ko lokile motheletšeng re tlo re go sasa ka bao re tlo ba bitšago gore ba tle ba re sekasekele taba ye re be re rume re eletša lapa le le dule ka tharollo a maleba re tle be re gatile godimo ga dilo tše ka moka go di agametse tšeo di latelago a gone taba yeo e fedile taba sešupanako ke motshotse o tee ka morago ga iri ya lesomepedi pja lepotšišoši motheletše a re bolele ka lerato la go fela ka diemo tsela tše pedi tšeo ke di boletšego banna le basadi ka gare ga manyalo re bakelwa keng go fela ga marato a rena re bakela keng banna le basadi re thomile botse re ratana kudu-kudu-kudu-kudu re ratana go ratana go ratana re bakela keng taba yela ya momagollano a re sa lento re a momologa re a kgoramologa go tswa go yo mongwe a re sa momagana re bakelwa ke eng taba yewe gannyane e ya le bokgale bjo bokgaleše bowe eupša ngwe ga yaya eupša rena re tswana gannyane mo e lego gore le go hwetša tša gago setse o godile mošomong ga o nnyake go di ka di abelana le motho o mongwe le go mo tsebiša le ka tsona le go mo tsebiša tše o di rekago kore o tswile le ka phapošing re bakelwa ke eng sesebale eupša ka go le lengwe bokgale bjona bjo ke eng tše di botse tšeo goba tsona tšeo di kgonago go re tiiša go feta pele ka bokgale bjona go re tiiša go feta pele kolokile ke botse megala
1: Ke
0: tšea gore bohwirihwiri a re tšee gore ke karolo ya go tswana ga nnyane ga nnyane ka le baka lying nka ne go ya le bokgale bio re tswana ga nnyane ga nnyane ke ka le go go gona tsa tsa go dia bialo
1: a wa mmone o tlile go tsena ke yana o a gore a ne le maikarabelo a le mo ka dira
0: panna le rato le a fela
1: Oh, my mother, I feel like we have a lot of people who are living in the world. You know, I feel like I'm home. I didn't go on. I'm going to go home. In the world, you know, give me Kavara and Kavara. Why I can change the world.
0: Ask us, you shall enjoy the boom, Jara Larabo, someone is.
1: I could, I'm so sorry.
0: Yeah.
1: Gore a ke tlo re ke ile ya motsena le gore a re ka tlo se go motsalwa e mara wa go bo go se mate a re ke tlo ke ba ba
0: a go le taba ngwana e sho tlo le FM mashato wa tsebole bo ithabisho ka go le tsha motheletsi
2: le ka ntse tsena ke
0: re gona
2: gona
0: e lena e rimpele le tlo tswela pele ke a le nyakanyana e nka tsiya mogala wa lena ya ke le ntshwarele ba ga nyane ntshwarele ga nyane kgaitsedi ya ka ntshwarele ga nyane thobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho ke buya
3: ditlale miso mo ke mo khotsa go tshe di mo shwa mosana no shi ntle le go lefa
4: ke bona ba bangwe ba fiwa di 100 rand ka gare ga bese
3: lenano la go tloga le wena go tloga ngwakong wa gago go ya mošomong dumelela lethabo le joy mathato ga mmogo le kgoši e sese ika ba go felegetša

0: A thoma go fetola semelo sa gagwe sa go fetogela ya se sa ba ola wena o motsebago
1: o motsebago bo khale bile a bo sabare ka selo kana kweo bo khale a bo sabare ka selo ka ba le motho o fetogile a itsalela o motsebago
0: gore la ga ka fetoga morao ga mengwaga ye le somehlano ge fela a ka no thoma go fetoga mengwaga ye le somehlano yo a e šome selo ne
1: a e sa šoma selo ntate mak a e sa šoma selo ga o sa lebelela le gore motho o ke feditse mengwaga e 40 goba 30 or 50 a e sa bereka selo because motho o fetogile
0: ya
1: ke feleletse ka go araba ya gore o botsang gore ke lenyalo taba e direga mo go ntate o le mmeo ga e sa lenyalo
0: ai ake le bone ke ka lebaka leo ke rego a re nyako go tlo ikaketsa re dieng re go di aga metsi upša re tshwanetse o tla ka ditheresho tša diemo tša ditaba tša batho go ya ka fao re di kwešišago ka gona
1: Ke
0: ya raba ya gore bo khale ntate a mangwe le rato le ya fela ge motho a ka fetola semelo sa gagwe
1: la fela gele tia ke ge ile gore motho ga fetoge o morata le go feta ka baka gore ga fetoge o sale yela o motsebago
0: ke a leboga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke a go temiša botšheletše
2: Thobela ntate Mabe
0: le gona
2: re gona papa ra le
0: re gona hle
2: ntate Maki wa tsore lenyalo ke la Modimo
0: ke tele ditse
2: lenyalo ke la Modimo le badimo ke go nyala mosadi tshwanetse o botsise Modimo le badimo re mosadi o ke tla tshwala le yena na
0: bjala re tle potšišong jaaka
2: e
0: a re tle dipotšišong tsaka bjale tse ke di botsišitšego
2: ee akere ga o nyala mosadi ga o bona ge le nako ya gore le tlhalane le tlo tlhalana o tsebe gore mo lefatsheng manena a mantsi batho ba tlhadile ntse batsofetse
0: potšišo ya ka ke ore ke ka lebaka lang ka bokgale bja lerato bja lenyalo batho ba tswana gannyane mpša ba bang ba tia le go feta ba ratana le go feta peleng ke potšišo e ke e
2: botsišagoke ba banang le lelati ya gore before ba nyalana ba botsisitse kore o ka tlhokomela go na le mokgwa wa gore mosadi ga kopana le yena gapa rena ba bantšhi re nyala bosadi re sa bo jise badimo le modimo o ke tsale na la bela bana la ga motse moholo ya re mola motse o godile le moholo la gawana ane ho o tse
0: le khaurile papa le khaurile botshele tshe marime xiao
3: e mag
0: tobela tobela
3: bazarina
0: ro na ka botshele na
3: ro na ngora injili baga dini luji
0: ake kwi
3: ke le ngora injili baga dini
0: anke le diang
3: der anyiti
0: e
3: dilo jeu
0: e
3: le baga la hore
0: e
3: o nyala motho akere
0: age
3: o feja o nyala motho nako ya re ya o tshwama o lemoa gore motho ke monyakile wa seno wa malele
0: se ke seo se bakago gore le katologane gannyane gannyane le ilane gannyane gannyane le se sa nyakana gannyane gannyane ko o thoma go lemoga gore ga botse motho o ke monyetsego a ka nyala motho wa maleba o lemoswa keng gore a se wa nyala motho wa maleba e tla ba ga a diang kgane o tla ba a fetogile kae
3: a re fomela mešomo yawe
0: mešomo ya gagwe
3: ya first of all a kere lenyalo le nyaka thompo
0: ee
3: lenyaka seriri
0: o
3: ke go nyakile la mathomo o nthompha o ikokobetse go bolela le nnake
0: ya
3: nako e ya re ya o yo o thoma o lemoro ka re ke na le mistake je nna ke di diago ka gare a lenyalo
0: ee
3: a o sa dula le nna fase wa boledisana le nna botse belo ka mathomo o ne re be re thoma
0: ee
3: a ke re o ntwa age kudu o thoma o njiajia o thoma o bolela le nna ka mokgwa ena o nyakago ka ona ke
0: ee
3: ka lethakoreng le lengwe le nna e le gore ke a bereka ke a re ke a kwelela ape experience e ba ntšhi mmereko maitemoelo le o namelela ba o nameletsa mošomone ditšhelete e thoma ba jere ka one
0: botse botse
3: ka mathakoreng ya mangwe ba thoma o raoa yo o bona kela eno le tšhelete o thoma o dia eno o kgolela mosadiwe
0: kokore ga botse se kakarabo wa gago ke gore ka gare ga manyalo gore o hwetse re maketse gore ka nnete ba kgaogane ka nnete ba tlhalane tabe a ino thoma ka nako e thoma ka gore motho o bjale o thoma go molemoga ga botsebotse gore motho ga isa le wa maabane le malobane
3: eeo kare ke monyala ka mmetša mama ka mmetša dadi ka mmetša bei
0: ee
3: mme oe ke mmetša mama o fetola
0: kore o bo o tlwaetse go mmitsa mama tšatši le lengwe ka ra lenyalo o mmitsa mama o ra re ke thomileneng go ba bommago
3: ke nna moatša o nna ba ke nna mama o nna ka lebaka la gore o ne o mosadi ya o ka kwante ebile o gaela le bana ba wemetse mo na re tshwanke re dule fase re bontšha gore moatšaka o kgona bjanoo nyakile wena wa ya wa gaela ngwana wao yo ke mokhumane wa kante motse o se yanrerisa bjelo ka monna wao namile re bontšhane taba ene ga re sa bontšhana wena o nthabela mašata o thoma mpotša ke e le gore a ke tsepalei dadis wae mosadi yo o lakebile le ngwana le yena a ntšhabetse ke gore nna a ke tshepale dilo tse diso dikile la bone
0: kwalesompotse pjale ka go le lengwe ge go ya ka bokgale bjo e le gona lerato le le tuka kgabo tse dingwe tša mollo batho ba gona o hwetse ba le bo 80 years bo 75 years bo 85 wa tseba yo nnawe o ka re ba kopane maabane gona mo gone go diagalang ge
3: maitshwaro bona ebeleng gore a baka dilo tse ka moka
0: maitshwaro
3: ke seke ka re he o nkry-ile e le gore mongwe ke nameledi ko godimo
0: ee
3: ge ke thoma o wela fase ka se sa tshwana le ke be ke sa fofa maru
0: kore gabotse a re tshwaraneng gabotse le diphosong tša rena a re tshwaraneng gabotse e se ka ba gore diphoso tšaaka dimpaketse gore ke nyatšege ke fefoge ke se sa bonwa bjale ka selo
3: lekile la bona ke diile di-mistake nna ke be ke sea kelele mo gore ke dia di-mistake motho a ka jea gore di-mistake tsela di ndia gore ke bele mabalawe
0: o
3: gape monna le mosadi ba a kgona gore be manaba ka gare a lenyalo mara ba itse kothe e le gore bonaba be weni ore bo fele bo ka siwe bofedi ka gore tshwetse re neye bana and-e nna ke dula le yena nka sa kgona gore ke kwe ka mozeno ba edakwe ore re sele ra ba ra bontšha le bana gore nna le yena o ka ra re sadia jona kore ke robaleka ka morenengwe le yena a robaleka ka morenengwe
0: tata gore na ke go kwele ngwana mma ke leboga kudu o bole di channel wena o nkarabile go diputsho ka moka ke di butsitse o tla leboga
3: mphalo fa fane ka le monde go bo se go fetse ke ya leboga
0: mothlomphegi motheletsi madimeshi ao oh yeah 086-0002452 di aga metse cha moremogolo ke tsona tshe a ke Arlo che.
4: Go tonda te make.
0: Aya teng.
4: Le jang?
0: Rona.
4: Ha rona mo go dia ga metse.
0: A ge.
4: Ai, da te make.
0: Mhm.
4: Er le beletse o ka re gore ntse go le thoma ko mathomong kwa.
0: Ya.
4: Ya, motho tsane jo motsebe.
0: Ya.
4: Ya, before tla lukisa tsa manyalo swantse tsebe motho rona. Motho ke motho mo jwang o rata eng a rateng le yena a go tsebe
0: pele tsa go dia gore batho ga nyane ga nyane ba sesanya kana ba ilane go fitla mafellong ba tlo kgaogana ka merao ga mengwa ge meka mola ka go lelengwa ba bangwe ile ona ba momagana mmogo le go feta peleng go taba tse pedi tse di tlholwa keng
4: ke ntate make di tlholwa go se tshepane
0: a thome ka ya pele ba tswantsha keng batho ba
4: batho ba ba lwantshana ke taba ya gore a ba tshepane gone jalo ntate make o kgwetsa e le goreng nna ke lebeletse ke le motho wa monna ke nyaka motse wa rena o thekgwe ka tsela e jwa maybe ya sekereke ebe
0: jwang
4: wa kgwetsa e le gore mohumagadi ena a nyake motse wa rena o thekgwe ka seng ka ja sekereke so ke yona ntho e dira gore no re fetse e le gore no a go sa ba le kwano ka mo gae ka gore nna ke fitlha ke e tla ka jaka le ena ka kwa wa jika le ena o tla ka jagage la e bona
0: o
4: ya
0: go se tshepane kore ka mantswe a mangwe
4: ke go se tshepane
0: bjale bao ba tiago leratong ba re makatsa le bogolong bja bona bja mengwaga a godimodimodimo ba sa le mmogo bao re reng ka bona
4: ke go tsebana
0: ke go tsebana
4: ile ba ile ba kea nako gore ba tsebane
0: o
4: ya
0: lenyalo le a ba lewela godimo ba tsebane batho ba
4: rabotse
0: tata gore na ke le lebogile
4: lenyalo ke kushishano
0: ke kushishano
4: yes ke go ipa se bogwane ka moga uteng ga ke kwa ga mashishano monotwane ke re tanki
0: nna ke le kwele papa motheli shima di meshi ao ar lo che re go na re ka buisa le na
5: no mo ha ha pa ba e no le di
0: eh
5: bala ke nga manchi nna ba re ba sa ke ba bana ho ke nna ho wa e di ntse a wa mo ha ebo o bona ka re mosadi wa ke ba ba ho ke nna ho mo kwa
0: nna me ke botsisa hore ke ka le baka lang le marato a mang a batho a tia le go feta mengwa ga iditsiya a mangwe ba tswana ga nyane ga nyane ge mengwa ga iditsiya ke putshwe ke botsisa
5: ba ka gore ba ka fetela na ba tsene ro ba ba tla nna ke ba di ba le mo ba ba ba go nna ho e le la
0: mmm
5: ke tsomo sa le mo re mo nna a nna ka ha le mo tsadi a ha e go di di di le mo tsadi ba ba go nna ho fetela ya nna ba ka nna ha ite ke ga di a ha a wa ka ite a ba ka kwane
0: o ko ka mantsho a mangwe banyala ni ge ba ka dula kgole le kgole taba yeo e ba tlholela bonolo gore ba tle ba kgaogane ke le kwela tata o re na re gomele mfao ka le bo papa tobela motheletsi ba dimeshi ao
6: tobela ntate la
0: ahe mama
6: botata mo go one na bo ke bo bona le gore ba to communication abana yona
0: ya
6: aba na communication mo relationship ya bona
0: age
6: ke re motho a ka bere ka kgole
0: eh
6: mara ha itla ha aba le nako le partner a ga
0: ya
6: a ke tshepe gore le ratile ka fela mara he motho a bere ka kgole a ke ga ha a fitla o notla wa roba na furu se pitse o tlo ba bua kana kwa na mela bese ya boela mbao
0: eh
6: la ibona
0: eh
6: so communication ye la a yona and le mo happy ke gore khotlelo go dula o khotleletse o re go tla loka mengwa ga ya sepela
0: eh
6: mengwa ga ya sepela go re phaphara o tsofetse
0: age
6: ga le o dutse mo ebile la tenana akere ene go tenana mola ga lena mola jale a go sa lokisega ene ka mo se tsofetse
0: aga
6: o mongwe ga o ya kwa o ya kwa ke o kry-a mokgekolo o mongwe ka mola wa le ena o lapisitse ke tsaga go na o kry-a mogalabe mongwe o lapisitse ke tsaga a le tsebane le ka tlo ba le bothata akere mara batho ba go dula sebaka ka mogare ga manyalo ra ba bona bakgekolo le bakgalae ba swarana ka matsogo go ba sepele batho ba kgatlhisa batho ba ee ba sepela tumelong e teng ba ke kopana le wena e le gore wena ga o dumele go modimo o dumela mo go tse dingwe ore kereke ya gago ke eng ke ke le mosadi dileso lenyalwa ka lapeng le le itseng ba tumelo ya bona e leso a ke re ke adapta se ka mokgona bona ba sepelang ka gona ka motho unless bona ba ntokolola gore nna ke e kae and a se gore ba re ko ke yang gona tshwanetse ke tle go practice ka mo a ntumele ke fela go ya go rapela mo e leng gore ba re nkane ka rapela
0: age
6: mara se segologologolo se ke se bonang e le bothata mo ma-relationshipping ja matšatši a communication nkate make tlhompho a e gona batho ga ba sa tlhomphana batho ga ba sana communication o mole mongwe o ditirela ka mokgwa a ratang ka mogare ga relationship ande jale e tswala mathata e tswala mathata a magolo
0: ke le kwela mmagorena eupša ke be ke nka le tshwaranyana ka thoko ka kgopela se sengwe go lena
6: okaytshwarang
0: bjale mmagorena tshwarang bjale
7: Ziakala mo Sun City e buile gape e tla go itlile ka festival ya Moswana Noshi ka 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ire obedi mathapama o itsine ke maphapha
8: sefaleng o tlo thabishwa ke Kulichana, Shandesh, Youngstana, Mafikizolo, Mthandeni SK, le ba bangwe ba banyitsi.
7: Di tikete tsa kwa tsagala ko ticket pro ka 350 rand. Tsa VIP 1750.
8: Kiri, tla go ipsa ka festival ya Moswana Noshi, Sun City Super Bowl. Ziyakala mo Sun City.
0: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabi shole bona re ya wa bona ke lokiste mabakala a mabedi ale ya bela lokile bela bona taba 0860002452 happiness job market mogashi wa lana wala go la moremogolo me ke sepela le tlatla phukeng ke alila mola re hlakanetse lengwa le kira le nano le motheletsi wa Tobela FM re go tlisetsa di aga metse e ka moka di tlo sepela botse le nano le aga ke go tamisha
9: Kobela.
0: Ah, hey.
9: Le ka enta se make.
0: A wa re gona Timan Radio ka fawe.
9: Eh ke timi.
0: Ah, hey.
9: Aga taba ya kwa gala. Ntate.
0: Eh.
9: Na se ke se bona go ke ithutile sona mo go pheleng go fihlela mo kele.
0: Iya.
9: Ke lo tshe pe.
0: Aga.
9: Rena le ke ka no ya tshoe conditional love and unconditional love.
0: Eh.
9: Ke re bolela ka conditional love. Re bolela ka lerato le leng gore motho o go rata ka gore o khupere se seng.
0: Eh.
9: O ba o na le se seng.
0: Yeah.
9: O ba o na le dilwana-lwana tse di mo go ka.
0: E ka go kwa.
9: O bone ge di tsedile dilo tsela o phuta-phuta tse leng sa gago wa tsona.
0: Eh.
9: mara unconditional love motho wa go gotlelela
0: yeah
9: o gotlelela mafokodi o a dula mere go wa fela a no dula ya rekisha ditamati la ema ema dilo tsa boela sekeng ke unconditional love
0: e ka gokwa
9: le nya lo la machetse ya le fetsa ke conditional love bana ba rena go ba rena basadi go lebella gore monno ga mphiri ya o na leng ka diso go na le putisho ngwere what are you doing for a living ya ke ke se ne
0: eh ya eh ye ye ye ye ba ira ta go duira to go du putisho we
9: o ke ke ko ke ko ke ko na motho ga bona na seng ke a furela
0: eh ba what are you doing for a living eh hey hey ko u diang ko ru nya ka u tsepa hore u diang man u diang
9: ntate

0: Ya.
1: Ke re ga botse fitaba tse dintsi. A botse ino ba maka. Motho a ratana ka gare ga kamano a tsena ka maka ntate make.
0: Le tiswa keng lerato la batho ba ngwaga ka ngwaga go fitlha botsofading bja bona? Le go atlhafatsa keng lerato le ngwaga ka ngwaga go fitlha batho ba tlo re tla ba ba kgaogane ka morago ga mengwaga e mentsi?
1: A ke re ntate make, ge re tsena mathomong, batho ba ba babedi re tsena ka gare ga kamano re sa swane.
0: Ee,
1: re swanetse ra re ya kwa pele kwa re felele ke re swane.
0: Etse e tlo ba ge lerato le tlo tia goba le tlo go atlhafala ganyane ganyane, tabo e o e bolela go e bolelela kae?
1: Ee, kore ge e ya kwa pele kwa ntate maatla le ka ela tia gona mo leng gore ba re tshwanetse re jalo re kopane re tshware tsela e teng. Ke mo gore jalo le o tia goba le go atlhafala gona. A dire ntate maatla ganye a re tsana ka gare ga kamano. Mara nna ke tlile go na le ke di lebeletsego ka mogare ga kamane. O mongwe o tlile ka baka la larato ntate make.
0: Hebana
1: ge ntsi eya mathomothomo motho wa kgona go pepipa a sa kentsi wena ya re ka nako ntsi eya wa lema gore gape motho o ntsha masaete a bangwe bangwe gore masaete a a ke a tsebe.
0: Ee,
1: ya ba gore yana ka nako o humane se di a senyaka
0: ke a gokwa
1: ke mokana kamane e salagana mo ntate make.
0: Ngwaneso o raya gore bophelong bjo re bo phelago bjo go na le gore o hwetse le tsene ka gare ga lenyalo ka maikemisetso ao a fapanego. O mongwe a biditswe ke tseo di mmiditsego, eupša o mongwe yena a tlile ka lerato. Bona batho ba babedi ba ka fetsa bophelo bjo bo ba phela mmogo goba ke ba go tlo kgaogana ge nako e ditse e sepela.
1: Ke ba go tlo kgaogana tate matho ka gore o mongwe o tlo ra bona gore gape o ka re a re sa tsamaišana ka tsela e teng. O ka re jale jele ithoma go fetoga ka gae go thoma go satle go sa le monate
0: go thoma go se sa ba bose
1: o sa go sa ba bose ntate make.
0: Ngwaneso nkarabile re ke go leboge
1: kante le kwadu ka practice
0: e ke le kwele ke nyaka go tseya motheletseo ke tloga ke go kwele thobela. Seo ke nyaka go fetola taba ye ka mokgwane o mongwe ke tle ke botsise potsiso e nngwe she a re lotsheng motheletse le kae re gona ee awa le tsene ngwaneso tlhabošang lentšu le boleleng etumelo ke ya go kwa ngwaneso. Lebolelela fase la tsela. Ke lebolelela fase. Ee, a bone taba le tla boa gape ngwaneso. Motheletše madumeši ao?
2: Tate make thobe.
0: Thobela.
2: Ya, lebolela le Makhase ra Sebeshe la Bolobedi South.
0: Ngwaneso.
2: Ei, tate make, ei, letsa taba ya banyalani bao ya imela more especially le batho ba bagolo kudu ka baka la gore ke batho ba bagolo
0: a re te dipotsišong tšaka
2: ya tate make nna ke bona ka lenyalo gore le sesefale ge mengwaga entšia e no ba ka baka la gore o mongwe e ba le gore o kare maikemišetso age a se ona ke raa kore o tsene ka gare lenyalo a sa ikemišetša o na le batho bao o kare nka nna ka re ntate o ne a tšhofa nako ka mmeo o ya le ka mogolo re like o feletse le re o modia ka gona
0: ona ya. Ke o tsha o mongwe motho ra o feletswe ke lerato.

0: Ay. A mangwe marato go ya le bokgale. Ke gona a tia wa tseba gakalela pele. A mangwe marato a sepela le dinako ka morago ga nako e itsego e ka ba lesometlhano ba masome a mabedi a fedile. Re sala re maketse gore ka morago ga mengwaga e masome a mabedi aowa le fedile. Ke ka lebake leo ke botsiša gore na lerato le a fela na. Motho a sa go tshwenye ne a ya no ba gore a wena le go feletse gore mo a kenya ke o bolela mabaka a gore a nti a sa gore le gore aowa a go tshwere ga botse le tshwarane ga botse wa no kwa o feletse wena a wena o se o sale mo ke tseye motheletsišo a re lotsheng ke a go thabiša motheletse.
1: Hello, Ntate Make.
0: Go lo tsharena.
1: Ntate Make, le rato Ntate Make. Le fedisa go sa tshepagale ga motho.
0: Nna ke nyaka go tseba gore ke ka lebaka lang marato a mangwe a golela pele le mengwaga, a mangwe a fokotsega le mengwaga. Ke seo ke nyakang go se tseba.
1: A go golela pele le mengwaga Ntate Make, ke sebaka sa gore motho o tloga o mo rata go tloga mathomo le go fetoga mo go fetogago a o boele morago o re ke ya le ena pele o ya le ena pele seemo se ka ba bjang kapa bjang gantšhi a ka a felelwa a sa be le ditšhelete a ka tšentša mmeleng wa gage a fetega gabotse mmele wa tšentša a tswa ko go šetela gore mokgwetse ka yona. Ge o mo rata o tswela pele o mo rata ga go na lerato le le tlo felago o dipotsa gore yo ke tswa le ena mme ke ya le ena pele
0: ka gore go na le marato a mangwe šiawe a fela le ditšhelete tsona tseo tsa gago namile motho ola o feletse ke lerato ga a sa o rata.
1: Ke sebaka sona seo Ntate Make o sa tlo o bala mo ore monna o boletse a re lerato ge e ba le gore motho a tšhentša seemo lwena o felelwa ke maatla a o mo rata e ra gore beise lerato legalegale be o sa mo rate e o rata se se rilego ka ga yena e o rata selo se se rilego ka ga yena Ntate Make matšatši a se legono re batho ba re bopilwe ka dibopiwa tša go fapapana o kry-a ke o nkgwetsa ke le selender ke sepola ke le selender mara fela ka go ba ke dibosega ka motseng o ke kry-a bantshore ga botse ke moka ke ya gose ke ba le mekhaba ke nna yola ke ba mola ge o thoma gore ka no tsentile motho o thoma go boela morago a esa lerato e ra gore be o nrata ka lebaka la something se se rileng mara fela ge o ka tswela le nna pele o nrata ore aowa le ga le jalo o tla boela a ba bjalo o tla bona o tla ba lerato matšatši a selegono marato a fedisa ke tsona ke tsa gore re lebeletse ntho e rilego ga motho a re rate motho wa ka seemo se a lego sona re a goma o a batswa motho
0: ka morago ga lena ke nyaka go tlo o botsiša putšišo nngwe ya gonogore ga botse selo se ba re go ke lenyalo is a game mos ke papadi lenyalo ke papadi nngwe o ka re le fetiwile taba engwe ya papadi ya monagano
1: ka senako ye selegono ke a dumela Ntate Make gore lerato gone bjalo le ka tlase ga game gone bjalo gone bjalo le na le ke prediction ka gare gore ge nka bona letla ka mokgwa mokhuto nna ke tla kgotlhelela ge go etla ka mokgwa mokhuto ke a tswa
0: phelo o ka re gore a le kua papadi ya monagano ka gore ba bangwe sibawe la bona le senyega ngwaga ka ngwaga ba tswana ganyane mafelelong le fedile ba bangwe ba kgotlhagana pjale ge e ba lerato ge e ba banna le basadi ge ba ratana ba ratana ka taba ya o mongwe a lebeletše tša yo mongwe na o lebala gore e tsetše tša yo mongwe di kgona go fela na ga a rata motho ka le baka tsa la le tsa ne go le tsone wa le bala gore etse tseo di a fela na upta o mongwe ga a mo rata ka nnete a ratana le motho o mo bjale seo se bolela gore yo mongwe o molabeng
1: ntate make o moragonyana moo o yiwa botsa potsišeo ye nngwe ya gore le gona bjale e re saletele ka ditlhogong ge ke botsa ba bangwe ke re ntate make le a mpheletsa na a re go lena le lebatswa ba selekgono ge le thoma le tsena ka reka mone ya marato a nna le tsena ka reka mone ya marato le re ratana goba le tsena ka reka mone ya marato le lebetse gore ge yola a ka tlhokagala ke tlo benefita something se rilego na
0: ya
1: ntate make le a re age go bona gon bjale e putse e botsise ntate make gore na ga botse ka mogare ga ekgopolete gape ke go raloka ka kgopolo ya motho mongwe o re ke tlaya le wena lehu o reng o bolela mante mohutonoo ka morago mola go tsentša a isa le yona ela gore ke ya le wena go lehu ke tla kgwa le wena ke tla roba le wena ke tae o tlake ka tswalela matlhaga o tla tswalela matlhaka fela gon bjale ka se o tsentsile a sa šoma goba o tsentsile seemo mmele wa gagasa kowa ga ešhebisetsa gore be ke kitima le yena ke moka se deme ke moka go fedileng tate make
0: tata wa rena ke leboga kudu o boledišanang le ena
1: ke a leboga ntate make
0: age botheletše marumešiao
2: re make
0: le gona
2: le kae ma
0: re gona
2: gape wa lerato lao fela gannyane gannyane ke lamoutsa mo
0: mputseng tata go rena
2: ke lerato la ditlhare.
0: La ditlhare?
2: Ee.
0: Ee, ke le lebjang le yona bana?
2: Ga o tshwere motho ka setlhare.
0: E tse o mo tshwara bjang ka setlhare?
2: A ke re motho batho ba tshwariwa ka ditlhare gore
0: bjang?
2: O motho a o ele dingakeng.
0: And-e ke moka go diagaleng?
2: Gore e tla ga o tshware gore a le seka la kgaogana
0: go tshwara mo ke go diang e ba e le ga o diang gore o tshwarege
2: a o tshwara ka ditlhare
0: e ke ra gore ke ge a go diang ga go tshwara ka tsona
2: ke ge a o dira gore o morate
0: o tla ba a diileng ka ditlhare tseo
2: a di šomiša a kere ngaka yo mmotsa gore o di šomiša jang gore ga se ka tsamaya
0: wena o tseba mangaka ba re ba di šomiše bjang
2: aa ke tsebe ke no kwa ba bolela jang
0: ape bjale lena le tlišitše taba engwe mo ya o tlhoka botlhatsi a re e leseng yeo a re lotshe motheletše ebile le tsamaile le no kgaogana batheletše ba se ka re ke le ripilene ae ke no gore ke le fa sebaka la tloga Arlo Cheng, yo. Kya go tamisha motheletši?
3: Aha.
0: Tobela.
3: Aha.
0: Awa, le ka skwale le nane. Motheletši ba dimeshi ao?
3: Hello, hello, ga ntse ke magi.
0: Rgona.
3: Rgona.
0: Justice a le kwale.
3: Justice a le kwale. Ke re le bona le justice, gore ke thata yone tsa mo ke le.
0: Rape e le nale mathata a network le sa kwa lengwane jo a se re tlo le khotlella e le sa kwa le a le kwa le ke tlo feta le kang go bolela
3: ke le thaedi ke bo re tsang go a tha gore ke phone ka ba le mathata ka tsena
0: a bya le wa kwa la ngwane jo bya le wa kwa la
3: ke go pelo bolela ka tso se se se fa tsa go le rato go ba se o tsiang gore le rato le
0: e tla go sona ngwanešo a o sa diega motheletši madumeši ao re gona tata go rena
4: ao re gona le nna kere ke latlhelela bosiwana
0: diambjale
4: nna ka mmono wa ka mahlakore ya ke a mabedi karo ga jale ntateo ga botsa ga se orebe le motho e leng gore ga a sa rata ka mo gaeng
0: nna a ke nyako re sekaseke taba tsa lapa le ke botsišitše dipotsišo tseo ke rata gore re tsene go tsone taba tsa lapa le re di feleletša go sasa e ka lena leo leo le latelago
4: ee
0: lena tsenang go ye ke botsišitšeo
4: ke ra nna go ntwa go no swa le go hanka mo go ile go re go ria ge ka gona gore ga gona ka molapeng le se se dira ge tsenye ntate o rile go no bona gore no kentse le go re go ntwa le go swa le gore ba re thutelwa go gore ya ro ka go ntwa le o tshwile o ba tshwile o ile ka ntle wa le ka ntle ka kwa ba mo file go hobe ka plate ya go phiatlea
0: ke nse o se se se fatsa go manyalo batho ba tswana ga nyane ga nyane go ba sitisha go marato a batho ngwa ga ka ngwa ga ke nya ka le araba putsho tseo
4: okay awa no re be ke na ga re mo somo le sa surela ya
0: matso o go lukile papa go ne molato a ra swara yona re feturile ke a go tamisha motheletsi
5: ntate mate
0: tobela
5: ne kwe
0: ne fukile mjanu wena
5: ai fukile
0: e balaba
5: songwane la swardu
0: ne menge yeserile
5: ntate make go ka lebelela matšatši a otlodi o ne gore ga a tswa gaya a o tlhomang bantši kwa lanna a kry-a a tlwa le mosadi ba o nna ko ntate make ntlo ya o tlhola tlhakatlhaka mo bašweng bo metse ya matšatši a patla motse a e sa le teng ntate make wankwešiše
0: thobalano a e sa le gona
5: aowa patla ya motse e e tshwarang motse a e sa le gona
0: o patlamo ele ya go thea lapa ela ya
5: ela ya go thea lapa ga ba sana yona bona ba tshwara sethunya
0: lerato le lengwe go ya ka nako le tišwa keng le lengwe le go atlhafatsa keng
5: le le go atlhafalang tate maaka ke kgotlelelo ga re tshwana kgotlelelo rena bontate
0: a go sane kgotlelelo
5: le bomme ga ba sana kgotlelelo ga ka bona ntho e pila ka nnekijo o ne pile go a tekateka ka mogae le nna ge nka bona o mongwe wa o phala o waka o ka mogae go ne pile go a tekateka go fedile motho a lebeke gore re a tsofala mo lefaseng
0: eupša go a ba le a mangwe malapa baratane ba gona ba ratana go ya go ile go fetisa wa tseba go fetisa ngwaga ka ngwaga
5: ke tlhego ya modimo ka gare ntate make
0: bjang
5: motho o sena modimo ka mo gare le ka sekwešišane ntate
0: make
5: wa kwešiša mokgalase motheo wa lapa ke modimo
0: ga
5: bana modimo ka mo gare ntate make
0: gore ka mantšhwa mange go itshepela tumelong go aga lerato ntwewe
5: go aga lerato ntweng le gore o ka moisa letsogo wa tshoa jale ge o sena modimo ka gare aowa nako ngwe lengwe o ka dira se o senya kang ka ena
0: ke a lekwa
5: ga se rate ntate make
0: ne kense ngo fo ko bolabolana mo wena
5: ko kense mena ntatane make gale ke sa bolele le wena ma
0: ke lebogile papa
5: tlhanke papa
0: motšheletsišio a re lotšheng ke a tamiša
6: allo
0: age
6: ke kaya ntate make
0: re gona re ka botšha lena
6: gona
0: ke
6: bolale moruti malatši
0: age moruti malatši
6: se se tekatekišago lerato
0: ee
6: a botse ke dikgadi
0: ke dikgadi
6: dikgadi di tekatekiša lerato
0: o
6: di tseba go phuma motse ka lebaka la gore ba ba le botšheba ba gore ngwana a borena a ka se direle ngwana wa ka gongwe yankwa kere
0: ke theleditse kudu
6: e re tsena mo thabeng ye yana ye ya legone ge le ga e kry-a botse-botse go lwelwa motse go lwelwa motse gore mošimane wa gadi a dule ka kona
0: ke dumele gabotse gape ntwa a sea bawe ntwa mo ke a magareng ga monna le mosadi bao ba lwago ka lapeng la bona e kgole kudu le setogolo sa go
6: dulaeeledie ba phuša ngwetsi gore e re thuše fela ka mokwa ngwetsi e a gamega and-e ngwetsi o nna le go fotela monna ge a e tsa ka gae
7: la tsoga monna ka tlao ke motokwa monna ka tlao o tshaba a kwa neng le shatsa le itse batho ba
0: ke kwa ka lena
7: eh monna a kwa neng le shatsa a kwa neng le ditsele matsatsi a lekono batho ba basadi ba bantsi ba llela metsi ya ga bo bona ba re o na le family house ke ne ka ya kwa modi wa yona botsobotsobotsobotso go bakiwa motse ena ba mo phusha ke bona ba phusha o ngwetsi yo re dira so dira so bolela so that is why le bona ba se fomile gore ba temoyeng ka moka
0: go lokile ngwaneso ke leboga kudu eupša taba ye e kgole kudu le lapa ngwaneso ka lebaka la gore ebile a e tswele ka lapeng la gabo monna e tswa ke mathata a ka lapeng la monna wo le mogatsagwe fela ka taba yeo e fapanego e sa amanego kudu le seo ke tlhakela go kwešiša gore le di amantšha ka goreng
7: monna o tsadiswae le bona gana o tamoyeng monna a kwane le dipolelopolelo ka baka la gore a tseba nnete tsadiswae le bona a sanya ko o tsamoyeng
0: o lokile ngwaneso a reele se ke lebogile
7: Thobela
0: FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness tso mo maake letlhatlhapokeng ba tswile botheletere lebogile go kgatha temaga gagotlhe a re kopaneng gape ro ruma lenaneong leo le latelago šala ga botse Exton Moy tlabano le wena ka ditirong tšaaka go tlo fitlha ka iria boraro šala ga botse
8: Can we talk? Okay, right now I'd like to tell you a story, okay? But in order for me to tell you this story, you just must use your imagination. Okay, ladies? Okay, first, imagine that this is the finest man you have ever seen in your life. Woo! Is he fine or what? This man, woo-wee. And girlfriend, let me tell you, he was finer than my man was. So I wanted to mess around with him a little bit, you know what I'm saying? But I couldn't leave my man, could I? So in order to have my cake and eat it too, I had to keep him a secret. For you.

Tabela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: go tswa go la America yena ke mongwadi wa dikosha ke mo diragatse e bile gape ke mo opedi mali ya mo bodu le gore ba bantsi ba tlatoga ba go botsa barawa mmino ko le gore o tloga a o nyantse gabelegwa a bitswa Brandy Rihanna no wood Brandy o tla gore nare I wanna be down pijana ga fao ke go file Smokey Robertson a tla Smokey Robertson a tla gore nare let me be the clock ere nna ke be nako ya gago metsotso ga bjalo e be yes swai go ikela gona fale e reng ya bobedi ya ke bontshe fa gore ke nako e le gore nna lwena re kitimela ka fa taya ring ya re kitimela ka fa taya ring taya ri ya letšatši le la tlhano ya taya ri ya ditorong tša tšatši la tlhano kgwedi ya mopitlo mengwaga yela ya kua morago go diragetše eng go diragetše eng mothieletše re a bona fa gore ge re lebelela letšatši la lekgono letšatši la tlhano kgwedi ya mopitlo ka ngwaga wa 1925 ke letšatši le e le gore leleme la ya la Afrikaans ya ebile leleme le e le gore le ile la biwa la semmušo ka mononageng ya ka 1925 leleme la Afrikaans le ile la ba leleme la semmušo ka monageng ge re ketumela fa go ye nngwe ye e le gore e diragetše ka lona tšatši le la tlhano kgwedi ya mopitlo ka ngwaga wa 1941 ya ka go le lengwe ke letšatši leo mo empire Haile Selassie empire Haile Selassie a boetšego morago nageng ya gabo ya Ethiopia morago ga go tšea mengwaga ye e ka palelago go ya goba ye tlhano ya a le ka kgolegong o be a boya gore a bušetšwe setulong sa bogoši ka thušo ya maBritani yana setulo se o ile a se tšelwa ka ngwaga wa 1934 mo e le gore o be a tšela ke banna ba ka kua Italia ba ile ba mo amoga sona setulo se ba ile ba mo amoga sona e fela ka ngwaga wa 1941 ya ba ile gore o a bua o rawa nna ke kgopela se e leng saka setulo ke nyaka go boela morago ke be setulong saka setulong sa bogoši mo empire Haile Selassie ke tšengwe tše e le gore ne di diragetše ke a botšiša fa go ke bophelo motheletše letšatšing la lekgono ke letšatši la lesego World Laughter Day go na le batho ba bantši ba e le gore ba tšeetšwe lesego la bona mo bophelong bontši ba bona ba phela ba kwatile ebile ba sa rate go boledišana le batho ba bangwe e ka ba mešomong e ka ba ka gae e ka ba mmileng o kwetše le motho a leka go go go boledisa man a le ka go go boledisa e fela o mo felela pelo o kwetse le gore ga go sana le lesego man le ge a ka leka gore ne o tšea metlhamo le wena o tsikiritlanyana e fela lesego la gago ga le gona potšišo ke gore na ke eng se wena se go tšeetše go lesego la gago wa kwa eke ga o sa bona selo selo re sa thabiša mo bophelong ka gore ba tloga ba bontsha fa gore leseo le na le dilo tse e le gore di re kgola ka lona le re kgola ka tsona le kaonafatša mebele ya rena le re fa gape le bophelo bo bo botse ba monagano le kaonafatša gape le kamano le segwera sa rena re le batho metsotso ke mene go ikela e reng ya bobedi nna le wena a re tšee mmino re tlo boa fa re tsena karolwane ya ke bophelo
1: bosebeka mošate bo kwagala le go feta ka mošupologo toya mamphela
2: mirwa goreng kgosi
3: shapo kgosi wena o bja
2: dintlha di te tharo ka morabe
3: te tharo ka morabe
2: wa bisa wa kwa botlhoko a yesepetle
3: a yo mankwe
1: le taogadi ya ga mašego
4: e re senjengelsika
5: ke gore ke bitsa rona re le batswadi ba bangwe o ka re ba lahletse teolo go fitlha gona mo gore a kwa tshwana ka ba ya gore a ba sa laolega bana ba le gone a ba sa kwa go tshwana le bana ba le bagale
6: matabatabaele ba gore batho ba ikgolo tsebe yone a isa le gona a ba sa kwa ebile ke go thomase ba kgona ka go bona ba re nto ya bolaya motlhona ka go bona ka go bona
5: o nyaka go e leka gore ka nnete le nna e ka tšea bophelo baka
1: go seile le KV Mashiro mo go thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabiswa
7: thobela FM
8: thobela FM
7: mo shata wa tsebolo bo ithabiswa.